0: Enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: San Miguel Oktoberfest na!
0: Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo?
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
3: DTX 500!
2: Masalikan! DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili nga alert. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sali, una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masamina budlayan sa pag-ariya.
10: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Sas Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sas Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sas Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
13: Good news!
12: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
11: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos!
6: Foro de los Pueblos!
5: Foro de los Pueblos!
6: Komentaryo ng patas, kag
5: mas maskin pasadyan ang magalanong sa inyo tagsa kaaga. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Welcome back mga ka-K5 sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Foro de los Pueblos program, The People's Forum. Sa giyapon ko po ninyo ka-K5 Ray Espeha Umalay.
8: Kaga K5 Christian Agurin.
7: Sa aton sini nga mga ka-K5 standby ka mo. Kay ka-K5 Elmer Sable, kwanta report sa patrol sa aton sini mga pinanggang mga tag problematic update sa ginapatigayon nga transport strike kag ang natabo nga pagpamahog. Baton sang tatlo ka mga eskulahan kahapon, no? Diri sa may siyudad sang Iloilo, ano ang assessment sinini sang mga kapulisan naton diri sa may city of Iloilo mga ka-K5 kag sa payag ni Police Colonel Wilberta Parilla nga hindi basta-basta magpalapta kag pati-pati sa mga nagalapta nga mga information. Pero hindi mo ni ma-underestimate ka K5 Christian.
8: Yes, hindi mo ni pwede masiling nga pahog lang, ni joke lang. Joking dapat seryoso hon na nagyapon.
7: Seryoso hon gyapon. Para sa
8: gusto.
7: Pag-take sang bomb threat to ba?
8: Oo.
7: Sang una, nga gamay-gamay lang ginapa-cancel din ng klase. Because hindi, we cannot ano eh.
8: Hindi mo ni masugalan niya ang kabuhi sa correct. Mga tao ka
7: sa
8: K5.
7: Sa itong mga ka-K5 Christian. Okay. Just try to imagine pala, mga eskulahan itong mga previous na may mga insidento. Huwag mong kito gina-expect.
8: Oh.
7: Nga matabo to eh.
8: Mayo na lang nga magkadto kita nga wala sa natabo. Sang sa hindi tapagkatuan, hindi tapagresponderan, pero may matabo.
7: Oo. So, muna, no, sa itong sining mga ka-K5, hindi mo silingon nga may nagapadala sa information, hindi natin i-take it seriously.
8: Mm.
7: No? Sa itong sining mga ka-K5, may sinin, wala na, okay na na, hindi na tuod. Mas mayo yung kapangaman kita. Because ang kabuhi, hindi mo na mabalik pag nadula eh. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati ang handom sa mga kabataan madula no? Ang ginikanan nga maperwisuhan no pananglitan nga ti may mga kasubong sini just try to imagine atong natabo to sa recently lang sa may South Cotabato may group chat to may mga messages
8: nagambal nga daan
7: may pero wala din seryoso sa iba niya
8: ginkadlawan pa ginkadlawan ginabalaan mga classmates nga hindi ka mo magsulod kay may matabo kadlaw kaya bigo
7: kadlaw abi na lang ulang ulang lawglahog lang why gid may nanugid sa faculty why gid may nanugid sa maestra
8: tay ang tabo
7: sa aton sini nga mga ka-K5 rewards amo patong may pinakamadamo nga casualty ha sa kanan nga mga incident kana kalatabo sa sulod sang eskulahan recently sa aton sini nga mga ka-K5 oras alas 8:09. Pero bago naton kwaon si ka-K5 Elmer, siyempre dapat hindi malipatan sa mga ka-K5 na to. Ni Ma'am Bing Space J, ni Ma'am Lulet, ni Dos Pande, ni Ma'am Rosalia Zilurar, ni Sir Ronito Sumbong, ni Sir Philip King, ang pag-inom sa mga suplemento ni Dr. Ramil Uy. No? Una kita sa DTX 500 parts. Ang DTX 500, tiyan mo na ginainom mo, kahit isipin kisaga sa saka, bladugo mo.
8: Oh.
7: O, kung gabing init. No? Tapos kung gabi ka man paturoson sang soup drinks,
8: mataas
7: ba ng emotional blood sugar level? So dapat kinakta ng proteksyonan. Why ka man niya ginapaiway, gin, or ginahambalan nga, i-anon mo kong lingon mo, i-punggan mong self mo nga magtilaw, magkaon sa mga pagkaon nga makasatisfied sing imo cravings. Pero ang ato lang nga gusto ang balon nga dapat sa pagkaon mo sa mga pagkaon gani nga mga unhealthy foods, dapat may ara ka supplement. Kaya kung wala supplement, why may naga-neutralize, why may naga-pogong sa lawas mo, diba si Dugay-Dugay, nilupog ka na noy, simprano pa. So dapat inom ka usang DTX 500. DTX 500, nagpanami sa blood circulation, nagatunaw sa malapuyot nga dugo, tuga sa mataas ng blood sugar level. Inalikawan kita sa mga balatian sa cardiac arrest, heart attack, kag sa hypertension, aneurysm. Sa konsining nga mga kakipa, DTX 500, dosipiruran tayo. Himo ni noy sa no, ang palaya extract, kag panit sang tubo. Ang panit sang tubo, gimpuga, gimkuang extract, gin, tawag sina, is gin proseso, disugard sugar cane extract. Gin kakas ang tamis, gin pabilin ang pait.
8: Kumulang gin kakas ang sugar.
7: Correct.
8: Disugard, no?
7: Oh, disugard okay. Mo. Kaya gin, siyempre, gin kakombine ang pait, no? Sang amarguso, kag sang panit sang tubo. Pero mo nagasiling, tiya mo malang nagalik ka kipa, pero iti mapangusin lang kami tubo. Titisingi may usang ang panit sang tubo, kundi magkalagisi, sungad mo. Amo na ganing gin extract gin kuha ang pait ka K5 Christian. DTX 500
8: digit.
7: K5 Christian?
8: Ako ya sang nabalaan ko nga medyo gamatamat na kuha na ako nga blood pressure na may decision nga mag DTX 500. Kay para nga iway ka man siling nga ginabawalan kagida nga mag-inom sang soft drinks or tanan-tanan. Mas importante ibalansehon mo lang kung nagainom ikaw sang medyo hindi maayo sa lawas. Butahan mo sang bagay nga maayo gid sa lawas mo. Pang nimbang bala, pang para pambalanse ka K5 Ray.
7: Si. Ang bata ni Tita Rina mapa, sari sa lapos, may order to.
8: Nag-order ka kapon, nalipatan mo mo.
7: Dua ka box.
8: Oo, ah, isa, okay.
7: Detex pa ba din? Alas 8:12. Naka-standby sa linya ka K5 Elmer Sable. Ka K5 Elmer sa report, please come in.
9: Ka K5 Ray, ka K5 Christian, ari kita subong sa Haro Plaza sa atubos ng Argelet Building. Kung sa diin nagtipon-tipon ang pila ka mga jeepney drivers, operators, kang taga-kalain-lain ng mga organisasyon para ipakigbato ang wega sa pagtaas ng presyo sang gatong, kang pagtaas ng presyo sang ato ng pamasahe. Kung sa diin, inumpisahan na ini kahapon, kati 5 Christian, kati 5 Ray. Kag nahibaluan nato no nga pagahiwato ng ining welga o kon protesta sing duwa ka adlaw kag magaumpisa subong nga adlaw September 29 kag magatapos September 30 buwas nga adlaw. Kag ginumpisahan ni kag ina ka K5 Ray no, kag K5 Christian, alas 6 kag ina sang aga nag-assemble na sila diri ang pila ka mga Iloilo Public Utility Vehicle Alliance naton, ang mga Negros Panay United, aton nga Piston Organization, ang Maribela Organization, kag iban pa nga halin sa mga nagkalailain na bahin sang Iloilo, agot iprotesta ang ilang mga kausa, iprotesta ang ilang mga ginapakigbato, kag siyempre nag-assemble sila diri kag subong ari kita sa ilang kilid, kag pinapamatian na ton sa isa ka microphone ang ilang mga ginapakigbato. For example, ang pagtaas ng presyo sang gatong, kag pagtaas ng atong presyo sang pamasahe kag K5 Ray kag K5 Christian.
7: Okay, ano gid particular ang ilang ginasinggitan dira ka K5 Elmer nga sa imo na batian? Ano gid na particular ang ilang ginapakigbato dira no? Ga kulang bala ang para sa ila hindi pa bastante ining pag panubo o kun ang rollback nga na tabo subong adlaw eh.
8: Mo magkuan ay nagrollback na subong, nagsaka na kapon may rollback pagid subong. Anong plano nila sini sigihon nila gyapon?
7: Ano ganin eh? Duka coincidental bala ka K5 balaan nila nga may national transport strike. Ging panubuan nila ang presyo sang gatong. Pagkatapos transport strike na, meron na siya taas, balik naman eh. K5 Elmer Sable, ano na ang ila sini nga statement regarding sa sini? Anong observation nila sini?
9: Sa K5 Ray, sa K5 Christian, isa sa mga pila ka mga ginapakigbato sang aton diri nga mga mamumugon kag aton nga mga Secretary General, kagina na batian aton humalin sa Secretary General sang Kabataan for Kilis Panay nga isa sa ginapakigbato nila nga puntani kung nagataas man ang aton nga presyo sang gatong o kag presyo sa pamasahi, okay lang tani kung nagataas man ang sweldo sang aton nga mga mamumugon kag K5 Ray kag K5 Christian. Pero kung wala man sila, kung wala man plano ang aton nga gobyerno sa pagpataas ang sweldo sa aton nga mga mamumugon nga agi na pabudlayan pa ini sa pagpataas ang aton nga mga presyo sang gatong kag presyo sang pamasahi sa aton nga mga nagakumyot kag K5 Ray kag K5 Christian.
7: Okay. So busilingon hindi bastante ang rollback subong adlaw para sila, kulang pa rin ka K5 Elmer. Kag kung magtaas man, dapat taasan man ang sweldo sang aton sining mga trabahante and at the same time ang pamasahe sang aton sining mga PUVs. At iligad to may pagsaka naman effective kapon no kay K5 Christian ang pamasahe pero tinuk kag gamay man eh. Ugaling kung ang pa ang ano ni ang sweldo hindi magsaka affected ni. Hindi lang ni ang mga PUVs naton, operators, drivers, pati ang ato mga commuters because nagadugang sila eh. Kumbaga nagataas ang demand sang pagpagwa nila sang kwarta pero ang nagasulod nga kwarta sa ila
8: amo magyapon
7: ka K5 Elmer.
9: Yes, sa K5 Ray, no? Amo na ang pila sa mga ginapakibato nila. Kag sa mga dugang, pagin ng mga detalye, kag K5 Ray, kag K5 Christian, pamatian na to na si Arely Bosque, Secretary General sa Kabataan Party List, Panay, para ibaluon na to kung ano pagida ang pila sa mga ginapakibato nila ng mga kausa, kag nga nga ari sila subong, paupod ang ato ng mga mamumugon, for example, ang ato ng mga jeepney drivers sa ila ginapakibato.
7: Hmm.
10: From K5 News FM, sa subong no, may harap kita sang welga diri nga ginahiwat sa Haro Plaza sa distrito sang Haro. Ano ini subong ang inyo nga ginapakibato nga kausa?
11: Subong no, may harap kita ginahiwat nga welga kontra oil price hike. So madalagan ini subong adlaw, tugtog buwas nga adlaw, kalin alas sa isang aga, tugtog alas sa isang gabi. Ang aton nga mga demanda nga yari kita subong, apisar nga magani ni ara na sang may pag-rollback, actual rollback, actually subong sa presyo sang isang gatong pero hindi man siya enough sa gyapon ang pag-rollback ngayon. Ikag at the same time, nagsaka agad man ang pliti pero piso lang ang saka sa pliti. So ang aton nga mga drivers ng gyapon, ginkasar gyapon, kagimpadayon ang welga kontra oil price hike subong adlaw. Kagin ano natin, ginpakamayon natin nga updan ini nga kausa sa aton nga mga drivers. Kay bisan apisar gani, may aras ang rollback, may aras ang pagsaka sa pliti nga piso, tuman gihapon ka sakit ang igo sa oil price hike nga accumulative na ino halin sa nagligad pa nga mga binulan nga subong gani nga sobra na shin ang presyo sang gasolina kon diesel. Amo na nga yari kita gihapon subong adlaw kag gina ano naton igina ugdan naton ang kausa sa aton nga mga drivers. Una gid syempre ang lambalanon gid nga ang demanda man nato subong gina ano ni ginaduso. Ang una gid ang pagbasura actually sang oil deregulation law. Kay bangod sa oil deregulation law do inutil ang aton nga gobyerno bangod kay hindi maka ano ni hindi ma-regulate ang presyo sang gatong kon petrolyo sa pusod naton. Kag bangod man diri sa oil deregulation law, nagapinagusto ang mga dalagkuan ng mga oil companies nga magkamal pagit sang dako nga kita apisar nga ang ginabaligya sa aton hasta subong sang gani nga may ara. Ginapakita man gani mismo nga ano ni sang ligad semana taas-taas ang saka pagsaka sang presyo sang gatong pero subong may rollback naman nga libre sila o brahon ina bangod kay sa oil deregulation law apisar pa nga ang mga ginabaligya sa aton mga daan pang astak pwede nila ipamahalon or pwede nila ipabaratuhon depende sa ilang depende lang sa ilang nga gusto o may speculation gani may speculation sila ang kulangon so pinagusto lang wala sang basihan nga
7: ka K5 ba Elmer no amo nang ila sining nga prindugan nga tibiskan chod nga managsaka pero para sila do katiting lang ni no it's a small amount kay hindi makapatandog hindi makapahulag sa nagakatabo nga krisis subong sa aton sining nga syudad pero sa observation mo sa ka K5 Elmer kamusta ang dalagan sa mga pase sa mga dipang pasero naton nga mga salakyan ano naggamay gid man may mga pasero giban nga yawan hulat sa mga salakyan subong
9: sa K5 Ray, K5 Christian, sa subong at takna sa alas 8:19 sang aga, wala na sa mga estudyante o kung mga workers subong na nagapantay sa mga jeepney ng mga salakyan. Kay since kagina, no, libutan natin sa 7 a.m., madamo pa sa mga estudyante na nagaulat. Since tunga, diri o kung masobra 100 subong ang nag-attend sa atong protesta, lakip na ang atong mga jeepney drivers. So, dira pala nga naan, makatangan na kita sa atong mga jeepney drivers, rason nga sa ginatak na alas 7 sang aga, matraffic pa ini o pa na madamo-damo pa ang nagahulat ng mga estudyante, kag-workers, diri sa atong sang Haro Church, K5 Ray, kag-5 Christian.
7: K5 Elmer, ano nga mga kooperatiba sang mga dipang pasahero na ito mga salakyan ang nag-upod dira? Ano nga mga kooperatiba, ano nga mga organisasyon?
9: K5 Ray, ang lakip diri sa aton nga protesta amo ang Iloilo Public Utility Vehicle Alliance o kung nga aton nga IPUVA, ang aton nga mga jeepney operators, jeepney drivers, kag aton nga Negros Pana United nga organization, aton nga Piston kag Manibela organization, kag iban pa nga mga nag-line-line nga umalin sa iban nga pahintang Iloilo, K5 Ray, K5 Piston.
7: Okay. Salamat kid K5 Elmer Sable, nagapamahaw subong si Ma'am Rosalie Silurar, nagapamati sa imong report, K5 Elmer, ang sudanya bacon and egg with DTX coffee mix.
8: Wow!
7: Pares gid sa kape ang bacon and egg ni Ma'am Rosalie Silurar. Diretso kita sa update mo kahapon, nakabaton sa pagpamahog ang tatlo to ka mga eskulahan, K5 Christian. Duha ka public school, isa ka private school.
8: Haro, National High School.
7: Iloilo, National High School, kagka integrated, Bacau Integrated School. So, K5 Elmer, kamustang assessment sa mga pulis naton? Paano nila girespenduhan ang mga eskulahan? Ano ang assessment nila? Ano, prank, waay siyang anuman nga threat sila nga nakitaan dito sa mga estudyante, sa mga kabataan. Kamustang ilang investigation sa siling naglapta nga messages?
9: K5 Ray, K5 Christian, madumduman naton sa inaligtan nga adlaw nga mayara sa pagpamahog sa tatlo ka mga eskulahan diri sa siyudad ng Iloilo. Kaga before kita no, magkato sa assessment sa ato na kapulisan kahapon, suno man sa atong nga principal sa pag-interview naton kay Melanie Tabaculde sa Haro National High School, School Principal 4, nga ang mensahe una niya ininga na baton sa isa ka estudyante kag ginpakita ini sa group chat sang estudyante mismo kag sa iya ginikanan. Rason ni guro kasi 5 grade kasi 5 question nga nagpanik o kung naalarma pala ang atong mga estudyante kag pila ka mga ginikanan nila. Kag nadugang kadira nga payag sa aton nga principal, nagdesisyon sila nga ipadayon mangot ang aton nga klase kay sin ginpreparahan nila gabi pa lang na bato nila ang message nga may instruction na kag may assurance na pagkaaga nga yara ang presensya sang aton mga kapulisan para nga ara ang 100% nga security sang aton nga mga estudyante kag mga workers sa sambit na estudyahan kay Fibre kag kay Fabrician. Kag sa aton naman assessment sa aton nga Iloilo City Police Office o kon ICPO ang aton nga ginapingyo sa nila nga aton publiko sa siyudad ng Iloilo nga hindi kita ni magpalakta sang wala pa na pamatud-an nga mga impormasyon tuhoy sa gin-report nga online threat. Rason na kag K5 Ray kasi kag Christian kay nagasala-sala o kon naga
7: panic
9: hindi bala madula bala o naga panic bala kag K5 Ray ang aton nga mga estudyante diri kag aton man mismo nga ginikanan rason nga ginapangsugat ini nila kahapon bisan na may mga klase pa sa K5 Ray kag sunok pagid no sa aton nga city director kay Police Colonel Wilbert Parilla naging seryoso nila ini ang investigasyon kahapon kag ang report nila nga nabaton kag igilayon nga nagpatuman sila sa security measures makita na tuntong pila ka mga pulis kag ang pila ka mga security guards sa nasampit ng pilahan kag din pabastog pa nila ang police disability kag nakik-ordinar sila sa RAO 6 nga matukiban kung tinugin man pala ang yara sa likod sang post kag K5 Ray kag K5 Christian. Kag dugang pa dira no nagpasumdom gid ang kapulisan nga sa tanan nga magpabilin gid kita nga mangin kalmado samtang wala pa sing napamatud-an bala nga may online threat o kung napamatud-an kung sino ang nagpost mabilin kita lang nga kalmado maghalong kag ilikaw gid kita sa pag-share sa mga screenshots online kag magpati-pati sa kung ano nga mga post kag ginpasalig pa gid kita nga nakahanda sila sa mga pila pag diri ka mga eskwelahan sa siyudad sa Iloilo agod 100% ang seguridad sa mga estudyante kag manunudlo K5 Ray kag K5
8: Christian. K5 Elmer, anong plano subong sang kapulisan tubtubsan o sila mabutang sang police presence sa mga bulutuan or hindi lang bala sa mga bulutuan nga may mga pagpamahog or ubuso nila pamutang naman sa mga sang police visibility sa mga bulutuan sa siyudad K5 Elmer?
9: K5 Christian, kahapon sa interview natin kay Police Colonel Wilbert Parilla, 100% nila o kung mas kinapahugpong pagitila ang mga pulis natin na ipag-deploy sa pila ka mga eskwelahan, agad pala nga mahatagan pagit sa presensya sa mga kapulisan sa safety ang atong tagda ka mga eskwelahan. Kaya sa butlay man sa damo din sa atong eskwelahan, ila na ang ilanagin na iya job kag K5 Christian nga tani kung pungon pa gitila mas pagbastugon pa gitila kag ipangako man ini ni Police Colonel nga amuna ipabastog pa gitila kag ipaga-deploy kag ipagahatag ang 100% nga safety sang tagsa ka mga estudyante sa mga eskwelahan kag K5 Christian kag dira pag idodugang may short interview kita dira kay Iloilo City Police Director Police Colonel Wilbert Parilla angot sa pag statement niya kag sa iyang assurance nga ipag-deploy ini sang sakto ang aton nga mga pulis sa K5 Christian kag K5 Grey.
7: K5 Elmer, sa tagin ulata ang interview mo kay Police Colonel Wilbert Parilla, nahambal mo kay ina nga hindi magkakugmat, hindi magpanik, hindi magkakulba dayon kung makabaton sa mensahe, which is okay na ka K5 Christian, no? Ka K5 Elmer. Pero given of the situations and scenario nga na-witness na to, nagkalitabo sa pila ka mga previous incidents.
8: Tatlo na.
7: This is not an isolated case. Several cases na rin. Yes.
8: Hindi mo ni mabasol ka K5, ka K5. Meron mga estudyante, mga manunod, mga ginikanan. Nga hindi magkabigo nga seryoso, hindi mabato nila ako nga ya. Mga message. Ako ginikanan.
7: Pwede ko papuskaran bata ko.
8: Uy!
7: Hindi, because that's my instinct mo.
8: Mas mayo na lang iya nga manginlaman ko sang sa madlagan ko to kagbalaan ko may nagtiruhay na. Ang okay man nga mambal ang kapulisan ka K5 Elmer, ka K5 Ray, nga hindi magpanik, pero ti, come on.
7: Ginikanan instinct na iya. Ako ya, sino nga ginikanan nga balaan mo may pagpamahog pagkanton mo bata mo? Ang, to be honest, ang mga tao subong, ang mga ganikan, may trauma na na. May audio siguro na gin-send. Di mo kuno ka K5 Elmer, gin-send ang interview.
9: K5 Ray, dira siya sa 4OGC ka K5 Ray.
7: Okay, sige. But anyway, samtang ginaulat sa technician na ton, kiti, may ara kita technical adjustment sa sining mga tinion.
8: Mayara na.
7: Pero ang pamangkot ko, ka K5 Elmer, no? Anong mga reaksyon sinidiri sa mga ginikanan? Kasi siyempre, ang instinct mo yan, kung ginikanan, kaya pauntaton mo mo. Ako yan, isang kadlaw mo lang, di kasula bata. Ako lang.
8: Bala na,
7: di kasula, isang kadlaw.
8: Bawi, boss.
7: Kaysa nga, i-riskong yan nga kabuhi, nga may pamahog. Okay, K5 Elmer. Pero statement diri sa eskulahan, K5 Elmer, di ba? Nga gabi pa lang, na-advance na bato na nila ang mga messages.
9: Ang information.
7: Tama.
9: Yes,
7: kay K5 Ray. So, kung ng tatlo ni Kamis Kiloan, why hindi sila nag-cancel klase kapon?
9: Yes, kay K5 Ray.
7: So, kung sinigon, kay advance sila na baton ang information, nag-coordinate sila doon sa police station.
9: Yes, kay K5 Ray.
7: That's why aga pa nagkanto ang mga police station, ang mga police officers naton sa tatlo ni Kamis Kiloan para isikyar ang pagsulod sa mga estudyante. Tama?
9: Yes, kay K5 Ray. 4:30 a.m. pa lang ara naton ng mga kapulisan kay K5 Ray.
7: Okay.
9: Agwad na mag-metal detect ang tagsak ang mga bag. Kaya may ara mga estudyante tao nga early pa nag-aabot sa eskwelahan kay early pa ilang sort
8: niya. Okay, okay. Muna.
7: Sakto na ya. Okay na kwa muna ya. Okay gina kung early ang detection, early ang preparations. Pero ang ginasiling namon niya ni ka K5 Christian, nga just for example, ara na ya ang mga bata sa sulod sa eskwelahan, or di gani, subong pa lang aga na bato.
8: Manong sulod pa lang,
7: last 7. Alas 6 na baton mong pagpamahog, hindi ko yung mag-risgo yung kantoon bata ko.
8: Kaysa na ba kay K5 Ray, niway wanin na pagkanto, bata mo nga gaulan to do.
7: Sakto na.
8: Di ba?
7: Pagbabaha lang kamay.
8: Heat index gani, 40. Hindi ka na mag-skila. Dugangan pa, ang hindi mo mabasol ang mga ginikana, or is gentleman manunodlo, nga hindi pag i-send ang message sa bato nila. Kaya di, konsensya mo na mo. May nabaton ka na kron.
7: Ginambal ko nga hindi ka magpagpalapta, hindi mo pag-i-send.
8: Ako lang nakabalo, hindi ko magsugiran iban, kag worst case scenario, may natabo nga shooting, why ko ginsugid sa iban, kag nagkantoto sila. Hindi konsensya ka.
7: Actually, ito na, amo itong natabo sa may South Cotabato.
8: Hindi bala.
7: Nga nabaton sa mga classmate ang GC, may ara classmate ka mga nagpati, may ara classmate ka wala nagpati. And, wala nila masugid sila nga mga nanundlo sa tunsin nga mga kaki-five. Why gid sila makapangaman? Because nga ti wala gin-take seriously. Wala gin-share ang screenshot. Wala gin-share ang conversation.
8: Hindi niya nga tuga, mga plano mo yung magtugas ang pagpanik, pagkinarankaran, pagkakulba. But moral obligation mo No? Sa imo nga pareho nga parent, sa imo nga mga kabataan, No? Nga i-share ko nung nabalaan mo, pero ti i-verify obrahon sa polis ila obrahon hindi nga mambalang yung polis di pagpalapta.
7: Ako ya with all the fairness sa okay niyang ginobra sa polis kamay ara sila nga preventive measures kay tungod advance na baton. Pero kung ano gani, tawag din na battery informations prior to sa pagsulod sa mga kabataan, sa mga estudyantes, grad. Hindi mo na pwede ya mamambal nga hindi pag example bi kontrolon mo tawo nga hindi mag-share. Ya, oy inyo na Obraya ko i-detect yung sino nagpalapta eh. Di ba?
8: Oh.
7: Pero ang pag ang hindi mo na madulas tawo nga ma-share sa informations because gusto nila ya nga makabulig punggan. I-remind ang mga Iloy nga hindi pa gano kay may pagpamahog, may naglaptang ang mga messages, kag kinanglan nyo na i-take seriously. Hindi na pwede, mambal kita nga. It's a prank lang
8: joke
7: na.
8: Joke na, hindi na pwede.
7: Why lang na?
8: Hindi mo na pwede.
7: Hindi pwede mo na. Sa itong sino nga mga kakipay, mambal pa ni Ma'am Rosalie, you cannot judge and even control the instinct of a parent kay traumatic na ang natabo sa mga eskulahan nga naga kahatag sang kakugmat sa ilang
8: may ikuan na eh. May tatlo na kabes eh. Nga natabo eh. Kak-K5 Ray.
7: Sige, pamatiyan tayong interview ni Kak-K5 ba Elmer Sable kag ni Kak-K5 Kim Caloyo kay Police Colonel Welbert Parilla.
12: Update sir, sa inyong initial investigation or ang mga initial investigation kag gina sir sang kapulisan sir sa Haro National High School.
13: Pinuntahan na ng ating police PD at saka si Pupulit kasama ang principal at saka advisor yung batang unang nakatanggap doon para ma-check kung saan galing yung message.
12: Oh sir. Ang ano ni sir, saan o kamo una nakabato ni sir sang message or report?
13: Sa mga report na, sa social media na natin nakita yan.
12: Oh sir, subong sir, ano na sir ang pag-investigate nila kagina sir? May negative ba ni sir or positive sir?
13: Kaya nga pinapapuntahan, nandun yung principal and advisor. Para makuha natin kung saan galing yung ano, para saan makuha, saan galing yung messages at pa-check ng RACO kung sino yung nag-send.
12: Sige sir, as of now sir, ang ongoing paghihapon natin investigation.
13: Nakuha na, but we have the RACO is checking on that sa mga details doon sa messages. Ayan, sa source ng message.
12: Sir, posible bala sir nga madugangan pa ini ang aton ng mga kapulisan or ang mga nagabantay bala sir sa mga iba nga mga school sir since damo na subong ang aton nga
13: maximize na natin to lahat no, lahat ng ating personal available minamaximize na natin and if ever sa tingin natin kulang pa we will request additional personnel.
12: Yes sir, kagina sir since wala siya gin cancel ang klase kagina igto ano sir ang masiling madira sir and of course ang gin check na kagina 4:30 am pa lang sang metal ang metal bala sir nga ang ilang mga bags dira sir ano ang imo nga maano dira sir.
13: For the public, they don't have to worry. Our police is on top of this. Ginagawa natin lahat, especially on the security aspect. Tinutulungan natin yung mga schools with regards to the security sa mga bata na papasok. And additional na mga personnel ang nilalagay natin sa mga schools, not only sa public but also with the private schools to ensure the safety of the students.
12: Sige sir, thank you.
7: Alright, kak-K5 Elmer, no? Sa itong sining mga kak-K5, so gin na hambal man to ni Police Wilbert, Police Colonel Wilbert Parilla, nga ti gina situate pa nila, no? Kak-K5 Christian, nga ti safe ang mga kabataan. Pero is good to why na cancel ang klase? Pero ti, ano lang, we're very grateful lang and thankful nga wala sang may natabo kapon. So ang ipalo up ka lang ni Kakipay Elmer kung may mga identity na sila na locate na nila kung sa diin ini ang nagpadala sang mensahe. Ano na ning liwat-liwat tabla di masubo lang blade sa aton nga part because kung may mga kasubong sini ginapadala na pa ni sa central office from RACO gina-extract central office pa ni para ma-detect Kakipay Elmer kung sa diin ang
8: matrace,
7: IP address
8: matrace nila matrace.
7: Ang IP address nila or ang location sila kung sino nagpadala mensahe kung sa text messages ni siya o kung sa chat etc so on and so forth sa tulong sa mga kak-K5 ang like sa banyag ng mga lugar hindi ka pwede ka pamagmahog to padala ka mensahe kibot ka
8: balad
7: pagbuhat mo sa balay mo na pulisa sa gwa sang balay mo kak-K5 Elmer
8: problema gid kita ko kak-K5 Ray kasi sa subong gabi ng teknolohiya kita ya makumukadto ka pa remote padala mo pa balot after one week ano na dapat
7: ya sa regional offices
8: diri pa lang level
7: may mga expert na sila daya may mga level ano gani kadu hirak man bi mag hire kag magbayad mo
8: kadamo sa mga sagad damo sa mga expert sa IT kak-K5 Ray
7: galing
8: hindi magbato
7: sa trabaho kag sa sweldo
8: gid sa sweldo
7: mo sweldo O sa to sini nga mga K5, mamukaw din na kisa ang alam sa mga Pinoy. Ginagamit na sa illegal, sa illegal.
8: Panghaking
7: kay naman ang gina ang mga sindikato, dako pang sweldo ginatag sila. Magpanghakda, wa ta man na ginapromotara.
8: Di mo na matuod.
7: So, ang gusto talaga balondre nga dapat na invest ang gobyerno nato da. Kaysa pangawaton ng nila da sa flood control kakuno man ang mga proyekto da.
8: Yeah, ako mga kuhang kada IT kada sa for example sa gobyerno. Hindi man sa pulis lang ha, sa gobyerno. Ang sweldo mo pila gid? Starting po pila 30, 20.
7: Sa aton sini nga mga K5, amo nang masubo dira. No? Kung tama imbes ka dasig bala ang pag-address ang sini nga mga issues, no? Nagakadelay tibi di mo paktan. Kay kung sa butahon ni isang mga iban nga mga tawo, ma-cause lang gid niya sang tawag ni gani sang skandalo bala sa mga pila naton sini ka mga eskwelahan kag sa ma-cause ang problema kay timam perang mga school classes mo. Sa tonsini nga mga K5 kiti diyan tawag na ito na tabo sa una ito nga sudasod ito nga mga bamfreto sa tonsini nga mga K5.
8: Ako dako posibilidad ng K5 rin nga ang nagahimo sinay kung pamahog lang yaman mo man na sila Japon ti way pamatundakpan mo
7: ti mga tripping-tripping.
8: Oo.
7: Ti karon man bag kita tripping-tripping lana pero ti sa subong nga tiyempo nga raan mga kabiyanan kung di mo na yaman disiplina san asta san o kita yaman magpakansilar sa klase tada pagpamahog san o tada asta san o tama kontrolar ang ining mga tao nga ni kung dito sila magkaladakpan. That's why ang gaton gobyerno dapat kina-urge na tuning nga mag-invest sa mga intelligence or mga
8: IT information
7: technology experts naton, IT experts nga mangin part sa ilang intelligence team.
8: So, dapat ka bululigay ni ang mga do related ng mga government offices ka K5 Ray, may mga DICT kita, may NTC.
7: Hindi DICT taway man. Why man tupa?
8: Hindi na isa na dapat isa gina ka episode, isa gina ka agang pagtira.
7: Ang ilaya gina problemahan sa DICT, ta ko paano makakonek wifi?
8: Ang pagpagino, cancel, ginanong nito, ginban nila itong Discord kagang Reddit to. Sana ligad to kay tungkol to kung sa shooting. Hindi nagreklamo itong mga nagagamit sa Discord sa eskwilahan. Ginagamit ang mga isang pagtuon. Abin nyo yung pang tinuntunan na ginoon. Kaya ganit ka palo, gali. Ang taga DICT, kagay 5 Ray, nga ang Discord ginagamit sa eskwilahan.
7: Ay, sus!
8: Imagine, taga DICT, ha?
7: Department of Information Communications Technology.
8: Pero ay kabalo!
7: Ay kabalo!
8: Ay, ano mo?
7: Ay, sus, anong klase na? Amo na problema, may mga DICT, department kita, pero huwag ka pang hire da. Mga
8: grupo, mga amigo lang.
7: Nga, may man ka, may pa yung nalungong, ganun, ibig sabi siguro magkatakod sa internet, ano, hindi ko balo, guro. Ang iban, sa itong sining nga mga kakipay, DICT, may departamento kita for that matter. For that particular matter, sa itong sining nga mga kakipay, for that particular concerns and complaints, issues, and etc. Pero huwag ulag, kita mo, sila man ginabalba, subong sa House of Representatives. Ikaw mo sa action mo.
8: Hindi natin patagaan, budget,
7: sa
8: next year.
7: Nyo, sa mga ano da, nga nagalaptada online.
8: Why?
7: No? Isa din sila sa mga ahensya, I'm sorry to say, isa din sila sa mga ahensya nga ginapalamon sang buwis sang gobyerno, nga huwag kawaw, brada! K5 Christian?
8: Pandakda nila sang wifi. Kambal nila 96% kung sa mga public schools may wifi na. Bayo dami kamot sang may wifi dan sa Punta Mure.
7: K5 Belmer, ara ka pa da?
8: Ara pa da, may wifi ka da?
7: Sige, K5 Belmer, follow up mo na karoon ha. Ang update sila da kung ano, kamusta na itong investigasyon nila. Because hindi tayo gusto nga mayroon tiwat pa.
8: Kagbasi ka
7: makakabla na to.
8: Kagbasi makakuha ka black K5 Belmer sa reaksyon sa ginikanan, abi. Ano man, balya, kung sabi ang pamangkuton mo, ano, i-resguhan niya.
7: May mga baton, sila may information, ano, ma-resguhan nila pa.
8: Ano, reaksyon sa basang polis nga kuan hindi pag i-send ang mga kuan nga ni mga screenshot or information sa iban taguo niya lang siya like balo
7: kuha ka na reaksyon sa ginikanan pamang kuton mo kag paluap mo to ang investigasyon to sang pulista grupo ta ni may mga polis pero ti kis kinanglan man ni remind no kis among mga polis hindi man nila tapos sa kada buon sa trabaho nila ka K5 Christian hindi man nila ni ma-analyzar isa-isa mo kasi may mga ma-miss gina sila no tawo mo lang kita di kita perfecto eh that's why ari ganing nga media para magbalanse kag mag-remind sila ari din K5 ba partner nyo kami ah pero ti amo lang na no sa tonsyon nga mga K5 bisan kami may mga kabataan kami no hindi man naman luyag nga ti mabutang sa risgo ang ila sini nga kabuhi ka K5 Belmer
14: yes ka K5 Ray no nabatian nato na ang pila ka mga
9: update sa atong balita kag mga detalye angot sa padayon nga protesta kag welga sa atong mga nag-organisasyon kag asuran sa mga kapulisan sa padayon nga pagdamo sa online threat diri sa syudad sang Iloilo kag K5 Ray.
7: Salamat kay K5 Elmer Sable.
9: Salamat kay K5 Ray kag K5 Christian sa mga K5 naton nga may diabetes. Magtumar sa DTX 500 ang super anti-diabetes food supplement na epektibo nga nagapanubo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sang proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mabakal sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramil Uy. Iniisi ka K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: Salamat kid ka K5 Elmer Sable sa kampiyon nga report.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Oras alas 8:41 sa Luanta report ni ka K5 AG Cordoba. Update to sa pag-inquesto kapon kay ti ang suspekto nga nagbuno patay to sa senior citizen ka K5 Christian sa barangay Tabukan na Dumangas. Ginpailalom to sa inquest proceedings.
14: Mm.
7: Ang kaso, attempted robbery. Ang kaso is robbery. Ano ni siya kagapon? Attempted robbery. Ano ginpasaka ni Police Major Ken Lepsa sa robbery with homicide? Kung makita na ito, doka nubos ang attempted robbery.
14: Mm.
7: Pero galing kiti, ang balya ito, wala kuno makonsumit, wala madayon eh. Pagpangawat, turbasi, balak kag sa pag-investigar nila, may na-positive, may nakuha ang suspect, kag may ginako sila, nga pwede mapasaka sa robbery with homicide.
14: Mm.
7: Kag bahala na yung piskalya, sinila mag-desisyon ko nga, base sa mga circumstantial, kag mga nakolekta ng ebidensya kung panubuo nila ang sindang kaso sinika K5 Christian sa attempted robbery. Oh, sa atong sininga mga K5, kay ang ining natabo sa 60

0: naman kasi naman kuno una ning 25 anyos nega. Show you up ni Mekmek. Mm. Oh. Kaya mo bra kong wise ka. Bato sa ka tugong ka kay 5 ba kasyan. Ako pa pa magkoton ta gani kung positive sa legal nga droga ni kay ti ido i subject pa to sa drug test ka kay 5 ba Christian na gurin eh. Kontra report ni ka K5 AJ Cordova kahapon at toto sila live di ka K5 Game Kaluyo sa Hall of Justice sa gipanagawing inquest proceedings sa sining suspect mga ka K5 sa pag buno patay sa tigulang dito sa may barangay Tabukan. Ang suspect niyang kilala ni kay Danilo Bacalso Abiner. Danilo Bacalso Abiner kag residente sa barangay Lakturan Dumangas sa Iloilo. Ka K5 AJ Cordova sa report, please go ahead.
1: Ka K5 Bray, pasado alas 5 sang hapon na tigayon ukon na successful nga na file sa Dumangas police station ang kaso nga attempted robbery kag homicide kag K5 batok sa suspect nga naga tuyo mangawat kag naga buno patay sa isa ka senior citizen sa barangay Tabukan Banwasang Dumangas
0: kag K5 AJ.
1: K5
0: klarohon talang attempted robbery ha. Wala ni siya nagsaka sa robbery with homicide.
1: Wala ka K5 Ray. Kay ang amo na gin attempted robbery nila ka K5 Ray kay ang bag nga nasudlan sang mga ID kag sinsilyo ni Nanay Erna ang na-recover sa area ka K5 Ray kag wala madala sang sining suspitsado.
0: Go ahead ka K5 Ray.
1: Kon matandaan naton kay K5 Ray no si Danilo Abiner ni amo ini siya ang nagabuno patay sa kay Nanay Erna sa Dimpot Sintanyos sang tinalikdan lang sa Sabado sang kagahon alas 3:20 sang kagahon kag ini siya ang nadakpan kay K5 Ray halos masobra 11 ka oras nga pagpahulom-hulom dito sa nalikod nga bahin sa pwesto ni Nanay Erna kay K5 Ray. Kaga ato man dito kagahapon kay K5 Ray ang mga himata sang sining biktima kaga wala na lang sila nagatag sang kun wala na lang sila kay K5 Ray naga pa-interview sa aton kay siling nila patapos lang nila kun anay nga malubong sining ilang himata kay sila desidido gid nga mag-file sang kaso batok sininga sa suspect kay K5 Ray kaga ato man dito kagahapon no ang manghud ni Nanay Erna nga naga-serve nga eyewitness kay K5 Ray ukon nakakita gid sa sining suspitsado kag na-identify niya gid kay K5 Ray ang ining bayo nga ginasuksok ni Danilo Abiner nga suspect kay K5 Ray kun sa diin didto gali kay K5 Ray sa idalom sang balay ni Nanay Erna kun sa nalikod nga bahin sa mga pamalay didto kay K5 Ray. Kung makita natin sa video kay K5 Ray wala inipis ang bayo si Danilo no.
0: Kay K5 AJ
1: pagit kay K5 Ray dugang investigasyon sa mga pulisan naton. Ang bayo niya kay K5 Ray nga pagbuno niya kay Nanay Erna, madamo usang dugo. So amo yad to.
0: Di nakuha ang bayo.
1: Kinuba. K5 Ray.
0: Di na recover ang bayo yung adamo dugo.
1: Ang ginabit-bit niya kay K5 Ray, pero pag recover, wala na niya nasuksok kag kun nakita nato no, naga-brief siya. Kay gali, ginlabhan niya kay K5 Ray ang iya sininga short kag bayo dito sa suba kay K5 Ray.
0: Oh, pero ti ma-detect na eh kay ti may ara na kita nga nga test
2: oh din eh
0: kagang ginatawag nila sini nga nalipat ako sang term lang nga ma-detect mo ba ang ano ang bayo kung may dugo positive sa human blood sa aton sini nga mga ka K5 AJ no sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tag palamati para kung mabalaan lang kung ang bisan ning ginlabhan mo na sa aton sini nga mga luminol test
2: bisan sa mga bayo or sa logo
0: bisan
2: sa dingding
0: bisan natrapuhan pa na iya bisan natrapuhan
2: pa na siga na siya kasi siga na
0: iya glow in the dark na eh sa aton sini nga mga ka K5 kung ipa-butangan nila siyang chemical nga ma-detect kung ina siya dugo gid kag maano gid siya ma-identify kung ano gina siya human blood no sa aton sini nga mga ka K5 AJ Cordova. So positively pero kay paglantaw may mga mansa sang dugo ka K5 AJ.
1: Yes ka K5 Ray positive.
0: Okay sige so attempted mo a robbery with a homicide sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag palamati daw kan bali ba nga hindi murder raw because di ang murder ya dabi
2: mitigating circumstances.
0: Mitigating circumstances when we say murder dabi it's naplano siya.
2: Ginplanuhan mo gid.
0: Intentionally planado nga patyon mong isa ka tawo. Pero kung napatay mo ang tawo because lang nga tawag ni

0: nakit-an kaw,
1: Oo.
0: nadakpan ka, nagulpihan kaw.
1: Or bilang daw kasunod sa imo ginubra. Sample, kawatan niya tani, na dakpan, nakabatsyag, nabugtawan, kag binuno iya,
0: binuno
1: mapatay.
0: Homicide.
1: Homicide.
0: Sa ton, kung wala madayon, nabuno iya, why mapatay?
1: Why mapatay? Attempted.
0: Attempted homicide. Para tis black klaro sa ton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati kada magambal eh dapat ta murder gin pa siya nga kaso etc. So on and so forth, no, sa ton sa mga kakipad but with the assessment of our police kay di man nila gusto nga ti para mas mapag-on konkreto consistent ang ila pag-file sa kaso kung ano ang nakita sila sa nga circumstance kag ebidensya nga ila sini nakuha amula na ang ila sini nga i-file nga kaso. That's the explanation I think of police major Kent Lefs, Albert Lefsa kapon pag interview naton no kay K5 Christian. Ang importante dire mapanabat ining suspect ang pamangkot kay K5 AJ damo to nag commentar during your live coverage nga ikaw gid dito eksklusibo nga subong 4 milyones ng views sa Facebook.
1: Paldo man siya?
0: Oo.
1: Paldo.
0: Paldo may plus 10 points ni sila ano man sa kataas-taasan. Oh. No? Katong sini nga mga KK5 kay KK5 EJ, ang pamangkot nila na no positive nakagamit sang illegal nga droga ang suspect anti Segobrahon ang krimen kay tinig pagkita nila to. Do way gasiran to do galo tawang kalimutaw sang suspect. Pag dakop to siya sang gintalikdan nga Sabado ka K5 EJ Cordoba. Ano ang information ta kay Police Major Kendra Albert Lipsa gin pedalom ni sa drug test?
2: Sa subong ka K5 Ray, wala subong adlaw na tiga ang natalana nga iga pedalom sa drug test ang suspitsado. Kay ang ginuna nila ka K5 Ray ang mga dokumento agod nga mga hingagaw files ang kaso batok sa suspect ka K5 Ray para nga ti hindi na maglapaw sini sa reglamentary period niya ka K5 Ray. So amo yad dogin hingagaw nila ang mga dokumento agod nga ma-file in sigida ang kaso.
0: Okay, sige, reglamentary period hindi regla, kailan na yang regla. Sa atong sini nga mga kakipay.
1: Duwa na ba no? Regla na, period pa?
0: Kada bulan eh. Sa atong sini nga mga kakipay, reglamentary period. Kakipay, AJ Cordoba, ipaluap ta na, no? Kay kung ma-positive siya sa droga, alam pag nangkakaso. Para atin sa tanan nga kaso, nga pinikaso siya.
1: Para nga mag-dunot sa presuhan.
0: Oo. Hindi ito yung mabaton, kag hindi ito yung ma-islan, sang pasensya, ang ginobraya to sa kay nanay. Makon mo yung bato, senior citizen, 60 anyos. Sa atong sino yung mga pinanggag ng mga tagpalamati, tapos dutlan mo timos ang kutsilyo na.
1: Ang ginaangal sa mga kauturan, takay kay Favre, kay ang difference bala sang attempted robbery with homicide kag robbery with homicide. Dako galing nga bagay. Kay kung attempted robbery with homicide kay Favre, do reclusion temporal lang.
0: Reclusion perpetual.
1: Oh, do 12 to 20 years lang.
0: Do next ni saya eh.
1: Oh, next lower.
0: Lower.
1: So 12 years to 20 years lang pagka-priso mo.
0: Kung pero ang attempted ang homicide, dito medyo may guan ka di.
1: Oh.
0: Kung hindi kaya ma dutlan sa tawag ni
1: robbery
0: sa robbery
1: oh sa homicide
0: din sa homicide yati reclusion perpetual ni sa aton sini nga mga K5 eh, no sa mga pinarangga naton nga mga taga palamati man eh. Unless otherwise kung ma-avail ikaw sang ginatawag nga programa sang aton gobyerno nga kung kaysa ginabusar man ang ginatawag nga GCTA o kon good conduct time allowance
1: nan
0: medyo magpakabuot ka dito.
1: Good boy ka to.
0: Good boy ka dito. Ti kisa may chance ka pa makagwa. Ay go kaguro makagwa ni siguro ti
1: may apo na si Kakay Favray.
0: Nada mo nang gusto ka balon. Sa aton sini nga mga Kakay 5, baka Kakay 5 EJ. Ti kamusta way man to sa may pamilya nga sang sang biktima nga nagibantay siya to kagindumog na naman.
2: Kakipaib Ray, ato dito kagapon ang dua kabata ni Nanay Erna kag ang utod niya nga kunsa di no, grabe manulok. Do as in do tiger
0: lock. Why? Tiger lock? For why man nakatupa ang inumuliwat?
2: Ado ang nga ibla sa panulok, Kakipaib Ray nga tiger lock.
0: For why man ka patupa inumul?
2: Wala man Kakipaib Ray.
0: Kasi may mga kapulisan man kita mo.
2: Sining suspect no, sang kapulisan naton Kakipaib Ray.
0: Na-interview nyo kagapon ni Kakipaib Kim? Si ang suspect na nagasabat sa inyo, nagastorya sa.
2: Oo, malanto ka K5 Ray. Maskin gani sa tagapaw do alanganin pa siya magasabat eh.
0: Ginako yan ah. Naampawa na siya, ginako yan ah.
2: Wala gid siya ka K5 Ray nagako.
0: Grabe no, grabe man niya. Ano ya ka K5 Christian? actually pagka patay huya yan, no?
1: Ang biliban ko, garbihan ko kay ti grabe nga pa do buaya mo, nanago
0: sa nanago sa buaya ko si kay Major Kent Lepsa pa do buaya ko, no? Sa ganang buaya na lang ang ulo lang nagabutwa.
1: Oo, oh, abilidad man.
0: Tanda sa. Oo, sa ton sining mga kakipa.
1: Iway maguna una ang ta kapulisan nga dito lang sa lapit lang sa area. Abil lang kung di niya nag
0: pero mapasalamat sa tanan niya nga dapat pasalamatan sang sining suspect aside sa oh sa pulis nga nagresponde nga ti na control sang pulis ang pagdinomog sang tao siya pero una ay dapat pasalamatan sa Kipay BJ Cordoba mo
1: nga
0: is K5 naka-live mo. Katong sini nga mga K5 dito.
1: Kuno ito maka-live.
0: Ay maka-live tigi. Siyempre, siyempre na kontrolal to somehow do not natagam tong mga pamilya to nga magpatupaman kasi siyempre naka-live mo. Sa atong sini nga mga K5 pero ito naka-live ya.
1: Ah, laban-laban.
0: Sa realidad ya mga kabiyanan, hindi laban-laban siguro do hindi kalakat ni Gurop kong ma
1: sobra pa sa politiko nga may kaso. Mga wheelchair.
0: Sa atong sini nga mga K5, K5 BJ.
2: Insakto na kay Febre kay kagapon nga ni no nag-feedback na sa aton ang bata nga babae nga sini nga mayo gani sir kay do naka do na marasmasan sila bla kay may naga-live kay Febre nga kun wala la kuno tani bao do pwede gid guro mahingulian ang ining suspect kay Febre kay
0: te, pero hindi ta man gusto matabo kay te
2: kay Febre Christian isa ka sityo pamilya gid ni nanay
1: ra ubo
0: sige to so dila ya lang wala lagob to
1: pati dila gani guro malagob pa
0: sa aton sini nga mga ka K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati pero ti way ta man na ginatolerar kay ti siyempre hindi way man aton ginatolerar nga kung kabuhi gindula si mo kabuhi man ni Baylo si mo but then ang aton lang diri nga tagaanos ti siyang kamatayon ni nanay to
1: oy hindi mo ta makuan ha di mo mabaso lang pamilya kita mo tong gaungot ang kutsilyo sa lapit sa puwak mo to
0: sa dughan gid mismo sa aton sini nga mga ka K5 siyang victim with that information follow up ta lang to ka K5 AJ kung san o ini pedalom sa drug test ining suspect ka K5 BJ.
2: Sige ka K5 Bray follow up ta na kay Police Major Ken Albert Lipsia ka K5 Bray ka K5 Christian. Ang ining balita ang nadulong inyo sa kaluan sa D3 Bio para sa ubusin po nila na trangkaso mag D3 Bio. Ako si ka K5 AJ Cordoba para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko pagkalingawan sa ilo K5 News FM.
3: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pablo on the spot.
0: 55 minutos na nakaligan sa taktang alas 8 sa aga. Good morning, Ma'am Bing Space J, Ma'am Annalie Bahade, sa kay Ma'am Lulet Taniodas, kay Mami Tahala, ni Ninya Tahala, Nimfa Tahala, ni Kakipay Macho Kulit, nagapamatigid mga taga-Uton, kag mga taga-Balasan, nagapamatigid sa itong sininga pagpangalagad.
1: Si Ma'am Lulet, kay Febray, way pa na sa radyo sa, dito sa Simuledesma, pero makaswing din si Kakipay BJ, may radyo, pero sa Facebook radyo. Sa ganang tao.
0: Sige, si Kakipay Prince Pascal, nagapamatigid sa itong belated happy birthday, sir. Salamat kayo naman.
1: Si Migo ko, Richard Sanchez.
0: Nga pamilya, basta may adik. Bisit ka ba na basta may addict sa pamilya mo?
1: Kung may addict ka mo sa pamilya nyo, kamo mismo surinde, kamo mismo panakop.
0: Hindi nyo napagpanakuan ulo nila. Ako yalin, tima... Wawaw sa kung madakpan. Mabuting na why mo. Kisa mga addict ni sa pamilya mo, ka K5 Christian.
1: Okay, sadip na
0: ka. Pamuyayaw ka lang sa tamaan ka ugtas. Kaya naman, ang laban-laban eh, mga appliances, yun eh, ubosan eh.
1: Di na ding aircon eh.
0: Kala lang maka-hit-hit, bala. Sapat ganyan, huwag ganyan pulos mga ka-K5 basta may addicts pamilya nyo. Ibulig ka mo, report ka mo.
1: Kamu mismo, isurrender nyo na sang samahahalitan pang iba na ibang hindi kaklala pamilya nila basi kung kamu biktima kon pa eh.
0: Gani, correct na. Pero ang importante sa tanan, ka-K5 Christian, nga kung magwakaw, kag mag-attend ka sa mga event, suksukon mo gitong jersey at itong uniform ta. Ang K5 Live Reporting uniform ta to bla.
1: Legit, K5 guwapo, Musical. Tama ka guwapo.
0: Ti ubrato sang Sports Republic. Republic.
1: Ni Sir
0: Angelo Republica.
1: Kag ni Ma'am.
0: Jelay Republica.
1: Mapubrata liwat. Sponsoran ni Architect.
0: Architect ko siya. Pero kampiyon ha, mabugnaw, manami ang tela.
1: Nami.
0: Ang design ni... Nagkadugang guwapo mo noy. Ganugang guwapo mo kung suksukon mo.
1: Hindi na pagambal. Ba't yan mo naman to sa, kuna, sa Robins? Ang design ni Sir Andoy, perfect gid pag insecute ni Sir...
0: Kuha-kuha
1: gid. Kuha-kuha gid.
0: Laing gid. Sports Republic, ha? Ang Sports Republic, mag-open sila sa Robinson.
1: Sa Uton sa una?
0: Sa Robinson sila ma-open.
1: Ngayon, nagdamo na nag...
0: Sa first week of October.
1: Damo na nagpamangkot mo kung saan ako mudi kay ka para lapit.
0: Correct ko. Basta, tandaan nyo na yan, basta jersey, basta uniform sa opisina, sublimation,
1: tanan-tanan,
0: Ubus Sports Republic.
1: Oh.
0: Tandaan nyo lang, Sports Republic lang.
1: Tasig sa Magubra.
0: Tasig Magubra. O, pangitaon nyo sa Facebook, may Facebook sila.
1: Oh.
0: Para hindi sila mabudlayan, Facebook, kadto sa Facebook, i-search, kontaka ang ilang numero. May sandiin ka man nga kalibutan. O, bisan dira ka mas gibaras, matabok ka lang dire, dulong nila da, padala nila da sa ano, kaon dito ka mas kapis, dire, pobra, why problema? Ha? Sports Republic. Grabe, ti may magamo dyan, dubli na yung uniform ta sini. Yeah. Kita lang yung aduwa, kay grabe, yung indosyong.
1: Ganda si Kito, dahil hindi ko man.
0: Oo, si Sakpon, ito yung malam, kluloy mo. Alas 8:58 oras sa ito, sininga pagpanglagan mga ka-K5 Diri sa K5 News FM Iloilo. Magkasunod na ang impormasyon si Kayong Lawa, si Dr. Ramil Itang. O, hindi ka mo magaling, di pagpatiang radyo, pamate kay Dr. Ramil, oy.
1: Para nga
0: mag... Akigay sila, wag ka pamati ban. Akigay,
1: kay... Importante ni, ang dason nga programa, kay tanatanan ng mga mayo, parte sa lawas nyo, dahil yung mabalaan. Kung nagpamati, kanik mo sa mga ibang nga balita, importante mamatian nyo man ang mga makapaayos sa inyo lawas.
0: Pamati,
1: ato, lawas ko?
0: Pamati, patulogan ha. Patulogan ang radyo ha. Oh. Importante na sa tanan nga ang impormasyon si kayong lawas ni Dr. Ramil Oy, mapamatian nyo.
1: Migo ko, Richard Sanchez, bakal ka sang DTX Coffee Mix de kay K5 Ray. Oh. No? Kay parang dugang
0: wapo klinika.
1: Mo. Oh, klinika.
0: Sa Haro.
1: Doon sa tupad sang, ano? St. Roberts, kag Robinson sa
0: Haro. Haro, clinical alternative ha.
1: Hindi mo, boss ding kwan, stock kadadlaw, gadugang kami gadugang, ginagaway.
0: Ginagaway mo, gabi ka ding gusto, tawo mo. Oh? Alas 8:59 oras ato sining pagpanglagan kaming inyo kaupod dili sa tag sa kaagak 4 on the service program ako naman si K5 Reyes
1: Pera kaagak K5 Christian Agurin
0: para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kakalinga man si Lilo
1: K5 News FM
4: kampiyon sa balita kampiyon sa drama kampiyon sa musika kampiyon sa komentaryo kampiyon sa serbisyo publiko bandera noon K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer. Bites. Beats na. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakats, magabuti ka. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Ara mismo!
8: DDX 500!
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9 impunto. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
10: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
11: Magalingin bala ang imo nga uha.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar kami ara inigali gasang ang palaya extra
4: DTX Coffee Mix
11: mabaka mga butika
4: DTX Coffee Mix
13: ako si Mayra Permilang butod ako dyan nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix intistingan ko man nagnami idang akong pamatya regular ang akong pagpamuhi wala sang hangin ang akong dyan
4: DTX Coffee Mix
11: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
11: Mighty C
4: ang alkaline ng vitamin C
14: ako si Anika kulayan ko mangi kay gali may UTI ko ang tiya ko naghambal try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C Efektibo.
4: Mighty C!
11: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C!
11: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C!
11: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging
16: ugdan sang prebiote. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biote. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biote, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
18: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So, meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
19: So, pain relief! Reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si Reliever. Aragi po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa pinta, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang ganyan carots.
21: Oo, hindi lang carots, mga kotoran.
17: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang ako nulo.
18: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balo.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Sining nga mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
19: Basta.
18: Ano tayong engineer ba?
17: Maedukar ka pa.
18: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
22: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
19: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
22: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pakadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bihon, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
19: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
22: Yes.
19: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
22: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-DTX 500 gag may tisika kada adlaw.
19: Ang digestion ay binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
22: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga breakdown sang ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imo nga lining sa stomach. Gani ang nagahimo sang gituag slimy layer o madanlog nga cover agod hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitec ang makabulig agod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acid agod hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gituag slimy layer sang gituag imo-chan.
19: Matapos ang isa tutu duwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangindaw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
22: Hmm. Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gituag small intestine sir GP, an sa gituag chyme sir GP no. Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gituag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gituag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gituag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
19: Sobra pang iban, no?
22: Iban gani, sobra pa da. Halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho ng imo nga gituag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mitec kay mo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mitec or Purecy, adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali 2 times ati.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
0: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mitec, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mitec or Purec amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mitec. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas na antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mitec.
22: Ako ya, Sir JP, gainom gigo DTX 500 kag Mitec para magnami ang akon nga gituag panulukan.
19: Abaw.
22: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gituwag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gituwag oxidative stress tuga sa mga radyasyon nga nagapekto sa gituwag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices,
19: carrots da,
22: orange da, mga orange. Dapat amo na tani, pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
1: Mm-hmm. So Kevin, ang isa pa gid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500 kag may TC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
5: Sir Boy, of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no, mga neuronal damage gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
22: Amo na Sir Boy, base bala damo pa Sir Boy nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
5: Correct,
22: no, kumpara sa bulong para sa ila lawas, inom gid ya DTX 500 kag Mighty sa adlaw. Laing gid ya nga may pangdepensa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gid ya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. Mm-hmm. That's why Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MITC, ako pulo ka DTX, pulo ka MITC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag MITC, hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag may TC. Samtang mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
6: Anong sekreto niya?
19: Milig sa taguay?
22: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gabito niya, ipamasahi. Kablo ko kung ano ang sino ang gapamasahi sa iya, pinaedad, Sir Boy.
6: DC ko no, DC.
19: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plan ko mo. Uy, 19 ah.
6: Kampiyon ni
22: McPeak. Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX herbal oil.
19: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
19: Basic.
6: Oh, maligo. Basic.
22: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: So wow.
8: Namin nagita akon nga pananawan, wala nga gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
10: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ilo?
8: Mabakal ng hamo. Sa DTX 500, pinamigit ni sa akon nga lawas.
7: DTX 500!
23: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
19: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Mm-hmm. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Mm-hmm. Kung baho, pagid ng ilok.
6: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
19: Ah, wala magtaas.
6: Wala magtaas.
19: So, wala.
22: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
6: Confident.
1: Amuna ka namin ang klinika Dio Fresh.
6: Mm-hmm.
1: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi.
6: Mangapi na ta.
1: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
6: Okay, pero kung may budget ka, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo thionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
22: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
1: Natural sugar.
22: Natural sugar.
6: Stevia. Stevia, no? That's why healthy kinikaayo ang inatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagid pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof coffee ka na.
1: Kay Engineer ya pampabakod, extend.
22: Iba na yung pabakod ya.
1: Mm-hmm.
22: Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
19: Thank you sa supporta, Sir Boy.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Ang Fat Boy, hindi man tanan nga fats lain, ha?
6: Correct.
19: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
6: Mm-hmm.
19: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio, para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
6: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
22: Permen na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
6: Oy!
22: Building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
6: Uy, messenger, no?
22: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
6: Uy!
22: Ya work hand in hand, Sir Boy.
6: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
22: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sina Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator. Mm-hmm. Insulator. Kung no? Sa kurinti pa.
12: Covering. Covering.
22: Mm-hmm. Dapat may cover para di, ano?
1: Hindi maglaktan. Wala ground.
22: Wala ground. Importante gid ka tama ining pots. Kay gaamo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
1: So ang aton lawa, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang naga-produce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga naga-protekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
22: Kung gainom ka di Tribayo, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa di Tribayo, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
12: Uy,
22: in
12: God,
22: short, ano? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
12: Dementia.
22: Oh, dementia. Kung once nga pala inom ka D3bio. Kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3bio.
12: Champion.
1: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawa tul-an, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre, layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no? Nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga magdissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
4: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3 bio? D3 bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
13: D3 bio with Physio.
14: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, isa agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 bio.
15: Ang D3 bio.
13: You may Physio.
15: Ang Physio.
13: You may D3.
15: Mga mga butika.
13: D3 bio.
24: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Man naging kamalipaton, itry na amon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
13: Yung may Visio!
15: Ang Visio!
13: Yung may D3!
15: Mga butika!
23: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa? May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio. Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
19: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
22: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labis subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boya.
19: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pudpod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa seismel ka tanke, boy. Ang mga tanke sang Russia, puro wasak. Sobra sa seismel, wasak. Nga, hindi ang immune system, dito lang sila yasakuan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tanke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo din nahimok kung inom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
25: Kalma lang.
19: Kalma lang. Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
4: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
19: Yes, dengue, dapat mag-detribayo.
22: May ara kang itawag import immune system.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Wala nami tayo. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: nga karon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Kaya nga nabugrado ko basta. Importante sa kanya. Busog lang kuya.
2: Hala.
3: Bad na bala, Angelina.
1: Mas bad kung gutom ka eh.
2: Hala.
1: Te, ikaw be, okay lang si mo mag-skwila kung nga gutom ka?
3: Hindi eh.
1: Nan, kamo man na sakon. Gusto kanya mag-skwila kaya nga busog kuya.
3: Pero mas nami nga alam kasan sa busog kaya eh.
1: Ako bala na yung amango. Basta hindi lang gutom.
2: Hala.
1: Anan mong alam ah? Tapos sinakit ang tiyan mo kay gutom ka? Pigaw na yung atsurya.
3: Hala, sadya-sadya ino.

0: Yusuf Castre?
1: Ano man, Mr. President?
0: Nakaistorya na bala ka mo ni Ibus Manribulta?
1: Eh, ho, Mr. President, nakaistorya na kami. Silingya, hindi ko kung na magpagawa sa statement.
0: Pwes! Amo sinang himuod mo eh.
1: Nga!
0: Agod nga wala sang gahod nga matabo.
1: Hala!
0: Agod pagid, pawala lang ang aton dalawa na. Pero, sikreto munal bala?
1: Paano na yakar ng fresh corn, Mr. President?
0: Pangatagi lang sila sobring nga may unod nga lima kabilog nga color blue, ah.
1: Ha! Amo lang na?
0: Oo, ah. Basta may sobre lang niya, wala inayas ang problema pa. Mapuli lang sila nga gayuhom kati may bakal sila bugas kag sudan mo.
1: Sa bagay mo.
0: Oo. Hindi nila sila magreklamo ya, basta paldo lang. Abot ko na inang mga media, ah. Kapin pagid kun mga tamburong.
1: At sige, Mr. President, ikaw ang matuman.
0: Oo, mahipos tanay sa pila kasimana. Samtang amat-amaton tanga ginatikwang si Inday Saray sa banglid.
1: At sige, Mr. President, kung amo sinang gusto mo, ti amo nang matuman.
0: Good. O sige, magkuha ka dito sa isa kamalita nga kwarta. Hatagi ang mga taga-media, tag-5,000 kada isa, tagang sobra. Siyempre, imo.
1: Wow! Bang, kanamigid po matian, Mr. President, ba?
0: Oo, eh. Kita mo mula na ang ubrahon mo. Paldo ka na dayon.
1: Katauhay lang gani, Mr. President, no?
0: Amula na kadasig ang kwarta diri sa aton pagdumala. Basta dipinsane lang ta sa aton ginaubra, ayos na. Basta protektahan nyo ko sa aton panghakot sa flood control, ha? I-protect nyo ko! Makaambit din ka mo yan!
1: Hala, sadya-sadya, eh, no?

0: Ah, kamusta hon ko to si Migo Kubantol?
1: Katuin to siya sa balay tetsa. Kaya atol to siya. Gahuyango. Daw toko to siya nga nagatapek sa dingding. Katuin to siya. Kamag-chismis ka mo dito nga duwa. Hindi gani, mang liba ka mo todo.
0: Well, di ka man imuyan, Jupiter, ba?
1: Hindi pala mo man ang ginaubaran nyo dito? Kung bakit ay ka mo nga doa? Kamu ni daddy?
0: Hindi man sa amo sina. Pero, amo-amo man na.
1: Di mo gani na hambal ko eh.
0: Sige. Tapos ko di karon kay marikta ko to sa inyo balay.
1: Sino pa ginang katuan mo, Titsaw?
0: Natural. Ang ako nga, mga uyab santo. To all the girls I've loved before. Kay gusto ko nga, ipatilaw sa ila ang karimis sa ngakon politas.
1: May ibuga pa natin, Chow?
0: Sa ibuga lang? Mayara pa eh. Bulugahan na lang gani ang kulang.
1: Ate, sige. Halaha, samtang makaya mo pa. E, base ko, sa damgum na lang ang mahimo.
0: Ina ang hindi matabo, Jupiter.
1: Kagngaan naman, Tets.
0: Kay damo ba kuyahan dum sa kabuhi? Wala pa ko gani kapungko, kapitan, ukon kagawad diri sa kalyesing ko.
1: Aba, may handom ka man galing magsulod sa politika, Tex?
0: Oo. May handom man nga mangurap a este magserbisyo publiko.
1: Bawang isda sa baabag imadakpan ba? Pareho git sa imo, Tito Norbeng.
0: Sadya-sadya ino.

0: Tapos na kamo?
1: Yes, yes ma'am.
2: Mega Bongkoy, ari na si Ma'am Burak dayo.
3: Oo man gani.
2: I-plaster ta ng aton drawing, ma'am.
3: Wala naman ta siya dapat ato naman.
2: Sa bagay.
0: Okay, class. Please, ready na sang inyo activity nga i-present diri sa tunga.
4: Okay, ma'am. Sisi, ano na yan sa amon, ma'am?
5: Amo gid, ma'am. Bisik lang niya, mama.
3: Aba, amigo, ulit tayo. Kung mga tikalon sa duwa, tapos si Tantan ka, palakpak pa sila, oh.
2: Ganay, bayos na, mega. Asta na sila sa tinikal, wala man sila binatban sa aton nga duwa karon.
3: Sabagay, man.
0: Okay, ha. 2 minutes, please. Prepare, ha. Kay kung sino ang arang unang sa pulungkuan, ako man ang unang nga ma-present.
1: Okay, mama.
2: Sige, mama. Kaya pakita na mo ni Migo Kabongkoy kung sino ang hawod sa klase ta.
3: Hala!
6: Sadya-sadya, ino!

0: News FM Kampyon.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre.
2: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panis.

0: putih, DTX Beauty Soap.
1: Buruk akul katul,
0: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Man.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX

0: Revile with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Mga buti ka.
4: JR, bilisan mo. Manguli tayo ng mga ibon.
5: Ayun no, dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradurin mo na.
6: Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila.
7: Hep, hep, bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng bultahe na dumadali sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
6: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
7: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
8: Isang paalala mula sa NGC.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
2: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth Member Portal. Gamit ang iyong PhilHealth Identification Number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayu Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Kadugay man magbalik sa imo Norbing man.
1: Ah. Nagkilit anay pa kami abi ni Jupiter eh.
0: Amo gali nga na-delayed ka sang pagbalik dire kay nagchismis ka pa. Abi ko gani anay ko ka na magbalik mong kay do kadugay gid.
1: Ikaw pa imo yang hindi ko pagbalikon? Mahimo bala ina?
0: Mahimo mo, nahimo mo na gani eh. Ginpadugay-dugayan mo ko de.
1: Dugay, pero gabalik ah.
0: Sige na, makaon na lang tanga makaon, hindi yung tamag-istorya. Pero na busog, nagid ko sang kaon ta, pero wala, agad ulo istorya. Te?
1: Di sige ah. Plastar na to sa mga pinggan kay makaon na ta.
0: Wala ko di gagamit pinggan mong.
1: Nga man.
0: Ay, wala man ko di pinggan.
1: Ano? Di ano na lang ang ginagamit mo di?
0: Dahon kasaging. Amo nang ginagamit na mundi para tapos kaon, di kundi wala hulugasan. Tapos na mundi kaon, rekta na lang dayon haboy sa basurahan.
1: Sadya-sadyain, no?
0: Nga!

0: Hello, Coyote?
1: Oy, Digoy! Ari ka man. Maano ka? Mangutang ka naman?
0: Bossy Coyote, balamang?
1: Prangkahan, nay na lang niya ang gusto ko ah.
0: Di prangka man ko, Coyote?
1: Ay, wala ko diyan nagabaton utang ha. Cash basis lang gid ko.
0: Di, cash man ang akon?
1: May. Oh, tuod ka?
0: Oo bago lang ko kakwa aplef. Mabakal ko ya kayo at kaya may kwarta ko niya.
1: Ay, maayo ka pa ya kay nadala ka sa aplef, no?
0: Oo eh. Kay pag-interview sa ako, nagpakuno-kuno ko yung napigado.
1: Aba, ay, nge, amo na haw?
0: Oo eh, dapat pag-interview sa imo, nagpaluoy-looy ka. Nga sa isa ka adlaw, ka isa ka lang magkaon. Tagpigado ka pa sa ilaga para madala ka?
1: Abaw! Hala! Grabe ba?
0: Tanawa! Kay nagtinikal ka man guro ka pag-interview si imo mo. Grabe guro sokit mo kundi huwag kayo nandala sa plep. Pagpamangkot guro sa hangga interview, kung pilang income mo sa isa kabulan, nagsokit ka man sa sobra-sobra? Hindi, wala ka nadala.
1: Hala! Sadya-sadya ino.

0: Sayabaw. Sa pagkabudlay man galis ang kahimtangan mo diri Marites, no?
1: Ay, oo eh. Kay ti wala man ko timbang sa pangabuhi mong.
0: Ah, ti anong gusto mo? Timbangan ta ka?
1: Timbangan mo ko tapos paugtason mo ko?
0: Ah, hindi ah. Mas masagam sa man mo pagid ang rimis sang akon bulitas.
1: Na, naton ba si ako mangin kabangdanan sang imo kamatayon?
0: Wow! Masamang damo! Dugay ko yang mapatay.
1: Ay man nga dyo tayan ka lang gani mapatay.
0: Ah, singganan nga, timing lang to ya.
1: Na, tama na nga kaon ah. Masigisige na lang ta istorya, anay ah.
0: Ah, ginsuli mo pa ba?
1: Gani para magets mo eh. Ay, gutom na gid Kuya Norbing. Makaon na taay.
0: Oh, sige, sige. Ihumlad na ang dahon sang saging kay makaon na kita. Kay tapos na kaon, ikaw naman ang kaunon ko.
1: Buara ka naman imo, Kuya Norbing.
0: Ahudaw, huuman. Ang muna di ang tuyo ko. Gani nga nagbalik ako, ginbalik ta ka. Kay pamatudan ko ang bertod sang akon bulitas.
1: Nay, sadya-sadya, no?
0: Wow.

Ang sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: 33 Bio.
1: Ako si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
3: Sa mga butika.
4: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagid ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
13: Good news!
12: Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
11: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
15: Klinika Diofresh.
14: Available now.
16: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.
13: championing the lives of the Filipino.
17: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:02 na sa aga. Ining oras na dulong sa usang Alagang PhilHealth sa Rion 6.
18: Alagang PhilHealth sa Rehiyon 6. Alagang PhilHealth sa Rehiyon 6. Isa ka programa nga magatalakay sang mga topiko na hanungod sa ikaayong lawas. Mga programa kag serbisyo nga ginadulong sa inyo sang Philippine Health Insurance Corporation kada Martes, alas 10 tugtong alas 10:30 sa aga. Diri lang sa K5 News FM Iloilo. Alagang PhilHealth sa Rehiyon 6.

0: Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga sa bilog sa Western Visayas. Sa mga nagamonitor via Facebook Live. Sa bilog sa pungsod Pilipinas. Sa aton mga Ilonggo, sa di mga bayan sang kalibutan. Isagi ka mayong oras sa intanan. Welcome naman sa saning edisyon sang alagang PhilHealth sa Region Size. Sa gyapon, makaupod naton, nagikan mismo sa aton saning PhilHealth Region 6, si Sir Dex Jason Villeza, ang ato sing Public Relations Officer 1 sang Public Affairs Unit. Sir Dex, mayong aga. Okay, sir. Leon ko tomo kanay, sir. Dala. Now, okay. Okay na.
1: Okay, mayong aga. Sir K5 Rick, no? Kag sa tanan naton nga viewers, kag listeners diri sa aton alagang PhilHealth sa K5 News.
0: Okay, agad man ang inyos nga alagad, ka K5 Enrico Tupas Sorita Jr. Basit may mapalamong kutanon, kamo, free kamo, nga magpamangkot in connection sa aton sa mga benepisyo angot sa PhilHealth. Ang istoryahan namon subong ni Sir Dex in connection na sa mga inpatient admission of less than 24 hours. Sa ato sing episode 1, upod man kay Mama Janemy Halbunakam, ang isa sini sa mga bag-o subong na nga manging benepisyo naton ang makover na no ang ining admission naton nga hindi kaya bla magtiner sa ospital sa sulod sang 24 oras. Kaysa ang una ni Sir Dex sa may bayad kanya, no? Hindi ni cover sa una sang PhilHealth, no?
1: Yes, no? Sir K5 Rick, no? So, sa una, no? Ang ginabayaran lang sang PhilHealth, no? Ang hindi magnubo sa 24 hours nga confinement.
0: Okay.
1: So, sa subong, no? I-discuss na to, no? Kay damo kita claimer nga iban nga hindi maka-available sa less than 24 hours. Pero sa subong, no? I-discuss na to, subong nga aga, no? Ang aton topiko is all about ang coverage para sa inpatient admission nga less than 24 hours, no?
0: Okay.
1: So, muna i-discuss na to, subong.
0: Sige. So, muna yung mga ka-K5, mga atos nga topiko, pero basic may mga concern ka mo kagapila sa rika mga luyang ipamangkot. Masabay kini sa aton sing representative from PhilHealth Region 6. So, kung ang isa ka pasyente gin-admit sa ospital pero nagpabilin dito sang wala pa nag-abot, no? Sa sulod sang 24 oras, covered gihapon bala ini sang PhilHealth. Ano-ano nga mga kinanglanon kag anong dapat may bluan sa pasyente party sa mga benepisyo kag mabayar mga balayran, no, sa ospital. So karon aton sini, no, nga pag-istoryahan sini ang ining nasambit sa ninga topiko. So ang una naton nga pamangkot diri covered balas ang PhilHealth ang pasyente nga na-confine, no, less than 24 hours. Bala mo kung kaisa may mga emergency, no, kinanglan gid nga magkadto kita sa mga ospital pero pag-check didto no need naman nga i-admit ikaw, no. Ini bala covered, no, sa aton sini nga PhilHealth sa less than 24 hours sa Sir Dex.
1: Yes, no, Sir K5 Rick, no. So sa subong sugod ang September 18, no. 2026.
0: Sa kwan lang sang nagligal sini nga Friday.
1: Last Friday, no, naging effective ni siya ang aton nga circular. Actually, yung circular naton para may idea lang aton nga mga listeners, no, is circular 2026-013, no. So effective sang last Friday, no, September 18, no. Pwede na makover ang aton nga mga confinements nga less than 24 hours. Pero no, magamit lang ni kung for example ang pasyente ang nagtaliwan or napatay, no. So habang nga ginabulong siya sa ospital kag napatay siya, so pwede siya maklaim gyapon.
0: Okay.
1: Ang iya benepisyo.
0: Benepisyo, no. Okay, una, so maka-avail, no, in case nga mapatay ikaw. Ano pagid ang pwede maka-avail sa ni Sir Dex?
1: Yes, may pagid halimbawa kung i-transfer siya ang aton nga pasyente, no, halimbawa, no, ang pasyente kinanlan niya i-transfer sa ibang nga facility, no, para ma-continue or mas higher nga facility, no, para ma-continue ang treatment sa nga pasyente, no. So pwede man sa ma-avail ang aton nga benepisyo da.
0: Okay. So kung kay sabi makadtok ta sa ospital, no, kung kaysa may mga kulang, no, nga mga kinahanglan nun, so kag kun ikaw ang pasyente luyag mo magsaylo sa ibang ospital, so pwede gid, no, nga magamit ang benepisyo sa nga PhilHealth mga ka-K5. Pero ang pamangkot, pila ang coverage para sa sining benepisyo sa ni Sir Dex?
1: Yes, no? So, sa coverage naman, no? Gabase kita ni sa ato niya statement of account, no? Or ang aktwal nga, gingasto. No? Mm-hmm. For example, gingasto be tanan is sa bill, no? Sa statement of account is 10,000, no? So,
0: okay.
1: Amo man ang ato niya pagkabayaran, no? Sa ato niya membro. Pero, kung ang case rate, no? Depende man ang pagid siya sa case rate niya pagkabayaran. For example, ang case rate naton is 15,000.
0: Mm-hmm.
1: No? Pero ang iyang actual nga gastusin lang is 10,000. So, 10,000 lang ato ni bayad.
0: Okay. So, kung ang bill, amo lang ang bayaran. No? Although, nga, kung amo na nga na na-cover isang PhilHealth, sobra sa kinbayaran mo, hindi mo niya pwede makuha itong sobra sa isang text. No?
1: So, ang actual lang tama, based lang kita sa actual nga bill. Pero, Sir K. Fibrick, no? Kung halimbawa, more than sa
0: okay.
1: case rate niya.
0: For example, ang case rate niya is 15,000. Pero ang gasto mo is mga 15,000 up. Anong matabo siya ni Sir Dex?
1: Okay. So, ang bayaran lang niya is ang ato niya case rate.
0: Okay.
1: So, malimit lang kita. For example, 16,000 niya ang total nga bill.
0: Mm-mm.
1: Pero ang case rate sa nga muna nga diagnosis is only 15,000.
0: So, may 1,000
1: so,
0: ikaw ang bayaran.
1: 15,000, no? May
0: okay.
1: 1,000
0: ka so, bayaran. Depende sa imong nga case rate. Ano pag ang mga mahimo dili pag ida Sir Dex?
1: So, amo man na sa iba niya to nga mga cases, no? Gabase kita. No, biskan confinement for example, why sa transfer pero na confined lang siya sa amo nang hospital and then less than 24 hours, no? Kag either napatay sa or kinanla na i-transfer. So the same ang yapon ang aton nga i-apply, no?
0: Mm-hmm.
1: So based kita sa case rate sang actual nga diagnosis, no? Kag kung lesser siya ang actual nga gastusin naton pagabayaran or ang sasuwa.
0: Okay.
1: Statement of account.
0: Okay, so klarado nga kung anong nabutang sa case rate, no? Kung mas nubo ang imong balayran sa case rate mo, ang sobra hindi mo pwede makuha. Mm. But siling ngunwa kaya balayran.
1: Yes.
0: Pero kung ang imo sininga kaso is lapaw sa case rate, kung pilada ang naglapaw sa case rate niya, amo nang bayaran naton. So
1: yes.
0: Applicable ini, no, mismo sa imo sa ninga mga kwan, mga beneficiaryo sa ni Sir Dex?
1: Yes, no? So, hindi lang yung membro maka-bail, but ang ato niya mga dependents, no?
0: Okay.
1: So, kilala naman natin, guro kung sino ang pwede ma-declare natin yung dependents, ha?
0: Sige.
1: Sa PhilHealth.
0: So, ang tanan niya mga kaso covered sa binipisyo sini?
1: Yes, no? Sir K. Fibrick, no? So, hindi tanan, no?
0: Okay.
1: Kung tanawan tayo, hindi tanan, no? May mga cases man nga, hindi covered.
0: Okay.
1: So ano ni sila ang hindi covered, no? So una gid kung hindi siya admitted. For example, nagpa ER lang si Sir K. Fibrick, no, nagpa-check up, no? So less than 24 hours man na siya. So hindi ni siya ma-cover sang circular. Pero may ala kita ginatawag nga outpatient emergency,
0: okay,
1: no, nga benefit package. So dra sila ya pwede maka-avail, no,
0: okay,
1: sa aton OECB.
0: So kinaklaro na ton, no, nga kon na nagpa-konsulta ka mo, nagkadto ka sa emergency lain bitsanyo tapos sa ginatagan sa isang bulong nga ti maka-decide man na ang mga doktor naton kung ma-admit ka mo o kung hindi. Pero kung hindi ka mo ma-admit within less than 24 hours, no? Ako nang tong balayran salon sang another sa ni nga benepisyo nga ginahatag sang PhilHealth.
1: Yes.
0: So amo nang gitawag na outpatient
1: emergency
0: care benefit package sa mga pasyente nga dala sa emergency room, no? Ay lang din madala sa sining package sa inpatient within less than 24 hours, no? Pero dili kita yung madala. Basta pa ang balas siya, ayun, tiwai man tagali na nga nadala. Damo binipisyo ang PhilHealth, no? Amo na, kung hindi ka madala sa isa ka binipisyo, ara ka sa isa ka binipisyo. Amo tangmal natin, outpatient emergency care benefit package. Dira kaya madala mga ka-K5. Ano pag ito,
1: yes.
0: Sir Dex?
1: Yes, no? So, tama. Again, no? So, ang isa pagid niya hindi makover kung non-admissible, Sir K. Fibrick, no?
0: Okay.
1: Well, for example, hindi man niya yung galikinan lang nga i-admit ka.
0: Hmm.
1: No? Masakit, no? So, hindi niya siya covered sa mga non-admissible nga cases, no? Nga wala siyang medical reason, gadya. Kagang third is ang kung dead on arrival, no?
0: Okay.
1: Or DOA ka.
0: Kung why natagan sa anuman nga medical nga serbisyo antes gindeklarar nga patay, hindi covered, no, sa benepisyo sang PhilHealth. Okay. Ano pagid sa Dex mahatag na itong information?
1: Okay, no. So hindi bagid included kung nag ano na sa batian niyo ng discharge against medical advice or DAMA, no. So gusto mo ya gin discharge kaya pero hindi pagili kinahanglan nga i-discharge ka. No. So hindi na covered. Kay gusto sang PhilHealth ya nga ihatag ang serbisyo. So ginabayaran naton nga akong naka-receive gid ya kita sang tsakto nga treatment no sa aton mga miyembro. Kag may ala pagid isa sir K5 break, no. Ang HAMA, no, Home Against Medical Advice. No, so kung gusto mo yung magpuli, yung insister ka ganyan magpuli, pero nagkabalang doktor nga hindi pa tani. Hindi pa yan, pero insister ka ganyan. So hindi niya makovers ang tingnan.
0: Kaya kung kay sabi, kita yan daw kung sa hospital, abi, hindi ka sa ho, Sir Dex, no? May arag na kung kay sabi nga, gamay mo lang niya, puli ko. No? So iniya, hindi makovered, bisan mahambal pa ang doktor, na pa-admit ikaw, no? Mapuli, timo matumato kayo kung kaysa. Tignan naman, may pinapirmahan ka man na Sir Dex,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes, may waiver ka lang.
0: Waiver. Ang ating luyag mo magwa. So, hindi na-covered sa binipisyo kung nang pag-istoryahan natin nga counseling, binipisyo from PhilHealth ang ining less than no? 24 yes. hours nga confinement. No? So, amo na, no? Klarado. Balikan natin dugang, no, ang pila pagisini ka mga topiko pagtapos gid no sang pila sini ka mga importante naton nga panumdom halin sa PhilHealth Region 6.
2: Minsan nararamdaman nating mag-isa tayong humaharap sa mga hamon ng buhay. Nilalabanan ang bawat problema at ipinagdiriwang ang mga sariling tagumpay. Kaya naman laking ginhawang malaman na may nag-aalaga sa iyo. Isang katuwang na laging handang sumuporta. Kaakibat bumangon. At magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Kami ang PhilHealth, ang iyong kasangga sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Habang tinitiyak na ang bawat Pilipino ay may proteksyong pinansyal laban sa mga gastusing medikal. Nandito kami para sa iyong pamilya. Kaibigan at mga mahal sa buhay. Para sa buong bayan. At higit sa lahat, para sa iyo. Kami ang PhilHealth, your partner in health. Para sa bawat Pilipino.

0: Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Lagang PhilHealth sa Region 6. Kay naging isuryanta nga topiko before sa aton sini nga break ang mga coverage for inpatient admission of less than 24 hours. So kay na may mga ginatalakay na kami ni Sir Dex nga mahimo maka-avail ka mo kag hindi kung sino ang hindi maka-avail. So sa gyapon, may mga pala makutanon kami connection sa atong topiko o kung any matters na concerning sang PhilHealth para masabat man aton kag masanagan ka mo ah. So, naistorya na aton ang ining coverage ng inpatient admission of less than 24 hours. Kung ang pasyente abi Sir Dex ang igasaylo sa iban nga hospital, no? Pero may billing o kung may mga gasto na siya sa iyang gin authorized nga representative, pwede pa ni magamit ang benepisyo mo?
1: Yes, no, Sir K5 Brick, no. So kung ang pasyente nga kusang nag-decide nga magsaylo sa hospital, no, magamit ya gini ang iyang benepisyo nga. Okay. Basta may ara lang kita mga required nga mga dokumento, no, mga required documents, no, or may referral gid nga lin sa aton nga doktor. Kag siguraduhon gid naton nga ang sayluhan nila nga facility ang makahatag pa sa may kapasidad, no, nga maghatag sa management, no, or treatment sa iyang kondisyon.
0: Okay.
1: So, muna natin nga siguraduhon.
0: Okay. So, kung mag-transfer ang pasyente, kinahanglan may kumplito gid, no? Kag-insakto nga madokumento para sa pagsaylo. Ano ni mga kinahanglan natin, mga forms ni Sir Dex?
1: Yes, no, may ala. Kita mga formas, no, nga dapat pag-fill upan sa nga ito niya doktor, kag ang mga ang facility, no? So, ano ni sila, may ala kita referral form, no, may ala kita sang transfer form.
0: Mm-mm.
1: Kag dapat kinahanglan ang aton mga medical records, no. So dapat kumpleto ang medical records, no. Kag iban pa nga kinahanglan nga dokumento nga pangitaon sang PhilHealth nga claim, no.
0: Okay.
1: Para sa evaluation sang payment, no. So bala na ni sa mga facility, hindi na mag-worry ang aton nga membro, no. Ang ator pasyente, no. So ang facility na ning process, no.
0: Okay. So muna, no, ang mga kinahanglan noon, no worries na, subot sa lingon. Kana dala gyapon bisan magsaylo ka mo sa hospital. Ang pamangkot covered bala sang benepisyo ang mga ambulansya, mga transport vehicle nga gamiton sa pagsaylo sang pasyente sa iban sang hospital. Kay iban siya nati ginabayran pa na Sir Dex mo ining paggamit sa mga ambulansya kung naling ka sa iban nga hospital pagkadto sa iban nga hospital sa nila baligid ko mga private hospital na ton Sir Dex.
1: Okay, no, so ang ambulansya ning ambulance nga fee, no, or ano, hindi ni siya covered.
0: Okay.
1: Sang amo ning circular, no.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung emergency, for example, ang inambal, in-mention mo kina Sir K5 Brick, no, ang aton nga outpatient emergency benefit package, no.
0: Okay.
1: Pwede na siya ang ambulance, no. Halimbawa, emergency kaya gina-transport ka pagka sa hospital. Kaya may management nga ginubra si imo dra sa ambulance, no. So pwede na siya ma-claim. Sa
0: okay.
1: PhilHealth. Pero again, separate package naman siya. Pero
0: separate
1: with regards
0: package
1: sa transfer ng ambulance, hindi na siya covered. Sa
0: okay. So, klaro, no? Parang ati, why nabalas ang reklamo? No? At least, ang mapalamkutanon ninyo, nasabat na, basibla ko na ibang mga aking anong itong PhilHealth, hindi mo ito cover as ang paggamit sa pagsaylo sa hospital. So, klaro, langit ang inyong nga benepisyo, no? Kag mapaybalo ka mo. No? Parang hindi nabalas mag... kwanto iban pa si magwara-wara bla Sir Dex, no? Amo na gani nga dapat monitor kamo diri kay hindi nato may baluan ang pila sa mga benepisyo kag may mo i-avail naton sa PhilHealth, no? Duga nga pamangkot pwede bala ini nga ma-direct file sang patient ang claim.
1: Okay, namin nga pamangkot, no, Sir K5 Brick, no, but with regards sina, no, hindi pwede ang direct filing, no. So, ang PhilHealth gabayad kita directly sa facility mismo, no? So, diretso ang pagbayad naton through paagi sa aton nga case rate.
0: So, but silingon, hindi kaya ka-claim sa patient, no? Ang PhilHealth ya is dito ya direkta kung sa diin ikaw na confined hospital sa Dex.
1: Yes, no? So, gabayad kita directly. Biskan sa subong any kind of confinement, Sir K5 Brick, no?
0: Mm-mm.
1: Gabayad kita directa na sa facility. Kagi naiwasan na nato yung may auto-pocket pa yung ato nga membro.
0: Mm-mm.
1: No? So, gabayad na kita directly sa facility. Kagi yes. Deduct na lang na yan sa total bill ninyo.
0: No? Tandaan so, na, kung may nabili niya, baydan nyo na. No? Kung dipindi sa coverage man, sa inyo sa benepisyo, may aramang kung isa nga why kaya siyang bayaran sa ni Sir Dex, no? Depende
1: yes,
0: man sa
1: no,
0: mga cases ninyo, kung ano nabatsyag ninyo o kung balatian.
1: Kagong for example ang total bill bala less man lang siya sa case rate no amo tong mention ko kay na no so wala na kamo dapat bayaran kay di bala ang ginabayad naton based on the SOA
0: okay
1: no, sa pag-transfer.
0: Sige, so may mga cases man nga for example emergency langgid o kuning ER consultation no ang imo sa nga ipagahimuon abi Sir Dex ano matabo siya ni
1: okay no so kung ER lang ya for example ER lang ya or outpatient ka lang ya no wala ka man ya ginadmit no may ginabatsyag ka lang ya kadto ka lang sa outpatient department kag mapa-check up no ano, so hindi ni siya covered no hindi ni siya covered sa ato niyang circular although kung emergency naman amo tong ginambal mo man kay na Sir K5 Brick no nga if emergency cases no urgent kung hindi ni ma hatag ang management sini either mapatay ang pasyente no or ma-paralyze no or ma-disable no so ara masulod naman nato nga outpatient emergency benefit package
0: okay so dan outpatient emergency care benefit package so in case nga hindi makasulod to abi sa isa ka benepisyo basi makapropamangkot kita no sa PhilHealth kung ano pagid ang madala o kung dira kita ya nagakaangay nga package nga igahatag sang PhilHealth sini mga ka-K5. Piyambal mo, ay hindi mo itong limadala. No? Basi pa lang sa isa sa ka-package, may ara pagid. No? Kaya ti daw ginkwang ginila din eh. Gindetalye ginila eh. No? Nga kung ano gin ang imo ma-avail nga package sa aton sini nga PhilHealth. Amo gani nga, subong ko lang na ibaluan. Kamudamo, gali sa mga packages. No? Dito sa may bayan sa nga sang PhilHealth kung sa mga nag-alabutan pa nga mga kwan package sa kwan gadugmok nito ang package sa PhilHealth no amo ni ginambal nato nga dako iyang bulig sa PhilHealth in kaso nga magmasakit o kung mga emerensya nga may inquire kita no kung ano ka mga benepisyo ang mahatag sang PhilHealth sa aton pero pagambal nga hindi ka dili madala kagati kung magadto kita sa opisina sang PhilHealth may mga patag man to guro Sir Dex no ang dili kaya nga yes. Package pwede maka-avail sang emotion ni nga cases abi mga AKK5 no so sa katapusan sini Sir Dex anong aton sini luyag abi nga mapalabot may mga mensahe kita kag usually ano ang mga concern nga ginapalabot man mismo sa inyo sini nga opisina in connection man no kay tibag-o ini nga kwan ni nga package sa bahin sang PhilHealth hambal naton ang ining package no nga inpatient admission of less than 24 hours nagtake effect lang ini sang September 18 so subon lagi nga tuig no ang ining nga ginistorya naton nga package ni Sir Dex
1: yes no so again no starting September 18 nga mga confinements no sa ospital nga na-confine ka mo no may coverage na kita para sa mga confinement nga way nakalabot 24 oras no so
0: okay.
1: Sa liwat no gusto ko ipabalo sa tanan naton nga mga pumuluyo no kag mga members no sang PhilHealth no nga sige-sige gyapon ang pag-expand sa mga benepisyo sang PhilHealth like ginambay kina ni Sir K5 Brick no kung hindi ka ma-cover sa isa pwede ka gyapon sa isa kung emergency no may ala kita outpatient emergency benefit package kag kung may ala pag kita Sir K5 kung Sir K5 Brick kung more than 24 hours na ya tidra na masulod ang aton nga all case rates na ya.
0: Oh,
1: so bayran ka magyapon niya sang PhilHealth sang imo benepisyo.
0: Lain naman ni nga package pero bisan paano subong abi may mga adjustment gyapon kay ti may mga cases kung kaysa mo, no? Kung kaysa abi hindi taman ni ma-apply ang amo sa nga benepisyo once nga waay sa mga cases bilang matabo nga ay pag kwanti paghimo sa mga packages, no? Ga kwanti abi sila naga-base man sa mga kaso eh. So dira nakita mo sang PhilHealth kung less than 24 hours din mo na admit anong mahatag naton yung mga benepisyo sa aton sini nga mga miyembro sini no Sir Dex
1: yes no kag ang so una no batian ko nga before no damo nagareklamo nga iba no napatay ang pasyente
0: oo.
1: No dayon wala naka-avail no so subong gin tutukan na sa PhilHealth nag-ubra na kita sang bago nga pulisiya nga i-cover na ang less than 24 hours no. Para at least hindi tayo natin pagpungga no, ang pag-avail sa quality healthcare no, sa aton nga tanan nga mga members ang PhilHealth. No, maka-avail din sila sa mga PhilHealth benefit packages.
0: Pero ang importante, bawat kwan tao dapat miyembro sa PhilHealth.
1: Ang kinalantagin, no? Ang kinalantagin para mag-avail sa PhilHealth, no? Is ang PhilHealth number no so kung sino pa da sa inyo wala pa sang PhilHealth number magparehistro na kadto kamo sa pinakalapit nga PhilHealth office no para magparehistro kag para matagan kamo sang PhilHealth identification number
0: gamay malani nga tinion ano pero ang balik sa inyo ya all time ni kay Ah, siling manaton, why magtagabaton sa kalibutan, sino nga tawo, dabi siyang pitakamanggranon, kapas bilong kalibutan, maabot ka, maabot yapon, nga mamasakit ka, tiyo, okay, malang kung may kwarta ka, may nagbayad ka, no, why isang nga problema, pero kung kaisa, subong kapigaduhon naton, kagapuraot sa pagpangabuhi, no, kinahanglan tagid, no, ang magparehistro sa PhilHealth. Kung magmasakit kita, no, covered na kung kaisang tanan, mo nga balayran, pero kung kaisa, hindi man makovered, pero gamay na lang ang imo sin nga balayran.
1: Okay. Yes, no, tsakto gid Sir Rick, no. So at least mabuin-buinan, no. Kung hindi gid man madula ang aton nga balayran sa ospital.
0: Mapaganagan.
1: Maganagan.
0: Oh, pero kung kaisa mas dako ang ginabuin sang PhilHealth sa imo balayran.
1: Yes, so, mas dako ang ano, mas dako ang aton nga deduction.
0: Deduction,
1: no? So dapat isa pa gid naton mabalaan kung pila ang mga packages, no. Sa so, kada masakit, no. Kay actually ga-base kita sa final diagnosis gid sa aton nga pasyente sa ospital.
0: Okay. So kung may mga concern kamo, may mga palamkotanon kamo, no, sa kaisar nito sumbong base may pamangkot dito ng kabinitor sa Maytayabas, Quezon, no. Now regarding sa saning mga bisyo naton sa PhilHealth, no, pwede kamo kapalabot sa mensahe, no, sa ila Facebook page ang PhilHealth Regional Office 6, no. Ang 6 ni is Roman numerals, no. Ang V kag ang capital letter I, no. Amo ni PhilHealth Regional Office 6 sa ila Facebook page, kag pwede man sila ma-email sa info.pro6@philhealth.gov.ph. Lunsay ini small letters, no. Ang ilas nga email kag ang ilas nga mobile hotlines, no, call and text sa 24/7, eh, no. May masabat sa imo anuman oras sa imo sa ning tawag kag message, pwede makontak sa 0998-857-2957, no. So lito naton 0998-857-2957. Kag isa ka numero is 0968-865-4670. 0968-865-4670 sa smart number ina. Pero kung Globe ka mo, ang number is 0917-127-5987. 0917-127-5987. Kaya isa ka numero, amo ang 0917-110-9812. 0917-110-9812 ang number sa Globe, nga ila number, kag ang website is sa www.philhealth.gov.ph. No, lunsa ni small letters ang ining nasabi sa nga website sa ato sa nga PhilHealth mga kakipaib. So daw, at least nakahatag kita sa information, sina basi taka okay, makaduludla paano ang ginhulog. Ari ko no, basi taka bon naman, K5 Enrico daw makaduludla paano ang ginhulog namon nagligad. Kuno? Kung dapat kung padayon lang ya, wag niya problema sa yes. Dex, no?
1: Yes,
0: pero
1: no,
0: kung may balot, pilagi ng balot, no? Dapat niya magbalot-balot, no?
1: Okay, no. So sa subong Sir K5 Rick, no, biskan niya may balot kaya maka-avail kaya subong sa benepisyo mo, kaya okay, may natawag kita nga immediate eligibility. Mm-hmm. No, makamay kita immediate eligibility regardless kung may bayad ka or may kulang ka nga bayad, pwede mo yang magamit subong ang PhilHealth, no.
0: Okay. So sa tanan, no, sa gyapon gina-remind kita kay aside sa ning mga benepisyo, ang yakap registration naton sa Dex.
1: Yes, no. So gusto ko remind, no, while abot sa confinement, no, may ala kita nga primary care
0: okay
1: nga benepisyo, no, amo nang ginatawag nga yakap, no. So kung sino pa wala ka pa-assign sa inyo nga ginpili nga yakap facility, magpa-assign na kamo para maka-avail kamo. Pwede kamo pamagi sa eGov, no, kung may eGov ga app kamo, pa-assign kamo da or sa PhilHealth member portal. Mm. Pero kung hindi, pag-headcadto ka mo sa pinakalapit nga PhilHealth office, no, para ma-register ka mo, kag ma-assign ka mo sa facility, kundi ka mo ma-avail na sa inyong yakap nga services or benefit.
0: Dugay man of the night, ha. Siguro matandog pag ining yakap, pag isa-isa, no, kay kadamod-amo, abi sa mabilipisyo, kung isa budlay nga mag-sinamo na blan, kung isa dolibog ulo mo. Pero mo lang balaton, no, inintanan yung mga packages sa aton sa nga pagkatalakayon sa atos nga pagpangalagad. Kakita na kita sa sunod naman nga Martes nga adlaw, no, alas 10, Tob-tob alas 10, imidya sa aga para sa mga benepisyo ninyo, kag kung ano ang inyo sa nga ma-avail, no, bilang miyembro sang PhilHealth. Likawan ang pagmasakit, kag ang paglala sang masakit. Himuon yung prioridad, ang imo ikaw yung lawas, amo na nga dapat kita magpayakap sa PhilHealth. Because PhilHealth is your partner in health. Salamat gid. Ako inyo sa nalagad, Kaki 5 Enrico Tupa Sorita Jr.
1: Okay, ako naman si Dex Jason Villasa sa Philat Regional Office 6. Mayang aga sa tanan. Damong kasalamat.
0: See you sa next Tuesday sa ato sa mga pagpangalagad. Another naman nga topiko, another naman benepisyo ka mga packages nga aton nga ma-avail sa ato sa mga PhilHealth Regional Office 6. Salamat gid! Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Inyo nabatian ang isa naman kamapuslanon nga diskusyon na tuhoy sa aton igaayong lawas diri sa Alagang PhilHealth sa Rehiyon sa East. Ginadulong sa inyo sa kaaluan sang Philippine Health Insurance Corporation. Tubtob sa liwa, maayong aga, kag madamo gid nga salamat.

0: 4M ka na ba?
1: Yep,
0: magparehistro sa PhilHealth para magkaroon ng PhilHealth Identification Number or PIN. May pagbabago sa civil status or monthly income, mag-update ng PhilHealth record. Magbayad ng kontribusyon para sa patuloy na pagpapalawak ng PhilHealth benefits at agarang mag-claim ng benepisyo sakaling magkasakit. Magsiguro, mag-4M na!
2: Nangangambang maglabas-masok sa ospital dahil sa sakit na pabalik-balik? Nababahalang baka sa muling pag-admit ay hindi makagamit ng PhilHealth benefits sa parehong sakit? Kung dati-rati, isang beses lang babayarin ng PhilHealth ang pagpapagamot ng pasyente sa parehong kondisyon sa loob ng 90 days, hindi na ngayon. Ngayong wala na ang Single Period of Confinement o SPC rule, kampante na ang lahat sakaling ma-admit dahil sa parehong sakit sa loob ng 90 days. Huwag matakot magpagamot dahil sagot kayo ng PhilHealth.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. My family history ba na kamuhos ang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo, nga makapakonsulta sang libre.
11: Libre! Libre! Ay!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones, Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Balik ka mga lamaw! Ari nakapaborito nato niya ilaw!
12: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
13: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: X10 Food Superman Roman.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok, gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
16: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
18: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: X10 Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
19: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino nga tay.
16: Happy kanunay.
19: DTX 500.
16: Masaligan.
19: Epektibo.
16: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500.
19: Masamit ka bala gina allergy.
16: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
16: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
16: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
19: Masaligan.
16: DTX 500. D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
16: Yung may Vizio.
21: Ang Vizio.
16: Yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
16: D3 Bio.
21: With Vizio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
16: D3 Bio,
21: ang D3,
16: yung may Vizio,
21: ang Vizio,
16: yung may D3,
21: D3 Bio.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 10:40, ining oras sa luong siusang The Power Trio Clinica DTX 500, the superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Ngayong agagid sa ito sa mga K5, sa sining mga tinion, i-check aray natin ang pinakuling na sitwasyon direkta dito sa may impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay Subong Yara sa witness stand na si Davao City Mayor Basti Duterte. Angot ini na sa pilasi ka mga transaksyon na sang Davao LGU kag kumay ba ihibalobla si Mayor Basti Duterte sa saning agent corporation nga mo niya nakakuha na sang pilasi ka mga kontrata na sa mga opisina sang gobyerno naton including sa Davao LGU.
26: Documents that you have brought before this court?
27: Yes.
26: I see. Your Honor, at this point, may we be allowed a brief recess so we could peruse the documents so that we could compare? Considering, Your Honor, that the Phil Jeps representative had, in fact, identified only 15 And the witness, Mayor Duterte, is saying now there are 19. So, Your Honor, may we be allowed a brief recess to take a look at the documents?
0: May I ask how many minutes the parties would need? Again, I think the documents consist of about 100 pages. How many minutes would each side need to go over them? So that we can roughly calculate it over lunch. We can add the time for lunch recess.
26: Your Honor, would 15 minutes be reasonable, Your Honor?
0: Attorney Justin?
2: We will see, Your Honor. We haven't seen these documents.
26: Same here, Your Honor.
0: About 100 pages. We're about to give it
2: we
0: to you.
2: We also do not have the copies yet, Your Honor.
0: They're just collating it. Perhaps we can, with the permission of the Senator judges, the Chair can just simply make use of the time by issuing a ruling on the request for admission and the objection and motion to expunge by the respondent. And then we pause for an early lunch recess. And then at before 11 o'clock. And convene again at 12:15. I see, I don't hear anyone objecting, so I guess we can do that. We shall suspend the direct examination.

0: Mayala sa nga lunch break ang aton sa ning Senate Impeachment Court. Kaya mag-resume karon alas 12:15 no sini nga udto mga K5. Bantay ang pag-umpisa sa atos nga pagpangalagad sa programa 11 MBPS.
1: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Hey,

0: Mas bawang toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
1: Mami, itigil ang drama.
0: Angeline,
1: may na-discover na akong timplado na at may sustan.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Ah, lay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabang sa mga butika.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat at sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagid makarang kasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo,
11: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo,
11: DTX 500.
4: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo nga tayo,
11: happy kanunay.
4: DTX 500.
11: Masaligan.
4: Epektibo.
11: DTX 500.
12: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
4: Uswag Ilonggo! E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
11: Yung may D3.
4: E3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
11: Yung may D3.
4: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: Ohio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11 impunto. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
0: Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sali si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre!
11: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
3: Kadaragsa nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap! Dala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katol-katol! DTX Beauty Soap!
4: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Matrepi cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
5: Bakal na sa mga butika!
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasing!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Gortez!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca
9: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar,
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan
3: ang
2: gapanupo
3: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: epektibo,
2: DTX 500.
4: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Pongshi!
6: Angeline?
5: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutrimeats, ulam na! Sa Miki Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Bilang sarap, sustansyarap!
2: D3Bio! Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio!
3: D3Bio! Ang D3Bio!
4: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
3: Mapagat sa mga butika! D3Bio with Vizio!
5: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3Bio!
3: Ang D3Bio!
4: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
3: Mapagat sa mga butika!
4: D3Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
4: D3Bio!
3: Ang D3Bio!
4: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
3: Mapagat sa mga butika!
7: Kapoy!
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: My family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compound.
8: Ganagapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: Epektibo!
9: Aramis
8: mo! DTX 500!
9: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangin.
8: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
8: Mag-DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubok.
8: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Garantisado.
9: DTX 500.
10: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. For Milang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Kasakit ang tiyan.
4: Max4 Biotics.
16: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
4: Max4 Biotics.
16: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
4: Para healthy ang tiyan.
16: Mag-Clinica.
4: Max4 Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: News.
17: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Gadaragsa nga punggod,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
8: Mami!
7: Angeline!
8: Walang masama sa okay lang.
7: Pero
8: sa start

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Ipitibo gid.
3: Extend Food Supplement for men. Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo nga tay.
5: Happy kanunay.
3: DTX 500.
5: Masaligan.
3: Epektibo.
5: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
5: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
3: Masaliga DTX 500.
6: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
5: Yung may D3.
3: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Isipin nyo rasan, oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11.24. Ining oras sa dulong sa inyo sang The Power Trio, Clinica Detex 500, The Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-based ka Vitamin C, kag D3 Bio, the Antiviral, kag Antibacterial Specialist.
0: 11M. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: 11 Mbps.

0: Saka Maninayang nga aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa mga nagatutok sa latag sa kamang radyo, naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM band, kag sa kutob sa malabutan sang aton sining nga pagwaragwag, sa mga nagamonitor sa aton sining nga mga real stations. Sa Bilog nga probinsya sang Iloilo, dira sa Banwa sa Leganesyo, Jang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw, kag dira sa K5 News FM Sara sa may Quinto Distrito. Kag sa mga nagamonitor via Facebook Live, sa mga ka-K5 naton sa Bilog sining nga Western Visayas, sa Bilog sining nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton mga Ilonggo nga mga OFW, sa inyong kabahin sang kalibutan, isagi ka maing oras sa inyo tanan-tanan. O ano man da ang oras, mapakagawon, mapaaga, mapauto, mapahapon, mapagabi, isagi ka maing oras sa inyo, gid mga OFW. I-like na kayong share ng ato sa inyong pagpangalagad para mas masangkad ka, mas madamo ang makabati kag makakuha sang information sa mga uli nagakanabo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa Bilog sa nga Western Visayas. Sa ato sa pagpangalagad, makaupo na to ng ato sa mga K5 News Patrol Reporters. Ara na karon sa ilasitag sa kama area of assignments. Sa ato sa nga patrol, makaupo na to ng K5 Elmer Sable. Sa may bayan sang Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capital, makaupo na to ng K5 Jenny Kauyunan. Naglakip man sa may bayan sa mga regional offices sa aton sining mga gobyerno, makaupo na ton ka K5 Kim Kaluyo. Ako naman yung lagad, inyo ka K5 Enrico Tupas Surita Jr. Welcome sa papalagad sa programa 11
1: MBPS. 11 MBPS.
0: Dire kita sa adlaw sining Martes, pizza 29 sa bulan sang Setyembre. Ikalima, kagitapusa ng Martes sa ikasyam na bulan sa karun niya tuwig 2027.
1: 11 Mbps.
0: 87 na lang ang nabilin, kamagabot na kita sa adlaw sang Pasko. Kagisa na lang kaadlaw na bilin, bugto ng urango sa bulan sang Setyembre. Pagabot na sa adlaw sang Webes, aring kita sa ikapulo nga bulan, ang bulan sang Oktobre.
1: 11 Mbps.
0: Sa aton sariga pagpangalagad, subong adlaw sa ika-31 adlaw para sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Nagatambong subong ang alkalde sa may Davao City, ining si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Kahapon ni Kuntani, no, ang iya sa ning schedule o galing kay tinagpalabot sa mensahe nga available siya. No, subong adlaw until buwas adlaw September 30 mga kakifoy.
1: 11 Mbps.
0: Ginpatawag ining si Mayor Basti Duterte agod niya makakuha no sang dugang information kag ginakabig ni subong no ining si Davao City Mayor Basti Duterte nga isa sa ka-hostile witness.
1: 11 Mbps.
0: Kay ang prosecution luyag nga makakuha sang information no angot sa ginsudlan sining transaksyon sang Davao City Government na no, upod ang ining GenCorp Industries Incorporated nga na no, ginapatian may mga business interest si Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Kay kumadumduman naton mga ka-K5 no, sa saring mga transaksyon nga ginsudlan sang Davao City LGU ang ining nasambit sini no, nga transaksyon that time si Basti kag si Vice President Sara Duterte no, ang no, nagaserbi nga mayor kag subuman Vice President mga kakikay.
1: 11 Mbps.
0: Kay kon madumduman naton na pila sini ka mga information no, nga gin testify angot sa saning ginsudlan nga kontrata na no, sang Davao City Government upod ang ining GenCorp Industries Incorporated nga naka-procure o kung gin-award sang Davao City Government sa GenCorp mga tunga-tunga sang Hunyo tuig 2022, tub-tub Hunyo tuig 2026. Ang ining kontrata na sa kinsitanan ka mga food service contract. Nga sa idalom sa ining kontrata, nagapakita nga yara sa 34,216,900 pesos ang ginsudlan niya kontrata sang Davao City Government kag sang GenCorp Industries Incorporated.
1: 11 Mbps.
0: Amo na nga gipatawag si Davao City Mayor Basti Duterte. Pero ang prosecution, pinagi sa kay Attorney T. Daway mo to sa may nakuha kay lang lunsay sa bat ni Davao City Mayor Duterte. Lunsay lang, no! Siling yaway ko yakbalo. Nga una na nga ginhambal ni Davao City Mayor Basti Duterte nga nakabuhi ni isang statement na way siya yakbalo. Na nga ang iya si magulang na si Vice President Sara Duterte konektado o kung may business interest sa sering GenCorp Industries Incorporated mga ka-K5. Amo na nga waay
1: Mbps.
0: Amo na nga lunsay lang no? Di subong lunch break no? Ang aton sini nga mga senador nga nagasarbe nga impeachment judges sa sing impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Sumugod sa Webes nga adlaw, Oktubre 1 tub-tub Oktubre 14. Mangin na full force na no ang aton sining impeachment trial na parang mapadasig kag ma-expedite ang ining impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte mga kakipay. Kag nahulat-hulata kon man comment na sang sina o sang Korte Suprema angot sa pag-question sa pagpadubo sang voting threshold agod nga ma-convict si Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Why pa si Gapon makapagwa sa anuman sining comment? Ang aton sining Korte Suprema angot sa gin-file no? Ni Attorney Vic Rodriguez angot sa kunbala may makabig na aton na konstitusyonal ang ining pagpanubo sang voting threshold nga ginhimo sang mayoriya sang nagaserbing impeachment judges o kon mga senator judges naton sa sining sambit nga impeachment trial.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:33 sa aton sining pagpangalagad. Aside sa ginabantayan sining comment sa ato sing Korte Suprema, isa pa ginabantayan naton kon ano ang ma-comment man sang Korte Suprema angot sa sining petisyon nagfile sang TRO no, nagahingyo sang TRO o contemporary restraining order ining si Attorney Romulo Makalintal angot naman ini mga K5 sa sining postponement na no, sang barangay kag SK election.
1: 11 Mbps.
0: Kay ko lang tawon naton hindi pa tapos ang laban sa mga luyag no? Nga mayara sa barangay kag SK election no? Hindi pa why pa no? Gani sa mga barangay kapitanda mga barangay officials no? Hindi kita nay mag haum-haum nga tutali hindi naging mada yun ha basta ang iban siling niya hasta pa sa 2028 ang ako singa pagpungko mangutang naman kita pero hindi pa kaya nga base kung makapagwa no ang Korte Suprema kay base na paboran ang ginahingyo ni Attorney Romulo Makalintal nga madayon ang barangay kag SK election pero kung madayon gid man base kung maalangan na no, nga madayon subong atuig either base sunod nga tuig mga kakipay mamo na mabulaman tayo na itong kainitime pwede ini no, nga makapagwa sang desisyon ang aton siningi no, nga Korte Suprema mga kakifay. Pero masip na magambal ang ibang doon kung tuhaw, no? Sang sining nasambit sining hagna nga pagpirma gila yun ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Kung yun, no? Ang ma-take effect ang ining sambit siningi nga kasuguan. Kayo swali mga kakifay, no? Kung mayara kita sang kasuguan, no? Dapat mayaring isang ginatawag nga 15 days, no? Matapos ang publication sa official gazette o kon sa newspaper sa general circulation.
1: 11 Mbps.
0: Dapat mayroon isang 15 days na nga publication. Pero ining pag-postpone sa barangay kag SK election, na kay mayari inisang mga rules on effectivity kag ang publication mga kakipay. Pwede man, no? Nga mayara sang ibans ni, no? Nga mga pamaagi, no? Kay nabutang diri, no? As long, no? Nga may yara sang pagpermasa ni sang presidente ta, hindi naman kinanglan ni, no? Ang ining nasambit ni nga 15-day rule sa pag-publicize mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: So, burubantayan ini kay basi subong simana o kung subong adlaw. Maka-comment ini kay dali na matapos ang filings ng COC. Tani ko madayon ang eleksyon, no? Ang iban sa ni, naghahanda na kung tani ang ila sa ni nga COC na magkadto sa opisina, no? Sa nasambit sa ni nga mga COMELEC offices naton to file sang ila sa nga Certificate of Candidacy.
1: 11 Mbps.
0: Pero tiyan mo nambal na to na hindi pa tapos ang laban. Na may mga ginahulat-hulat pa kiti ang Korte Suprema. Amo niyang pinal, no, nga makahambal. Kon balate ang ning pagpasar. No, san nga kon, san sining hagna sa pag-postpone sa barangay kag SK election. No, makabig na to niya ti konstitusyonal. Kaya kailan tawon na to do gindingot. No, sa mapulong Pilipinhon, ang aton kinimatarong right of suffrage pagpili ta na no, sa aton sa nga mangin leader kag ang iba naghambal nito kapila ni bisis mapuspon daw amo na gani ang iban gani do ini matawag nga sangguning ang kabataan daw sangguningan sa mga katigulangan na gani
1: 11 Mbps.
0: Ti dugay pa na no, kon may pinalang desisyon ang Korte Suprema. Just imagine, na kung luyag mo padlagan, hulat ka pa sa tuig 2028. Mauna pambal naton ang presidential election.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11.38 sa aton siringa pagpangalagad. Iga-check na itong report, direkta sa ibayin sa nga Quinto Distrito. Sa aton si K5 News FM Sara, ini matapos mga ka-K5 nga may isa ka on-call driver. Ano lang on-call driver? Tipo hindi mo nga kung kinanglan mo driver, tawagan mo siya eh. No? Maservisyo sa imo. Nakuhaan ini mga ka-K5 sang masubra 4 ka milyon ka pesos nga balor sang Cebu sa ginpatigayon nga bypass operation sa may banwasang Balasan, Iloilo.
1: 11 Mbps.
0: Madumduma na ton sa nagligad sa ning inadlaw. May duwa man to kasi parado nga may bus operation sa may Quinto Distrito. Ang resulta na mga halos 5 man to sobra ka milyon ka pesos nga balor sang illegal nga duga.
1: 11 Mbps.
0: Tag this information daw ga deliver pa ni gadi diri sa may syudad sang Iloilo. Base ang pagka-uncool driver yab lang ibans ni base pa make-up wala sang illegal sa ninga droga.
1: 11 Mbps.
0: Ibalot ka ng dugang sa report ni Kaki 5 Bridget Di Mayo. Subong adlaw nagpatigayon sang hublag protesta ang grupo sa Piston Panay including mangani ang Manibela na sa bilog sa ninga pungsod Pilipinas. Diri sa may syudad sang Iloilo may pila ka inak ka mga apasayro nga medyo nabudlayan na nga magsakay. At yung sa bagay doon, adlaw-adlaw malang basta peak hours ng kabudlay may magsakay, no? Kay kung overall nga lang tawo naton, hindi man natutali apektado ang atos nga transportation diri sa may bayin sa syudad kag probinsya sa Iloilo kay gamay malang ang nag-upod, no? Sining nasambit sa ni nga hublag protesta.
1: 11 Mbps.
0: Ibalot ka ron sa report ni Kaki 5 Elmer Sable kay ang ining mga nagpatigayon sang hublag protesta alin panisang una no gasulod pa lang ko sa media mo ning mabatian taho ining pag amend sang oil price hike regulation law no kag pagdula sa may excise tax so, o kon IVA amo ning ginasinggit sa mamugon sa duha ka adlaw sa ning transport strike umpisa sa mga adlaw, tugtugwas nga adlaw.
1: 11 Mbps.
0: Sa piyak nga bahin, i-check na kong report ni Kaki 5 Jenny Kauyunan. In connection, nakahatag sang reaksyon si Mayor Raisa Treñas sa saning isyo may kang tanan na sa pagbatikos, pagpakamalaot na ni Pikaw Head Neryo Luhan sa city government. Kaga naumpisa ni Abi, at isang una ni ay may kaso ng daan si Mr. Neryo Luhan na ginfile ni former city mayor Jerry Petriñas. Tanong expecta ron ta sa kay Neryo Luhan ngalon sa ilgid mayo nga balita ang ihambal sini. Of course, may makitaan lang hindi amo, komentara niya gid na on the part sang city government mga ka-K5. Yang latest ni, dumduman na to, nagambal si Mayor Raisa Treñas angot sa saling nasambit sini na nga dapat nga ang ining mga sibilyan no, gina-offer niya na nga mga sibilyan pwede niya kadala sang patrol car sang police naman. Na kung natawon natin, tido mayo man, ang pagtanay na mga bulig sa mga kapulisanta. Na kung kaysa budlay kay iti pulista nagabantay na kadala kapasang imo sa ninyo nga patrol car, kusado kapoy ka man. Yung galing, kung basiyan natin abi ang memorandum na sa Philippine National Police, na bawal magdala ang isa ka sibilyan na sa isa sing ka patrol car.
1: 11 Mbps.
0: Hindi rin naman na gin komentaran ang ining nasambit sa ninyo na nga report na angot sa sing statement mga ka-K5. Ambal ni Neryo Luhan, naway nalungong si Mayor. May mga gina-post sa iya social media no, sa iya sa Facebook page. Angot sa saning dok angay ng mga memes kami makurukanta. Dito na rescue ganti the time si Councilor Ninit Dilyana. Sini kuan naman, ikaw si Ninit Dilyana naman ang ginabira ni Mr. Neryo Luhan. Pero nakatag-reaction no, si Mayor Raisa Treñas kag anong sabat rin ni Mr. Neryo Luhan sa saning statement ni Mayor Raisa Treñas.
1: 11 Mbps.
0: Bala mo naman si Neryo Luhan nga, surun logo na yan. Hambalikan niya, amang init, amang utos, piyarde. Idaw, ang sulat no ni Council ni Diliana sa opisina ni Gobernador Arturo Toto Defensor, daw no effect, how? Umamo siya na, galipay pa si Mr. Neryo Luhan. Anong reaksyon niya, ha? Now, sa ato siya pagpangalagad, there is a Martes edition sang 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Sa piyak na bahay ng suspect sa pagpatay sa 60 anyos nga tigulang, napaskaan na sa kaso mga ka-K5.

0: Aba, abagi na pa siguro ha, ang hugot ipagbantay sa may entry point sa riyon. Apamang ko taw ay makita dirisan niya sa Shabu Laboratory. Nga ang musika damo, damo sa iligal na duga ang kasulod rin sa may syudad ka probinsya sa Iloilo kung ang PDEA 6 hugot ipagbantayan ang mga entry point sa riyon.
1: 11 Mbps.
0: Hugot-hugot o konas na lang tasambal. Kahit ikaw nungguta di damo kita sa may mga na-intercept na nga mga kontrabando sa tagsa naton ka mga port na balaan naton ginapalusot man sa port kay budlay mga palusot dito sa airport. Isa sa mga istrikto kagrabing seguridad kay ginapatuman sa mga airport ha. Amin nga kung may mga kontrabando budlay kadaknusot hasta ganing perfume mo ang cologne mo hasta gani ang emotioning power bank. Ah, nga mataas na lamad lagko. Ah, why nang panugutan niya makalusot sa airport? Tiambot lang kun sa mga seaports naton. Ah, pinagi sa mga ruro naton kun ugot kay mga pagbantay. Ah, nga kon lang taon naton kung magdala ka ni kontrabando do makalusot gid sa mga seaports ta.
1: 11 Mbps.
0: Bale kon dugang sa pagpalaga ton sa report ni Kifay Bakim Kaluyo.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:46 sa aton sining pagpangalagad pagkatapos ang K5 sa ato sing MyTC Network News. Amo na ato sining pag-check na sa mga report sa aton sining nga mga K5 News Patrol reporter. Ang fair rollback posible, no? Pwede liwat mapanubuan ang plete once kuno nga ang presyo sang gatong maganubo kag mas stabilize. Pero amo ni nga sitwasyon dito sa ibayin sang Middle East. Ang relasyon subong sang US kag Iran padayon nga nagasingki kay si US President Donald Trump no ginreject ang ginapropose nga kalinungan no sang Iran. Ang peace proposal sang Iran now ginsnab now ni US President Donald Trump. Kaya anong resulta sini? As long nga padayon ang ining konflikto sa tunga sang Estados Unidos kag Iran, expectaron ta now nga ang ining presyo sang gatong hindi na magbalik pa sa daan tong presyo. Before ang inaway dito sa may Middle East, ang presyo sang gatong tara lang gawrampak sa 60 pesos kada litro sang diesel kagasolina. Pero subong mga ka-K5 nagalumapaw na 100 pesos ang presyo sang diesel.
1: 11 Mbps.
0: Ang gasolina gawrampak na tag 90 pesos kada litro, depende na kung sa diin ka mga lugar ay samtang doon nagapalayo kag-ara kamo sa mga kaumhan kabanwanan ta, sus, Mario Josep, nagasaka man ang presyo sang gatong.
1: 11 Mbps.
0: Ti-expecta ron ta, despite subong nga adlaw, may pagnubo sa presyo sang gatong. Mga 7 pesos on the part sang diesel, pero sa gasolina, sinintimos. Ginsakaan ka sang gasolina sa nagligad sining kasimana, nga mga halos 5 pesos. Subong panubuan ka sinintimos. Hindi nang hustisyada. Pagkatapos sina, ginaexpectar nga sunod nga semana, base luwat may patigayuno naman nga oil price hike.
1: 11 Mbps.
0: Tagtik umpisa kapon nga adlaw, September 28. Ang piso gindugang nga plete sa mga traditional jeep naton. Sang una 13 lang ang aton sininga plete, minimum fare. Kay samtang nagalawig ang imusin nga biyahe, nagadugang man ang imus nga balayran. Aminom fare 30 pesos dugangan sang piso nanging 14 na. Kon pala sakay timo sa modernized jeep imbis nga 15 pesos ang imo balayran nagdugang sa 2 ka pesos na imo na nga 17 pesos mga kakifine.
1: 11 Mbps.
0: Ti piniso piso malang ni. Pero kung adlaw-adlaw ikaw nagabiyahe ang ini nga piso kung subton mo mga kakifay, ha? Ah, dako man mo. Ah, sa isak bulan, tingbabla kung plagasto mga nadugang sa piso. Ah, bisan sa isa ka adlaw, duwala ka piso sa indugang mo. Sa isa sa nikabulan, 60 pesos. Sa isa sa nika...

0: tuig, mga yara sobra sa 1,000 pesos. Ang iga nang dugang nga gasto mga K5. Di magluwas na kun na pilapagin ka ride. Iban sila kadto ka may mga double ride, may triple ride. Di samtang damo sakay mo, dako man ang gasto nga dugang sa imo sining nga plete. 11 Mbps. Di kon sang una medyo may mga kru kaya-kaya ka, may buro budget ikaw. Kung magsakay ka subong sa taxi, pagpungko mo, na ang flag down subong 65 pesos na. Na pero no need na nga i-calibrate ang ining taximeter. Kaya ang gin-islan mo lang yang kuan mo, ang minimum fare sa taxi. Ang adjustment sa kilometro kag sa time, why man nagdugang. Kay patag ta lang blas man nagasakay sang taxi. Kon ang minimum fare subong gindugangan sang 15 pesos kay sang una 15 nimo. So ginaprobahan sang LTFRB nga dugangan ang minimum fare sang 15 ka pesos. But silingon, kung magpumang sakay ikaw sa taxi, kay tiwain na makalibrate ang taximeter, ang flag down sina 50 pesos pa lang. So kung magpadulong ikaw, halin sa pagsakay mo sa taxi, mapadulong ikaw abi sa isa ka establishmento, halin kan bisaro, makadto ka sa Mandurriao. Pag abot mo dito, kung ang imo balayran na sa taxi, balor abi 100 pesos, but silingon, madisyonal ka lang na, no? 15 pesos. Busilingo ko sang una, binaydan mo 100 pesos, dugang ka lang 15 pesos. 11 Mbps. Para matagla ka, why reklamo sa driver ka sa mga pasayro? No? Kag, ang sa taxi abi, after sang 1 kilometer nga biyahe, ang ining flag down, no? Ginadugangan ina sang 13 pesos kag 50 centavos. Subot sa lingon, pagsakay mo ang flag down abi 50, after nga nagyahi kao isa ka kilometro, madugang ina 13 pesos kag 50 centimos. Pero basi mambal ka mo, amo lang na, samtang nag-travel ka mo, kung ang travel ninyo is 1 minute, may additional nga 2 ka pesos. Kung 5 ka minutos biyahe mo, of course may dugang sini nga 10 ka pesos. Kung mag 2 kilometro ang biyahe mo, madugang pag na 13 pesos kag 50 centimos. Busilingon, kung pagsakay mo sa taxi, 2 kilometro ang kalayoon, nga imo siya pagabihon, may idugang ina, sa flag down nga 26 or 27 pesos. No, kahit kada isa kilometro, 13 pesos kag 50 centimos. Mga kakigay. So, amo na, no, basic ibot na kong kaysa, nandun ka na, sig, tumagapit ikaw. No, kay ti, dapat na kay balo kita. No, paano kung nabalaan? Nanging taxi driver kita mo. Mga isang matakatuig, drive na sa taxi. Amo na sa una, ngayon sindihan, tagi na. No, kay kung naway kayo na lungong, kibot kao. Okay, na 50 lang to, oh. Naglumpat na sa sintay 3 pesos kag 50 centimosaw. Pagkatapos kung nag-travel ko isa ka minuto, maduga na 2 ka pesos, mga kakifive. Amo na sa sitwasyon na sa malagasakay sa taxi. 11 Mbps. Sa mga TNVS ya, ati pagsakay mo lang na ya, abala mo na kung pilang balayran mo. Pero kung kisaway nagpareho ha, sambal mo kapo nagsakay ko, na sa mga Grab la, Maxim, ano pagiging mga application ba? Yun nga ang the same lang akong ruta, lang nagnabaydan tao. Why ka para riyo? Ati kung kaysa, basta traffic gani, no? Dako ng blairan, basta gani mga peak hours, no? Gadugang man sukot, no? Gadugang man ang imo sininga balairan. 11 Mbps. Diba, si Iban Blaman, bala doon may daya to, ah. No? Before kita nga mag-ambal, dapat makaibalo kita. Ma-educate na to na ang aton sining nga kaugaling. Sa atong pagbalik, duga pag mabalita ang impormasyon pagkatapos ang Mighty C Network News.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. K5. championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: My family history ba na kamuhos ang diabetes?
3: Mag-TTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TTX 500 ka na!
2: TTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: TTX 500 garantisado,
2: epektibo,
3: aramis mo. TTX 500!
4: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
5: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
3: DTX 500
0: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tay,
3: happy kanunay.
0: DTX 500
3: masaligan,
0: epektibo.
3: DTX 500
6: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
5: Dere ang nakadami di.
7: It's Iloilo Supermart APUM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gid ini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-100076 Series of 2026.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
8: Tapos kapag natulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko DTX 500. Tansin ko, ang layo na lang nalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko, yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500.
0: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
9: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
10: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, PCG nagsampa na ng administrative at criminal complaint laban sa kapitan ng MV June Aster. Kampo ni later First District Representative Martin Romualdez, iginiit ang mahinang ebidensya para makapagpiyansa sa kasong plunder. At 100.5 million pesos na pondo inilaan ng DSWD para sa mga planters at manggagawa ng tubuhan apektado ng peste sa Capiz.
10: YGC Network News. YGC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, PCG nagsampa na ng administrative at criminal complaint laban sa kapitan ng MV June Aster. Balitang hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
11: Nahaharap sa administrative charge at criminal complaint si Captain Ruel Sarmiento, kapitan ng MV June Aster, matapos na magsampa ang Philippine Coast Guard ng mga reklamo kaugnay ng mga irregularidad na natukoy sa passenger records ng barko bago ito masunog noong September 9 habang naglalayag patungong Coron, Palawan. Kabilang sa isinampang reklamo ang falsification of public documents na inihain sa Department of Justice at nakabatay sa Master's Declaration of Safe Departure na isinumite at nilagdaan ng kapitan bago bumiyahe, na naglalaman ng deklarasyon sa bilang ng mga pasahero at crew maging sa pagsunod ng barko sa mga itinakdang safety requirements. Matatandaang sa unang mga naging pagsusuri ng PCG, hindi nagtugma ang bilang ng mga nakalista sa passenger manifest at ang mga aktual na nakasakay sa barko. Kasama rin sa nilagdaan ang pagpapatunay na may sapat na kakayahan ang barko at mga crew nito sakaling magkaroon ng aberya sa gitna ng paglalayag. Samantala, hindi pa dito nagtatapos sa mga posibleng pananagutan ni Sarmiento dahil sinabi ng PCG na binubuo pa nito ang iba pang posibleng criminal complaints habang hinihintay ang resulta ng separate investigation ng iba pang ahensya tulad ng Bureau of Fire Protection at Marina. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: Samantala, kampo ni later First District Representative Martin Romualdez, iginiit ang mahinang ebidensya para makapagpiyansa sa kasong plunder. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
12: Iginiit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na mahina ang ebidensya laban sa kanya. Kaya naman, hiniling nila sa Sandigan Bayan 3rd Division na payagan siyang makapagpiyansa sa kinakaharap nitong kasong plunder sa isinumiting petition for bail kahapon ng Setyembre 28. Iginiit na mga abogado ni Romualdez na nabigo ang Office of the Ombudsman na patunayan ang tinatawag na proof evidence sa naturang kaso. Ayon sa depensa, walang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Romualdez sa umano'y 7 bilyong pisong irregularidad sa mga proyekto ng flood control. Dagdang pa nila, hindi na ituro ng prosekusyon ang anumang tiyak na proyekto, kontrata o direktang utos mula sa dating opisyal na nagpapakita ng sabwatan o paglabag sa batas. Binigyang diin din ng mga abogado na walang balak lumabas ng bansa si Romualdez. Patunay umano nito ang pagsuko ng kanyang pasaporte sakaling pagbigyan ang kanyang hiling na piyansa. Gayun din ang pagkakaroon ng umiiral na whole departure order laban sa kanya. Bukod dito, inilarawan din ng kanyang kampo ang kalusugan ni Romualdez bilang isa pang dahilan upang manatili siya sa bansa dahil mayroon umano itong kondisyon sa puso na maaaring maglagay sa panganib sa kanyang buhay kung siya ay maglalakbay. Sa ngayon, hinihintay pa ang tugon o komento ng prosekusyon kaugnay ng isumiting petisyon para sa piyansa ng akusado. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Ariscado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
9: At mga KK5, balita mula Capiz, 100.5 milyong pesos na pondo inilaana ng DSWD para sa mga planters at manggagawa ng tubuhan na apektado ng peste. Balitang hatid sa atin ni KK5 Rolda Villarreal.
13: Mahigit 10,000 planters ng tubo at mga manggagawa na napektuhan ng pesteng Red Striped Soft-Scale Insect o RSSI sa apat na bayan sa lalawigin ng Capiz ang makakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa datos mula sa DSWD, itinakda sa 10,325 pesos ang matatanggap ng bawat beneficyaryo sa ilalim ng programang Emergency Cash Transfer o ECT Assistance. Mula sa kabuuang 10,194 na beneficyaryo sa unang batch, 4,055 ang mula sa Bayan ng Pilar, 2,914 sa President Rojas, 2,910 sa Maayon at 315 mula sa Dao. Umabot sa kabuuang 105,253,050 pesos ang pondong inilaan ng pamahalaan para sa nasabing programa. Pinangunahan mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang distribusyon ng tulong para sa mga magsasaka at manggagawa sa tubuhan. Samantala, target namang mabigyan ng iba pang mga apektadong benepisyaryo mula sa iba pang bayan sa lalawigan sa ilalim ng susunod na batch.
14: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: Samantalay sa patay, dalawa na iligtas matapos matrap sa malalim na balon sa Tugigaraw City. Balitang hatid sa atin ni KK5 John Chavez.
15: Nasawi ang isang individual habang maswerteng na iligtas ang dalawa pa matapos silang matrap sa isang malalim na balon sa Barangay Balsain, Tugigaraw City, Cagayan kahapon, Setyembre 28, 2026. Mabilis na kumilos at nagsagawa ng magkakasanib na operasyon ang Coast Guard District Northeastern Luzon Response Team, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, mga opisyal ng barangay at iba pang lokal na tagapag-responde upang agad na may ahon ang mga biktima mula sa balon. Bagaman agad na isinugod sa pag-abutan ang mga biktima, ngunit idineklarang dead on arrival ang isa matapos itong wala ng malay ng may ahon mula sa hukay. Samantala, ligtas nang nakalabas ang dalawang kasamahan nito. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga awtoridad ang sanhi ng insidente at ang detalyeng may kinalaman sa pagkahulog ng tatlo sa malalim na balon.
16: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
9: Lalaki patay sa pamamaril sa Negros Occidental. Biktima pumunta sa K5 News of Bacolod upang pabulaanan ang alegasyon na sangkota sa isang krimen bago ito pinataya. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
17: Anim na mga tama ng bala sa katawan ang natamo ng isang lalaki sa bayan ng Murcia sa probinsya ng Negros Occidental matapos itong tinambangan ng men riding in tandem sa Barangay Salvacion Martes ng umaga, Setyembre 29. Pinangalanan ni Barangay Kapitan Jenny Jimenez ang biktima bilang si alias Ernie na nasa edad 40 anyos pataas. Kinumpirma din ng kapitan na nakasuot ng bonnet ang mga suspect na mabilis na nakatakas mula sa eksena ng krimen. Noong Setyembre 21, Lunes, nagtungo pa sa estasyon ng K5 News FM sa Bacolod ang biktima upang pabulaanan ng isang krimen na naganap sa Barangay Handumanan sa Bacolod City kung saan binaril at binawihan ng buhay ang isang senior citizen. Sa naturang interview, pinangalanan ni alias Ernie ang di umano'y responsable sa pagpatay sa matanda. Ayon naman sa mga pulis, pagnanakaw ang isa sa mga motibo sa pagbaril sa senior citizen sa Barangay Handumanan dahil nawala umano ang cellphone ng biktima. Sinabi rin ng mga pulis na imbulmado sa illegal na droga ang suspect sa krimen. Ngayong Martes, Setyembre 29, pinaslang na rin si Ernie matapos pinangalanan sa radio interview ang di umano'y responsable sa pagpatay sa senior citizen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
9: Gayun din Mister, binaril sa ulo ang misis dahil umano sa usaping pera. Kabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5K Buscaino.
18: Binaril ng Mister sa ulo ang kanyang misis dahil umano sa pera. Kinilala ang biktima na si Eli, 71 years old. Arestado naman ang sospek sa Sintay Uso Anyos residente ng Purok Uno, Barangay Salong, Lanao del Norte. Ayon kay Lieutenant Jose J. Iscamillan, Deputy Commander ng Baroy Municipal Police Station, galing sa inuman at fiesta ang sospek. Pag-uwi sa kanilang bahay, nagkaroon ng alitan ang mag-asawa. Batay sa CCTV, bitbit ng sospek ang caliber 45 at binaril ang kanyang misis sa ulo. Dagdag pa ni Iscamillan, sinabi ng sospek na hindi siya binibigyan ng pera at may issue rin sa lupa at iba pang dahilan ng pamamaril. Pinabulaan naman ni Iscamillan ang aligasyong humingi ng pera ang sospek para ibigay sa kanyang lukadidang. Nakuha sa sospek ang 14,000 pesos cash kasalukuyang nakakulong si sa Baroy MPS at maharap sa kasong parricide.
19: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Fixer ng driver's license sa Aklan, may di umano'y kasabwa at natauhan ng LTO sa labas ng Western Visayas. Balita hatid sa atin ni K5 Gloria Velias Manyo.
20: Iniimbestigahan ngayon ang umano'y kasabwa at natauhan ng Land Transportation Office or LTO mula sa labas ng Western Visayas. Ito'y kaugnay ng pagkakaaresto sa isang hinihinalang fixer ng driver's license sa bayan ng Calibo, Aklan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, hepe ng Calibo PNP, lumabas sa kanilang imbestigasyon na umano'y may koneksyon ang sospek sa pagproseso ng mga lisensya sa labas ng rehiyon. Naaresto sa entrapment operation ang 57 anyos na si alias Bell sa compound mismo ng LTO sa Barangay Tigayon, Calibo matapos umanong humingi ng hanggang 12,500 pesos na pera kapalit ng pagproseso ng driver's license. Na-recover sa suspect ang ilang driver's license ng kanyang mga kliyente at perang umano'y ibinayad para sa naturang transaksyon. Ayon pa kay Vargas, maaring managot sa LTO ang mga kliyenteng nakakuha umano ng lisensya sa pamamagitan ng suspect habang patuloy ang investigasyon sa umano'y kasabwat nitong tauhan ng LTO. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
9: Samantala, LNB President Tahan Langit nag-abiso sa mga barangay officials sa Antique na huwag abusuhin ang kanilang posisyon. Balitang hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
21: Nagpaalala sa liga ng mga barangay, Antique President at ex-officio SP member Julius Cesar Tan Langit na hindi dapat inaabuso ng mga barangay officials sa Antique ang kanilang posisyon. Sa panayam ng K5 News FM sa board members, sinabi nitong kailangan gawin ng mga barangay official ang kanilang makakaya upang maging maayos ang kalagayan ng kanilang nasasakupan at makatulong sa pag-unlad ng bawat barangay. Samantala, ikinatuwa naman ito ang pag-extend sa termino ng mga barangay officials dahil magpapatuloy ang kanilang mga proyekto na makakatulong sa kanilang mga nasasakupan. Inaasahan naman ng opisyal na sa unang linggo ng Oktubre may sasagawa ang distribusyon ng bawat barangay makikinabang programa sakaling mapirmahan na ng Gobyerno Nasyonal ang Gift of the Nation. Matatandaan noong September 25, 2026, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nag-extend sa termino ng mga opisyala ng barangay at sanggol ng kabataan sa 5 taon. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: At on-call driver, nakuhanan na mayigit 4 milyong pisong halaga ng illegal na droga sa lalawigan ng Iloilo. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
22: Arestado ang 26 anyos na on-call driver matapos makuhaan ng mahigit 4 million pesos na halaga ng pinaniniwala ang illegal na droga. Isinagawang drug buy-bust operation sa Barangay Kiasan, Balasan, Iloilo, las 2 ng hapon, September 28. Kinilala ang sospek kay Arias Tonton, may live-in partner Engineer at residente ng Barangay Saragosa, Balasan. May bigat na 600 grams ang mga suspected shabu at umabot sa 2 buwan ang naging monitoring sa subject bago nahuli. Ayon kay Police Lieutenant John Patrick Alabado, ang hepe ng Balasan Municipal Police Station, di umano'y mula sa Manila ang illegal na droga na dinadala ng suspect sa pamamagitan ng barko. Aminado rin ang suspect na nakadeliver ito ng 2 kilong illegal na droga sa lungsod ng Iloilo noong Setyembre 27. Sa ngayon, nasa kustudiya na ito ng mga otoridad at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
9: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, kinumpirma ni U.S. President Donald Trump na nakipag-ugnayan ang mga opisyal ng Amerika sa mga mediator mula Qatar na nagsusulong ng pagtigil ng kaguluhan sa Iran. Gayunpaman, hindi na nagbigay si Trump ng karagdagang detalye hinggil sa mga napag-usapan ng U.S. officials at maging ng mga mediators. Samantala, nakatakda rin ang mga makipagpulong si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa mga mediator sa kanyang pagpunta sa New York, kabilang sa mga inaasahang pag-uusapan ang posibleng tuluyang pagtigil ng labanan at ang pagbubukas muli ng Strait of Hormuz. Gayun din, muling iginiit ni Trump ang kanyang pahayag na magwawagi ang Estados Unidos sa digmaan nito laban sa Iran.
10: YTC Network News. YTC Network News.
9: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Leonard Virag sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berham para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
1: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
10: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
10: 11 Mbps!
4: Pabalik mga K5 sa ato sa pagpangalaga dili sa Martes edition sa programa 11 Mbps mga balita kag public service.
10: 11 Mbps.
4: Alas 12:17 na ang oras sa udto. Tanana nakaigma, magluwas lang ako. Ayong udto lang da sa mga customer sa Antica May Kalanaan sa may Barangay Rizal Apos. Kay kita rin na sa kabataan kag manang Veronica nagalanog kita da. Anong plan niya gahon tada? Mayroon na pagtimo-timo sa mga customer. Pero samtang nagapropanyaga, kamo kami din bahala sa mga balita. Alas 12:17 sa atong sunig pagpangalagad. Ang ininga oras sa dulong sa usang The Power Trio, Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Ang MyTC, alkaline-based ka vitamin C, kag D3 bio, antiviral, kag antibacterial specialist. May D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Available sa mga klinika outlet sa inyong lugar, dili sa may syudad sa Iloilo, klinika outlet, Dalan E. Lopez, sa tupad sa St. Roberts International College, sa hilirada sa Robinson's Place, Harold. Sa may banwa sa Mayag-Abo, na kay Baybay Norte, ha? Ang ato sa klinika outlet sa tupad sa MCR Agriventure. Sa may syudad sa Pasay, Barangay Poblasyon, Ilawod, kag sa may banwa sa Kalinog, Coastmart, Kalinog. Kag sa may banwa sa Sara, taga Quinto Distrito, Klinika Outlet naton ara sa Barangay Apulista sa may RGM Building sa may Banwa Sangsara. Ang mga klinika products pwede din ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kang mabakal sa kapakunang butika, kag pharmacy sa inyos ning nga lugar.
10: 11 Mbps!
4: I-check ng report ni Kipa Bridge de Mayo. Unahon talang ni Kay ang illegal na droga, ambal naton, wagin sa katapusan. Amon nga hambal na ton, mauna pag-uba ang kalibutan pang droga, siguro do, hindi gin madula. Kay halos pilasrik ka mga bypass operation. Nagipatigayon sa Quinto Distrito, no, ilabinig kita sa may area sang Balasan, Banwa sang Sara, Banwa sang Istansya, pesos, Mario Sip, minilyon ka pesos yung balor sa iligang na dugaw.
3: 11 Mbps.
4: Ano, damo yung kwarta, taga Quinto Distrito, da? Ako nga, ang gaduging dang iligal na duga sa inyo sa nida nga distrito. Siapat naman ka milyon, no? Ang pagka-uncool driver, yung laban-laban sa ni basi kon may nagasugo sa Iabla, no? Nga mag-drive, pero galiti mo ang negosyo, no? Pag kuha dito sa nga iligal na duga, no? Sa Metro Manila o kung sabihin nga bahin sa pungsod Pilipinas.
3: 11 Mbps.
4: Kahit yung on-call driver, bo, silingong tawagan mo lang, no? Kung pwede ka pa-drive, bayran mo lang, tinadakpan, no? Ining nasambit sa nga 26 anyos nga on-call driver nga kikilala sa kay alias Tonton.
3: 11 Mbps.
4: Ibalaon ta ang dugang sa nga report o pod kay Kaki 5 o Reggie Di Mayo.
5: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
4: K5 Reg? Okay, Kaki 5 Reg? Okay, alas sa 12:20 sa atong sining pagpangalagad. Gina-check ni Kaki 5 Paul atong sining sa technical side. Ang signal ni Kaki 5 Bridget de Mayo, kahit i-area ni sang K5 News FM Sara. Do pila ni ka mga bypass operation nga amo sining tamak ka dako nga balor na sang illegal nga droga mga Kaki 5. Ara na partner
3: 11 Mbps.
4: Gina-establish lang gid ang gina-establish lang gid no ang connection naton sa kay Kaki 5 Reggie Di Mayo. Kay naka-interview ni siya sa Hepe sang Balasan na Municipal Police Station. Mayong udtol na sa taga Banua sang Balasan. Kay taga Diratman ang nagdaog sa aton sa ning inter-school live reporting competition sa secondary level. Dira sa may Banua sang Balasan na Iloilo.
3: 11 Mbps.
4: Alas 12:21 na sa aton sa ning pagpangalagad. Kagiga check man aton karon ang report ya Kipay Bakim Kaluyo. In connection sa assessment, no? Kay ti subong may yara sa patuman nga hublag protesta, may yara sa transport strike, pero mga pilang bato malanga, ha? Subong nga kapigaduhon na kagagipatasa naman ang ila sa nga plitehan, nagsaka naman ti laban-laban na kuana madugang naman ang kita. Na di bala Sir Boyet Parkon, paring Boyet Parkon nga monitor sa nga pagpangalan. Kaya kalinya ka K5 Bridge ni Mayo.
5: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
4: K5 Bridge.
6: K5 Enrico.
4: Go ahead.
6: K5 Enrico, no, natala na karon nga ipasaka ining kaso nga 165 kon comprehensive dangerous drugs act of 2002. Batok ni sa on-call driver K5 Enrico nga nadakpan sa Ginpatigayon nga drug bypass operation sang Balasan Police Station kahapon sang hapon Lunes, Setyembre 28 sa may barangay Kiasan, Balasan Iloilo kon diin K5 Enrico nakuhaan ining on-call driver nga ginkilala kay alias sa Tonton, may live-in partner in siya kag residente gid siya sang barangay Zaragoza, Balasan. Sa diino K5 Enrico si alias Tonton ang nakuhaan sang masobra 4 million pesos.
4: Grabe ba?
6: 4 million pesos nga balor sang illegal nga droga K5 Enrico. Sunod no kay Police Lieutenant John Patrick Alabado ang hepe sang Balasan Police Station nga si alias sa Tonton ni K5 Enrico ang wala ni nagatiner sa ilaning lugar sa may barangay Zaragoza kuntariin nagatrabaho ini siya sa may Manila bilang on-call driver. Ang masami ang isa lang ni sa mga ginhambal ni Police Lieutenant Alabado wala ni siya K5 Enrico nagatrabaho bilang on-call driver kundi nag-deliver ni siya sang illegal nga droga dito sa may Western Visayas.
4: So ang iyagali so, nga ginafront the driver on-call driver pero ang purpose pagka on-call driver siya na iyagali ang nagakuan nagatransport sa illegal na droga ka K5 Reg?
6: Yes, K5 Enrico kay kung hindi kita magsala kang September 27, nakadeliver pa inyo siya kay Pam Enrico sang 2 kilos o kung 2 ka kilo sang illegal nga droga diri sa Iloilo City. Sa gadid to kay Pam Enrico na tukiban sang aton nga mga kapulitan nga ining subject o kung ang aton nga suspektado ang aktibo ya sa pag-engage sang illegal nga droga kay Pam Enrico.
4: Okay, so Botselingon ang area sa ni is bilog nga probinsya sang Iloilo, hindi da sa Quinto distrito ka kay Pam Ridge kay Nebloan naton sa nagligal sing may inadlaw may na separado nga may bus operation ang balor sa illegal na droga daw sobra man to 5 ka milyon ka pesos ka kay Pam Ridge. So ay isang connection sa una drag mabaybas operation abe.
6: Yes, kay Pam Enrico na pamangkot na gani si Police Lieutenant Alabado kung ining subject may konektado ini sa mga grupo balanga na dakpan mansan na ligad ng mga sinimana sa ginkasa nga operation. So subong kay Pam Enrico ongoing kadiri ang ilang investigation kag verification man since ining subject ang tumandok man niya sang balasan Iloilo. Apesar nga ti wala man ini siya nagatiner diri sa May Zaragoza sa Balasan kag nagaubra dito sa Manila, pero dako ang possible kay Pam Enrico nga ining subject may connection sa mga individual nga nadakpan man sa illegal nga droga. Kaya lately kay Pam Enrico minilyon niya ang na-confiscate diri sang aton nga mga kapulisan sa pagpatigayon sang illegal operation kay Pam Enrico.
4: Di ang problema, paano nga nakasulod ining si alias Tonton dala ining mga illegal drugs diri sa may Western Visayas dala sa may Quinto distrito nakadeliver sang 2 ka kilo diri sa may syudad. Paano ni nakalusot niya bikon na din siya gagin sa Roro ka K5 Reg?
6: Yes, K5 Enrico sa yagyan o sa official nga tiining subject kaling ini siya sa Manila kagati ang ining pag-deliver niya sa illegal nga droga ang ginakarga niya K5 Enrico paagin sa barko upon ining Roro K5 Enrico padulong diri sa may Western Visayas. So since ining subject ni Pam Enrico ti on-call driver ini siya kalimbawa according diri kay Police Lieutenant Alabado nga kun mayara ini siya sang transaction diri sa Iloilo magapadulong ini pero mayara ini siya sang dalaman nga mga illegal nga droga kay Pam Enrico since amunin na tabo kay Pam Enrico since September 27 nga ti naka-deliver pa ini siya sang 2 kilos nga illegal nga droga sa Iloilo City.
4: Sabi ko do si Toman sa maporta nga nakalusot nga K5 Ridge.
6: Siya muna K5 Enrico maidsubong no ang investigation man sang aton nga kapulisan since dako ni siya nga balor sang shabu ang na-confiscate ni sang aton nga kapulisan batok ni sa subject ni Pag Enrico.
4: Okay, siya gini nag-distribute o kung may ginahulugan ni siya nga manugbaligyat na sa may Quinto distrito ka kay Five Ridge?
6: According kay Police Lieutenant do nga mayara ni siya kay Pag Enrico nga mga parokyano man sa may mga kaiting nga mga kabanwahanan especially sa may pagkagabalasan. So, especially amuna no ang isa sa mga ginahimo manisang subject naton nga si alias Tonton matapos ini madakpan sa operation K5 Enrico.
4: Sige, salamat kay K5 Ridge.
6: Sige, K5 Enrico no may interview kita dira kay
4: okay.
6: Ara Alabado. Pamatian bala naton kay K5 Enrico.
4: Sige.
0: Latest update naton sir sa ginkasa ninyo nga drug by bus operation sa may Dara Banwas ang Balasan.
7: Sir, bali for filing na siya sir ngayon sir.
0: Oo.
7: Nagpa-schedule kami sir mga 2 or 3 p.m. sir sa Hall of Justice sir.
0: Okay. So background naton sir sa subject naton, bali since madako-dako ni sir ang na-confiscate naton malapit 4 million pesos. Bali sa di initial usually sir nagkuha sang supply sang illegal nga droga.
7: Sir bali sa case kan sir, pinas kami sir, bali sa Manila siya sir nagkuha sir ng Acer nga source.
0: Tapos
7: so amo na sir, so since Korea siya sir, naga-transport siya sir from ng illegal drugs from Manila sir papunta din sir sa Western Visayas.
0: Okay. According sa iya sir, mga dugay na ni siya sir nagahimo ni isang pag-distribute sang illegal nga droga since isan siya ka on-call driver sang privado nga salakyan, sir.
7: Based man sa iya, sir, isa bago lang din siya sa nag-engage, sir. Pero based sa casing namin, sir, sa aming commentary sa iya, sir, isa medyo madugay-dugay na rin siya, sir.
0: Mm-hmm. So usually, sir, ining subject, pila ni sir na baklan sa iya kag nakuha sa iya tanan, sir?
7: 9,200, sir, ang aman, sir, nga ano sa iya ka transaction kag nakuha siya, sir, sa iyang possession ng more or less 600 grams, sir, with a standard drug price of 4,080,000 pesos, sir.
0: Okay. So ining subject, sir, tumandok yun in isang barangay Zaragoza?
7: Yes, sir, pero hindi na siya gatinir dito, sir, sa may Manila na siya, sir, gatinir.
0: Mm-hmm. Ano ni sir, masamin ni siya, sir, nagpauli dari sa Balasan?
7: Actually, sir, hindi na siya, sir, umuwi dito sa barangay nila, sir, no? Bali, meron na siya mga pinapagsakan dito, sir, pero in terms of pag-uwi sa kanila, sir, hindi na siya, sir, masano umuwi sa kanila, sir.
0: Okay. Based man sa information, sir, nga ti aminadong ining suspect nga si alias sa aton nga subject na si alias Tonton, sir, bali, isang September 27 or September 27, aminado ini siya, sir, nga nakadeliver ini sang duha ka kilos ang illegal nga droga within diri sa Iloilo City. Bali, sir, paano ninyo, sir, na ano, sir, na tukiban or at least na balaan, sir?
7: Yes, sir, bali, meron tayo, sir, mga confidential informant, sir, no, na ginagamit, sir, para matrack and ma-monitor natin siya, sir.
0: Okay. Bali, ano, sir, possible, sir, ining suspect may connection ini, sir, sa mga mas dako pagid nga mga grupo bala nga nagabaligya sang illegal nga droga?
7: Amo na, sir, as of now, sir, ang amon nga gina-validate in gina-investigahan pa namin, sir, thoroughly. So para mas mayroon kami, sir, no, na mas mabigat na ebidensya, sir, kung mag-divulge kami, sir, ng information.
4: Okay. K5 Ridge?
6: K5 Enrico.
4: Oo. Basic on na damo siya sa connection to sa Manila, siya dang nagadulong sa nga mga illegal drugs sa Quinto Distrito, sa iya sa nga Banwa, amo nga daw dako gid ang nga nakuha sa iya nga balor sa illegal nga droga, K5 Ridge.
6: Yes, possible gid K5 Enrico. Ti subong no ining subject na si alias Tonton ang nakahunong ni sa Balasan Police Station kag formal karon nga pasakaan isang kaso nga illegal nga may kangtanan sa illegal nga droga, K5 Enrico.
4: Sige, salamat gid.
6: Sige no, ang rita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang GTX Casamexa. Nagkakapi ka na nagka-detox ka pa. Ang GTX mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag ako naman si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
8: 11 Mbps.
4: Salamat din kay Kakipa Bridget de Mayo sang K5 ang News FM Sara. Ang oras alas 12:32 ning oras sa dulong sa usang San Miguel Beer, San Miguel Oktoberfest, Beer Bites Beats na.
8: That time check was brought to you by San Miguel Beer, San Miguel Oktoberfest, Beer Bites Beats na.
4: Pagbalik naton mga ka K5, i-check na to report ng K5 Game Kaluyo. Kaya ang Balsang Pideya, hugot mga pagbantay nila sa mga port. Dili bugulo ta, yung mga illegal drugs sulod rin sa aton. Di ni nag-alage. Ano, pinalutaw lang ni sa dagat, pinasalom, tapos kin pang tabo talang di sa mga baybayon ta. O kung ni mga illegal drugs, may pakpak. Ang why man lang monitor ni sa mga port ta. Balikan ta sa report ng K5 Game Kaluyo pagkatapos sa plika-importante ng Bapay Balo Paliog Standby.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
12: D3 Bio.
13: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami, akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga kalas, magabuti ka. Para sa matilo nga dugo.
24: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
24: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
24: Happy kanunay.
12: DTX 500.
24: Masaligan.
12: Epektibo.
24: DTX 500.
25: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na!
12: Mahigo bala ang imo dugo?
24: DTX 500!
12: Masamit ka bala ang gina-allergy?
24: DTX 500!
12: Ang DTX 500!
24: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
12: Nga sa masami,
24: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
24: DTX 500!
12: Masalikan!
24: DTX 500!

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix
4: pamasaga butika
2: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan insulayan ko pa ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong napaming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C
4: pamasaga butika
2: I Care Gold ang I Care Capsula nga maskin papaskog kag mas ginpanami I Care Gold ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata may superior antioxidant para sa mata kaangay sang lutein vitamin A vitamin C zinc kag bilberry berry extract I Care Gold ang superior antioxidant eye formula basta may problema sa mata mag I Care Gold na para sa epektibo nga kombinasyon manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops mabakal sa Shopee kag mga butika
4: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita may listener area ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C!
4: Babaka sa mga butika.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
9: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
11: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Diofresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
16: Clinica Diofresh.
15: Available now.
13: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
8: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5

0: Kadaragsak nga punggot.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasing!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: Chill. Yung mga D3.
1: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
3: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: 11 Mbps.
6: Pabalik ba kay 5 sa ato siya pagpangalagad sa Martes edition sa programa 11 Mbps.
5: 11 Mbps.
6: Nagdoon sa aton nga oras alas 12:46 na sa udto. I-check na to report ni Kaki 5 ba Kim Kaluyo angot sa hugot ng seguridad nga pati yung nun sa PDEA naglakip man ang ining assessment na sa aton sa nga transport group sa saning transport strike subong adlaw. Pero sa port giman hugot nga lusot maning makontrabando man. Para sa kampiyong report upod kay Kaki 5 Kim Kaluyo.
5: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
7: Hugot-hugot ah.
6: Hugot-hugot nga dumabugtok ah higot.
7: Do kita mo sa paha, no rebel nila na. Hugto ng paha. Oh. Area do kumbaga dumatipid ka.
6: Mm-hmm.
7: Pero area ko niya sa mga ports kag mga other entry points dari sa Western Visayas, hugot ang pagbantay.
6: Aba. Ano nga hugot-hugot? Kinya nga nagalulusot man ng illegal drugs. Di ba lang balik ra ang pagsulod sa illegal drugs sa aton. Pinaagi sa mga port area, si port sa KK5 game, di ba po, hindi ko sa airport makapadala ka na kontrabando, kaya tama, nakahugot ang seguridad. Kung mga bago hugot seguridad na sa airport. Pero sa mga port area, ta, ayan, hugot, gimana? Kung sa ganyan, why ito, K9 mo? K5 lito rin makitaan, ta?
7: Oo, oh, inaglambay kita liyan mo.
6: Oh, sa kahit ta, K5 malang tong may presensya tong K9 wait kita, no? Kasi sa kapawayway ang K9.
7: Actually ka K5 Enrico, no? A base man diriya sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6. Actually there are a lot tawag na, no? Mahambalbala na ton nga route gid ang Western Visayas kahit isin sa, for example, lapit kita sa area sang Cebu, may mga alagyan especially sa mga coastal kaki 5 Enrico, Cebu, dari Luzon man sa may Bacolod, kaga iban pa no nga mga rehiyon or mga provinces ang iban na yung rehiyon kaki 5 Enrico, so kumbaga
6: alam mo kuan kita archipelago nga kuan nga pungsod.
7: Yes.
6: So dapat ani pabas kugon ang aton sa ninyo mga baybayon pang higad baybayon Black K5 game. Basta ay mga kwan na gagi sa mga porta basi kung ginapaanod o kung
7: actually tinamo naman na sa ibang nga lugar tinamo na incident ka ginapaanod na sulod sako na putos mayo
6: diba sa ibang nga kapakantos lawod galitimo kayo nagabayluhanay na ito sang items kag kwarta K5 game. Amo na nga lusot.
7: Amo na kaki 5 when Rico actually.
6: Pero kung natawon tayo, no, hindi man nga strikto to kag hugot seguridad sa maporta.
7: Kung kita yung mag-assess kaki 5 pa rin.
6: Amo kani nga, kung hindi lang malain kaki 5 game, doon po hindi mo tayo testingan da, eksperimento, dala ka kontrabando.
7: Tatawas lang anay dalon mo.
6: Tatawas lang. Dala ka tawas eh. No? Ang tawas sa ilok mo na ibutang, tilaban-laban, hindi kita mamonito.
7: Hindi mo muna ito lang tawas yung baho.
6: Testingan mo, Blatani, mapalusot na. Kung ano gina nga ang seguridad, kayo matestingan tagid. Kung nunggot gina ang seguridad. Okay, kita nag-travel tagad ni Alindi sa Iloilo, pakanto sa Cebu, pakanto sa Dumaguete, Tabok Cebu. Tapos, alin sa Cebu ito, nagagita Toledo.
7: Basi sa testing mo, mapriso ka.
6: Oo, daway matugani kita sa may nakita. Ay, ganuhugot ang seguridad. Hindi ko na pagtestingan. Pero kung pwede lang Blatani, no, nga testingan mo kung malusot gidman na kakipay pulti nga ah. Katingalahan mo, no? Dawaya ka hubsan yung illegal drugs sa aton, di? Hindi ko pa mangkuton itong otoridad ta. Why man sang siyabulab di kakipay game?
7: Nga wala man sang cultivation sa marijuana.
6: Nga makaproduce kita sa nga, kundi sang shabu. Di, ambal nila dito managalin sa Metro Manila, dito galin sa Luzon. Di, paano nila magdala dire? Galupad lang ang shabu, may pakpak. Bala K5 game, ti ambal nila gagisport eh. Sa
7: yes.
6: Ruro da. Ti bala naging sa Ruro, nga doon hindi man da stricto da. Dala katagro kita nga may K9 daw, kung na ido da ginapasuro simhot sa dala

0: K5 game?
1: Literal nga random.
0: Oo.
1: Eh, random paswerte ka lang. Paswerte lang. Hmm. K5 Enrico, paswerte lang kung makakita ka masumalang ka lang sa K9 Dogs. O konti actually may ara, madalas sa mga sign.
0: Siling ni Sir Fred Pascal Adjucampo, sina, paano nakalusot? Kaya gin palusot nga ni. Budlay, pagin si Sir Fred niyo. No? Paano makalusot? Kaya gin palusot? Ito ay problema kung napalusot nga. Kailan mo ni gani, no? Tapat ang gobyerno tatutukan eh. Although ating mga roro, ni dako ganyang bulig mo, no? Sa aton sini nga communication, bala mang roro, sini ginbilin sini nga, kwani nga programa ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Bala mo kada presidente sa aton ka K5, kaya may ligasya magitawag mo. Tang roro niya, kwani ganyang proyekto ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Tingnan taon tang roro, ay problema eh. No? Nga pagpadala ni sa mga dokumento, kag siyempre, makakinot man ang aton sining mga biyahero, pero amo maning palagyan sa pagpalusot sa mga illegal, ilabagid ang mga illegal drugs. Diba lang nila nagkaroon lusot, ni aton na pagpatuman ang istrikto, abe? No, bisan mga extreme machine, ganito ba kita namin makita sa mga rurota?
1: Kandira sila mula butang sang intel nila daw. Nila ka kay Pabinrico. O pwede sila naka-assign sa mga intel officers. Nga te, kunwabi ka, gapakuno-kuno, daraman nga mga pasahero. Mm. Pero nagapalupanilag na gali. Kay K5 Enrico.
0: Hindi ka lamang pakuno-kuno ang buang. Ay naman, labang pakuno-kuno ka buang, basurahan, dangi mo kayon.
1: Amo no? Okay, actually ti amambal naton balang ati dako nga problema ning illegal nga droga no dari sa aton sa etos halos adlaw may drug by bus operation but then kay K5 Enrico do ka ironic lang man nga damo everyday ang by bus may times
0: why na nadlok ang tawo mo
1: wala na hadlok
0: isa man to sa mga factors ang una no nga good things on the part sa kay Duterte administration. Yes. Amo ni may kadlok. Kita mo sa una mga drugista ka parang talaso ni Manago. Pero pag tapos ang Duterte administration, no? At iarin data naman ang illegal drugs. Pero amo niya, no? Ang good things lang dito. Kag we all know ang kampanya sa illegal na droga that time sa Duterte administration, damo man abi, no? Nasang mga kwan, mga nangin collateral damage. Iban siya yung mga inusinti pero na kwanto?
1: Nawala.
0: Nadala. Pagkatapos, pila man ka mga otoridad, abi nato, naging abuso man ang ining turutukhang o plantukhang. Ay kung kontra ka na type to isang polisya, ang malungkay tukhang takaroon. Itawo, hadlok. Pero na part niya sa nahatag niya kayuhan the time sa Duterte administration, namuning ang paghaganagan no, sa iligang duga, subong niya daw hindi tatong mambalang nagaganagan. Kadugang, ganis mong iligang na duga, K5 game.
1: Amogid ka K5 Enrico.
0: Tanong ko no, hugton nila, tanong may mo sa pidiyan man, hugton niya kung sabagay, pila malandak ang mga empleyado sa nga pidiya.
1: Actually, they are in coordination man, no, sa Philippine Coast Guard since no one of the tawag na kumbaga katungdana no, sa mga katapos ang Philippine Coast Guard. Amo man na no, ensure sa aton sir nga mga ports ka K5
0: although nga matingob sila, pero ang number one tani nga magatap na si Nino, ang pidiya eh. No?
1: Yeah. Okay,
0: nakisako sila sa drug clearing ka mga barangay. Ano makuha mo sa drug clearing da? No? Para gwapo? Mabutan ka nga ang ining barangay na-cleared na sa iligal na duga. Tuod ka mo? Nga na-cleared na da ang iligal na duga. Drug-free na o con-free ang duga?
1: Okay, actually, diri ang Iloilo province, ganit ka K5 Enrico, 99.45%.
0: Grabe ba?
1: Drug-cleared.
0: Drug-cleared?
1: Isa na lang ang hindi.
0: Ang hindi drug-cleared? No, buot siling mo mag-drug-cleared. Why nang iligal na duga? Amoning wala tuong kampanya sa katong sining gobyerno. Kaya makuha tabi ko ang isak barangay, i-drug-cleared na pabugal ta na. Nasa likod sa kamatuuran sana, hindi man na matuod. Asta mo lang si propapel-papel. Hay, pagwapo, ipik na drug-cleared. Pero mas mayo doon malang mag-ipos ka mo nga. Why sa clearing? Importante, para yung kampanya at siligang na duga, at yung mga pulis mang bakas ta. Basta ganit, ibota, may opisina pa sa pidiya.
1: May isa ka, agaway mo. Okay, sa gagawain mo sila sabi
0: ko. Okay, sige. No?
1: By the way, ka K5 Enrico, no, for the information of the public, te, may mga pagsaka no, sa presyo man niya sa kung magpatabok ka balabakolod ka K5 Enrico. For
0: example, lang ko ng drugs, may kwan subong? May pagtaas man kayo kung magtabok ka subong? Sa mga kuan naton sa mga barko, no? Sumaka man K5 game.
1: Yes, actually.
0: So, si Mario Sip, tanan nang nabutang sa mong sumaka. Ang kilala ko lang, why nag-saka ang Haikya. Kagay sa kabutang, why nag-saka?
1: Ano?
0: Hasta lang sa hawak mo. Isa nung mga saka, hindi mag-saka.
1: Pwede damo na sa mga styles.
0: May ano na style?
1: Everything is possible.
0: Wow!
1: Actually, kaki for me, kung magpatabo ka sa Bacolod, for the first class, one way, no? One way, full kaki for break, 785 pesos sa regular. Pero kung round trip, 1,570. Kung sa student, kaki for break, one way, 680 para na sa may aircon, ha? Kag sa round trip, 1,360. Sa senior citizen or PWD, one way, 680. Round trip, 1,360. Sa mga minor de edad, 4 to 11 years old, one way, 545. Round trip, kaki 5 Enrico, 1,090 pesos. Mm. Sa tourist class o con aircon, kaki 5 Enrico, no, sa regular, 660 ang one way, 1,320 ang round trip. Sa estudyante, 580 ang one way, kag 1,160 naman ang round trip. Sa senior, 580 pesos ang one way, 1,160 ang round trip, kag sa minor, 455 ang one way, kag 910 ang round trip para sa tourist class with aircon, kaki 5 Enrico. Pero kung for example, no, sa regular rates nila kaki 5 Rick, Fastcraft, Bacolod to Iloilo, regular 700, student 560, sa senior or PWD nga discounted, 500 pesos. Sa mga minor de edad, 3 to 7 years old, 350 pesos kaki 5 Enrico. For the business class, ang regular, 960 pesos sa Ocean Jet na siya, no? Sa senior naman, ukon PWD, 842 pesos kaki 5 Rick. Para sa tourist class naman, no, or open air, kaki 5 Enrico, sa regular, 660. Sa senior or PWD, $542.86, sa student $578, kag sa minor $455. So dapat magpakita lang diri sang proof of age ka K5 Enrico, no? Kag asabahin naman niya sang ilay nga mga trip subong ka K5 Enrico as is naman sa gihapon, pero man, no, nagmahal gid kumbaga ang presyo na sa Montenegro Lines ka K5 Enrico, Fastcraft, Bacolod to Iloilo, Iloilo man to Bacolod, regular 700, student 560, senior or PWD 500, half fare 350. So, kamahal na gid subong magtabong.
0: Mugani? Oo, sila ni Ma'am Laura Sumagaysa, ipante lang away nagasaka.
1: And by the way, subong ka kay Five Enrico, no, so far normal man diri ang operations, no, sa mga depasero nga mga salakyan sa Iloilo City, sa PIAC, no, sa nagapadayon nga transport strike base man, no,
0: kay malangan, no?
1: Mr. Boyet Parcon, ang chairman sa WBTC. Oo,
0: mayong hapon lang da.
1: Oh, gapamati siya si Mung.
0: Nara, sa ba?
1: Okay, inom na siya sa ano, sa product na
0: Extend Food Supplement for Men. Okay, inom ni Sir Boyet, ba Sir Boyet? Para persado, Sir Boyet, ka pwede pa baka drive sa kamangkabiyahe sa modernized jeep. Salamat ka, K5 Kim.
1: Report gikan sa patrolo po kay K5 Elmer Asable kag K5 Makoy Espeha. Umalay ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Salamat gid kay K5 Kim Caluyo. Ang plate sa aeroplano galabot na 13,726 sa first and the second week, no, sa bulan sa Oktubre. Ang sekreto da stay at home. Kay wai kagalinog bayad. Para tiempo sa ato siya pagpangalaga da sa saling edisyon sa programa 11 Mbps, diri kita sa Martes nga edisyon. Ginadulong sa inyo sang Detex Beauty Show para sa mga miss mamputi siya panik kag batok sa maskin. This is ang iba sa balita at informasyon mabati ang pagpalagad sa El Castigado. Sa ngalan sa Pilipinas Porsa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya President kag CEO Doc Ramil Oy, sa amon siya Assistant Vice President ka K5 Ray Espea Umalay, sa amon siya Station Manager ka K5 Warren French, sa komenyo lagad niyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Paskampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Antena noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na.
3: D3 Bio.
4: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga buti ka.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
3: Yan ang panubos
5: ang imo blood sugar.
3: TDX 500.
5: Garantisado.
3: Epektibo.
5: Para mismo.
3: TDX 500.
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga ulo.
5: Masami nagapangihi.
3: Masami ginauhaw.
5: Masi may diabetes ka na.
3: Mag-TDX 500 na.
5: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Garantisado.
5: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Philippines.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
5: Good news!
4: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kadaragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang mapanit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Galaong magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: X10 Food Superman Roman.
12: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
11: X10 Food Superman Roman. X10 Food Superman for Men.
13: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
15: Ako si Norberto, isang ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. Mabakal sa mga butik.

0: 100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: bilog?
1: Pila pa nadatanan ka bilog, how?
0: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pitaw, 50 pa na di ka bilog.
1: Ah!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tayo.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Masaligan.
9: Epektibo.
7: DTX 500.
9: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: E3 Bio.
7: Ang E3.
9: Yung may Physio.
7: Physio.
9: Yung may D3.
7: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
7: Yung may D3.
9: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
7: D3 Bio.
15: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
7: Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
7: Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
7: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sang imo atay.
7: Basta tinlo nga tayo.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Mahigit
4: Agro bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
4: Masamit ka bala gina energy?
9: DTX 500.
4: Ang DTX 500
9: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
9: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
9: DTX 500.
4: Masaligan DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
18: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
18: Mga butika.
9: Mighty C.
18: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sali si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
18: Mabaka mga butika.
9: Mighty C.
18: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
23: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
25: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Yofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
26: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna imedya. That song was brought you by Star NutriMates. Bilang sarap, sustansyarap.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!
30: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
31: Imagine me without you. I've been lost in so.
32: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Babe. Do, wala ka gana magkaunaw? Kadami tigid sang luto ni Manang.
1: Do, wala ko sang gana, baby. Kadamo habis ang ginpanyaga at kaina.
0: Aha. Sa bagay. Dessert lang ka na. Para mapuhay-puhay tada yun. Eh, grabe nga daan ng libot na kaina eh.
1: Ay, oo man, babe. Ay, babe. Pwede mauna lang ko tulog. Tukakapoy kiti.
0: Ah, di sige, babe. Masunod ako tapos ko kaon.
1: Ay, okay, babe. Kaon ka lang di, ha?
0: Oh, dasig ko na lang pagkaon, ha? Agad makapahuway naman ko dahil.
2: Totoo, Mel?
0: Ah, Manang. Ah, dali di. Magpungko ka sa lamisa. Upunta kaon.
2: Ay, karon lang ko to, ah. Ay, huugali. Mahiga pangita sa imo nga babae sa guha.
0: Ha? Sino nang?
2: Ambot kung sino to. May ginakugos nga bata. Ikaw ang ginapangita.

0: Di bala nagambal na ako sa imo nga hindi ka na magpakita pa. Kulang pa gidaw?
1: Mel, maluoy ka man samon sa anak mo, ay.
0: Di ba na makapila na ako nagambal sa imo nga hindi na akong bata?
1: Sino magaling amay si niya? Kabalo ka gid bala nga virgin pa ko sa kitandog mo ko.
0: Gid ako yung magbayis pa. Aryo, okay na na eh? Hmm?
1: Hindi ko na kinahanglan. Ikaw ang kinahanglan namun sa anak mo.
0: May partner na ko. Hindi na pala magsinabad pa. Kabalo ka na gid nga hindi na ako balayo. Wala man ko sa kwarta. Maya lang gani kay na jakpatan ko si Mara eh.
1: Mas ginpili mong kwarta sang samon sang anak mo, ha?
0: Natural. Mabuhit akong wala sang kwarta, ha? Kag-isa pa, useless ang pag-upod tanga doha. Tukod hindi man nag-iapon akong bata. Nakabati ka? Abihali na di. Tawagan, takakaroon ng gwardya.
1: Sige. Pero hinunsulan mo kinantanan nga ini. Kamati ka, Mel. Hinunsulan mo kinantanan nga ini.

0: Naano ka? Ano naman ang problema, Brad?
1: Kunabi, Brad eh. Si Lovely, Blau.
0: Si Lovely? Nga naano siya, ho?
1: Iginapa ako yung bata sa akon. Kabalo ka gina bala, Brad? Call boy tayo. Gapangita tayo sa big time ng uyab.
0: Hindi man aguro nga astamindra sa muta si ni Brad. Di bala, ikaw man ang nagambal sa akon nga si Lovely ang makapabag-o sa imo?
1: Oo, Brad. Pero nakilala ko si Mara. Palangga niya ako. Pag siyempre may datong. Ginapagustuhan niya ako sang tanan-tanan. Alahas, sa lakyan, kwarta, kag siyempre sa kama.
0: Sa kama? Masulo mo si Mara, tol, pero ang pagkabutang kag kwarta niya, ara na niya sa banaya, tol. Kabalo kagid bala nga, sang rules ang callboy. Palipayon talang yung aton kliyente, pero wala na butang sa rules ta. Nga mangguba kita sang pamilya kag agawon ang asawa sing iban.
1: Rules na niya, tol. Palangga ko si Mara. Kagiging bana niya. Ato ya sa abroad.
0: Halong lang, tol. Pasibala nalipat ka na. Nga upunta sang una, ginsalvage to.
1: Imposible na, tol. Testing nga nila eh. Mabato ko ya, tol. Palangga ko si Mara.

0: Adlaw nang liba. Oh, si Bara. Wala di siya sa tupad ko. Base ko naglakata siya sa amiga niya. Motong ambal niya eh. Ngaaga pa siya malakat. Tukod may transaksyon to silang mga alahas. Oh, magbayo pa. Mahimos ko. Mailis ko sa bayo ko.
1: Uy! Daw maayo ang tulog mo sa high-end kong akama.
0: Ba?
2: Rabi ha?
0: Hindi. Ikaw?
1: Uy! Ang ginasuksok mong alahas sa liog mo?
0: Ibutong mong kulintas ko?
1: Ako na kulintas ko, animal ka, ha?
2: Muli ka! Kasiwa! Sige po!

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre!
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Diyos ko! Anong natabo sa imo, anak? Nga kadamos ang lagom sa guya mo!
1: Nay...
0: Ay, Diyos ko!
1: Gidpulihan ko kastig sa mga tambay.
0: Diyos ko! Eh, nadula ang kagwapo mo, nak! Eh, ang unto mo sa ibabaw, wala na, ho! Ay, Diyos ko!
1: Mga nanay... Nay... Bumulihin ko, nay...
0: Ano?
1: Palihog, tatawag kasi ng Bilba. Ang beach na po siya wala ko.
0: Oh.
1: Kay Patricia ko ni mga tulas ko. Wala ko na ang kwarta eh, nung hospital. Tagad, hindi ko makintok si Mara.
0: Ay, Diyos ko!

0: Aku ini si Umil.
1: Umil? Ikaw ina? Nga naungab ka ha?
0: Gintestigo mo sa bana mo. Kag sa mga upod niya. Wala ka pala matingala nga. Wala na akong makatulog sa balay ninyo.
1: Eh, siyempre, tingala eh. Tingala ko man gani nga hindi ka na makontak. Abi ko gani nagbalik ka na sa obra mo.
0: Eh, wala. Malabi ang istorya, Mara. Eh, kuwan. Palihog, buligi bang kuhay? Kuhay ako sa apartment kag kinanglan ko gito sa korta.
1: Eh, sorry, Gadumel, ha? Eh, ari na di ang bana ko eh. Busy kami sumunga sa ginapatukod naman yung negosyo. Gali. Hindi ka na magpakita sa iya, ha? Kay basi kung ano pang matabo sa imo. Sige na. Malakad na ako. Damo sa nagabantay sa ako na eh. Ari gali yung 500, oh. Basi wala ka pa kapanyaga.
0: Maradali lang.

0: Diri dalam ko matambay sa Laguna. Basi ko may mapikapisakon nga senior citizen. Bahala na tigulang. Importante makabawi ko. Siyempre, ipapustiso kong unto ko. Kabudlay mangita sa customer nga. Hindi magbalik ang kagwapo ko eh. Kung wala lang tani na bulilyaso, prinsipe, higit ko tani sa luyo ni Mara. May bata nga lalaki nga nagatakang-takang, oh. Kag ginakapitan sa sangunog bantay niya. Uy, natumba!
1: Baby girl!
0: Ano, abi kay... Daw kapalakan nga bata. Ginpalapitan sa sang babae. Siguro, iloy niya ina.
1: Come here, babe.
0: Ba? Hindi.
1: Baby!
0: Daw kilala kong babae ngayon na.
1: Come here, baby girl!
0: Daw si Labre. Shagin! Palapitan ko siya. Lovely. Ga.
1: Sino ka? Manang. Manang lakata. Basi adik na nagpalapit sa aton. Kay naka-face mask sang ito. Nakata, manang lakata. Let's go, baby. Basi adik inong nagpalapit sa aton kay naka-face mask ngay itom.
0: Madaligid lang.
1: Manang, kugusa na lang liog si Kurt, ha? Baka doon sa salakyan.
0: Lovely, madaligid lang. Bata ko'y na.
1: Umir? Ikaw?
0: Lovely. Oo. Ako'y ni... Siya ni bata ta?
1: Ay, hindi mo ni bata, iya. Akon ini. Kaghugali. Tubo sa itsura mo. Nagayupok ang guya mo, ha? Kaduwala ka na unto sa babaw?
0: Kukuan. Malapit ka, istorya. Lovely. Naghinulo sa ligid ako sa... Ginibo ko sa ito sa iyo. Kung dati, mapatawad mo pa ako.
1: Umil, napatawad na ka. Sinugit abi ako, hindi magpatawag kay taho man lang ko, hindi bala? Ayaw gali, malakat na kami kay gapanawag ng bana ko eh.
0: Ano? May bana ka na?
1: Nakibot ka pa, ha? By the way, Umil, kaluoy man sa kaimtangan, masubong ba? Basi gusto mo magpapustiso. Dentist ang bana ko. Libre ta ka.
0: Lovely.

deserve ko nga insultuhon ako ni Lovely, tungod perte man kadako sang nahimo ko nga sada sa iya. Wala ko ginbaton ang offer niya, kag wala naman ako naglagas sa bata, tungod wala man ako sang ilagas, kag wala man ako sang pamatuod nga bata ko ginman ato, kay gindinay ko na ato sa tupa. Grabing paghinulsul ko sa mga ginhimo ko. Siguro, karma ining nagkalatabo sa akon. Kinkabig ko na lang nga isa ka malaw ay nga damgo ang tanan. Sa subong nagabiyahe ako sang e-bike kag nagbalik na sa normal ang kabuhi ko. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, O'Meal.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: May mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot din sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para guardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mamakal, sumanguti ka. Imagine trillion cells. Inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells indi hago. No? Indi kapoy. Kag indi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sekreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import
4: siya. Mag-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, yung ginatawag innate immune system. Nga yara na daan, no? Sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga ginakompos. Mga trained, gipang train.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sang B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended the innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection na, Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid si kagaw.
6: Oh, paborito dapat.
3: Labi na akong plakaong katampis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. D3Bio.
7: O si Karen, nadamog isang akon hair fall ag hindi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kag magkinis ang akon kutis.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagans, mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Ang kakampiyon nga estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5. News FM.
9: K5 News FM. Kampyon!
10: This song is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!

0: That song was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa music, kampyon sa kalingawan, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.
0: K5 Kalingawan Time.
2: Hey manang, ano man ang inyo nga kalduman? May langaw ba niyo?
3: Ay ba? Ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
0: Hey, bye! Kalingawan Time!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Mabakas, mga butka!
4: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Mabakas, mga butka!
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2:30. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na.
8: My family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos
9: ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: Epektibo!
9: Aramis
8: mo! DTX 500!
9: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauha!
9: Si may diabetes ka na!
8: Mag-DTX 500 na!
9: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compact.
9: Nga nagapanubok
8: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Garantisado.
9: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
11: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahangin. Andamo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, Near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Para sa mga miyembro ng PhilHealth, turiing mabuti ang inyong bayarin sa ospital bago kayo ma-discharge.
6: Tiyaking na ibawas ang inyong benepisyong PhilHealth mula sa kabuuang bayarin.
5: At kung pasok kayo sa no balance billing policy, wala na kayong dapat bayaran pa higit sa sagot ng PhilHealth.
7: Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar.
8: Kadaragsa nga punggod,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dalaong magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
11: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men.
14: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini. Uswag
15: Ilonggo. Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
15: Masamit ka bala gina energy?
11: DTX 500.
15: Ang DTX 500
11: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
11: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy.
11: DTX 500.
15: Masalika DTX 500.
11: E3 Bio.
16: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
15: Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
15: nga may D3. D3 Bio with Visio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
11: D3 Bio. Ang D3
15: nga may Visio.
11: Ang Visio
15: nga may D3.
11: D3 Bio.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
0: This song is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na!
3: Kampyon!

0: five galing nga one time.
1: Day, alam ka sa math?
2: Ay ho, day, best in math ni sang kinder ya.
1: Bawa abi sige tisningan ta. 4 plus 2.
2: Ay kahapos, 6 eh.
3: Bawa alam gid man. Tisningan ta pagid be.
1: 2 plus 4.
2: Ay 9 eh.
1: Ha? Nga nag-9? Dugin suli ko malang pamangkot.
2: Bao, ti siyempre ginsuli ko manang sabat eh. Bis in mat, gani mo?
0: Hey, bye! Galing nga one time!
4: D3 Bio.
5: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mabagat sa mga buti ka.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX-500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500.
9: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
8: DTX-500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX-500.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala gina-allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.

0: 100.
1: Ang nagatidlo sa imo mahigong adugo. Nga sa Masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
0: DTX 500.
1: Masalrika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
5: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, ma-safe ang pamilya.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit, nagkita ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
8: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.

0: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Nestor! Ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasing!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko
8: ang Extend
7: Supplement for Men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to Mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
8: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
7: Para sa matilaw na dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy gatay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
7: Kagakontrolar.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Masalikan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
10: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
12: Yung may D3.
14: Mabagats, magabuti ka.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
12: Yung may D3.
14: Mabagats, magabuti ka.
12: D3 Bio with VCO.
16: Ako si Ana. For problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
12: Yung may D3.
14: Mabagats, magabuti ka.
12: D3 Bio.
17: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio!
14: Ang D3 Bio!
12: Yung may VCO!
14: Ang VCO!
12: Yung may D3!
14: Mabagats, magabuti ka!
7: May family history ba na kamuos ng diabetes?
12: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos
12: ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
12: Garantisado!
7: Epektibo!
12: Aramis mo!
7: DDX 500!
12: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin pala ang imong ulo.
12: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
12: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
12: Nga nagkapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
7: Garantisado.
12: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesmas. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong galiini nga kape. Hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali. Nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sa ang hangin ng akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka-kabutika.
20: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika.
22: Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko.
23: Ang tiya ko naghamba.
24: Try ko ang Mighty C.
25: One capsule, three times a day.
26: One a week lang, nag-ayo ng UTI ko.
27: Salamat sa Mighty C. Epektibo.
20: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
20: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Mabali si Bibi.
29: Mas masami ko bina-allergy.
30: Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko.
31: Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C,
32: grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
20: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
20: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
33: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
34: News.
33: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
35: Libre?
36: Libre!
33: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Panis Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
20: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:00.
37: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
38: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
37: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
38: Kaya subukan ninyo.
37: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
38: Clinica Deo Fresh.
37: Available now.
39: Kadaragsa nga punggot.
40: DTX Beauty Soap.
39: Magaspang nga panit.
40: DTX Beauty Soap.
39: Gala o magputi.
40: DTX Beauty Soap.
39: Puro katol-katol.
40: DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
39: Bakal na sa mga butika.
20: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
37: News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang ganda ng saranggola ko. Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
2: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore?
3: Bakit naman?
2: Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
1: Naku! Nakakatakot naman yun!
3: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
2: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGC.
0: Forbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Forbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Forbiotics ka!
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Balik ka mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya ilaw!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakan sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
13: Mas tatinlo ang atay.
16: Happy kanunay.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: Mataas bala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Ikaw bala ang may diabetes.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
16: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Masaligan.
16: Epektibo.
13: DTX 500.
16: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
13: Ang D3.
16: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
16: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
16: Ang D3.
13: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
13: Yung may D3.
16: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
16: D3 Bio.
19: Ako si Karen. Kadamog it sang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
16: Ang D3.
13: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
13: Yung may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth. Isa ka ESL
7: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat,
21: mga butika.
22: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatinlo sang imo atay.
22: Basta tinlo ang atay.
23: Happy kanunay.
22: DTX 500.
23: Masaligan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
23: DTX 500.
22: Masamit ka bala ang gina-energy.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
23: amo naman
22: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy.
23: DTX 500.
22: Masaligan.
23: DTX 500.
22: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
22: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
22: Mighty C.
21: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
22: Mighty C.
21: Mabaka mga butika.
22: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
22: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags for Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
28: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
29: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
30: Good news!
29: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
30: Libre?
28: Libre!
29: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong nga wasalungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: Gabasa na naman bala ang imo.
32: Ay, gabasa na naman?
31: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
33: Always nagabasa?
31: Kag nagabaho ang kilikili?
33: Mag-Clinica Deo Fresh.
31: Para sa maputi at mabangong kilikili.
33: Clinica Deo Fresh.
32: Nagabasa na naman balaga.
31: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
33: Clinica Deo Fresh.
31: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
34: Nestor, ang sinaing!
35: Luto na!
34: Ang labahan!
35: Nakasampay na!
34: Ang uniform ko!
35: Naplansa na!
31: Ganito ako!
35: Tigasi!
31: Tigalapa!
35: Tigasay!
31: Tigaplansa!
35: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
31: Sa gabi,
35: ako ang bossing!
31: Dahil kasangga ko!
35: Ang extend!
31: Supplement for men!
35: Lourdes!
31: Tapos ka ng maligo!
34: Yes, darling! Come to mama!
31: Extend food supplement for men.
35: May maca
31: at lavawaska
35: na nagpapataas ng energy
31: at stamina
35: para sa tigasing performance.
31: Extend food supplement for men.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na.
36: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
37: Wow!
38: Bye, Kumar.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipulan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, panayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sa leksyon, ngayon natin uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan,
2: pigadugid!

0: Ay, matawagin! Matawagin! Matawagin niya! Matawagin niya! Matawagin!
1: Tay! Takod ako na, tay! Siling ni nanay, tay!
0: Uy, dali lang! Ambala lang siya nga agatan. Ako pa ko sang basketball sa cellphone ko, ah.
1: Basketball, man? No gifts mo na, tay? Ano na? Online kasi, no, tay?
2: Ay, ano to? Ano to nabatian ko mo, King? Ha? Ano? Nagapanahor ka? Ay. Ha? Nagapanahor ka? Diyan sa cellphone mo, ha?
0: Nugay bala, anay! Hmm? Lintek nga!
2: Ay, nano!
0: Oo? Oh? Oo? Oh, oh, oh. Ay! Daw ko! Daw ko! Ay! Daw ko! Daw ko!
2: Ha? Nadaw ka sa scatter? Ha? Scatter na? Scatter na?
0: Ha? Oo! Kuhan, kid! Araw! Araw, milaw! Nagdaw ko! Oo! Oh. Nagdaog ako!
2: Bilang daog mo!
0: Tipunggol! 10,000, Mila!
2: Ha?
0: 10,000! Yahoo!
2: Buka namin! Baka namin! Salamat! Muking!
0: Imbugiligan! Mugin ko nga magdaog!
2: Uy! Muking! Dali lang bala! Dali lang bala! Eh, tudloy man ko na! Bikun paano na maghampang si na Muking! Tudloy ko! Tudloy ko para daw! Dugo! Makabaluan ko balahaw! Doon namin na yahaw! Ha, Muking?
0: Ano siling mo, Mila? Manahor ka man? Ha?
2: Ay, testing lang ah. Ay, testing lang. Imagine na bala mo, King, ha? Kung magdaog tayo nga do, ha? Dako na na yung bulig sa pangabuhita mo, King.
0: Ay, tuon, no?
2: Oo.
1: Bal, kung madaog ka mo do, ha, ni tatay nay, damo-damo na ta kwarta dayo eh, no?
2: Ay, oo eh. Kag makabakal at dayon kita sang gamit diri sa atong panimalay. Mm. Ay, sige na. Oh, Diyos ko, Lord. Thank you, Gates. Sa grasya sang langit. Thank you, thank you, thank you.

0: daw mayo subong ang biyahe ay kay nagaulan-ulan. Dason, nakadaog pa kuya sa scatter. Ay, may makita ko di karon nga nagapataya sa ang STL. Mataya pagid ko bala. Dalas dason ko na ni tanan na. Para kung suwertihon, isa na ilang.
1: Pre!
2: Ay,
1: te!
2: Pre?
1: Kumusta? Mayo man ang scatter?
2: Though, okay good ah. Ari gali
1: oh. Ano pre?
0: Barato ko na si mo ah.
1: Ha? Barato? Nagdaog ka?
0: Hinaya lang tingog mo. Oo, pre. Nagdaog ko. Gismel.
1: Di grabe yung swerte mo, pre ba? Di, salamat kin sa barato eh. Kinyentos, ged? Ibisan dosintos ang ganito.
0: Amo, okay lang ha, pre ah. Kay kung hindi tungod sa imo, wala ko man yan na discovery ang online game mo.
1: Bote, salamat kin liwat, pre eh. Pero ang pahanumdom ko lang sa imo, pre ha? Pre Mooking ha? Nga hindi gid pagpanalming panahor. Uy. Eh, amo na yung motot sa imo kung hindi ka kabalo magkontrol.
0: Ay, hindi pre ha. Kabalo kuya magdala. Hindi yung matabo nga buangon kuya sang panahor ha. Hindi na yung matabo pre.

0: Sinona! Sinona!
1: Yung magkasala.
2: Kami nila! Si Toto Earl!
3: Kagtikit, kedla!
0: Ari naman sila. Mga animal. Ano naman yung ginsugo sila ni Mukking Man?
3: Ari na!
0: Dali lang, Ged! Kabay pa nga bayra niya lang kung sanggin pabika siya sa akon. Kaya daw wala ginagtupa.
2: Tapre na mila.
0: Ano? Ba? Oy. Anong kinanglan nyo? Baw?
2: La?
0: So, hindi nyo gid ko pagpahuwayo, no? No? Baya ano yun ang mga dala nyo?
2: Lechon manok la.
0: Ba?
3: Kagisa ka Pan-Amerikano la.
0: Mm-hmm. Isagid ka plastic ba? Dumayo haw? Anong natabo? Damo ka mo kwarta nga.
3: Nagdaog si tatay si Scatter la.
2: Uy, Ken. Hindi man hugid.
0: Sulita tong ginambal mo, Ken? Ano tong siling mo? Nagdaog si tatay niyo sa ano, sa Scatter?
2: Ken.
0: Animal? Managulintra naman sa panahorang animal nga ina. Umandam git siya sa akon. Hambala siya ha! Nga kantori siya kay maistorya ko sa iya. Hambalan niyo ang amay niyo!

0: News FM Kampiyon!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mabagat sa mga butika.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mabakas mga butika.
4: Good news!
1: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga. Tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DDX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
7: Garantisado!
6: Epektibo!
7: Aramis mo!
6: DDX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado.
7: DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX
1: Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: naman yung nagsuhot sa ulo mo nga nagsugod-sugod ka naman sa ginago nga panahon nga ina mo, King!
1: Ay, kalma lang balamang. Ano ay, ginadibuinas, kuya. Sugod sang nag-register ko sa scatter. Pila lang ya kadlaw yang langat. Nagdinaog naman ko. Kagkabaluman, kuya, sang limitasyon ko, ah. Maayo kun haslo ko kay mapadala-dala, kuya, sa panahon.
0: Sige. Wow, bahala ka da. Pero hindi na, kuya, pagdalahiga kung kinanglan mong kwarta sa panahon, ha? Kaya hindi na gid, kaya katilaw sa akon mo, King. Hindi na gid ya.
1: Ate, oo, ah. Sugod subong, hindi na ko diya magpalapit sa imo, mang.
0: Anong siling mo?
1: Hindi na ko diya magmulis diya sa imo, ah.
0: Ah, gali. Do si sino ka nang atikalon kay ganinaog ka sa scatter? Tandaan ko ginang ginambal mo, ha, mo, King, ha? Tandaan ko gin-ina!

0: Ay, bukas nga animal! Naperdi pa ko ya!
1: Ay, Mila!
0: Ay, nako!
1: Mila! Ay, ano nang gapa ni Maho, man?
0: Uy! Animal! Ang munggo nga ginlaga ko na sunog! Ay, tapat gid! Tapat gid! Nalingaw ako sa hampang sa scatter!

0: kalagayan mo sa kusina?
1: Ay, buhabi mo bala, Mila. Sa una daw ka okay man sa pangobra mo. Nasubo niya daw... kalayo na gidhaw?
0: Ay...
1: man daw sining karon lang, daw puro na lang cellphone ang ginakote mo?
0: Ay, pasensya, gid mamuron, ha? Ano abi kay nagachatay kami sang bana ko eh. Parte sa mga kabataan ko. Hey, gina-check ko gid lang sila permi, ma'am. Ah, kasi banahon man eh.
1: Ay, bahala ka kung abersin o malang haring gina-chat mo. Basta kung may gina-obra ka, ay nugay kakuti sang cellphone. Kinaswilduhan ta kabi tarong, Mila, ha? Gani kung pwede, obrahaman sang tarong ang ginapa-obra ko si mo. Kabati ka!
0: Ay, oo, ma'am Ron. Ay, pasensya, gid ma'am, ha?
1: Eh, abi, iula ng munggo, oh. Kaglaga, kaliwat sang bago, ha? Ka hindi ako yung magkaon sa sabor sunog na munggo.
0: Ay.
1: Kaghambala ko kung wala ka na gana mag-obra, dire. Ay, para makapangita ko sang imbulo si mo.
0: Ay, yung kamo, eh.
2: Oh,
0: humanda, alam ko magdaog ako sang dako-dako sa scatter, ha? Kay bayaan ta kadayon pro. Bantay ka lang!

0: tambal mo? Ma-advance ka naman?
1: Eh, ma'am, kay may activities biyang mga bata sa eskwilahan, ma'am. Kinanglan ko nga magbakal sang tela nga himuon nila costume, ma'am.
0: Eh, tipila haw?
1: Eh, kung pila damamang pwede mapa-advance akon, ma'am, ah.
0: Eh, to pirang nahot naman lang yung kwaon mo nga sweldo tapos bulan, Mila. 19 pa lang, ho?
1: Eh, sige lang, ma'am, ah. Eh, wala ta sinimahimo, basta para sa kabataan ta. Bahala na lang ang apordoy ako, ah.
0: Eh, hey, sige, ah. Pero sa dasun bulan, ha, hindi ko ani magpa-advance sa imo. Nakabatik ka? Kaya daw ako pa yung maperdi sa aton nga duwa?
1: Ate, oo, ma'am, ah. Hindi man kun hindi, eh.
0: Bah, anong siling mo, Mila, ha?
1: Ba, ha? Eh, anong siling ko, ma'am, how? Daw wala man tumalain sa ginambal ko. Ang siling ko man lang kung hindi-hindi eh.
0: Ay, anay ka. Ano ka, Mila, man? Tinga daw kalain na gitsubong si mo, how? Ay, matyagang kumala daw nag-drugs ka. Daw lutang ka. Kag nagkasabat-sabat ko na subong sakon. Ay, abe, pagaling ka na sa balay, be. Eh, blado, ako yung si mo, ya? Ay, Diyos ko na lang. Ay, bebe, himusan ang mga gamit mo, Mila, ha? Halin ka na lang subong, ged. Ha, Mila, kabati ka?

0: yun.
1: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.

0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Gadragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Galaong magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga puti.
5: X10 Food Superman.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
7: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
5: Masamit ka bala gina allergy.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sama-sami,
8: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: DTX 500.
5: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
5: Yung may D3.
8: D3 Bio.
5: D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
5: Yung may Visio!
8: Ang Visio!
5: Yung may D3!
8: Mga butika!

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kayayunan nga to? Marami yan, sunagin ninyo sa papamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayong ginmakuhan sang pagturunan niya ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, pigadogin! Ginsulat kasi direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kagini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Kampiyon!

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So, una,
9: problema, gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid akon nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
6: Soap. DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:00. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Dilang sarap, sustansyarap.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tagtino ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
11: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Physio.
11: Yung may D3.
14: E3 Bio.
11: With Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
11: D3 Bio.
17: O si Karen, kadamo isang akon hair fall. Nag-indi man namin.
18: Ang akon kutis.
17: Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
14: Ang BCO.
11: Yung may D3.
14: Mabakas mga butika.
11: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tagtino ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: May
3: dugo bala ang imo dugo?
14: DTX 500!
3: Masamit ka bala gina energy?
14: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
14: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
14: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
14: DTX 500!
3: Masalika DTX 500!
14: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
14: DTX Coffee Mix,
8: mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix,
8: mga butika.
14: Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
20: Sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Mighty C, tag 1 capsule 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C,
8: mabaka mga butika.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, may puso.
14: The official overall number 1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
23: Oras sa K5 News FM, oras sa Pilipinas, last 4:04 sa hapon. This time check is brought to you by Tender Juicy Hot Dog, Batang TJ tayo.
24: That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog, Batang TJ tayo.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
25: El Castigador.
14: Ang tinig ng bawat mamamayan.
25: El Castigador.
14: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
25: El Castigador!
14: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
25: El Castigador!
23: Mayong hapon Banwa, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon Western Visayas sa Kaiping nga kaprobinsyanan sa isla sang Panay. Sa mga taga Antique, Aklan kag Capiz, pati na sa taga isla kag probinsya sang Guimaras. Sa aton nga mga kauturan nga mga Ilonggo sa bilog nga Pungsod, Pilipinas. Naga-monitor sa aton nga Facebook page, sa aton nga Facebook Live. Maayong hapon sa inyo nga tanan. Moman sa aton nga mga kauturan, mga Ilonggo nga mga overseas Filipino workers sa di mga bahin sang kalibutan, mayong aga, mayong udto, mayong gabi sa inyo. Welcome mga ka K5 sa programa El Castigador.
14: El Castigador.
23: Petsa 29 sa bulan sang September, ito ay 2026, Martes nga adlaw mga ka K5. Second to the last day of September, nabugto na orango sang third quarter of 2026. Isa na lang katulog, duha na lang katulog. Katulog na kita sa fourth quarter, final 3 months of the year. Amusin nga mga binulan mga ka-K5, matamat na tunog ang mga Christmas songs, mga Christmas jingles. Kasama amat-amat naman na igpat-igpat ang mga suga, mga Christmas lights palibot. Dapat sini naga burubog naw nang dupoy-dupoy isang hangin. Galing kasi sa subong nga panyempo. So balis ka daw. Iwas nga naga piraw-piraw ang aton nga mga suga. Mga sige-sige gyapon ang rotational brownouts. Naglala pag ilang ginabatsag na aton subong. Okay, may! Extended El Nino. puno sa DOST Pag-asa, ha, ang active El Nino sa Pilipinas, magabaskog pagid mga ka-K5, ha, humalin Setyembre, matubtob Disyembre! Ano na nining Pasko ata, imbes nga mabugnaw, ha, nagapalamalhas kita, ha? Na experience yan tani subong no kung nag-travel kita udto ha bisan ko na kasalakyan kita kag may aircon paano hindi kasarang ang baskog nga aircon sa kainit sang panahon mga ka-K5.
0: Okay. Johnny.
23: Storyahan tani ang mga importante nga mga topiko, mga issue kag mga balita sa aton nga pagpangalagad subong nga Martes sang hapon. Ako ang inyo ka-K5, na K5 Christian Haguri. Mayogid samtang nag-apropamati kamuda sa inyo nga mga radio, hindi gani nag-monitor sa ato nga Facebook Live, nag-pangapi kamusang DTX Coffee Mix. Amigid sa usawan sa inyong paborito nga tinapay. Malunggay pandisalda, Spanish bread, pandilitse, tirin-tirin, or anong man nga tinapay, huwag hindi paso, basta DTX Coffee Mix ang imong partner. No, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Last 4-9 sa ito nga pagpangalagad. Hmm? Napagin ang pila sa mga balantayan, ng mga balita at impormasyon, mga issue diri sa ito nga programa El Castigador. Mga kastiguhon ta naman. Kwa na, hindi nyo pag-literal ha. Nagapangastigo kita. Ang El Castigador is actually translation sini sa Spanish for the Punisher. Na pinahan naton ang mga ulugtasan, mga dungol, mga ka-K5 sa aton nga komunidad para hindi pagpamarisan. Baon naman mga reports gikan sa aton reporters sa Iloilo City Hall si ka-K5 Jenica Uyunan. Padayon ang back and forth sa tunga ni Mr. Neryo Luhan, head sang Provincial Information Communications or Community Affairs Office. On pikaw, nag-sispire na sila ni Councilor Nene Dalaliana. Bali, Councilor Nene, sa naligad sa post niya. Tama na niya. Kung ni Guru ay talab life eh. Ang mga mga durdibate mo yung akot. Bali, ga din ka na ga. Eh, subong, eh, nagtahaw na gawa, oh, si Mr. Neriruhan, sige iya post ya. Huwag man iagauntat mo si Mr. Neriruhan sa iya-iyang mga nanotisyaran sa syudad. But this time, mga ka-K5, si Mayor Raisa Trenas mismo ang nakakuanagin. Siguro nag-tag-team sila ni Councilor Nene Dalaliana. Si Mayor Raisa na ginanag-react naman. Bali, ano na yung problema ni Kwan man? Ano yung problema ni Mr. Neriruhan sa syudad? Baloon ta karon ng sabat no, ni Mr. Niruluhan. Ano may problema sa syudad? O kung na may problema sa iban ng mga butang or personalidad, mga ka-K5. Storyahan ta ni karon. No, ano mapulot na ito na rin eleksyon? O pwede bala ma-curtail? Ha? Pwede bala mapulupunggan ang sentimiento sang isa ka tawo, isa ka miyembro sang komunidad, isa ka butante, isa ka Ilonggo, sentimiento na towards sa leadership. Ha, paano padalaganon sa aton nga mga leader ang aton nga syudad? Diin ba lang boundaries na pag-abot sa kritisismo mga ka-K5? Mga ninila, your freedom ends where my nose begins. Pero may tandugan ay Ilonghaw. Why man? Talakayon tabagidri sa aton nga pagpangalagad. Nga pagsalaka sang plete. Tanan-tanan na subong nagamahal na. Kani ang balko kasi kamo na lang dang hindi mahal. Balaan ta na nga ang plete sa dipasahero nga jeep, no, sa traditional man nga jeep o sa modernized jeep. Nagsaka na, no, sa traditional jeep saka piso. alin sa 13 na imo 14 mga ka K5 samtang sa modernized jeep naman alin sa 15 na imo nga 17 ang taxi pasaka man sa nga flag down rate alin sa 50 dugang 15 pesos ruway ang maghulag ang balayran per succeeding kilometer kagang kada minuto. Kumbata na ini-explain sa aton mga kauturan kung masabing ito nakakita sa mga reklamo sa mga groups, sa mga pages ng reklamo, blah. Nagulpi lang kung nung nagalumpat ang Metro Hans taxi. Basit kung nung may ginabuting-ting, no, may ginakuti ang iban ng mga driver. Ano pa nga daw ginakuan sila, daw ginachupi sila mga ka-K5 magsakay sa taxi. At ako mismo makapamatuon, so far as far as I know, and I know a lot about sa mga taxi ng mga ka-K5. Ay nasubong sa mga bulubuting. Tingnan, hindi na pwede ma-manipulate mga ka-K5. May very strict ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagpasiguro nga ang mga nakalibrate ng mga taxi meters hindi ma-kwan, hindi matandog, hindi matamper. Explain ta na karon kung paano ginasukot ang inyong kwan kapletes taxi yung kibot ka mo halin sa 90 gulpe gay mo 105 pagpamisok mo. Explain ta na para may ideya kamutanan mabalaan nyo maulo estimate nyo kung pila balayran no, kung magsakay ka mo mga ka-K5. May options man ng iba no? Pwede makamuya ka gamit sang TNVS which is very transparent no, kahit tigahalin ka magagabuk ka palang balaan mo na pila balayran mo. Pero tiko, hindi kaya mag-away kaya isang app mga ka-K5. No, at least pwede kaya makasakay sa taxi na hindi ka makulbaan kung pila balayran mo. Kundi balaan mo na mag-compute, balaan mo na mag-suma kung pila plete mo after your ride mga ka-K5. Hindi mo na ganina hambalta, nagmahal na plete sa taxi, nagmahal plete sa traditional jeep, sa modernized jeep, nagmahal naman plete sa mga aeroplano. Di ba, nagdugang na ang fuel surcharge. Alin sa 14, level 14 o level 17. Mga levels nito. So, nagasaka sa halin na 1,000 sub 13,000 ang airline fares na from domestic to international flights mga ka-K5. May mga kauturan tanga nakabakal na yung ticket ng Ligan 2X. So nila nga gamito na lang subong. Samtang way pa na nag-take effect ito sa mga Oktubre. Laban-laban matimbuok yun ang presyo sa plete sa aeroplano. Labi na gid ko magluwas, maglupad ka mo sa luwasang pungsod. Tungod sa nang pagmahal man sa presyo sang gatong. Kung presyo sang gatong niya, kung mahal gani ang diesel kag ang gasolina, mas mahal pag presyo sang gatong sang eroplano. Ang gatong sang eroplano is Jet A1 fuel. Kung yung pinaka-premium, pinaka-nami, pinaka-manipis, pinaka-mag-an, kasi sang kwan, sang fuel, kasi pinanikapino. No? Amo ni gurong pinanakababaw, no? Pinaka-taas, sa tanan nga fuel mga ka-K5, pinamo ni siya agyan nga pag fine blah. The more stages na ginaagyan, siniga mahal man eh. Kamu barato ang asfalto, may pinaka byproduct. Barato ang crude oil mo ng raw material. Samtang damo ginaagyan yang processes, nagamahal man ang presyo mga ka-K5. Itong Jet A1 fuel, kumi ang pinakamahal. Damo agyan nga proseso para makalabot sa punto na fit siya sa mga makina sang eroplano. Pwertik, mahal. Oti, nagmahal na ang jeep, nagmahal na ang modernized bus, nagmahal na ang taxi, nagmahal ng aeroplano. Ano pang bilin, abe? Di, mahal man, plitis, barko. Baloon takaron kay ka-K5 Kim Kaluyo. No, kung pilagin saka sa presyo sang mga fast craft, mga ka-K5, akag presyo sa mga ro-ro vessels, roll-on, roll-off vessels. Ang una ni magtabok kas bakulod, may kagi ganun sa una, 50 lang pliti mo. 50 lang magtabok ka, may bike ka, libreng bike, 50 lang. May shin kayo mo, mapapakulod ka naman, Linslilo. Subong, hasta ka lang guro sa Leganes. Pwede mga mountain joke, ano lang ka magpauli. Pliti, subong 150 ang pinakabarato. Kaya ang bot ko nagmahal naman eh. Masakit pag-iit sa fast craft. Yung mga hindi kagwantay sa malawig nga travel, no? Kung magro-road wa ka oras, ipascraft ka mo eh, hindi bayad lang ka mo, times 3, times 4. Sa una, 600. Ang pinakabarato, kung nagmahal, pagid mga ka-K. Balontang detalye, dugay-dugay. Haliin kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ganyan balta, nagmahal ng tanan, ikaw na lang ang hindi mahal. Sa mga balita kag isyu nasyonal naman, istoryahan ta ang katabo subong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga ka-K5. Ika-31 nga adlaw sang impeachment trial. Kung sa diin, isa sa mga nangin bisita na gin-invitar, gin-classify bilang hostile witness ang iyang younger brother, yung manghon, si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ding arrive ni Mayor Baste, no? Sa Senado daw. Mga bad boy ni Blas Pelikulao. Ang ginadeklarar siyang hostile witness. Adong pila sa iyang mga testimonya at ang ginapisa-pisa dito sa mga prosecution lawyers. Ang iyang mga kaangtanan sa mga business partners. Ano ba lang implikasyon sini sa Rasaw ba? Kwan ba? Gaugtom ba? Ay manulok! Tulukong ka ni Basti doon. Ang ingroon mo na makupos. Ano mga takeaways naton mga ka-K5 sa pag tindog ni Davao City Mayor Baste Duterte dito sa witness stand sa impeachment trial. Day 31 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.

oras pa kita karonte. Istoryahan taman. Nagkatabo subong nga mga reklamo, issues, concerns. Asang aton nga mga atleta sa nagapadayon nga Asian Games dito sa Aichi, Nagoya, Japan. Padamo sa mga kalauay ng mga istorya, mga feedback halin sa aton ng mga atleta, Erdina Gutman pa, ulang sa suporta, pinag-isanting alahan, tamo, adto sa Olympic Games, adto sa Asian Games, adto sa Kudinya Pungson, ang atleta ta sa Isintos. O kagi sa Isintos, why guro ah. At sa kung SEA Games eh. O atleta ta, for example, sa Olympics, 42 kabilog. Ang mga officials ng opod, ang 280 animal. So ginimo nila yung personal nga bakasyon, magadto sa Olympic Games. Mariusip, isa kabilang boksidor mo, sa kada boksidor may 5 ka staff. Ano to sila, ma? Pila kabilog ang coach, pila kabilog ang mga physical therapist. So kung may mga spiritual advisor pa, may mga tour guide, may mga translator, araw-araw pati nyo. Muning kabulisit lang. Pagkaiwain na gani budget para sa training, sa improvements, ang skills, abilities, conditioning, nutrition. Sa aton nga mga atleta, nagasto pa sa mga wife pulos. Nahuno pa gastuhan ng mga official sa wife man pulos. Kuhan lang. Sa joyride lang. Kauluya, dugangan pagid ko na. Padalat kita sa mga representative na ton sa mga team sports. Huwag man kagi daong. Natutok kita sa mga team sports ng huwag kagi daong. Sa mga individual athletes na ton, may chance tani magdalaong na pabayaan mga ka-K5 kay tiwaay sa limelight ang ilang hampang mo. O hindi sikat ang ilang hampang. Di pero sa mga ball games yan nga. Sikat, patok, ginaistoryahan. Anong priority sa aton nga kwan sa nga Philippine Olympic Committee, ang priorities ng gobyerno. Wala lang ina sa mga topiko nga aton nga istoryahan sa aton nga pagpangalagad sa El Castigador subong nga Martes sang hapon.

0: Ngayong hapon kay Ma'am Cheryl Lapating Brania nag-monitor gatotok sa bahay. Sir Alan Ortega Tocoyo, thank you gid. Ra sa giso kalinog. Si Ma'am Cheryl sa Kuwait niya. Si Ma'am Bings PSJ 24 hours niya nag-monitor ka pamati sa aton. Sir Edmar Lekina, thank you gid. Ano nito sumbong? Si Sir Wenny Barsanas dira sa San Jose Antique sa Lifeline. Thank you gid. Tito Noli Banyas dira sa Sara Iloilo. Araw 24 hours man nagapamati sa K5 News FM. Oman kay Richard Sanchez dira sa San Isidro La Paz. Kay June Villaruel dira sa San Juan Molo. Regis Jan Almazora, thank you again. No, kay Mama Luli at Fundal sa Simon Ledesma Haro. Kaya lang kayo makaswing kami ng mga tag, tagakanamon sa radio para nga hindi kasarik ka kwan, sa Facebook Live. Mabugusan ka na ka kwan, kaso Y Corinte, bala? Bali, Ma'am Cherry, it's their time to shine. Kung makalagaw nga, hindi halin sa bulsa ang expenses. Okay, kita mo lang, ma'am, no? Okay mo na ako may isa kang upod, duwa, tatlo. Pero nang sa isa ka atleta, lima kabilong ang upod. Nami. Ang atleta mo yan, nagkaon noodles. Kamuya nagkaon sa hotel. Si Ma'am Regina Gumakil, kagruti Suga Nortilio, dira sa Takasaro. Ma'am Geraldine Totisora sa Hibauan, Pavia. Si Ma'am Angelo de Monteverde, dira sa Mission Extension sa La Paz, mga ka-K-5. Hoy, si Tia, kwan ha, si Nining Cherer, kasi si Tia Totorane Emilian, dira sa San Carlos, sa Ilawood, sa Anilaw. Pag sa mga taga Pamilya Lopez sa Sinugbuhan na San Joaquin na mayong hapon sa inyo da. Paglabay ko gina sa Haro Plaza, siguro after lunch, sige pagyapon ng singgitan ng mga transport group, mga progresibo nga grupo, nagapanawagan mga kakso ng excise tax sa fuel. I-revisit ang mga programa na nagpalala sa atong problema sa public transportation na nagpamahal sa presyo sang gatok. Una nga adlaw subong sa 2-day nationwide transport strike, mga ka-K5. Iabot kong sa lagay subong mapadayon ni sila buwas. Akon makuanay sila, ma-will gagyapon kag masinggitan. Kamusta man ang pag-upod sang iban nga mga drivers? Natas ang aga, kita tadamo sang stranded ng mga pasahero. Alin dito sa Bangga Takas, hasta dra sa kwan sa Bangga Sipio, sa Simon Ledesma, dra sa Haro Plaza. Sinara giman siguro pila ka mga drivers, mga kooperatiba, mga organisasyon wa ay nagbiyahe, nagbuilog sa pinasinggitan sining mga grupo. Ipabatsyag man eh. Hindi ko kayo man may maupod ah. Duway man na ginasapak sa gobyerno, pre ko niya. May mga maparalyze gawa nga mga sektor. May mga reklamo, di ma-amplify, mapatunog man ang tingog. Asang aton nga mga grupo, sa mga transport cooperatives, mga transport groups. Mga nag-agunto, nag-panghakroy sa kamahal sang presyo sang gatong. Ina, kagiman pa, detalye sa mga balita, mga ka-K5, sa aton nga pagpanumbalik makaligad, ang importante nga mga pahanumdong ay Sir Geoffrey Nonato Pagsugiron, shout out kay Moski Magwad sa Molo, Buklod Little Batanes sa Miagaw, kanami, da! Nakabisita ko na sir, may message ko ikaw. Magpanumbalik kita makaligad ang importante nga mga pahanumdong. Oras, las 4:27.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 23 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Matakas mga butika.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis
5: DTX 500!

0: daga palandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabutika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabutika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 4:30.
9: This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer. Bites. Beats na.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
15: Mami, itigil ang drama.
14: Angeline,
15: may na-discover na akong timplado na at may

0: templadong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan! Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica DioFresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
3: Clinica DioFresh.
2: Available now.
4: Kadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Hood Superman.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.

0: som at tinlungan dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlungan atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500
0: mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500
0: masami ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500
0: masaligan.
1: DTX 500
0: D3 Bio
1: with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagestor nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio
0: ang D3
1: yung may Physio.
0: Ang Physio
1: yung may D3.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio
0: with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio
0: ang D3
1: yung may Physio.
0: Ang Physio
1: yung may D3.
0: D3 Bio.
1: D3

0: 100, epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Balik na rin sa El Castigador. Sininga Martes, mga ka-K5, last 4:36 na! Upo nyo sige po nagpangalagad ka-K5 Christian Haguri. Dugay lang si K5 Kim Kaluyo at may talakayo lang ko dasig lang parte sa extended El Nino K5 Jess. Suno sa pag-asa. Ay kung mga pakulbaan ha, huwag na papanik mga K5. Puting intensity sining extended El Nino. Yung ka-El Nino, di ba? Dry spell, drought, no? Kainit, sang tiyempo. No? Ang sa isang El Nino subong. Nagabaskog, nagposible ha, posible nga mangin pinakamabaskog, pinakamainit nga El Nino sa record, mga ka-K5. Di ma-peak in siya, ang mga pinakataas siguro, pinakamainit, siguro batsaga na to, halin sa September, tub-tub December 2026. Pero, pwede in siya maglabot sa tunga-tunga sang 2027. Imagine nyo ha, mga siyam or napulo kabulan gid. Ang pagbatsag naton sining El Nino phenomenon, sinong impact sini sa aton, sa kalibutan naton, hindi lang sa kalibutan, sa pungsod naton, kag sa aton nga mga komunidad. Te ang expect naton manubo katama ang pag-ulan, no, ang rainfall levels, no, ang tubig ulan, hindi na mo sina kadamol. Mas malawig ang drought, no, sang una hindi kita maulanan sa kabulan kalalain na ta basi subong magyalawig pagid mga ka-K5, no, kag syempre upod sina da ang tuman ka init, nagatagite nga init, no, sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Parahan taning pagsaka naman sang heat index. Yan ang nakakatabo kon magsaka heat index. Ginasuspend ang face-to-face classes na para nga hindi mabutang sa piligrong aton nga mga estudyante, mga kabataan aton nga hindi pa mapatol sa tama kainit nga panahon. Naraw ga klabuka ang duta ho. Ang lauma naton, iigo naman eh ang aton nga agriculture sector. No, aton nga local farmers mga ka-K5 pinaga-sustain na nga daan, naigo na dansang bilyones ka pesos nga halit nga damage. May mga kwanso mong mga RSSI nga giban pagid nga mga halit sa pananom pati nakasapatan, iguon pagid sang extended El Nino sang drought mga ka-K5. Apektado ang aton pangkabilugan nga food security. Laban-laban mabuhin sini ang produksyon sang humay, sang palay, sang bugas. Buhin produksyon sang mga importante nga mga kararuton, ang mga utanon, at iban pagid nga mga high value crops mga ka-K5. Kananada ang mga kwani, mga tubo, limo, kalamay, no, corn, mais, ha, very important sa mga feeds, even sa mga junk food, at iban pagid nga mga sahisang pananong. Apektado man ang aton siyempre tubig, kag energy mga ka-K5. Pwede kong mabuhin ang water resources naton, no, saka man ang demand sang electricity, sang kuryente, hindi igo ang mga public utilities na iban gani ang mga pamalayway na ganis ng katubod ng tubig sila gripo ho. Shout out na ako na sa Prime Water. Mayo di aton may problema kita sa kakulang sa tubig. Pero bisan paano to hindi para sa iban nga lugar. Kasi expect na ni malala pagid. Ha sa extended El Nino ang ginapangatubang naton mga kakifay. Syempre, mainit panahon nagatuluhaw man ang mga balatian. Isyo man ini isang public health mga kakifay. Yung mga heat-related illnesses kita, lakip mga waterborne diseases, usually come hand-in-hand partner, nai ni sila. Subong pa lang mabuligay na kita kakinot sa tubig. Hindi ka mo magkinot sa tubig nga madungan, ka mo paligo ah. Okay lang mag-asawa, pwede dungan paligo. At halungan ta, makinutan ta gamit sang tubig, magamit sang kuryente, pag-iban pagid nga resources para nga preparasyon nato ni. No, sa palabuton, yung pangatubang na gani nga extended El Nino. Las 4.41 sa aton nga pagpangalagan. Sa ilo kita kay K5 Kim Kaluyo. Update sa pagsaka naman sang plete ho. Saka na plete sang land transportation, sang air transportation, ang sea transport naman. Nagsaka naman. Pila ba lagin saka sa buong plete sa fast craft? Pila saka sa plete sa pump boat? Ayan, may ara. Pakadto sa Guimaras and vice versa. How about sa Roro? Pakadto sa Bacolod, kag Negros Island. Malata, dako maning kabahin sang aton nga ekonomiya then sa turismo mga ka-K5 isang adlaw-adlaw lang may mga gitalabok nga mga truck may mga karga nga mga goods na balik-balik sa Negros kag Iloilo mga ka-K5 ara na ka-K5 Kim Kaluyo. Ba niya nga daw masami nagatabok? Kasi kung makuha na lang nabuhin-buhin na ng frequency sa ilang pagtabok-tabok ay nagamahal nga nagamahal ang balay. Sakit na yung kasi dyan, tika, kada simana. Abi, kundi ga-eskwila ka sa Bacolod or ang taga-Negros man, ga-eskwila dali sa Iloilo. Masakit, no? Kung ang imo plete, nadugag saka abi 10%, saka abi 10%. Ay, Diyos ko. Masurosap note man sa mga ginikanan. Dugang sa alawan sa ilang kabataan. Ang pagmahal sang plete mga ka-K5. Ay, amigo ko, Kristiyano. Tukayo ko, Kristiyano. Ay, nag-silo ka na sa K5. Nauli ka sa balita, dol. Pero sige lang, okay, git. Kristiyan Loritizo. Ayaw nga po, nanda, nag-kwan ka. Nag-monitor ka siguro sa salakyan mo. Samtang pakadto sa pickleball. Naka-Starlink ko, no, si K5 Kim Kaluyo. No, kaya to sila to pakadto sa alin sila sa Dumangas Port. Ano ang antes ang Dumangas Port ka K5, Jessau? Ano Dumangas Third? Ngayong hapon kay Ma'am Chris Buico Almohen, mga senior citizens na sa Zone 5 Takasaro, thank you so much, idol. Makakita ay kita, Ma'am Chris. Dinapit na ang Zone 5 sa Takasaro, aw. Isa ka pang linaga ko na sa kilid sa Niabla kay Boss Edsel Blada nga linaga. Kasabong nag-monitor naman sa K5. Makakita ay tada. Pag Ma'am Bigs, pati tubig, subong nadarawa. Correct! Pati tubig nadarawa. Nan! Si Ma'am Sharon Clamor at Ihon na nagalantaw halin sa uton. Ibang dugay-dugay naman kay naka-standby na si K5 Kim Kaluyo.
5: K5 News FM Kampiyon Report.
4: Ka K5 Kim!
6: Tigkiriwi na gani ka K5 Christian. Bawga saka pangagasaka ang mga balayra na to, no? Especially sa atong siringa transportation. Kung ikaw may salakyan, tino ama mo man, saka presyos ang produkto petrolyo. Kung ikaw makommute, doalos tanan, no? Sa land sa sea kag sa air, puros nag timbuo ka kag K5 Christian. Actually nagalibot kita sa pila no ka mga fast craft terminals kag roll on roll off dress sa may area sa Lapus ago di baruon no sa mga patabok sa Guimaras kag patabok no sa may siyudad sang Bacolod kag K5 ba Christian.
4: Ang mga nalagay kag K5 Kim, ang mga picture ni sa mga fair matrix ni sang mga barko ni as of today ni naton nga nakita nakuha ara o
6: oh, yes kay K5 Christian and actually no sa September, mga fast craft terminal or dress sa may pa Iloilo City to Bacolod effective ni ang ilay ang saka sang September 24 pa.
4: Oh may iban September 11 may September 21 grabe ang saka. Sige be gai kabisang summary abi ka K5 Kim abi sang pagsaka sa presyo sang fast craft anay ferries pakadto sa Bacolod and vice versa.
6: Balik ka kay Patricia no sa bahin ni siya sa Ocean Jet no kun i-compare nato ang ila sining fare rate o kun ining saka no ila di effective September 24. Balik for example sa regular kun regular ka no kag ti business class o kun aircon ang imo yang sakyan kag K5 Christian nga fast craft halin sa 880 sang nag-

0: Amo que, no, pero diri sa bahin ko, estudyante naman ka kay Five Christian, actually, dako man sa ka, no? Kung sa business class, halin sa 880, nagsaka man niya sa 960 subong.
1: Wow, 80 man.
0: Oo, 80 man. Tikon, for example, mag...
1: Ang iba ni Bla?
0: Ka diri sa syudad sa Iloilo, 80 na, pang panyaga mo lang
1: oh, na sa amuna, si Lincoln man. Oo, oh, arab lang, iba man puli, ma-take out, anay sa nga klanoon sa kwan, sa barko. Hindi, na lang. Dugang pasagin sa kaspresyo. Oh.
0: No, amo gani no. Pero sa bahin sang mga minors bala no for those nga nagaedad sang duha tubtob 11 anyos nga mga kabataan halin sa 880 yara naman no sa 960 for business class ka K5 Christian.
1: Kayo pati bata may ara galikwan why gid ya sang bisan kwan ng pidi malagi masabak na no grabe ba.
0: Gani may bayad gina siya yeah. Same from 2 years old to 11 years old.
1: Grabe ba hindi makaluwas ang
0: sa dugang naton dari sa tourist class naman kay K5 Christian nga aircon halin sa 600 sa regular yara na sa 660 subong. So bali 60 10, oh. pesos
1: kaya oh, 10% saka. 10% saka. Okay.
0: Yes, no. Sa bahin sang senior citizens, so PWDs and sa iban pang mga discounted sa tourist class aircon, no. Halin sa 500 yara na siya, no, sa 542.86
1: centavos. Okay, okay.
0: Sa bahin naman, no, sa mga estudyante for tourist class aircon, alin sa 530, yara na siya, no, sa 578 pesos ka K5 Christian. Kag sa mga kabataan, no, 2 to 11 years old, from 425, yara na, no, sa 455, so bali 30. Ang ginsaka no sa mga minors kay K5 Christian kag sa bahin niya no sang open air o kon non-aircon kon magsakay ka sa ocean jet ya subong sa fast craft sa regular nila halin sa 600 yara na ini siya no sa 660. Wow. So 60 man yang saka likewise man no sa 500 for those na discounted nagsaka man no sa 542.86 kag sa students no halin sa 530 yara na ni siya subong no sa 578 kag K5 Christian kag halin no sa 425 no sa non aircon ayara na no sa 455.
1: Okay, so
0: 30.
1: Kung nantawon ta ka K5, kay more or less ba 10% no may mga 9 yes. or 8% ang saka sa across the board halin sa business class, sa tourist class, sa ekonomiya, even an aircon may pagmahal ta. How about sa Roro naman iya ka K5 kim damo ang pamangkot sa mga may dala sa lakyan
0: at tabok
1: o sa Negros ang iban nila namahalan nga daan way pa nagsaka no pagirayan subong.
0: Actually, gina-check pa na ito, Andrea, kay go-going pa lang kita dari
1: okay.
0: sa mga Inumanga Sport, kay Fabrosyan, no? Pero, ang dari sa bahin niya, sa mga patabok sa Guimaras, nga may dalaba lang ang mga rolling vehicles, sa motor, pakato sa pickup, pakato sa mga trucks, ari dari ka kay Fabrosyan, no? Dako man rin yung increase. Kung for example, halin ka dari sa Iloilo to Guimaras and vice versa, may dala ka nga motor nga ordinary, halin, no, sa... 150 sang una abalang saka ni no effectivity September 25 so probably sang ano sang Biyernes sa K5 Christian halin sa 150 sang nagligad yara na ini siya subong no sa 290 pesos.
1: Wow, do nagdubli.
0: Pulo lang ang ano mo?
1: Amo gani pirti ka sakit man.
0: Bali 90%.
1: Sakit ka tama ka K5 game. May mga kauturan kita ba nagatrabaho sa siyudad sang Iloilo. Nagadala sang motor kiti makakulok kinot-kinot ka especially kun sako ang gamit kang travel mo blank ang sa ilo mo sa lakyan makakinot ka kun dala mo motor pero kung sa mo ning aplastada laban-laban bili na lang nila ning motor sa para dito sa wharf no kag mag kwa na lang mag commute na lang sila jeep mas barato pag ka K5 game.
0: Amo ged pero kung for example no kung ang motor mo naman niya big bike
1: kay
0: K5 Christian no ang previous rate nila yara sa 210 pesos o kung 276 pesos ang bago nila nga rate effective September 25 360 pesos o kung 360 pesos ka K5 Christian. So actually lapit lang man kag mga lapit isa kagatos ang saka
1: pero sakit gid sa mga

0: gumay ng mga motor, no? Sa mga scooter ni Black Gordinary yung motor. Lapit na nag 100% ang sapa ka kay 5 Kim. Tricycle, ari.
1: Sa tricycle, alin sa 384 B4, sa September 25 until Subong, yara na ni siya, no? Sa 550 pesos.
0: Mm-hmm. Okay.
1: So, ang iyang difference kaki 5 Christian, no? Yara sa around 266 mm-hmm. ang ginsa car over pa dira, no? Sa bahin, no? Sa tricycle. So, 250 man niya ang saka, no? Sa bayad sa mga tricycle nga patabok Iloilo to Guimaras and vice versa.
0: Oh, oh.
1: Sa mga mayara naman, no? Sa multicab, espresso,
0: mga gagmay
1: Wigo,
0: nga mga kwan, gagmay
1: Rio,
0: nga mga salakyan.
1: Owner, jeep type, yara na. So, sa 720 pesos, actually, wala nila abi na indicate ang previous rate nila, pero...
0: Mm-hmm. Notod si K5 game. Sige. Dekan na si K5 Kim Kaluyo. Sinasignal niya kay nag-travel pa kanto sa Dumang. Grabe yung pagsaka. Igo, gikatama ang nag-motor. Kay halos doble. Ako mo from 150 na imo 290. Ano panyaga mo pa niya mga K5? Mga 140 ang duga. K5 Kim?
1: Yes, K5 Christian. Signal check.
0: Okay. Okay na, 555. Come in.
1: Actually, sa bahin, no, sang, as I mentioned, okay na sa mga owner jeep type, we go 720 pesos. No? Pero wala man state na yung previous nila yung rate. Sa bahin naman yan, sa SUV, car, sa mga private cars, no, sedan, sa pickup, kung aton dre patrol magtabok, kag L300, halin sa 780 pesos before ang current rate nila Subong, 830 pesos kay 5 Christian. So 50 pesos man niya saka.
0: Grabe. Ang saka ngani sa Balayran sa Roro magtabok sa Guimaras sa pareho man sa kay may iban man nga kon mayara nga ano kanin ng mga pan mga FF cruise kag ano pagyan hindi ko familiar abi sa mga barko pero kon
1: may patamyaw kon kay 5 Christian sa mga taga Dumangas Port.
0: Ah, tamya won ta na mga tagpalamati na sa Dumangas Sport, yung mga grupo tananda.
1: Sino noy goal? Les ko no kag si Alvarez.
0: Ah, mayong hapon nanda sa inyo ha. Solid kita sa K5 News FM. No kay makalabay kami da. Kun why pa kamo naka DTX 500 or DTX Coffee Mix, no kami bala da. Eh, ako mismo ma kwada pa sa pasampol, ha?
1: Feel ko extend.
0: Kano gina-underestimate mo na si Nunoy Gulesaw nga kinala niya na siyang extend?
1: Sino to si Pamo?
0: No, pag-on pa man na tuhod, ya? K5 game?
1: Pero kinanglan man na to, kung kayo sabi sana nito kapag-on, kinanglan ito man sa may mga nag-support.
0: Dagan doon nagnipis ang imong tingog? Oh, hello? Nagadula-dula, tingog, ya? Ah, ginatamya ta na mayong hapon ang mga tagpalamanin na ton sa Dumangas. Ubos kinada sa Kustal, pakadto sa Sapaw, sa Pulaw. Mga taga, kung naging na K5 News FM, ubos kinada ni ka K5 EJ. Why na makaluwas, git? Ayaw na dapat pulaw pangapis ang DTX Coffee Mix, ha? Samta nag-tutok sa El Castigador. Sa K5 Game? Natula na git siya. Sige, ha? Na batian yung mga ka-K5. Latest update niya, may iban nga mga nagpatuman na sang saka sa plete sa sea vessels na nagligad pa actually September 11. May iban September 21, iban September 24. O sa lalamagin, no, mga 10% ang ginsaka sa plete o pabakulod ka o pag-imaras mga ka-K5. Ang problema sini, okay, hindi man naman basta-basta regulate, abe. Isang DOTR ang saka mga ka-K5. Idugay naman yung nag-antos ang mga kwan, mga tag-iya sa mga pump boat, at tag-iya sa mga fast craft, pag mga ro-ro vessels. Sa tuman nga kamahal sa presyo sang gatong, especially krudo, kay krudo ni mo. Tugong nila. Ang K5, Kim?
1: Yes, K5 Christian, signal check.
0: Oo, goods na goods, gina.
1: Sa bahay naman niya ka K5 Christian, by the way, no, sa mga private vans, sa super grandja, utility vehicle, and Travis, from 876, no, nga previous rate nila, yara na, no, Subong sa 940 pesos. Hey. So, roughly, do mga around, tawag na ka K5 Christian, do mga 60 plus.
0: Mm-hmm.
1: 64 pesos sa saka. Yeah.
0: At tingala kung ano ning mekanismo sa pag-come up sa saka nga tuman ka dako ya sa motorsiklo sang
1: amo
0: sa
1: amo na gani kung sino pang pinakagamay
0: amo gani saka. Eh arab lang bala amo gani nagmotor lang at itaw kay wa nagbakal sang auto ni bla tapos amo pa nang pinakasama gani kay ang rationalize ko ni kay ti kun motor abi ka K5 game kwan bla nang tawag sini damo mapasakay mo kon motor kon sukot mo sa motor 290 ang space para sa isa ka van ma-occupy ya siguro mga anom ka motor so mas dako ginan siya sa mga kwan eh sa mga barko hindi bla
1: te amo na galing kaya pangalot na naman mga motor
0: amo na nagaling igo lang imbis nga mahapos imo kay mamotor ka di sa syudad kun nagaubra ka di bilin mo lang motor mo sa wharf kag magcommute kay ti hindi magwantano 140 ginang saka ang mga big bike
1: ni malangoy na lang kuno siya mo ihulog gyud lang kuno sa lakyan niya sa may
0: hindi man hindi man pero te, ang may idea kita ka K5 game.
1: Sa bahay naman niya, sa mga four-wheelers, no, or else pag counter track, halin sa 920 pesos na previous rate, yara na ini siya subong, sa no, gatos. Sa 1,020.
0: Okay.
1: So, bali isa kagatos na saka.
0: May idea pero, kita ka K5 game. May idea yes. Kita kung provisional, temporaryo lang, ne? Ba, but silingon, manubo bala ini, kung yung kaso, magnubo man presyo sang gatong, o kung white chance, gini nga magpanaog, mo na lang, gini kag basi masaka pa?
1: Actually, ang mga paningin na usisa naton, kikain naton, mga manisorya naton, nodo, iba na wala pag gaya sang knowledge kung inibala, no, fix o kung provisional, balikan naton dugang ni sila kakipag presyan, especially sa ila yung mga nga officials dira no sa Philippine Ports Authority sa bahay no sa mga atawag na no mga vessel companies dira pero so far ka kay Five Christian no ti event gani sa mga bus subong may saka naman no nawagon na lang man aton
0: sige
1: updated no nga rate sa mga nagasakay bala sa Cirrus bus
0: wow.
1: Ka kay Five Christian
0: mga estudyante gid mga ka kay Five kay mga Friday nagpuli sa mga estudyante agay oh.
1: Halin dire sa may Cirrus Terminal, sa may Barangay Kamaligharo, for example, no, Kamalig to Rojas, kay may mga nag-eskwela man dayo kung nagtatrabaho halin sa may Rojas City. Kung for example, no, aircon, ang subong nga pretihay nila, 300 pesos. Sa kon aircon sa
0: Piano. Hindi, pa kanto ni Rojas City?
1: Rojas City.
0: Oh, 300.
1: For non-aircon, 245.
0: Okay.
1: Halin naman niya sa Kamalig to Katiklan, sa aircon ka kay Five Christian, 590 o 590 pesos.
0: Paburakay ka mo na, kung mapaburakay ka mo aircon from Cirrus Terminal to Katiklan, almost 600 pesos na.
1: Pulo na lang. And from Cirrus Terminal to Pasig City, non-aircon, no? 95 o 95.
0: Okay.
1: From Cirrus Terminal to Kalinog, mag-Cirrus bus, non-aircon, 125.
0: Okay, via Pasig ni no pa mahal-mahal, no?
1: Yes, no sa bahay naman niya halin sa Cirrus Terminal going sa mga Quinto Distrito from Cirrus Terminal to Estancia ang aircon, no? At 335. Sa non-aircon 275. Okay, kung for example ikaw estudyante ni pakadto pabalik mo do mga around tawag na no, mga
0: 700
1: gid ma commute ka pa ni pa sa jeep alin sa terminal
0: tapos gid amo na yung mga estudyante laban-laban ka K5 game maraso na lang sa ginikanan nila ma hindi ko kapuli subong nga weekend kaya mahal na gid plate dire na lang ko sa boarding house
1: amo gyan eh, no from Cirrus Terminal naman niya going to Carles Iloilo sa aircon no 370 pesos ang updated nila diri nga PT.
0: Oo.
1: Oti kon 370 plus 370 back and forth mga 740 man sa non-aircon niya 300 pesos.
0: Okay.
1: Sa bahay naman niya no sang Cirrus Terminal going to Balasan and vice versa sa non-aircon nila, 270 pesos. From Cirrus Terminal to Barotac Viejo, hanan aircon man, no? 100 or 110 pesos.
0: Grabe.
1: Kasi bahin, no? Sa Ceres Terminal going to Concepcion, sa aircon, 270 pesos. Sa non-aircon, 220 pesos.
0: Grabe.
1: From Ceres Terminal going to San Dionisio, Iloilo, sa non-aircon, 245 pesos. But for example, halin ka naman yan sa Rojas going to Estancia, non-aircon, 130.
0: Oo.
1: But for example, Rojas, Ungka, via Tapas, non-aircon, 250 pesos ka K5 Christian.
0: Grabe. Ang bala mo ka K5 game, balik ka K5 Enrico Sorita. Chimpo nila ko na sang una. Iloilo, to nila, bala mo pila plite. Sa Basa, bala mo pila?
1: Feel ko ng mga 25 centimos.
0: Matsag mo kayo ka K5 Enrico, 30 pa lang ba?
1: 19-10.
0: Ang plite sa una ka K5 Kema, Iloilo to Anilaw. Sa bus, bala mo pila?
1: Pila.
0: Pulo kapisos. Pulo kapisos, ha? Pulo kapisos. At simpo ni ka K5 Enrico Sorita.
1: Chay mo ya simpo.
0: Eh, chat lang ka. Ay, damo ka pamati. Dumuta mo ko sa italita, lao. Sabi mo na silong ka sakit, ultimo public transportation. No? Tama, kamahalang plate. Di, kung adlaw-adlaw ka niya, may mga kuturan kita mo nga nagatrabaho dali sa syudad, no? Nagapuli sa probinsya, sa mga kabanuhanan sa probinsya, sakit ka tama. Ni, ma-plate mo 150 one way, 300 sa back and forth, or hindi gani, no? 200 plus. Ang minimum wage, subong 550, 530. Bitihan mo 400, di mo ubra ka pa?
1: Anong oh, mayo na lang, tuka na lang ubra kung din, banwa mo.
0: Grabe, tama, na gini ka sakit, no? Tama na gini ka sakit. Yung pamangkot, sinin ka K5, kaya manong ginaubras ng gobyerno ta, ha? Para ma-alleviate.
1: Tama gani, no? Kaya considering nga wala pa man gani, yung mapasakaan, dari arap lang, wala ka sa bahay, kumbaga, ang saka ano, sa mga, sa bahay, no, sa transportation sector naton, sa mga basic commodities, pero ang sweldo naton as is, no, every year lang man na siya kasaka. Pero ang presyo yan sa mga balaklon naton, sa isa katuig, kapila siya magsaka, ang patong nga magpatong.
0: Tinatawag lang ka K5, kimayo ka ng mga poorest of the poor, ng mga nasa laylayan ng komunidad, kay may ginabaton pa yung ayuda. And siniini sila yung mga kautura naton, why man sa pag-discriminate, but why man sila nag-travel adlaw-adlaw? Why man sila nag-commute adlaw-adlaw? Ang pinakakululo ay, dari bala mo ano, ang middle class, ang working class, ha? Nga nagabaton sa minimum wage, ang hindi tama kataas na sweldo, pero nag-commute adlaw-adlaw, nag-gasto adlaw-adlaw, ha? Pero waay sa ginabaton nga ayuda gikan sa gobyerno. Oh, di ba? Mayo ka din, no? Mayo kita kay ginakuan kita ya, ginaalagaan kita ya sa aton ng mga boss. So para si imo diya, hindi ka na mag-commute, no? Aircon imo nga. Aircon imo kwarto kay plangga kita. Mayo tani ko na tanan-tanan ng mga employer para sa aton, di?
1: Oo, oh, te, do bagay gid gidaliwat-liwat kung ginikanta mong sikat nga kanta.
0: So, ano na?
1: Mahal na ang bigas, pati lata ng sardinas. Kung mamahalin kita ngayon, sabay tayong magugutom.
2: Ay,
1: sapat
2: tuwa
1: ang sahod ko. Nana mo na.
0: Why ka lang mapas mo sa una? Why ka mahulog sa aboy-aboy? Laban-laban, guro. Hindi ka sa mong reporter. Laban-laban, guro. Singer ka na sa mong kaki-five.
1: Actually, sa past life ko, dodo ang mamo na mo.
0: Padayo na lang, i-practice. Sige, kag magkaon, kapirmi Luya, dugangan mo sang D3 Bio, kag DTX 500, parang perfect ang imong tingog. Pero galing kay Budlay na.
1: Naubo-ubo lang ko gamay. Mo na nga do medyo lain ang quality subong.
0: Ati, tumaray sang walo ka may tisay bla sa isang.
1: D3 Bio.
0: Kag D3 Bio, bla, taon nun madula na.
1: Oh, kaya sige. Mo na kagipay presyan, no? Nga ti, subong daan, pizza de peligro, pati gani sa mga pumuluyo, sa mga mamumugon subong.
0: Ako no? Na critical wallet day subong, kaya ti, one day before sweldo mo.
1: Oo, oh, ti, arab lang, ang singwinta mo, mapaigo mo man gani sa isang kadlaw mo, gabilang gariantos mo.
0: Ayoy mo singwinta?
1: Ay, iba na wala, kid, no? Pero mo na, no? So, subong ya, it's a matter of survival na lang, kid, no? Atong sining nga sweldo, especially, no, sa mga minimum wage earners kagti kumbaga permi ang ginahimo kun mi abi sa aton sariga government hatag sang ayuda for
0: nami,
1: selected
0: nami pamatian ang ayuda abi ka K5 Kim, no, dapat po sila dumdumon bala kun mag-eleksyon, no, may ayuda mo ati si kwani nagatag ni sa una. Pero ang pinakalakuloy, ang parusaton, yung pag baton shield may buhay ng tax, why matas ang katilaw sa ayuda, why matak baton sa canned goods, no? Hindi mata pwede kaduli tupad, hindi mata pwede ka AX, hindi mata, why mata dalaganan nga iban? Ay, malaki, dalaganan ko di. Sige.
1: Sige, kaki-5%, no, bantayan ang ibang pag ng mga updates, may kang tanan, no, sa mga pagsiraka, no, sa mga presyo sa sektor ng transportasyon, kag sa ibang pag ng mga produkto, bulubantayan mo na ito, kaya siyempre approaching naman, no, December, sa bahay, no, sa mga products, no, for Christmas, especially sa mga pagkaon, kag iban pa. Upon sa patrol, si kaki-5, Jason Talaron, and by the way, nagapamati ni Rashi Mami Immaculate sa Distrito sang La Paz, upon kay Sir Cliff Acosta, drama, no, sa mga taga-small parker sa my area sa Barangay Simon Ledesma sa Distrito Sangaro. Dira sa Pamilya Manaay, Sir Ricky and Ma'am Antonina sa my Airport Mandorial, dira sa my Quintensalas, dira sa kay Ma'am sa Pamilya Goles, and of course, dira sa Rizal Lapus, kay Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, dira kay Tita Rana Mapa, dira kay Ma'am Veronica sa Decamay. Ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampiyon Report.
0: Ang news na ito ay atid ng Hinebra San Miguel, Tatak Tapang, Tatak Hinebra.
3: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
0: Ano ba sa dada? Bawi sa next live. Last 5-9 mga ka-K5, padayo ko mo nakatutok sa El Castigador po sa K5 Christian Haguri. Pagbalik na! Ano nang ginawayan, no? Puntat na si Councilor Nene de la Liana. Ha, si Mayor Raisa naman na nagbulos. So, hindi niya pagpapungayon si Mr. Nerio Luana. Punta ko rin sa balita ni ka-K5 Jenny Kauyunan. Ikan sa Iloilo City Hall. Ina, sa aton pagpanumbalik, makaligan ang importante ng mga panumdum. Alas la 5-9.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis Whoa. DTX 500!
6: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
7: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
6: Ay,
7: ang muna lang ang permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
6: Correct.
7: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
6: na?
7: Tok-tok na. Dapat, kung... dapat niya wala pa?
6: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
7: Saan o ka mainom detects 500 gig mitisim? May balatian ka na? Oo. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kay kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituag regularly ang imo nga blood sugar levels. Mm. Madamo man sa aton ang may ara sang gituag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga atay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sang imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
7: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
6: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
7: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
6: Ay?
7: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
6: Te,
7: imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
6: Uh-huh.
7: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
6: Gusto.
7: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
6: Mga kainit mo, no?
7: Your grudges. Tao malanta,
6: oh.
7: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, right the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
8: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: apoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatugas sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: K5. K5? News FM. K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: May puso!
5: Balik na rin sa K5 News FM sa programa El Castigador, mga ka-K5, last 5:18 na! Ngayong hapon kay Sir Arman Bacuguay, kay Ma'am Ann Longares Alcalaga Salem, thank you again, ng Beng Beng Vivien Pagtulunan, K5 Pasig supporter, Pagino. Hello K5 News FM staff, K5 Sir Christian, salamat gid ah. Ang una, wayag ka sa bat si Kwan, wayag ka sa Paxi Mayor Raisa Trenya. Sa mga patutsada ni Mr. Neri Luhan, mga kritisismo sine sa pagpadalagan sang syudad. Pero after naghipo si Councilor Nene de la Liana, nag-race back naman si Mayor Raisa Trenya. Sa ba ni Mayor Raisa, anong problema ni Luhan ni sa syudad? May sabat nila si ka-K5 Jenny Kayunan gikan sa Iloilo City Hall.
6: K5 News FM Kampyon Report.
5: K5 Jenny, yung bal niya Mayor Raisa. Pasok!
7: Actually, K5 Christian, no? Do ko first time ni actually sa aton nga pag-cover dili sa Iloilo City Hall nga nag-hatag sa komento niya si Mayor Raisa Trenyas regarding sa mga kritisismo kon pambatikos ni Mr. Neri Luhan ka K5 Christian. Actually, ang sa kadamo-damo sa mga be posted on social media ang kritisismo against her, to dirigin siya na komento sa ining titirikdan nga semana ang social media war ni Mr. Neri Luhan kag City Councilor Nenet de la Liana. Mangkot niya kung ano ang mga may action na bidiri ang city government regarding sa pagtawag ni Mr. Luhan sa iyang wala hinalongong, ano iya sabat. Hamal niya nga ti, I believe nga nahataga naman dito sa action sa provincial government and due to her busy schedule, wala na siya sa time abing mag-courtesy yaman kay Gov. Toto, good story ini. Pero sangin pa mga kotsa ka K5 Christian, last na lang no, kung anong iyang mensahe with Mr. Neri Luhan, tingnan ba niyang hindi iya maintindihan. Actually, wala siya nakabalo ano ang problema ni Mr. Neri Luhan nga ang gina-atake niya ang Iloilo City. Wala man sila actually nakaagi work together. May actually naman yung ang damo process kinabata ng Iloilo City Government, ang Iloilo City sa iban nga mga tao nga lagkatahom sa syudad, kinami sa mga programa. But then again, it seems like Mr. Luhan is blinded kay Favrick because ang nakita niya is puro kumbaga kalainan kay critics siya, no? Nga pa may agad na ginagkritik. Kaya gito naghambal siyang quote-unquote ang hambal ni Mayor kay Five Christian, ang hambal niya nga I haven't worked with him. Dapat ang question naton siya, question naton siya kung ano ang iyang problema. Wala ba niya? Ati, kung anong iyang problema nga ang ati, the way we interpret it, ano yung problema nga ang grabe, gid siya mambatikos sa Iloilo City Government. And upon that, the K5 question, a few minutes after, nagpagwa man actually sa iyang statement si Mr. Neri Luhan, sa bat, no? Sa nangin, tawag sini, sa bat sa nangin question ni Mayor Raisa Trenyas ka K5 Christian.
5: Ang ambal ni
7: Mr. Neri Luhan, I want to make something clear. I was born in Iloilo City. This is my city, part of my identity and my story. I have never put Iloilo City down. I would never take pleasure in seeing it diminished. If I've been critical, my criticism has been directed at the people running the city, their decision, policies, priorities, and actions. That is very different from criticizing Iloilo City itself. There is an important important distinction between the city we love and those who, for a time, are entrusted with governing it. Administrations come and go, Iloilo City remains. Questioning those in authority does not mean being against the city. On the contrary, I speak because I care about what happens to Iloilo City and because I believe that those entrusted with its governance should be open to scrutiny and criticism. Iloilo City is much bigger than any mayor, administration, political group, or generation of public officials. It belongs to its people. Its character has been shaped over generations by its history, heritage, culture, and Ilonggos who call it home. So when I criticize something being done or not being done by those running City Hall, please do not confuse with that putting down Iloilo City. I was born here. I care about this city. My criticism is not of Iloilo City. It is of governance when I believe governance deserve to be questioned.
5: Daw, tama man ka, klaro. Ah. Hindi pa kami kinanglan na-explain pa. Ay, self-explanatory naman ang hambal ni Mr. Nariluhan. Na kuya, I don't have to take sides. Na, but sa hugada nga ni ka K5 Jenny, nakita ko nga valid man pamangkot ni Mayor Raisa kung ang problema ni Mr. Nariluhan. Pero ang sabat ni Mr. Nariluhan is very clear, very specific. Kambali, may kaya problema sa syudad itself. No, may kaya criticize ang syudad, pero ang mga tao, kag ang mga desisyon sa mga tao ang nagpadalagan sa syudad. Kay, imbes nga i-interpret mo ni as pagpakanubo sa syudad, naga-question ako tungod naga-care ako. Doon pala yung mga blaka K5, Jenny, sa palangga mo bala.
7: Mm.
5: Kung palangga mong tao, ginatudloan mo, ginasaway mo sa iyang mga sala kay gusto mo i-improve.
7: Yes.
5: You want to see the better person, the better version of the person.
7: Yes.
5: So, hindi lang amo na mo, you can be better than that. Ni pagami ka man ay.
7: Of course. Of course. So amo na gani nga Manila, bisan even sa mga ginikanan tanong nga Manila nga kung akigan ka gani isang nanay mo o kung isang tatay mo, it means that it shows love nga gusto nila nga mag-improve ka.
5: Does it mean nga
7: hindi mo na palangga? Or ginaano mo na, ginapakalain mo na, no?
5: The main reason nga ginasaway naton, ginahambala naton kun sala ang ginaobra kay balanta nga hindi na maayo para sa iya, no? Mayo ka sang nanay mo, hindi ka sarik ka pulaw, hindi ka sarik ka inom soft drinks, hindi ka sarik ka panigarilyo, hindi ka sarik ka kun ano da, hindi na para sa ginikanan mo, but because, no, gusto niya nga hindi ka maway man lain matabo sa imo ka K5 Jenny. Ito ako muna siguro ang analogy naton sa sabat ni Mr. Nariluhan sa pamangkot ni Mayor Raisa.
7: Ano yung klaro naman niya nga ano man ah, nga ang hambal niya nga ti ang gina-criticize niya ang officials nga nagagovern sa Iloilo City, not the Iloilo City itself. Okay. Okay. Muna gani ka K5 Christian. Ti, actually, nag-joke kita kaina sa iya, no?
5: Sample ba sa mga joke
7: Hindi. No. Ang bakit na balaki na kayo, di ba, since si Councilor Nenin nagkatos sa opisina ni Gov sang last week. Di, nakamba ko sa iya nga, ti, what are the odds, sir? Or ano ang chance nga ikaw man mismo, ikaw mabisita dito sa opisina ni Mayor Raisa? Nagkawala sa ti, nagkadaw lang sa kagdagan. Ti, namangkot nga, ti, maano man abi kita to? Ti, amo na ka K5 Christian.
5: Wala ka pang agad si Mayor Raisa, mga debate kay Mr.
7: Ah, wala man. Okay. Actually, according to Mayor Raisa, ang man niya nga, hindi na naman siya, hindi yan naman pag-i-address sa K5 Cristiano. Though enough is enough, since nga, she is busy man, no, to improve Iloilo City, nga, at least man, malabot ang goals ng city, nga, to be recognized as one of the highly urbanized city in the Philippines, as well as man, to improve ang mga projects and programs para sa constituents ng Iloilo City. That's why nga, hindi yan na, to cut a story short, hindi yan napagsapakon ka K5 Enrico. Kung ano, ka K5 Christian, kung ano man ang ni Mr. Nariluhan against the city government.
5: Kag sa mga officials, public officials, di man ito maging balat sibuyas, no? kung dayaw, okay lang. Kung criticism mo, gani, allergic kita. No? It comes with the territory. It's part for the course. Nga, kung government official ka, you'd be damned if you do. You'd be damned if you don't. Kung may himuon ka or wala, may makriticize ka na yan.
7: Yes,
5: so, dapat
7: yan,
5: namulan mo na gano'n na yung nawo mo.
7: Kapag-abot
5: siya na ka K5 Jenny.
7: Amo na gani nga as official ka K5 Christian subject ka gidya for criticism and scrutiny mo.
5: Dala na sa sildo mo.
7: Kung pila ang sildo mo, amo man nakabaskog ang pawatiko sa iyo.
5: Nakriticize ta gani ang ordinaryo nga tawo nga gamay sildo pag nang volunteer da nga magpanguna sa syudad. Ako di imo tanan man nga kritisismo pero ti kung maayo ginobra, ginadayaw taman.
7: Yes.
5: Kung mga simpo man sa una nga maayo ginobra sa syudad, gadayaw ni Mr. Nero Duhan. Ni friends man ni si Jerry Trinias, si Nero Duhan, napunin sila sa una mga aktivista.
7: Di, amo na gani ka K5 Enrico. Ka K5 Christian, no? K5 Christian, no? Nga ti, we all know man nga ti si Mr. Nero Duhan, kag si Mayor JPT, may do history man gano before si former JPT nag-step down as alcalde.
5: May gamay lang
7: bad blood between them. Actually, wala na pamangkot. Ma-file siya sa ma-file si Mayor kaso against him. Tito, waman niya. Hindi nila pag sapakon.
5: Ang hambal lang ay kayo nalungkong, mango ka o ano da. Ay, na yung opinion na yun mo. Hambalan mo ko kung nga gwapo, sino ko para magreklamo, abe?
7: Tiko hambalan ta kabilaw, ay.
5: Kaya talaga lang sa gwa, ito, muna kulangan. Okay lang kung tawag ko sa akong Enrico. Tapos tawag mo kulaw, ay, o hindi ko mapintuhan.
7: Tilan taon ta ka K5 Christian ang mga turn of events no between them.
5: Wala naman. Hindi naman siguro pagpalawigon pa ni Mayor Raisa.
7: And silent naman si Councilor Nene na kita nato naghambal man siya actually nga sa pagpadala niya sa sulat to no, K5 Christian sa office ni Gov. Hamon niya last year na to hindi na siya maghambal pa.
5: Na tuhoy po sa love life ya.
7: Di ba? Amo ginaya ba sa public official ka?
5: Doka petty man nga kadamo ka sa mas importante nga olubraho na mo nimo kasali kasapak by ideya si Mr. Nerwan kay ti kinamatarong niya manaya mo na bilang butante bilang citizen bilang Pilipino bilang Ilonggo nga mag-criticize man ko na makita importante nga may balasihan man lang siya kag hindi himo-himo nga storya ka K5 Jenny.
7: Of course sa K5 Christian no ti lang taon ta balaan naman ning kung may sala someone nga may maano gid someone will point out the mistake ka K5 Christian na lang daw ti hindi man amo ginaya ang pang gobyerno kon pang dumala may ma ini na gani ka K5 Christian ano may nalipad kita sang writer mo nga democracy amo ginaya democracy ka K5 Christian no nga may ma someone gid nga ma-criticize sa imo sa imong pangdumala whether you like it or not.
5: May buhat ka na gino. Salamat yun ang KFM Jenny sa balita gikan sa Iloilo City Hall.
7: Ining nga balita ang yadaro sa inyo sa DTX Coffee Mix na nakakapi ka na naka detox ka pa report na gikan sa Iloilo City ni sa K5 Jenny Kauyunan para sa kampina balita at serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: K5 News FM Kampiyon Report.
5: Salamat ka K5 Jenny Kauyunan gikan sa Iloilo City Hall. Pag-inom ka mo balasang mighty sea, hindi lang mo mag-inom nga kunara na ka mo nga dumalapit na lang mo ko ng kasuho, lapit na lang mo sipuno. Dapat adlaw-adlaw na iya, parang nga ginatipon yung resistensya, nga gabakod. Ang tawa nyo ko bala, alin pagsulod ko din, sang September 11, tub-tub subong, may piyagi nga pisngo, alin na masin napadyutiyon mo ko las 4 sa oras, sa gabi. Protektado kita sang mighty sea, magangang pa sang DTX 500, sang D3 Bio, ako kabaskog sa buong pamatsyag ka K5 confused man ko sa inyo Andre okay, parang ilog mo sa akon bula nyo ang mighty C adlaw gangay sang D3 Bio kag sang DTX 500 kasi siyempre kung nang akon aga mga piwi DTX Coffee Mix makakapi ka na naka-detox ka pa unfortunately why nakita oras sa itong pagpangalagan yung mga Martes edisyon sang El Castigador mga napang kastigo naman tadi ngayong hapon kay Ma'am Anon Longares Alcalaga Salem salamat din sa pagtutok sa mga driver da ang mga taxi kag modernized jeep na traditional jeep nga nagamonitor sa aton programa sa ilang mga ina-drive subong mayong hapon sa inyo halong sa pagmaneho. May pamakabawi kita next week. Sa ngalan sa bugos sa puwersa sa K5 News FM Philippines, samon nga CEO and President Dr. Ramel Uy, samon VPO at K5L Jan Castanio, samon nga VP for Radio and Digital Operations K5 Ray Espeja Uman, samon Station Manager K5 One and Friends. Samon naman sa K5 Christian Hagorin para sa kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio.
10: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalay-lay nga energy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Sali si Jake. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Pamasaga butika.
15: Hing

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika.
2: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.37. Oras ginadulong sa Kalawan, sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustang sarap.
10: This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustang sarap.

0: Christmas!
1: Mga kaki-five, 87 na gidlamang kadlaw na bilin, Pasko na!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: E3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. E3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita.
1: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Martes ng adlaw, September 29, 2026.
6: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian magkita worldwide, pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
6: Kag ako naman si ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalawan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina, natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kun gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, Mayor Trinias gin-question si Iloilo Provincial Information Chief Neryo Luhan sa padayon nga pagpakamalaot sa siyudad sang Iloilo.
6: Mr. Neryo Luhan, gin klaro nga wala inisang intensyon nga gubon ang imahe sang Iloilo City.
1: Aksyon kontra online threats gin pabaskog.
6: Progressive groups magapatigayon sang pagprotesta angot sa pagpasaka sang sweldo.
1: Balita nasyonal, grasyoso ginhangkat sanday Vice President Duterte kag anay House Speaker Velasco na magpaidalom sa lie detector test.
6: Balitang international, Vientre 4 patay sa mabaskog na pag-ulan nga nagresulta sa baha kag landslide sa Nepal.
1: Balita sa hinampang, Pilipinas yara na sa ika-17 nga pwesto sa medal tally sa 20th Asian Games.
6: Sa balitang entertainment, Bella Padilla ginanunsyo ang pagbulagay nila sang iyaanay nobyo nga si Martin Tan.
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.41. Kagamay to ba no ang mga headlines sa ato nagapangunang ang mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita.
4: Balitang lokal.
1: Ang masunod nga mga balita lokal ngayon mabatihan ni Gadulong sa Kalawan sang Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya Chia Seeds and Sugared Sugarcane Extract Powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Gin-question ni Mayor Raisa Trinya si Iloilo Provincial Information Community Affairs Office o kon Picao Head Mr. Neryo Luhan kung ano ang problema sini sa siyudad bangod sa iyang mga pagpakamalaot sa city government. Sunod sa alkalde, wala ini nakahibalo kon nga ginapakamalaot sini ang siyudad apisar sa mga ayuman nga programa sa city government kag madamo nga nagadayaw sa katahom sini. Nahibuluan nga nagugat ang isyu sa tungas ang siyudad kag kay Luhan matapos nga nagkuminto ini batok sa alkalde. Ikantanan sa pagtanyag ni Trinya sang civilian driver sa ICPO. Magluwas pa diri, makitaan man sa Facebook post ni Luhan ang iban pa sininga mga pagpakamlaot sa Iloilo City Government. Sa kalo nagapati ang alkalde nga ma-address na ang sang Iloilo Provincial Government ang isyu sa ila opisyal kag nagpabutyag ini nga indi na pagsapakun ang isyu.
6: Samtang ginklaro ni Mr. Neryo Luhan nga wala inisang intensyon nga gubon ang imahe sang Iloilo City. Sa Facebook post ang natungdan, ginpabutsyag sini, nga kunangin critical man ini sa iya pagpangbatikos, ini ang nagadirekta sa mga opisyal nga nagapungkok, nga nagadumala sa ang syudad, sa ila mga polisiya, desisyon, prioridad, kag aksyon. Nagapati man ini nga kung sino man ang opisyal nga nagadumala sa syudad, ang bukas sa pagpangbatikos, kag kritisismo. Panugyan sini nga kung mayara man ini sa ginahambal batok sa Iloilo City Government, kag sa administrasyon, hindi ibot silungon nga ginapakalain sini ang syudad.
1: Alas 5.43 ang masunod naman ng mga balita ngayon yung mabatian. Igadulong sa kalawansang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing agin pabaskog para mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig man sa aton heart health, agad makaliko kita sa stroke kag heart attack. Mighty C. Ginpabaskog sang Iloilo City Police Office o kung ICPO kag Iloilo City Government ang koordinasyon upod sa 26 ka mga pribado nga eskwelahan ni Philippine National Police kag partner agencies agud nga mapunggan ang online threats nga mahimo nga makaapekto sa seguridad sa mga eskwelahan kag kabataan. Ginhiwat ang pagsinapol sang September 28 sa Kier Building, New Iloilo City Hall bilang kabahin sang community and services oriented policing approach sang PNP. Sa aktibidad, ginhatagan sa PNP sa impormasyon ang mga school heads kag representatives na hanungod sa pagkilala sa mga red flags kag posible nga matabo sa online platforms. Magatukod man sa mga protocol nga magalakip sa profiling, reporting system, emergency drills, security infrastructure, kag student engagement agud nga mangin mas preparado ang mga eskwelahan sa nagkalain-lain nga sitwasyon. Gipabutyag man sa importansya sa paghatag sa husto nga atensyon sa mental health sa mga kabataan. Kaupod ang School Parent Teachers Association kag agud mangin mas holistic ang guidance kag intervention. Dugang pa ni Mayor Trinsia sa nga hindi na kinanglan na hulaton pa nga may matabo antes mag-aksyon ang mga stakeholders.
6: Sa dugang nga balita lokal, magnagtipon ang nagkalain-lain nga progresibo nga grupo sang pagprotesta sa opisina sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kung RTWPB Region 6 agud ipanawagan ang pagpasaka sang sweldo sininga hapon na Setyembre 29. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Elmer Foro, tagpamaba sang United Labor Panay, nagakadapat lamang nga mahatagan sa nagkakaigo nga saka sa minimum wage sa Western Visayas, ilabi na nga nagtimbuok man ang presyo sang gatong kag nagapanguna nga mga balaklon. Dugang pa niya, luyag Manila ipalabot ang kahimtangan sa karon sa mga mamumugon. Ginalauman nga ginatos katawo ang magaugyon sa pagprotesta.
1: Oras, alas 5.46, ang masunod naman nga balita nga inyong mabatian. Igadulong naman sa kalwan sang Clinica DTX 500. Ang palaya leaves with the sugar and sugarcane extract. Para naman sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon, para mangin mahamuok ang katulogon, magtumar sang Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Nagapabilin nga bastante ang numero sa mga public utility vehicles o kung PUV sa siyudad sang Iloilo sa piyak sang transport strike subong adlaw. Sunod kay Mr. Buyet Parcon, chairman sang Western Visayas Transport Cooperative o kung WVTC, wala man sila sa nagdugang sang mga biyahe bagod nga normal ang operasyon sa mga terminal. Padayon naman ang ilang pag-assess kag paglibot sa mga dalanon sa siyudad, agud gilayon nga ma-resolbar kung mayara sang problema. Naibulaan nga ang transport strike ang nationwide nga ginapangunahan sang grupo nga Piston sa diin, ini ang kabayan sang pagpanawagan nga padubuon ang presyo sang produktong petrolyo kag iban pa nga mga isyu sa sektor sang transportasyon.
6: Sa piyak nga bahin, arestadong isa ka 31 anyos nga babayi nga may kaso nga qualified theft matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa mga kapulisan sa Rizal Street, Barangay Tansa, Esperanza City proper. Ginkilala ang suspect nga si Ruby Jane Pagayonan Cruz, 31 anyos, soltera, kagresidente sa barangay Kaingin Lapas, Iloilo City. Nagluntad ang pag-aresto takna alas 8.45 sang gabi, Setyembre 28.

0: Balita Nasional. Ginadulong naman sa Kalwans ang Clinica DTX Beauty Soap para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis. Mag Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sangbuni, katikati, punggod kag iban pa. Clinica DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginhangkat ni dismissed Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. sanday Vice President Sara Duterte kag anay House Speaker Lord Alan Velasco nga magpaidalom sa lie detector test angot sa ila sa iya mga aligasyon. Ini nga tikang kasunod sang pagpanginwala ni Vice President Duterte nga kilala niya si Gracioso o kung nagabaton siya sang malita sang kwarta gikan sa anay pulis. Sa pagbisita ni sa National Bureau of Investigation, ginpresentar ni Gracioso ang mga litrato nga kaupod sa ni Duterte kag Velasco bilang pamatuod sang ila pagkilalahay. Ginpayag pa sang NBI nga magka-coordinate sila sa naglain-lain nga ahensya kag mita agud nga ma-verify ang authenticity sa nasambit nga mga litrato. Ginkumpirmar man sang Philippine National Police o kon PNP nga nangin kabahin sang security detail ni Velasco si Gracioso. Suno sa PNP nagapangatubang man sang administrative kag criminal case si Gracioso sang tuig 2021 kag 2022 samtang na-assign sa Police Regional Office 4A.
1: Sa dugang nga balita nasyonal, ginpakanubo sang Malacañang ang istorya na hanungod sa alyansas tunga ni Naga City Mayor Lenny Robredo kag anay Senator Manny Pacquiao. Ang nasambit nga istorya ang ginpalabot sang political strategist nga si Lito Banayo. Apang ginpahayag ni Police ni Palace Press Officer Claire Castro nga hindi kabahin sa administrasyon si Banayo gani wala sila sang kahilabtanan sa nasambit nga issue. Dugang pa niya, okupado sa karon ang presidente sa nagkalain-lain ng mga kabalaka, partikular na sa ginapaabot ng epekto sang Super El Nino kag iban pa. Nagpahayag man siya nga malayo pang eleksyon, gani sa wala pa sa tion nga istoryahan ang among nga topiko.
2: Balita International. Balita International.
0: Sa detalye naman banwa sa Balita International, ginadulong naman sa Kalwans sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Club Huasca. Para sa mga pirmilang ginakapoy, madasig kapuyon, mahina ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami man inis ang sirkulasyon sa atong dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Nagsaka na sa 24 ang patay samtang 14 ang missing bangod sa mabaskog nga pag-ulan nga nagresulta sa baha kag landslide sa naglain-lain nga bahin sang Nepal. Gin kakibot man sa residente sa Mustang District sang hinali nga pag-usmod sang isa ka dako nga bahin sang bukid kag nahulog sa Kalik Gandaki River sa sulod lamang sang pila ka segundos. Makitaan sa video ang hinali nga pagkarumpag sang duta samtang nagasinggitan ang mga tawo kag nagapangita sang mas luwas nga lugar. Suno sa report, nagsugod ang kalamidad sang September 25 bangod sa pila ka adlaw nga padayon nga pag-ulan. Madamo ang komunidad ang naapektuhan samtang ginatos naman ka pamilya ang napilitan nga mag-evacuate sa ilang mga puluy. Napektuhan man ang mga infrastruktura, lakip na ang mga taytay, dalan kag transmission lines, samtang ginuntat man ang operasyon sa pila ka hydropower plants bangod sa pagbaha. Padayo naman ang search and rescue operations, samtang ginapaandaman ang mga sama otoridad ang mga residente sa mga lugar nga posible maapektuhan sang baha kag landslide.
1: Sa dugang nga balita international, naglabot sa 7 ka individual ang napatay sa mas ginpabaskog nga drone kag rocket attack sang Russia sa Ukraine. Lakip sa naigo sang drone ang National Academy of Science nga yara sa Central Kiev sa Ukraine. Ang nasambit nga pag-atake ang matapos nagpadulong si Ukraine President Vladimir Zelensky sa United Nations General Assembly kung sa diin handa ini magpatigayon sang trilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin kag US President Donald Trump. Nagalaom si Zelensky nga matapos ng masobra apat ka tuig nga giyera nila sa tunga sang Russia.
2: Balitang sports.
0: Sa detalye sa hinampang, ginadulo naman sa Kalwan sang Klinika Spore Biotics with 80 billions if you sang good bacteria o probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Klinika Spore Biotics para sa mas maayo nga pagpamuhin kag nagabulig man ni tinlo sa aton tiyan kag kulon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Yara na sa ika-17 nga pwesto sa karon ang Pilipinas sa pinakalitest nga medal tally sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Mayara sang duha ka gold, duha ka silver kag napulo ka bronze ang Pilipinas sa naglain-lain nga hampang kun sa diin ang duha ka gold ang nakuha ni Carlos Yulo sa patagsang men's artistic gymnastics. Sa karon

0: pangaduha o nagapanguna sa gihapon ang China nga may 132 ka gold, 53 ka silver, kag 45 ka bronze. Ginasundan sa Japan nga may 41 ka gold, 68 ka silver, kag 63 ka bronze. Kag nagapangatlo naman ang South Korea nga may 21 ka gold, 26 ka silver, kag 43 ka bronze medals.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
3: Ginanunsyo ni Bella Padilla ang pagbulagay nila sang iya anay nobyo nga si Martin Tan. Ini ang ginpakigbahin sang aktres sa iya Instagram post sang Setyembre 27. Lakip sa iya post ang isa ka litrato nga naga-holding hands kag ginsaysay sini nga natapos ng 8 ka bulan nila nga relasyon. Madamduman nga sang sinila nga bulan, ginpakigbahin ni Bella sa publiko ang estado sang relasyon nila sa serial series ni Johnny K nga Meet Cute with Johnny K. Nagpasalamat man si Bella sa mga fans nga nagsuporta sa ilang aduha.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:54. Gagamit ba naman kabugusan sa ato nagpanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian mang kita worldwide. Pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Standby na sa agenda sang Bilyonaryo News Channel, magasunod sa dirigid lamang madugay. Sa ngalan, sa bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
3: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hall.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamahal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: today, magid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
13: K5 News FM Philippines.
14: K5 News FM Philippines.
13: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
15: Din sa kampo ng bise. Hindi lang naman daw si VP Sara ang politiko na may kaugnayan sa malalaking negosyante. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
16: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. GenCorp Industries hindi raw aawarda ng kontrata ni Mayor Baste Duterte kung alam niyang may business interest si VP Sara. Business ties kay Jaime Cruz inamin din. Nasaan si Lord? Sa gitna ng maleta issue, dating House Speaker Lord Alan Velasco, kumpirmadong ng ibang bansa. Exclusive, hamon ni alleged bagman Rodolfo Gracioso na magpa-lie detector test, pinalaga ng kampo ni VP Sara. Exclusive din, negosyanteng co-accused ni Alice Guo, konektado rin umano sa dredging Zambales. Territory namin, nani! Chinese militia vessel at dalawang dosenang bangka ng China tinaboy ng PCG sa West Philippine Sea. At the hype is real. Forgotten Island nagtala ng box office record.

0: Humarap na yung araw bilang hostile witness si Davao City Mayor Basde Duterte sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si VP Sara. Ano kaya ang kanyang naging testimonya? Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, so ano ang nangyari sa day 31 ng paglilitis?
1: Corina, tahas ang sinabi ni Davao City Mayor Basde Duterte na kung alam niyang ang isang kumpanya ay merong business interest doon si VP Sara at maa-awardan ito ng mga kontrata sa Davao City, hindi niya raw ito papayagan. Umamin din ang alkalde na ang kasosyo ng bise na si Jaime T. Cruz ay kasosyo rin niya sa isang hiwalay na kumpanya.
2: Kung siya po ay stockholder ng GenCorp at nalalaman po ninyo, hindi niyo po papayagang ma-awardan ng anumang kontrato sa Davao. Tama po ba yan?
3: I would not allow it.
1: Naninindigan si Davao City Mayor Basde Duterte na hindi niya alam na may business interest si VP Sara sa GenCorp. Ang GenCorp ang nakakubra ng higit 30 million peso worth of contracts sa Davao City at stockholder ang bise sa kumpanyang ito base sa 2024 at 2025 sell-ins niya. Hinimay ng prosekusyon ng ilang dokumento kaugnay ng Davao City projects ng GenCorp para sa catering service. Lumabas na walang kalaban ang GenCorp sa isang kontrata sa Davao kaugnay ng tatlong magkakahiwalay na lot meals. Ang menu ay 500 ml na bote ng tubig, plain rice at fried chicken. Nasa 180 pesos per meal ito na magpapakain ng tig 20,000 na katao para sa 3 separate districts base sa invitation to bid ng LGU. Nagset sila ng budget na 10.8 million pesos pero ang approved base sa bidding ng GenCorp ay 8.4 million. Walang pirma si Mayor Basde sa resolution para rito at si Davao Assistant City Assistant Administrator Tristan Dwight Domingo lang ang pumirma.
4: Ina-award ng kontratang ito ang fried chicken meal sa halagang 8,400,000 sa GenCorp.
3: As my representative.
4: Tama po. Yes, as your representative.
1: May authority daw si Domingo na pumirma on behalf of the mayor.
3: Tingin ko, Your Honor, pag pipirmahan mo lahat o ikaw pipirma ng lahat, yun lang ang gagawin mo sa buong linggo.
1: Kung bakit nakakubra ang GenCorp ng about 19 contracts sa Davao City sa loob ng 5 taon, giit ni Mayor Basde, tingin niya hindi pa raw ito ganoon karami.
3: We discussed this because I had to clarify this with the Attorney Domingo, and his answer was simply because they were the most qualified and they complied with all the requirements.
1: Inamin din ng alkalde na business partner din niya ang kasosyo ng bise na si Jaime T. Cruz. Ang kumpanya ni Cruz na JTC Group of Companies ang nauna nang lumabas na largest stockholder ng GenCorp. Sa hiwalay na kumpanyang Chinese GenB Foods Corporation, kanegosyo roon ni Mayor Basde si Cruz.
4: Can you also confirm that the name of your brother, Paolo Duterte, is also on that document?
3: Yes.
4: Yes.
1: Si Cruz din ang inappoint ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Special Envoy for Trade and Investments to China.
3: Maybe not entirely the family, but he's a friend of my father. He's a known businessman in Davao.
1: Masasabi raw na malapit ang relasyon ng kanyang pamilya sa kasosyo nilang si Cruz. Corina, lumabas din na meron palang requirement itong Davao City government para doon sa bidders na kailangan operational na sila for at least 5 years in the market. Pero lumabas na 2020 lang nagpa-register itong GenCorp at 2022 to 2026 ay na-awardan na ito ng mga kontrata ayon kay Senator Judge Raffy Tulfo. Sabi dyan ni Mayor Basde, baka raw minodify ng Bids and Awards Committee ang kanilang rules at anya they would have had a valid reason if they actually really did that. Corina.
0: So, lumalabas, kung hindi Hana alam ni Mayor Basde na may interest pala si VP Sara sa GenCorp, ay paiimbisigan ba niya yan sa Davao City government?
1: Sabi niya kanina, Corina, yes, dahil kung meron naman daw nalabag na batas kaugnay dyan, ay paiimbestigahan niya daw ito sa Davao City Government. Pero as long as kung wala raw ang pangalan ng kapatid niyang si VP Sara doon sa mga kontrata at sa dokumento ng GenCorp pagdating doon sa mga nai-award ng Davao City Government sa kanila, ay para sa kanya ay wala raw dapat imbestigahan. Corina.
0: So Hana, bakit din nagpunta si former Senator Antonio Trillanes sa impeachment court kanina?
1: Corina, magkasunod silang dumating after ng arrival ni Davao City Mayor Baste Duterte dito, ay sumunod ding sumulpot itong si dating Senador Sonny Trillanes at sabi niya, nandito lang daw siya to be a guest at he hopes that he will appear before the Senate Impeachment Court as witness bukas dahil patuloy pa rin tatalakayan itong alleged unexplained wealth ng Bise at pagdating doon sa kung ano yung possibly magiging testimonya niya, hindi siya nagdetalye pero marami daw siyang dalang ebidensya kaugnay nito. At pagdating doon sa timing nung arrival niya kanina, sabi niya kung sakali raw kasi na hindi sumipot itong si Mayor Baste, ay maaaring siya raw ang isa lang despite having no subpoena served for him, ay valid naman daw ito dahil siya naman daw ay handa at gusto rin niya na makapag-testify before the Senate Impeachment Court. Balik sa'yo, Corina.
0: So ano ang ating susunod na aasahan, Hannah?
1: Bukas, Corina, definitely inaasahan natin na una ang naiisasalang ng House Prosecution ay itong si dating Senador Sonny Trillanes na makakapag-testify pagdating doon sa financial records ng Bise kasama ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. At bukod pa dyan, meron ding mga nakahandang testigo ang House Prosecution sa Anti-Money Laundering Council na una na rin lumitaw na makakapag-testify pagdating sa records ng asawa ni VP Sara na si Attorney Carpio. So for this week, Corina, inaasahan din natin na magkakaroon na ng full day trial pagdating ng October 1, which is by Thursday, hanggang sa halos buong buwan ng Oktubre. Corina.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula sa Senado.
5: Olats ang prosekusyon sa kanilang request for admission sa usapin sa financial records ni VP Sara. Hindi obligado ang bise na sagutin ito batay sa kanyang right against self-incrimination. Narito ang agenda report ni Dexter Ganive live mula sa Senado. Dexter.
6: Willard, sa day 31 ng impeachment trial ni VP Sara, mayroong small win ang defense team. Itinuturing ng depensa na panalo para kay Vice President Sara Duterte ang naging pasya ng impeachment court na hindi pagbigyan ng motion ng prosekusyon para sa admission ni VP sa 104 items para sa bank at tax records. Sabi ni Attorney Michael Poa na mangangailangang magpresenta ng ibang testigo ang prosekusyon para sa pagtukoy sa mga isinumitin nilang ebidensya mula sa mga pinasapina na financial records ng Vice Presidente.
7: Para sa amin, maganda na nakita yung essence ng aming mga naging argumento and going forward, at least medyo na-clarify yung mga bagay-bagay para sa amin. It just means na walang hindi nagkaroon ng admission, so kailangan mag-present lang ng testigo para dun sa mga bagay-bagay na yun.
6: Kaninang umaga, nagpa siya si Presiding Officer Francis Chis Escudero na hindi maaring pilitin ng Senate Impeachment Court si VP Sara na sagutin ang mga request for admission ng prosekusyon kaugnay ng kanyang financial records. Giit ni Escudero, nasaklaw ng right against self-incrimination ang impeachment proceedings. Hindi rin anya maaring ituring na pag-amin ang pagtanggi o hindi pagsagot ni Duterte at mananatili sa prosekusyon ang burden of proof.
2: Accordingly, the respondent's objection to the application of Rule 26 is sustained. Respondent need not answer the request for admission and her failure to answer shall not be deemed an admission. However, her prayer to expunge the request is denied. The request, the objection, and this ruling shall remain in the record as part of the proceedings, but with the admonition and reminder to Senator judges that the request for admission shall have no evidentiary, factual, or prejudicial effect against the respondent.
6: Willard, nagpasalamat ang defense team sa impeachment court dahil nakita daw umano ng impeachment court yung kanilang argumento na mauuwi lang talaga sa self-incrimination kapag tumistigo o kaya nagkaroon ng admission ng bise doon sa mga dokumento na ginawang ebidensya ng prosekusyon. Pero kung doon sa issue, kung ipipilit pa rin ng prosekusyon na humarap sa korte si Vice President, ang tugon ng depensa, tutugunan nila yan kapag nandyan na mismo yung kahilingan ng prosekusyon. Willard?
5: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado.
0: Tinabla ng kampo ni VP Sara ang hamon ng self-confessed bagman na si Rodolfo Gracioso para sa isang lie detector test. Ayon din sa abogado ng bise, may iba pang mga personalidad sa politika na mayroon din kaugnayan sa mga pribadong korporasyon habang sila ay naninilbihan pa sa kanilang mga posisyon.
8: Hinamon kahapon ng umano'y bagman ni former House Speaker Lord Allen Velasco na si Rodolfo Gracioso na sumailalim ang kanyang dating amo at si VP Sara sa isang lie detector test para malaman ang katotohanan. Pero sa programang memo, iginiit ng legal counsel at spokesperson ng bise na si Attorney Paulo Panelo na hindi pinagkakatiwalaan ng depensa ang lie detector test ng NBI.
0: Itong affidavit ni Rodolfo Gracioso. Humahamon po siya ng pagsalang ni VP Sara daw sa isang lie detector test.
9: Ang sabi niya, magpa-lie detector test sa NBI. Sinabi na ni Director Matibag na doon sa lie detector test ni Gracioso, 99% correct daw po ang sinasabi nito. So para sa akin, may diferensya po yung lie detector test ng NBI kung ganun ang kaso. Kasi para sa amin naman, 100% pagsisinungaling siya.
8: Ayon din kay Panelo, may iba pang mas matataas ang katungkulan sa gobyerno ang may kaugnayan din umano sa mga pribadong korporasyon habang sila'y nakaupo sa pwesto. Nauna rito ang pag-uugnay ng prosekusyon kay VP Sara sa GenCorp at ang pagmamay-ari niya ng ilang Jollibee branches.
9: Meron kasing theory yung prosecution na bilang ikalawang pangulo, dapat daw nag-divest siya nung nahalal siya bilang vice president. Dapat nag-divest na siya ng business interest niya. At ang basihan po nila ay yung constitutional provision that is applicable to the president, the vice president, and cabinet members. Mm-hmm. So, hindi po totoo yan. Yung sal-in po ni President Cory Aquino, ang kauna-unahang pangulo na under the 1987 Constitution na pinagbabawal yan, nakita po natin na 11 to 12 companies po ang dinedeclare na taon-taon. VP Lenny naman, shares of stock in Meralco and Rockwell. Tapos si PBBM, meron ding nakadeclare sa kanyang sal-in. So, yun, ang sabi ko noon, porque ba Duterte kaya tinatarget si VP Sara?
8: Para kay Panelo, malaki ang hamon para sa prosekusyon na patunayan na nagpakayaman talaga si Inday Sara habang nakaupo bilang bise.
9: Number one, kunyari hindi po totoo yung speculation, for example, na meron siyang mga Jollibee franchise. Hindi po niya ginamit yung posisyon niya or yung pangalan niya or kahit anong impluensya para gantimpalaan ang kahit anumang pribadong kumpanya ng government contract.
8: Magpapatuloy bukas ang pagdinig ng Senate Impeachment Court sa alegasyon ng unexplained wealth laban kay VP Sara.
5: Sa gitna ng kontrobersya sa delivery ng mali-maletang pera, kumpirmadong nakasibat na palabas ng bansa sina former House Speaker Lord Allen Velasco at ang kanyang asawa. Yan ang agenda report ni Andrea Salve, live mula sa NBI headquarters sa Pasay City. Andrea, nasa na raw ang mag-asawang Velasco?
10: Willard, kumpirmado, nasa labas na nga ng bansa si former House Speaker Lord Allen Velasco. Una na yung ibinunyag ni NBI Director Melvin Matibag sa isang radio interview ngayong Martes. At anya, August 30 pa nakaalis ng bansa si Velasco papuntang Nagoya, Japan. September 14 umano ang inaasahang return date ng dating speaker pero sa kasalukuyan hindi pa raw ito nakakabalik batay na rin sa official records. Ang asawa naman itong si Rowena bumiyahe rin daw pa Hong Kong noong September 24 at inaasahang makakabalik ng September 27 pero wala rin daw ulat tungkol dito. Kinumpirma rin niya ng Bureau of Immigration na out of the country na nga si Velasco pero tumanggi itong magdetalye dahil umano sa data privacy.
11: remind lang po din natin yung ating public, pag ganito po yung cases na wala pa pong actual cases at hindi na naman po na-communicate sa Bureau of Immigration na kailangan ilagay sa watchlist po yung mga persons concerned or wala pong request for the issuance of an immigration lookout bulletin, hindi po natin sila pwedeng mailagay doon sa mga persons to be watched out for sa kanilang pag-depart.
10: Sentro ng kontrobersiya ang mag-asawang Velasco matapos na pangalanan ni Dismissed Police Corporal Rodolfo Gracioso na nag-utos umano sa kanyang mag-deliver ng mamahaling mga regalo kabilang ang 2 bulletproof van at mali-maletang pera kay VP Sara. Una nang itinanggi ni na Velasco at Duterte ang mga alegasyon. Kwento naman ni NBI Director Matibag Willard, galing daw ang impormasyon tungkol sa pag-alis ni Velasco kay Gracioso na kanila agad umanong binerify.
12: Maraming salamat, Andrea Salve, nag-ulat ng live mula sa NBI headquarters sa Pasay City.
0: Bago pa man lumitaw bilang self-confessed bagman umano ni former House Speaker Lord Alan Velasco, dati na raw naging errand boy ng mga VIP si dismissed patrolman Rodolfo Gracioso. Dahilan kung bakit naharap siya sa patong-patong na kasong administratibo. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
13: Nasa 5 kaso ang kinaharap ni Patrolman Rodolfo Gracioso sa PNP bago pa man siya tuluyang masibak sa serbisyo noong September 11. Kabilang ang grave misconduct at conduct of unbecoming a police officer August 15, 2015 nang pinasok ni Gracioso ang pagiging pulis. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, may suspension order si Gracioso bago pa ibaba ang kanyang dismissal order. Na-demote rin daw ito pabalik sa pagiging patrolman mula sa ranggong korporal bagamat nakapaghain siya ng apila.
14: You were properly served the dismissal order for you to be able to appeal. Kung hindi niya alam ay hindi po siya makakapag-appeal. But we will check kung ano po yung how it was served sa kanya yung dismissal order.
13: Karamihan daw sa administrative cases ni Gracioso ay nangyari sa pagitan ng 2023 at 2025 matapos ang kanyang assignment kay former House Speaker Lord Alan Velasco mula November 2020 hanggang March 2022. Sa harap ng mga alegasyon ni Gracioso laban sa dati niyang amo, nilinaw ng PNP ang hangganan ng trabaho ng isang police security detail.
14: Security aid, you are not supposed to perform yung personal sa isang tao, like yung pagdadrive ng pamilya, pagbubuhat ng mga gamit, yung ikaw ang mag-grocery for them, that's not part of the job description.
13: Sa kabila ng kanyang derogatory records, tiniyak ng PNP at DILG na iimbestigahan nilang maigi ang mga isiniwalat ni Gracioso. Kabilang na ang umano'y pagdadala ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte sa utos daw ni Velasco. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
12: Dahil sa pagiging malapit sa mga Duterte, nakuha ni Lord Alan Velasco ang pinakamataas na pwesto sa Kamara. Isang abogado, unang nanalo si Velasco bilang congressman ng Lone District ng Marinduque noong 2010 at nagsilbi muli bilang three-termer representative mula 2016 to 2025. Anak ng dating Supreme Court Associate Justice at Marinduque Governor Presbidero Velasco. Naging House Speaker si Lord Alan Velasco noong October 2020, noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pinalitan niya si Alan Peter Cayetano sa ilalim ng isang term sharing agreement na pinansya noong 2019. Naging kontrobersyal ang pag-upo ni Velasco dahil kinailangan pa siyang ihalal ng mga kasama sa labas ng batasan matapos tumanggi si Cayetano na magbigay daan sa gitna ng deliberations noon para sa 2021 budget. Kinailangan pang mamagitan ni PRRD noon sa away ng dalawa sa gitna ng COVID-19 pandemic. 2 beses na numpa si Velasco bilang speaker sa harap ng mga kasama pagkatapos mahalal sa Celebrity Sports Plaza at sa harap ng Pangulo sa Malacanang na di pangkaraniwan kung isa sa alang-alang ang dapat sanay pagiging independent at hiwalay na sangay ng House of Representatives sa Palasyo. Kilalang malapit sa mga Duterte si Velasco. Personal na ikinampanya siya ng Noy Davao City Mayor Sara Duterte para maging House Speaker. miyembro ng Administration Party na PDP Laban si Velasco at tumulong sa pangangampanya at sumama kay Mayor Sara sa mga lakad ng binuo niyang regional party na hugpong ng pagbabago para sa 2019 midterm elections. Sa loob ng mga panahong ito, sinasabing nagsilbing head of security ni Velasco, si Rodolfo Gracioso, na sinabing nag-deliver siya umano ng mali-maletang pera ng ilang beses sa mga Duterte. Sa utos umano ni Velasco, mga bagay na itinanggi at tinawag na gawa-gawa lang ng abogado ni Velasco. Sa huli, nakasalalay na sa ebidensya kung may batayan ang bintang at mauuwi ito sa kaso o magiging halimbawa lang ng napolitika lamang. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
0: Hindi sinisingle out ang Tagig. Ito ang giit ng Philippine Reclamation Authority matapos mag-issue ng mga show cause order sa 10 pang mga LGU. Ito'y dahil din sa umano'y unauthorized reclamation sa paligid ng Laguna Lake. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
15: Nagpadala ng Philippine Reclamation Authority ng show cause orders sa nasa 10 LGU na nakapaligid sa Laguna Dibay. Ayon kay PRA Assistant General Manager Attorney Joseph Literal, nasa 580 hectares ngayon ang kanilang iniimbestigahan na posible umanong unauthorized o illegal reclamation. Kabilang daw sa mga lungsod at bayang pinadalahan ng SCO ang Calamba, Santa Cruz, Bae, San Pedro, Santa Rosa, Los Baños, Cabuyao at Binyan sa Laguna. Sa Metro Manila naman, bukod sa Tagig, pinadalahan din daw ang Muntinlupa City.
16: Aside from the 170 na nababanggit sa Laguna Lake, sa Tagig area, based on our time series monitoring doon sa satellite through Google Earth and other applications, may nakita kami mga about 580 hectares.
15: Ikinagulat ni Binyan City Mayor Angelo Alonte ang SCO. Sa ipinakita niya sa aming liham, tinukoy nito ang nasa tatlong lugar o may kabuuang 11.253 hectares na posible umanong unauthorized o illegal reclamation. Kabilang dyan ang lupang pinagtatayuan ng BJMP Binyan Male Dormitory sa Barangay de la Paz na binuksan lang nitong nakaraang Hunyo at isa umanong slope protection project ng DPWH. Paninindigan ni Alonte, may titulo ang lahat ng lupa ng City Government of Binyan nakasama sa mga tinukoy ng PRA. Wala raw naganap na reclamation at galing umano ito sa private entities at individuals bago nabili ng gobyerno. Natanggap daw ng Binyan City ang SCO noong September 14, pero humihingi sila Alonte ng 15-day extension bago sumagot sa PRA habang kinukumpleto ang mga kinakailangan dokumento kaugnay ng mga tinukoy na potential reclaimed areas sa paligid ng lawa.
17: Sana kung ano man ang meron problema sa ibang lugar, wag po sila mandamay at kami po dito ay peaceful at talagang maayos naman po kami dito sa siyudad na Binyan.
15: Ayon naman sa Muntinlupa City Administrator's Office, wala pa silang natatanggap na SCO, pero handa raw silang sagutin ng PRA oras na matanggap ito. Sinusubukan pa ng Bilinari News Channel na kunin ng panig ng iba pang LGU na pinadalhan ng SCO. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinari News Channel.
12: Ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang ikalawang motion for inhibition na inihain ni dating Senador Bong Revilla laban kay Associate Justice Carl Miranda. Ito ay para voluntaryong lumiban si Miranda sa pagdinig ng kasong malversation kaugnay sa umano'y 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Paliwanag ni Revilla, kapatid ni Miranda ang abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na si Attorney Buenaventura Miranda. Si Miranda rin daw ang tumutol sa bail application ni Revilla dahil sa mga testimonya ni Bernardo. Pero ayon sa korte, walang ground para sa mandatory inhibition ni Justice Miranda. Hindi rin daw parte si Bernardo sa kaso, kundi isang witness at hindi si Miranda, kundi ang prosekusyon ang pumiling ipresenta si Bernardo bilang testigo.
0: Exclusive negosyanteng co-accused si Alice Guo konektado rin umano sa dredging sa Zambales. At Manibela Chairman Mar Valbuena na pa I love you kay FL Lisa. Susunod yan sa Agenda.

0: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
1: Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Elliptical Road. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Hindi lang daw mga higanting Chinese vessel ang naghuhukay sa kontrobersyal na dredging sa Zambales. Lumalabas sa imbestigasyon ng Bilyonaryo News Channel na dawit din ang isang negosyanteng konektado daw kay Guo Huaping o mas kilala bilang former Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Narito ang part 2 ng exclusive agenda report ni Joash Malimban.
2: Bukod sa massive soil erosion sa coastal areas, kadikit ng dredging issue sa Zambales ang umano'y Chinese presence sa lugar. Una na kasing naiulat ang mga higanteng Chinese dredging vessel na naghuhukay ng buhangin sa San Felipe at Butolan. Bukod pa riyan, ilang Chinese nationals na ang nasasabat ng Philippine Coast Guard at ng PNP mula 2019 dahil sa kulang-kulang na dokumento sa kabila ng pagtatrabaho sa mga barko. Ngayong Setyembre, muling nagpanawagan si ML Partylist Representative Laila De Lima ng masusing imbestigasyon sa presensya ng Chinese vessels sa Zambales dredging sites.
3: Can DENR confirm nag-dredge ba ang mga barkong ito sa Zambales Rivers? At kung oo, paano po nangyari yun? Ka-flag-flag po ang identities ng mga barkong ito, nagpapalit ng bandila, nagpapalit ng pangalan, and yet nakapag-dredge sila ng buhangin sa Butolan at San Felipe. Sino po ba talaga ang nag-verify bago binigyan ng permit o walang verification na talagang ginawa?
2: Sa isinagawang pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, kabilang sa dredgers ng Bukaw River sa Butolan, ang Chosen One Land Development Corporation. Ang presidente nito, ang negosyanteng si Dante Katabay, isa sa co-accused ni ex-Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa isinampang perjury complaint ng NBI noong 2024. Ayon kay former PAOK Director Winston Casho, nadawit noon si Katabay matapos umano nitong tulungan si Guo na makapag-execute at makapagpanotaryo ng isang counter-affidavit kahit na nagtatago ito sa labas ng bansa dahil sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng kanyang Chinese identity. Ayon kay Casho, konektado rin noon si Katabay kay Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay na close umano kay Guo. Sa pagsusuri ng BNC, isa ang Chosen One Land sa mga pinakaunang dredgers sa Zambales matapos i-implementa ang DNR Order 13 noong 2019. Alinsunod sa order, sasailalim sa dredging activities ang heavily silted Santo Tomas at Maloma River sa bayan ng San Felipe at ang Bukaw River sa bayan ng Butolan. Sa mga ilog na ito dumadaloy ang lahar at iba pang minerals mula sa paanan ng bulkang Pinatubo palabas ng West Philippine Sea kasunod ng pagputok ng bulkan noong 1991. Base sa published media reports noong 2020, katulong ng Chosen One Land sa kanilang dredging operations, ang Chinese company na Yinglong Steel Corporation. Ito ang consignee ng barkong nasabat ng PCG noong 2023. Daladala ang undetermined amount of mineral ore ayon sa Bureau of Customs. Una na rin pinatigil ng DNR ang 2022 mining operations nito sa Zambales dahil sa illegal na pagmimina ng nickel ore na ibinebenta rin daw sa China. Tinanong namin ang Department of Justice kung ano na ang status ng reklamo laban kay Katabay noong 2024, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sa isang panayam sa BNC, nilinaw ni Zambales Provincial Engineer Domingo Mariano na nirerentahan lang ang Chinese vessels na nagdedredge sa Zambales. Sa isang dokumento kasi na nakuha namin mula sa Philippine Ports Authority, aabot sa mahigit 60 vessels ang nagsasagawa ng dredging operations sa San Felipe at Butolan mula 2020. Karamihan sa mga ito, mayroong Chinese names at nag-ooperate sa ilalim ng permit ng State-Owned Chinese Harbor Engineering Company o CHEC. Ang mga buhangin naghuhukay rito, dinadala umano sa Manila Bay sa Pasay City at sa Bulacan para sa ongoing reclamation project sa lugar.
4: Ni-require namin pati yung mga crew ng dredging vessel ay Pilipino. And then lahat bago makapunta riyan, nagkakaroon ng change of plot kung saan man galing yung vessel na dredging vessel ay dumadaan sa marina.
2: Una nang sinabi sa atin ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Trinidad, na bagaman hindi ipinagbabawal ang dredging operations ng mga rented Chinese vessel, kailangan pa rin daw ng mahigpit na monitoring ng law enforcement agencies para masiguradong walang irregularidad na maaaring makakompromiso sa national security. Bilang parte ng BNC investigation, sinubukan naming hingin kay Region 3 Marine and Geosciences Bureau Director Glenn Noble ang ore transport at mineral export permits na ini-issue sa dredgers para makita kung saan ito ibinibenta at dinadala. Pero sa kasalukuyan, hindi pa rin namin ito natatanggap. Sinubukan din naming humingi ng panig ng Chosen One Land pero wala pa silang tugon sa ngayon. Abangan ang susunod na bahagi ng aming ulat. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
1: Transparent na nga ba talaga? Yan ang tanong ng ilang mambabata sa umano'y patagong pagdinig sa 7.2 trillion peso national budget para sa 2027. Ang detalye sa Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes.
5: Sa loob lang ng 9 araw, tinapos na ng House of Representatives ang plenary deliberation sa 7.2 trillion peso national budget para sa 2027. Sa kasalukuyan, wala pang nababago sa proposed budget simula nang isumite ito ng DBM sa Kamara. Pero matapos sa plenaryo, inaasahang sasailalim na sa amendments ang proposed budget sa susunod na taon. Sa period of amendments, tiyak na may mababago roon. Depende sa hiling ng mga ahensya ng gobyerno at mga mambabatas. Pangungunahan yan ang Budget Amendments Review Subcommittee o BARC. Sa pagsisiyasat ng BNC, makailang beses nang binago ang date ng hearing ng BARC. Hanggang sa ngayon ay walang ibinibigay na detalye sa media kung ano ang dahilan. Sa eksklusibong panayam kay Navarro's Representative Toby Tiangco, ipinagtataka rin niya kung bakit piling mambabatas lang ang maaaring makasama sa pagdinig ng BARC.
6: Ang pinakamalang doon, Senator, is inconsistent doon yung term sa amin. Kasi sa rules namin, sa lahat ng committee, ang non-member ay pwede mag-attend. Pwede ka magtanong, hindi ka lang pwede mag-bumoto. Diba? Pero dito sa policy, diba? Hindi pa yung regular rule. Sa policy, ang non-member ay hindi pwede mag-attend.
5: Ayon kasi sa House Committee on Appropriations, may tig 3 mambabatas lang kada partido ang maaaring maging kabilang sa BARC at hindi makakasama ang mga independent lawmakers kagaya ni Tiangco.
6: Dito talaga, hindi talaga transparent sa House budget, sa budget ng PWH, tapos yung pa sa BARC, may transparent. Ano ba talaga tinatago niya?
7: For all the other members, ang sinasabi, manood na lang kayo ng live stream. In other words, kahit sinasabing This is a reform in the name of transparency ay hindi talaga kontrolado at pwede nating sabihin magiging scripted ang mangyayari dyan sa BARC. Yung totoong usapan, nangyayari naman off camera.
1: Target ng Kamara na maisapinal ang 2027 budget bago ang adjournment ng Kongreso na nakatakda sa susunod na linggo. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
8: Tumaas ang kilay ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL dahil muli na namang naurong ang barangay at SK elections. Tila nagiging kagawian na daw po ito ng pagpapaliban ng mga politiko.
9: 9 beses nang napopospone ang barangay at sangguniang kabataan elections mula 1994. Kaya para sa National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, tila ito'y nagiging kagawian na ng mga politiko.
10: Elections should be regular and predictable so that people are not surprised as to when they can go out to vote, especially at the barangay level.
9: Mm-hmm.
10: Because the barangay government is the closest government to the people.
9: Mm-hmm. Sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, kinwestiyon ni NAMFREL National Chairperson Lito Averia Jr. ang bagong batas na nagpapalawig sa termino ng barangay at SK officials hanggang 5 taon.
10: Now the law tackles 2 issues but does not mention even in the title that it is postponing the elections. It is actually in Section 2. It appears that the postponement is hidden. Sa pagkakaalam namin, what I've learned also in coming up with the law is you should have only one title and one subject.
9: Hindi rin anya dapat gamiting dahilan ang pagtitipid para ipagpaliban ang BSKE. Ipinunto ni Averia na mayroon ng basehan o jurisprudence ang ruling ng Korte Suprema sa Makalintal versus Comelec case noong 2023.
10: The Supreme Court, I think, laid down the basis or the reasons why you cannot use the reasons for postponing the elections, including cost or election fatigue, among others. My favorite election lawyer, constitutionalist, Attorney Chris Monsod, said elections is the cost center of democracy. We cannot use that reason for not exercising or allowing our people to exercise.
9: Hinala ni Averia ang bagong BSKE postponement ay may kinalaman sa politika.
10: Budget comes also through the LGU, right? Mm-hmm. So it would be hard for you if you are a barangay official and you do not align yourself with the incumbent. That's part of the strategy, right? Of building up their support from the grassroots.
9: Mm-hmm.
10: Okay. So what better way than to do it through the barangay officials and maybe the SK officials?
1: Sa kabila naman ng aligasyong training ground for corruption ang sangguniang kabataan, hindi pa rin pabor si Averia na ito'y buwagin. Resolbahin lamang daw niya anya ang mga issue sa loob ng konseho.

0: nila nakuha sa lambing ni FL Lisa ang grupong manibela. Hindi na kasi nila itutuloy ang kanilang tigil pasada. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian.
1: Tila nagkasundo na muna sa ngayon ang grupong manibela at ang gobyerno. Matapos kasi ang pamimigay ng bigas at ayuda ng Land Transportation Office sa mga driver at operator na pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos, kinumpirma ni Manibela Chairman Marbel Buena na hindi talaga matutuloy na kansela nilang tigil pasada bukas.
2: Sa ngayon, wala na kaming plano pa na magtigil pasada dahil nga may mga dialogo na na magaganap na kung saan ay prioridad ang sektor ng transportasyon. Itong ating petisyon na piso pa sana ay maaprubahan at itong pag-suspend ng excise tax.
1: Sa pakikipag-usap daw ni Valbuena sa First Lady, pinangako nitong handang tumulong gobyerno sa sektor ng transportasyon, kaya preno raw muna sa mga welga.
2: Nakausap ko si First Lady, ang pinakilala tayo ni ASEC Marcos Lacanilaw, at ang sabi niya ay huwag na tayo mag-strike, tutulungan namin kayo dahil nga yung petrolyo ay hirap talaga silang kontrolin dahil nasa mga kamay ng mga pribadong korporasyon na ito.
1: Ang unang ginang naman, tila nakiusap din sa mga driver at operator sa gitna ng pabago-bago at kadalasang mataas sa presyo ng langis.
3: Sabi ng asawa ko, konti lang ang mabibigay niya sa inyo. Pero buong Pilipinas to, meron kami prices na yun. Kaya quantities na lang.
1: Umabot sa 1,000 ang mga transport workers na nabigyan ng ayuda ayon sa LTO. Bahagi raw ito ng kanilang pasasalamat sa mga driver at operator at pangunawa sa kanilang sitwasyon dahil sa taasang presyo ng mga bilihin. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
0: Di tulad ng manibela, nagmatigas ang grupong piston. Panakitbutas lang daw ang pamimigay ng ayuda sa suliranin ng mga tsuper. Umarangkada ngayong araw ang two-day transport strike ng piston para manawagan ng nakabubuhay na kita para sa mga PUV driver at operator. Hindi raw sapat ang pisong dagdag pasahe sa patuloy na pagtaas ng mga gastusin. Magpapatuloy bukas ang protesta ayon sa piston.
4: Apektado rin ng krisis sa langis ang turismo sa Boracay. Ayon sa LGU, posibleng matumal ang turista dahil nagmahal na ang pamasahe sa eroplano. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
5: Si Benedict Bicomong ang namamahala sa pagkakarga ng langis sa mga sasakyang ginagamit sa water sports activities dito sa Boracay. Pagamat off-season ngayong Setyembre, pansin na ni Benedict at ng iba niyang mga kasama, kumpara noong mga nakaraang taon, tila mas kakaunti ang mga turistang sumusubok sa mga aktibidad na dati nang dinudumog ng mga bisita.
6: Tapos yung guest talaga, nawala yung Chinese natin, nawala yung Koreans. Koreans meron pa, konti na lang. Chinese, konti na lang din. Hindi katulad nung una, halos yan mga bumubuhay sa atin.
7: Nakahilera dito ang mga jet ski na ginagamit sa water sports activities. 80 liters of gasoline ang capacity ng bawat isa rito. Depende sa dami ng gumagamit kung gaano sila kadalas i-refill ang mga ito.
6: Mas masaya kami kung malaki yung gastos namin sa gasoline. Ibig sabihin nung maraming ganap yung gumagalaw yung jet ski, gumagalaw yung mga boat. Ibig sabihin maraming guests. So walang guests, walang galaw.
5: Noong previous peak seasons, umaabot daw sa halos 100 containers na may 20 liters ng gasolina ang nauubos nila sa loob ng isang araw. Ngayon, pinakamalakas na ang 40 containers at may mga araw pang hindi nauubos ang kanilang supply ng gasolina. Gayon din ang naobserbahan ng lokal na pamahalaan ng Malay Aklan sa tourism activity ng Boracay. Aminado si Malay Mayor Frolibar Bautista, mas mahina ang foreign arrivals kumpara sa domestic tourists.
8: Ang mahalan ang pamasahe sa aeroplano. Yung cost of living, kaya iba yan siguro yun. Parang alanganin mo travel.
5: On track pa rin naman daw ang LGU para maabot ang 2.3 million tourist arrivals ngayong taon sa isla. Pero para sa mga manggagawang tulad ni Benedict, hangad nilang mapaganda pa ang kanilang sitwasyon, mas malaking kita at mas secure na hanap buhay sa kabila ng krisis na kinakaharap ngayon. Para sa Agenda, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.
0: Inulan ng reklamo ang Zamboanga City Electric Cooperative o ZAMCELCO dahil sa biglaang pagtaas ng power bill ng kanilang mga miyembro. Pero paliwanag ng power distributor, hindi nila ito kontrolado. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado.
9: Dinumog ng mga galit at pismayadong member consumers ang opisina ng Zamboanga City Electric Cooperative nitong Lunes. Bigla kasing tumaas ang kanilang power bill para sa September billing cycle. Isa si Basher Jalaide sa mga nagre-reklamo. Ayon sa kanya, mula 7,000 pesos ay umabot na ng humigit 12,000 pesos ang kanilang singil sa kuryente.
10: Since na sinabi nila tumaas, naalarma na kami, parang in-adjust ang paggamit ng kuryente ng appliances. Pero mas lalo kami nag-adjust, mas lalong tumaas.
9: Ang ibang consumers, hindi na alam kung saan kukuha ng dagdag na pambayad.
11: Medyo mabigat na po yung itinaas.
12: Mabigat na po. Ano lang po, mabigat na po kasi yung asawa ko parang ano lang, parang tricycle driver lang po yung ano niya. Parang sa amin din pang-araw-araw namin.
9: Personal na sinamahan ni Zamboanga City Mayor Kimer Adan Olaso ang mga nagre-reklamo sa opisina ng ZAMCELCO at pinakinggan ang kanilang mga hinaing. Ayon sa alkalde, bukod sa plano pag-aminda sa EPIRA law at tanggalin ang VAT sa system loss, dapat may gagawin pa raw ang national government para mabawasan ang binabayarang generation charge ng mga consumer.
13: I know we have a president with a good heart, President Bongbong Marcos. Alam ko, sir, mahal niyo ang taong bayan. Humingi pa ako ng tulong, Mr. President, sir. Baka pwede po natin bawasan to. At humingi rin ako ng tulong sa ating mahal na senador at mga kongresista. Baka pwede natin bawasan to. It's out high time not to check on our bill. Yung iba kasi, kaya lang nilang bayaran ng 2,000, 3,000 nahihirapan na.
9: Paliwanag ng ZAMCELCO, wala silang control sa biglaang pagtaas ng singil sa kuryente. Tumaas daw kasi ang generation charge o ang bayad ng electric cooperative sa kanilang mga power supplier. Apektado rin ng ZAMCELCO sa pagtaas ng presyo sa wholesale electricity spot market. Higit 8% kasi ng power supply ng electric cooperative ay nagmumula sa WESM. At dahil sa init na panahon sa Zamboanga City, tumaas din ang power consumption ng mga consumer.
14: If you were to compare the generation charge from January this year to September, more than 2 pesos ang increase. So, the main reason for the increase in the electricity rates is the increase in the generation charge, which are only pass-through. That's binibil ng suppliers namin ng power. So, binabayad din namin, no? Kinokolekta lang namin from the consumer, then we pay our power suppliers.
9: Sa ngayon, naghahanap na ang ZAMCELCO ng renewable energy supplier bilang alternatibong power supply contract. Para sa agenda, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel, Zamboanga City.
7: The hype is real for Forgotten Island. Number one ang DreamWorks Films of Philippines, earning a whopping

0: nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikate. Kung saan-saan kasi nagsusuot.
1: Kasi ng ulo. Lechon pa more.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All-in-one drugstore!
4: We love you, ma!
5: Ginhawang Generica. Puno ng saya at unforgettable moments ang Sydney Experience kasama ang Bingo Plus. Game na game na nag-explore sina Carla and Shantae around the harbor city with Bingo Plus VIP Club.
6: Dati nakikita ko lang to sa social media. Ngayon nandito na tayo, Nila eh.
7: Kailangan mo ng diet.
5: Iba ang saya at experience with Bingo Plus at Bingo Plus VIP Club.
8: Dito sa Bingo Plus, Bingo sa saya, Plus sa panalo!
9: Traffic check ulit tayo sa EDSA Ortigas Flyover. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang papuntang Ortigas Avenue habang moderate ang northbound lane. Tagumpay na naitaboy ng Philippine Coast Guard ang isang militia vessel at dalawang dosenang maliliit na bangka ng China na naispatang ilegal na nangingisda sa islang sakop ng West Philippine Sea. Ayon sa PCG, nakakalat ang 24 na small boats ng Beijing na tinatawag na sampans sa Kota Island at may sakay na 2 tao bawat isa. Binaliwala raw ng mga ito ang pagradyo ng mga Pinoy pero umalis din nang dumating ang PCG team. Ligtas namang nakabalik sa base ang 5 PCG personnel at walang naitalang anumang untoward incident.
10: Tila nauumay na talaga si DPWH Secretary Vince Dizon sa ahensya. Pero kahit pagod, nakapag-inspeksyon pa rin naman siya sa Bulacan kanina. Ang detalye sa agenda report ni Mike Carazon.
11: Happiest person, yan daw ang magiging pakiramdam ni Secretary Vince Dizon kung talagang tapos na ang term niya bilang kalihim ng DPWH.
12: On my appointment, kung totoo yun, I'm the happiest person in the world. Pero, kasi kung totoo hindi na ako sekretary, then makakapahinga na ako.
11: Pero paglilinaw din niya, kahit pagod, bukas pa rin daw siya sa public service. Biyahing Malolos, Bulacan ngayon si Dizon kasama ang mga foreign consultant para makita ang epektibo daw na nature-based flood control project sa lugar.
12: Isa sa mga importanteng mga proyekto na kailangan nating gawin ay yung mga tinatawag nating nature-based solution. Ang utak ng DPWH, kapag may problema, halimbawa sa pagbabaha, ang solusyon kaagad, konkreto.
11: Iniipon daw ng mga nakatayong kawayan na ito ang lupang inaalon ng ilog kapag tag-ulan.
13: Ang sediment trapping unit ay isang nature-based flood control project ng Malolos LGU. Bukod sa mura, ay epektibo pa raw. Kaya balak din daw itong isagawa ng DPWH sa iba pang bahaing lugar sa bansa.
11: At habang tumataas ang naiipon na lupa, ito na raw ang sumisira sa alon na nooy pumapasok sa mga pamayanan na magdudulot ng malalim na baha.
14: We do not work against nature. We are working with nature. Hindi kami gumamit po dito ng pako, hindi kami gumamit ng simento,
12: bakal.
14: Lahat po ng ginamit dito ay yung mga available na local na gamit.
12: Indigenous material.
11: Dagdag pa ni Natividad, first time in the history of

0: Cruz na walang nag-evacuate ng kasagsagan ng habagat.
1: Dati po kasi ito bahay namin. Ngayon, nung wala pa po yung mga ganyang pader, kahit yung ano, tatong giba po kami noon. Nung August po nito, dati po, talagang mataas na mataas. Effective po kasi yan kasi nababasag po yung alon. Pagka dumadating niya, yung alon basag na po.
0: Sa Netherlands daw naunang nakita ni Natividad ang proyekto at napag-isipang gawin din sa lungsod na personal ding binisita ni Dutch Ambassador to the Philippines, Roderick Walls. Para sa Agenda, May Carazon, Billionaire News Channel.
2: Pinipilit umano ni Senador Ping Lacson si DPWH Secretary Vince Tison na baguhin ang kanyang pahayag na walang ghost project sa Taguig. Ayon yan kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live ngayong hapon. Sabi ni Cayetano, ilang beses nang sinabi sa kanya ni Dizon na walang ghost project sa Taguig, pero nagbago raw ang tono ng kalihim ng questionin ni Lacson.
3: Problema si Senator Lacson, pagka nakarinig siya ng hindi gusto, gusto niyang baguhin. Tapos may pananakot, so sabi niya may anim na kontraktor, pumirma na daw ng apidabit. Tapos binago niya. Dalawa lang daw pumirma, tapos yung anin, pag hindi daw pumirma, kakasuhan daw. O, pagkatapos, sinabi niya, may mga taga-DPWH. O, eto na, isa, kakanta. And then, eto. O, tapos pagkatapos, si Secretary Dizon, ano sabi? Secretary Dizon, pag hindi mo binago yan, baka kasama ka dyan, kasi cover up. Tapos baka maging accessory ka. So, may pananakot eh. Tapos nagbabago naman po ng stand yung iba hindi nagbabago. Tama po ba yun na yung isang nag-aakusa na wala namang kilalaman dun sa lugar?
2: Suportado raw ni Cayetano ang anumang investigasyon, basta't patas ito.
4: Binasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion for reconsideration ng prosekusyon para tanggalin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang kapwa akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong graft. Kaya naman, itinuturing pa rin akusado si Bonoan habang hinihintay ang susunod na hakbang ng Office of the Ombudsman. Sa ngayon, maglalatag daw ang prosekusyon ng ebidensya at testigo para sa pre-trial ng senador at dating kalihim kaugnay ng 213 million peso flood control kickbacks. Ito'y hiwalay sa kasong plunder ni Bonoan sa Sandigan Bayan 5th Division kung saan inalis na siya bilang kapwa akusado ni Estrada.
2: Hindi lang daw dapat policy target ang women empowerment, kundi isang lived reality. Yan ang panawagan ni PBBM sa ASEAN leaders. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
5: Keep demanding space and keep leading. Ito ang mensahe ni PBBM sa mga kababaihan sa pagbubukas ng ASEAN Women Leaders Summit ngayong araw.
6: For decades, women across Southeast Asia have sustained our families, strengthened our communities, driven our economies, and yet their contributions have too often been undervalued.
5: Sentro sa summit ang pag-abante ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan gaya ng siyensya, climate finance, humanitarian action, at maritime border security. Isa sa partikular na tinalakay ni PBBM ang care industry. Sa pangulo na rin ang galing na pagdating sa unpaid care work, ang kababaihan ang mas lubos na nababawasan ng oras at oportunidad na lumahok sa formal workforce. Ayon sa Philippine Commission on Women, umakyat mula sa 11 hours kada araw patungong 13 hours by 2021 ang iginugugol na panahon ng mga babae para sa pang-araw-araw na household tasks. Mataas ito kung ikukumpara sa unpaid hours ng kalalakihan na nasa 5 hours noong 2017 at 8 hours naman noong 2021. Kaya bukod daw sa pagtugon sa structural challenges ng mga babae sa ASEAN, gaya ng gaps sa digital skills at capital access, ang care infrastructure ang pagtutuunan daw ng pansin ng chairship ng Pilipinas ngayong taon.
6: By investing in care infrastructure and redistributing care obligations, we do not just support women, we unlock billions of dollars in economic potential across our region.
5: Nabanggit din ng Pangulo ang gender-based violence na gumagapang sa digital spaces. Ani PBBM, walang empowerment kung ang mga kababaihan ay biktima ng harassment at pang-aabuso online. sa pagtatapos ng Philippine Chairship sa Nobyembre, layon daw ng Women Leaders Summit na maging makatotohanan ng pulisiya ang Joint Ministerial Statement on Women's Leadership for Inclusive Prosperity dahil hindi daw dapat basta policy target ng ASEAN kundi lived reality para sa mga kababaihan. Paalala ng Pangulo, the story of Southeast Asia has always been the story of resilience and at the heart of it are the women of ASEAN. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
7: Another child of Brad Pitt and Angelina Jolie cuts major ties with her famous father. Inaprubahan na ng judge sa California ang petisyon ni Zahara na alisin ang kanyang surname na Pitt. The 21-year-old is now known legally as Zahara Marley Jolie. Una nang naging success ang similar petitions ng kanyang mga kapatid na sina Shiloh and Maddox while their other sibling Vivian awaits court hearing. Brad and Angelina separated back in 2016 after 2 years of marriage. They share 6 children. She's not called Posh Spice for nothing. Inaliw ni Victoria Beckham ang netizens with her unusual preparations for Paris Fashion Week. Makikita kasi sa video ang fashion designer walking on a staircase exercise machine in high heels. Naka-silk blouse pa siya and leather skirt. Maririnig sa clip ang kanyang asawa na si David Beckham asking her if she's taking Fashion Week a bit too far. Sagot ni Victoria, no, she's just training. Victoria will present her Spring-Summer 2027 collection sa French capital this Friday. Pope Leo may banat sa mga nagda-downplay sa mga pangamba sa AI. At LeBron James in his Sixers era. Susunod yan sa Agenda.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Sa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa Marcos Highway SM Marikina, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Sinagot ni Pope Leo ang mga nagsasabing fake news ang mga pangambang magiging rogue ang artificial intelligence. Git ng Santo Papa, dapat itong seryosohin. Dapat din daw matalakay at tugunan ang mga isyong iniulat ng mga AI expert.
13: To simply say, oh, it's not going to happen and close our eyes to it, I think is probably not the most responsible way to go about that. And so we are trying to continue to promote dialogue, study, investigation, to find ways to make sure that AI does not get to a point where it could destroy humanity or remove humanity from the conversation.
4: Hindi man binanggit ni Pope Leo ang kanyang pangalan, matatanda ang sinabi ni U.S. President Donald Trump na hoax lang daw ang mga pangambang magiging rogue o wala nang makakakontrol ng AI.
2: Bawal makisawsaw sa politika. Yan ang mahigpit na paalala ng PNP sa kanilang mga tauhan kaugnay sa impeachment trial ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
14: Iniimbestigahan ngayon ang social media post ng umano'y isang police corporal mula sa Region 13 na nagkomento sa impeachment trial ni VP Sara. Mahigpit kasing ipinagbabawal sa mga pulis ang magbigay ng political statements.
15: If it will be proven that he was the one who posted this, this is a direct violation and a clear violation of our code of conduct and ethical standards.
14: Giit pa ng PNP, naka-uniforme man o off-duty, hindi dapat makisausaw ang mga pulis sa politika.
15: May I remind our personnel that we are law enforcers, not lawmakers. That power is reserved solely sa ating pong judiciary, legislature, in enacting and the law. Enacting and yung interpreting the law. Sa atin po ay, sa amin pong Philippine National Police members, we are there to enforce the law, whatever the law is.
14: Haharap sa kasong administratibo ang pulis kung mapapatunayang siya mismo ang nagpost. Dagdag ng PNP, mananatiling apolitical ang kanilang hanay. Para sa agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
4: Pwede nang mabili ang inyong mga gamot sa mas murang halaga sa pamamagitan niyan ng tinatawag na pambansang botika. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor.
16: Half service lamang kapag libre nga ang check-up sa doktor pero wala namang gamot dahil wala o kulang ang pambili ng pasyente. Kaya para makompleto ang serbisyo, nakipagtulungan ang Philippine Pharma Procurement Inc. sa SSS para mabuo ang pambansang butika na isa pang flagship healthcare initiative. Ang unang branch ay inilunsad sa SSS Diliman sa East Avenue sa QC. Layo nitong makapagbigay ng mga gamot sa murang halaga. Tulad ng Amlodipine na para sa high blood, mabibili sa ibang generic pharmacy ng 1 peso and 75 cents. Pero dito sa pambansang butika, piso lang ito.
17: Yung branded na nakikita po ninyo dito ay branded generics. Ibig sabihin po niyan, meron po tayong mga galing sa India. For example, we source a whole lot of them, about 70% or 80% of them from there. But at the same time, dahil nasa DTI po tayo, tayo po ay attached agency ng DTI, we also included yung mga Philippine-based na pharmaceuticals, such as Unilab. So meron po silang RightMed na nandito, and also meron din po tayo from Mercury Drug, yung kanila pong Rhea na products, because that is the generics of Mercury Drug. So ibig sabihin po, at the end of the day, we give the consumer the choice, the power of choice, and all of them are affordable.
16: Si Cecilia Balderas nahirapan ng bumili ng mga gamot mula ng mabiyuda. Bukod kasi sa maintenance medicines, may mga gamot din para sa kanyang breast cancer na mahigit 100 pesos kada araw. Malaking tulong anya na makakamura sa mga gamot.
18: Sa government, kung marunong kang maghanap, meron kang makukuha na tulong.
16: Hindi lang para sa SSS members ang pambansang butika, pwede rin sa walk-ins. Ang susunod na bubuksang branch ay sa SSS Makati. Balak ng Philippine Pharma Procurement Inc. na magtayo ng pambansang butika sa lahat ng SSS branches. Open din sila sa franchising sa mga LGU maging sa private entities. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
2: Nasa immigration watchlist na ang 13 individual na dawit sa umano'y agricultural smuggling sa Port of Subic. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
19: Pinababantayan na ng Bureau of Customs sa Bureau of Immigration ang 13 individual na suspect sa umano'y illegal importation ng agricultural products. Ito ang mga individual na una nang sinampahan ng reklamo ng BOC sa Department of Justice noong nakaraang linggo. Kabilang na rito ang mismong importer. Ang kanyang mga kinatawan, isang licensed customs broker at siyam na opisyal at tauhan ng BOC na isinasangkot sa kaso.
20: Mayayaman yan. Sigurado tayo, meron yan mga naging protektor, di ba? Or kakampi. Kaya minamarapat natin na huwag din makalabas ng bansa yan. Formally, we have requested Commissioner Viado of the Bureau of Immigration, natulungan kami by way of informing us kung yan ba ay bumiyahe.
19: Nag-ugat ang kaso sa 6 na shipments na naharang ng customs sa Subic, Zambales na naglalaman umano ng mga sako ng sibuyas at mga kahon ng carrots kahit pa nakadeklara bilang chicken lollipops.
20: We are holding them accountable. So pag tinignan yung records nila, marami na silang importation. So malaking negosyo yan. So malaking negosyante rin yan. And hindi kami dyan magtatapos.
19: Hindi man daw mapipigilan ng ILBO ang mga personalidad na umalis ng bansa, mahalaga raw na mabantayan at matiyak ang kanilang kooperasyon sa gumugulong na investigasyon. Una na rin sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na isang malawakang revamp ang kanyang ipinag-utos sa Subic dahil sa kasong ito. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
7: Basketball star Kai Soto is now a dad. Nanganak na ang kanyang asawa na si actress Rere Madrid. She announced this through an Instagram story kung saan kita si Soto na hawak ang kanilang baby boy. Madrid says sa caption, "A blessing I will love, nurture, and protect with everything I have." The couple tie the knot in a garden wedding back in May. LeBron James officially in a Sixers era. Suot ang bago niyang jersey, nag-debut na ang NBA all-time leading scorer bilang miyembro ng Philadelphia 76ers. This comes after 8 seasons with the Los Angeles Lakers, including a championship in 2020. Ayon kay James, he considered 5 teams before deciding to play his record-extending 24th season with Philly. Kabilang sa mga kinonsidera niya ang reigning champs niya New York Knicks. Sa ngayon, hindi pa raw masabi ni James if his contract with the Sixers would be his last.
1: I'm just looking at it every single day on how I can be the best version of myself for this franchise while I'm here. I don't want to speak into the future right now. I think that would be doing a disservice to myself and on just living in the moment, especially knowing that I am where I am in my career.
7: Art is a form of healing. Yan ang pinatunayan ng aktres na si Maria Isabel Lopez, who is holding her first solo art exhibit in the U.S. This comes after a car crash that almost took her life. Ang detalye sa Agenda Report ng ating U.S. correspondent, Henny Espinosa.
21: Artwork ni Maria Isabel Lopez may kani-kaniyang kwento. Binuo mula sa daan-daan kung minsan libo-libong pira-pirasong materyales. Ang mga pirasong ito ay pinagtagpi-tagpi para sa isa na namang first sa makulay na career ni Lopez, ang kanyang unang solo art exhibit sa United States.
22: I've done a lot of exhibitions, San Francisco, New York, Sonoma County, but to do a solo exhibition, wow, it's a lot of hard work.
21: Ang kanyang exhibit sa Usher Gallery sa Petaluma, California ay unang nakatakda noong July. Pero noong April, biglang nagbago ang lahat. Nasangkot sa malubhang car accident si Lopez, kaya kinailangan niyang ipagpaliban ang exhibit habang siya'y nagpapagaling. Pero habang nagpapagaling, sa sining din siya nakahanap ng kanlungan.
22: While I was in recovery, and art is really a form of healing.
21: At biglang nagkaroon ng mas malalim na kahulugan ang title ng kanyang exhibition.
22: And the title, Illumination in Glass, it's about awakening. It's not about the mosaics alone, but it's the light within, the light that enlightens us to have more clarity in life.
21: Makikita ang liwanag na yan sa mga likhang sumasalamin sa pananampalataya, spirituality, kultura at heritage. Kabilang ang portrait ni Bibi Biaon, ang yumaong indigenous Filipino leader na kilala sa kanyang pagtatanggol sa lumad ancestral lands. Mapapanood ang Illumination in Glass hanggang October 18 sa Usher Gallery in Petaluma. Para sa Agenda, Henny Espinosa, Billionaire News Channel, Petaluma, California.
7: Haze sa Singapore, lumalapa. At stronger penalties for animal cruelty, isinusulong na sa Kamara. Susunod yan sa Agenda.

0: Dave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa babae.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Makakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
7: Sino mga hula mong kakasuan?
8: Hindi mo kami sa ayon ni Jess Alimbawa.
9: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.
10: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Lumala pa ang haze at kalidad ng hangin sa Singapore dahil sa forest fire sa Indonesia. Ayon sa Swiss monitoring website, IQ Air, umabot sa unhealthy ang kalidad ng hangin sa city-state. Ang nangyayaring wildfire sa Indonesia ang pinakamalala sa loob ng isang dekada. Pinakaapektado ang Borneo at Sumatra, kung saan nagkaroon na ng respiratory illnesses ang mga residente.
11: Pinaghahanda na ng mga otoridad ang mga bansang apektado ng Super El Nino. Babala nila mapaminsala at nakamamatay ang matinding init. Yan ang agenda report ni U.S. correspondent Henny Espinosa.
12: Extreme heat, drought, flooding, dangerous air quality. The World Health Organization calls El Nino a public health threat, a risk multiplier that can intensify extreme weather and increase the risk of disease. El Nino emerged earlier this year. Ito'y isang natural climate pattern when warmer ocean waters in the central and eastern Pacific disrupt weather patterns around the world. At mas nakakabahala ang El Nino ngayon because it's developing against already record-breaking temperatures. New research estimates extreme heat during this El Nino could contribute to as many as 451,000 deaths worldwide through February 2027. Sa Pilipinas, Vietnam, Thailand at Cambodia, a combined 19,400 additional deaths are projected. Dito naman sa California, the state is already preparing for what could come next. Governor Gavin Newsom has declared a state of emergency, mobilizing resources ahead of possible impacts from El Nino.
13: So the risks for El Nino depend on the geographic location of the community. Some communities may actually experience drought, while others experience severe rain and flooding. For this coastal community in the Bay Area, we're looking at increased chance of flooding here, higher than usual sea level, about 6 to 12 inches forecasted right now. Storms that may lead to significant rainfall, flooding, road closures, mudslides.
12: Across the bay in Alameda, Filipino health practitioners Dr. Carmelo Rocco and his wife Bernadette Rocco live right in front of the water. Kaya ngayon pa lang, they're getting their home ready.
14: Of course, we have to get ready for all the first aid kit, the supplies. And the drinking water is the most important, safe drinking water.
12: El Nino is expected to peak toward the end of the year, pero hindi doon natatapos ang banta. Experts warn its impacts could linger well into 2027, bringing continued risks of extreme heat, flooding, drought, and other extreme weather. At mula Pilipinas hanggang California, the impacts may be different, but the message is the same. Maghanda ngayon bago pa lumala ang epekto ng El Nino.
11: Para sa agenda, Henny Espinosa, Billionaire News Channel, Petaluma, California.
10: Dito sa Pilipinas, mahigit 6,000 ang pinangangambahang masawi dahil sa Super El Nino. Ito ang babala ng Climate Change Commission. Dahil dito, ilulunsad na ng gobyerno ang Local Climate Change Action Plan nito, kung saan nakapaloob ang mitigation, adaptation at resiliency measures. Kasama na rin ang pagbabago ng class schedule sa mga paaralan at mga opisina para maiwasan ang peak hours ng init. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, panawagan ng komisyon, maglaan ng pondo ang gobyerno para sa People's Survival Fund. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
2: Willard, patuloy ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa bandang Visayas at Mindanao kung saan nagsasalubong ang hangin mula sa northern and southern hemispheres. Samantala, isang low-pressure area ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa may dagat Pasipiko. Huling namataan ng LPA, higit 3,500 kilometers silangan ng southeastern Luzon as of 3 p.m. Bagamat posible itong maging bagyo sa susunod na 24 oras, sabi ng PAGASA, mananatili po itong malayo at walang epekto sa ating kalupaan. Bukod pa dyan, wala rin pong aasahang panibagong bagyo sa loob ng PAR for the rest of the week. Bukas, Miyerkules o sa huling araw ng Setyembre, sa Luzon maraming lugar ang magiging maaraw sa umaga at magiging mainit pa rin pagsapit ng tanghali. Simula naman sa hapon hanggang early evening, may chance pa rin ng saglit na ulan at localized thunderstorms, lalo na sa may Ilocos Region, Cordillera Region at mga probinsya pa ng Cagayan, Zambales, Tarlac, Pampanga, pababa ng Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Habang mababawasan ang mga pag-ulan sa Luzon, bago maghating gabi. Sa Visayas at Mindanao, marami lugar din po bukas ang magkakaroon ng maaliwalas na kalangitan at mainit na panahon mula umaga hanggang tanghali. Sa hapon at gabi, pinakamataas ang tsansa ng isolated na ulan at thunderstorms sa may Western Visayas, Negros Provinces, gayon din sa isla ng Samar, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region dahil pa rin sa ITZZ, kaya ka-weather, mainam pa rin po na magbaon ng payong. At sa mga ka-weather naman natin dito sa Kamaynilaan, fair weather conditions din po ang aasahan bukas ng umaga, kagaya ng maraming lugar sa Luzon. Sa tanghali, posible muling umabot ng 39 degrees Celsius ang heat index o mararamdamang init, habang posible pa rin ang biglaang buhos ng ulan or thunderstorms sa pagitan ng alas 3 ng hapon at alas 10 ng gabi. At yan muna ang napapanong balita ngayong Martes. Ako po ang inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
11: Patuloy ang pag-usbong ng Baguio bilang creative city. Silipin natin ang likha ng mga local artists sa agenda report ni Dobby de Guzman.
15: Nakapanlulumo na raw ang mga isyong kinakaharap ng bansa. Ayon sa mga alagad ng sining, maging sila ay apektado na.
16: Wala na akong makita ang inspiration from it's all depressed to exit.
15: Para may magandang mapag-usapan at makapagbigay ng kulay, nagsama-sama ang limang mahuhusay na alagad ng sining para sa isang buwang art exhibit na pinamagatang The First Light. Tampok dito ang mga likha ni Art Luzano, Edmond Andrada, Daniel Florendo, Robert Joaquin at Juan Almirol.
17: We chose the title First Light. It is that moment when darkness begins to give way to a new day. It is not yet the full brightness of morning. It is simply the beginning.
15: Magsisilbing tahanan ng pagtatanghalang Jade Gallery, ang pinakabagong art space sa Baguio City.
18: It is a privilege to give these works a home where they may be discovered, appreciated, and remembered.
15: Si Camp John Hay naman, tampok naman sa art exhibit na pinamagatang The Awakening, ang mga likha ng isa pang local artist na si Claire Torres. Matatanda ang noong October 31, 2017, kinilala ang Baguio bilang kauna-unahang lugar sa Pilipinas na napabilang sa UNESCO Creative Cities Network. Kamakailan, tinangka ng isang grupo na maglunsad ng horror festival, pero ito ay hindi pinayagan ng ilang grupo at ng pamahalang lungsod. Kasunod ng mahabang pagtatalo, pinalitan na lang ito ng ibang pangalan at tinawag na Baguio Fantasy Festival. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Bilyudari News Channel, Baguio City.
11: Hindi natuloy this weekend ang much-awaited solo concert ni Moira de la Torre. The show titled Moira, Where It All Started has been moved to next year instead. No word yet on the reason for the postponement. The concert was supposed to be held on Sunday at the SM Mall of Asia Arena, and those who want a refund were advised to coordinate with Ticketmaster. This comes a day after the singer-songwriter posted a cryptic message on Facebook, and it read, and I quote, "Eto na naman tayo, paikot-ikot na lang sa kahapon, eh wala naman na tayo doon." Animals have rights too. Yan ang gustong idiin ng bagong measure na inihain sa Kamara. Along with some therapy dogs and the Philippine Animal Welfare Society, final ng Akbayan Party List ang so-called Alaga Bill, which calls for stiffer penalties for animal cruelty. Sakaling masaway ang isang hayop,
19: The measure calls for imprisonment of up to 3 years at multa na aabot sa 500,000 pesos. Jail time of more than 1 year naman for grave injury and a fine of up to 50,000 pesos. The bill also proposes the creation of an independent and autonomous National Commission on Animal Welfare.
20: Ay, go na go tayo dyan.
19: Oh, yes.
20: Hindi ba?
21: About 1,000%. Time.
20: G na G.
19: Oh. Late na nga tayo eh. Pero better late than nothing.
20: Better late than never. I just hope that this isn't one of those things that gets started and then magkakaroon nga ng batas. Pero hindi naman pinapansin ng batas. Because as you know, bawal naman talaga ang kumain ng aso ngayong mga panahon na ito. That therefore, ang mga slaughterhouses, bawal din. Pero meron pa rin yan.
21: At hindi sila napaparusahan.
20: Hindi napaparusahan. Kasi kasabot ang barangay captain. Oo. Yung police, di ba? Hindi, kapag walang nagreklamo ng totohanan, hindi hinuhuli. Yes. Nasa menu pa ngayon ng ilang mga restaurant.
19: Tama.
20: Diba? Aside from the regular abuse and cruelty on the streets, even in Metro Manila.
19: And actually, what's sad about it is that, you know, like the average Filipino, they don't even know na it's these things are illegal.
20: Oo. Oh, oh.
19: Na labag pala to sa batas.
20: Oo. Oh, oh.
19: So, diba?
20: Like, pero kailangan may magsumbong, ha?
19: Oo naman,
20: may syempre. Magsumbong, may tumistigo. Kahit po sa local na pulisya, dapat po yan talaga hinuhuli.
19: Tama.
20: So sana, nakakatuwa naman ng ano, akbayan ba?
19: Yes,
20: oo,
19: akbayan.
20: Na gumawa ng ganitong, ano, no, ganitong hakbang. Sana magtuloy-tuloy yan. Mm-hmm. Ayun. At abangan, may project kami ni Erica sa Aklan.
19: Uy, exciting.
20: Alam na ganyan. So, kasama ang Boracay.
19: Yes.
20: Oo, para sa mga hayop doon.
21: Wow. Mm-mm. Lumalawak na ang advocacy.
19: Oo naman. We've been busy hayop. Having meetings the past few weeks.
20: Correct.
19: So at least umaandar na yung mga plano namin.
20: Mm-mm.
19: So we're very excited about that.
20: Thank you, Mayor.
21: Yeah. Hey.
20: Mayor
19: Bautista,
20: marami pong salamat.
21: Another reason to celebrate.
20: Yes.
21: Kagaya nito, 87 days to go na lang. Pasko na.
19: Yay!
21: Yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Check.
19: Ako naman si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
20: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
22: K5 News FM Philippines.
23: K5 News FM Philippines.
22: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
24: Kapoy.
25: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
26: Mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Ikaw ba na ang may diabetes?
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may powerful compounds.
26: Yan ang kapanubo.
27: Kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Asalrigan.
27: Epektibo.
26: DTX 500.
27: E3 Bio.
28: Ako si Gabriel. Nagalibog ito na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
27: Ditribayo.
26: Ang Ditri.
27: Yung may BCO.
26: Ang BCO.
27: Yung may Ditri.
26: Ditribayo with BCO.
29: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
26: Ditribayo.
27: Ang Ditri.
26: Yung may BCO.
27: Ang BCO.
26: Yung may Ditri.
27: Ditribayo.
26: Mabakal sa mga butika.
27: Ditribayo.
26: Ditribayo.
30: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami.
31: Ang akon kutis.
30: Nag-try ako tumar sa D3Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
26: D3Bio.
27: Ang D3 nga may VCO.
26: Ang VCO
27: nga may D3.
26: D3Bio.
32: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3Bio.
27: Ang D3Bio
26: nga may VCO.
27: Ang VCO
26: nga may D3.
27: Mabakal sa mga butika.
26: Para sa matilo nga dugo.
27: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tayo.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas nga antioxidant.
26: Nga amo naman
27: ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo ang atay.
27: Happy kanunay.
26: DTX 500.
27: Masaligan.
26: Epektibo.
27: DTX 500.
26: Mahigpit.
0: dugo ba na ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka ba na gina energy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500!
0: Masalika!
1: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
1: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix,
1: mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 tenses. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka mga butika.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:30.
6: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
22: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Isipin nyo rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.34. Ang oras, builog na ginadulong sa inyo sa kaluwansang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man ginadulong sa inyo sa kaluwansang Klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsubuman ginadulong sa inyo sa kaluwansang Mighty C, The Alkaline-based ng Vitamin C, Extend for Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.

0: ho, Merry Christmas!
1: Ay, 87 na lang kadlaw ang nabilin. Pasko na! Kani sa ato nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Advance Merry Christmas sa inyo, tanan-tanan mga ka-K5.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5. K5 Nightwatch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch Nightwatch
1: Sa liwata, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga palamati, mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton ng mga kauturan, sa 180 ka mga barangay, sining aton siyudad, sa pito, tanan ka mga distrito. Sa mga teristrito, sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan ng mga taga palamati, sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya, sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, Kaga, Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, Kaga, Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kaga, welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch Nightwatch
1: Sa kinandan mga ka-K5 badri sa aton nga pagpangalagad iwan kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues nga top stories of the day sa ang balita lokal nasyonal kaga international mga mainit-init ka nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi idri sa aton nga pagpangalagad sa kinandan Mangingkaw po naman aton karon ang mga balita na kag-information halin sa aton ng mga ka-K5 Patrol Reporters na ikantaran sa ilan natipo na ng mga balita sa sunod siyang 24 oras. Po naton karon sa Patrol ka-K5 Kim Kaloyong. Samtang mangingkaw po naman aton karon iban pa ng mga balita man kag-information halin pa sa iban pa naton ng mga ka-K5 Reporters, mga ka-K5 Beat Reporters, nagikan sa City Hall kag Provincial Capitol. Mangingkaw po naton ng mga balita nagikan kay ka-K5 Jenny Kaoyunan. Samtang mga pila man karon ka mga balita nga mga dalagko nga mga natipon ni ka-K5 Karen Badilla nagikan sa military and police. Samtang mga pila man karon ka mga on the spot kag mga pila ka mga breaking news nagikan sa ibang panaton nga mga ka-K5 reporters with ka-K5 Aaron Lloyd Refugio and ka-K5 AJ Cordova. Samtang sa mga dalagko man nga mabalita sa northern part of Iloilo. Punaton karon ang kay ka-K5 Parto sila nga K5 News FM Sara. Punaton si ka-K5 Reggie Di Mayo. Samtang mga ka-K5 mga dalagko man karon nga mga balita national kag mga balita international mga follow-up ka iban pa nga mga breaking news nagikan karon sa ato nga news center o panaton si ka-K5 Sunny Punay. Sa kinandano po nato, Andre, sa technical side, KK5, Andre La Pastura. Ako naman ang inyo, KK5. June Aluhado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo, tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad, mga KK5. Today is a Tuesday, September 29, 2026. Ikapit sa 29. Nakita subong irisyon, diri sa aton sila nga pagpangalagad. This is the second to the last day of September. Meaning, mga KK5, sa Webes nga adlaw, October 1, magasugod na ang bulan sang Oktobre. Ano ang latest nga balita sa Komisyon on Election kay mga KK5? Supposedly, ang aton sininga filing sang Certificate of Candidacy magatapos ini supposedly sa October 5, 2026. Dapat October 5 tapos na mga KK5 ang filing sang COC. Pero may mga pila ka mga information kay may mga nag-question sa sining legalidad mga KK5 sang pag-postpone sang barangay ni SK election sa sining November 2, 2026. Gin-question ini isa sa mga nagreklamong isa sa mga ginatawag naton nga election lawyer nga si attorney nga si Attorney Romulo Macalintal, isa sa mga nag-question karon may kang tanan sang legalidad sang pagpapostpone sang barangay ni SK election subong nga tuig bangod kay sunod diri sa ginpahayag mga KK5 na Attorney Romulo Macalintal nga ang ining postponement o pagpostpone sang barangay election hindi nagakaangay bangod mga KK5 nga may ara na nga Supreme Court ruling. Ang hambal sang Supreme Court ruling mga KK5 nga ang barangay ng SK election hindi na kinanglanon nga igapuspon kag wala sang deber ang Kongreso kag Senado sa pagpapuspon sini bangod kay isa ini kag natawag naton nga unconstitutional nga sa diin ginkompormihan man ini sang NAMFREL mga KK5. NAMFREL karon nagapamangkot may kag question may kang tanan sa sining legalidad sang pagpostpone sang barangay ni SK election. Hindi rason ang pagkinot o kon pagreserbar o kon pagpreserbar sang kwarta sa kaban sang gobyerno para mga KK5 nga para nga idingot sa mga pumuluyo ang ila sining right of to exercise sa ila sining right of suffrage o kung ginatawag mga KK5 nga tawhanon nga kinamatarong sa pagpili sang ila gusto nga ibutang nga maging leader bangod sa aton sining nga demokrasya nga pagdumalhan. Amo ni karon ang gina-question karon sang aton sining nga mga pila ka mga kauturan may kang tanda sa pagpapostpone sang barangay ni SK election. That's why may mga report kita kay impormasyon nga rabaton nga ang Commission on Election ang magare-open sa liwat. Ang COMELEC magare-open sa liwat sa mga KK5 sang filing sang Certificate of Candidacy. Pagpaatubang o kung pag pabukas mga KK5 sang ila sininga opisina agod nga magbaton mga KK5 sang mga gusto nga mag-file sang ila nga Certificate of Candidacy sang mga gusto nga magpapili bilang mga barangay official kag mga SK officials sa tagsa ka mga kabarangayan sa bilog nga Pilipinas mga KK5. Suno diri sa taga Commission on Election nga ini sila ang nagaplano karon nga i-reopen ang ila sining opisina agod sa pagbaton sa mga gusto nga mag-file sang ilang nga mga Certificate of Candidacy antes nga magtakop ang filing sang Certificate of Candidacy mga KK5. Sa malipot nga sugilanon may posibilidad kag nagapati pa ang COMELEC mga KK5 nga madayon pa ini ang eleksyon sa barangay. May bisan pa nga napirmahan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang isa kahagna nga nagapapospon kag nagapalawig sang termino sang mga barangay official mga ka-K5 kag YSK hasta sa palabuton nga 2028. Ha? Ti mga ka-K5 ba mo ni balantayan naton? Paon naton ni mga pila ka latest kag official nga statement halin sa ato siling nga commission on election. Kay nagambal ang komilek siling nga tiko panalitan karon nga hatagan karon sang pagtamod ini sang Supreme Court. Kami ara nagali sang latest ng daan nga Supreme Court ruling mga ka-K5 nga nagahambal nga hindi na pwede sugod sa to. Hindi na pwede nga ma-postpone pa ang barangayan is kay eleksyon. Amo ni may ara na nga Supreme Court ruling nga ini nga ang SK ang barangay eleksyon hindi kinahanglan nun nga ma-postpone kag wala na sang deber ang Kongreso kag ang Senado nga maghimo sang isa ka kasuguan mga ka-K5 nga i-postpone pa ang barangay ni SK eleksyon. Te! Galing mga ka-K5 ina sa mga pila ka mga rason hambal gani sang Namfrel mga ka-K5 nga ang concern nga sang mga kongresista kag sang mga senador kag sang mga local government unit mga ka-K5 kung nga nga ipapostpone ang barangay ni SK election hindi ang concern nga amo ang magtipid sang kwarta o kun sang inang kaban sang gobyerno ta kundi ang concern diri amo mga ka-K5 ang ginatawag naton karon nga concern sang political career sang mga politiko nga nagapulong ko ilabi na mga incumbent nga mga politiko kag preparasyon ini para sa 2028 nga eleksyon amo ini ang mga nakita karon nga mga rason sang Namfrel mga ka-K5 nga sa diin mangin disbintaha ini sa mga pila ka mga gusto nga magpadalagan nga mga public official sa aton syudad, sa probinsya, banwa, mga ka-K5 kontra sa mga incumbent nga mga nagapulungko subong. Amo ini ang mga nakita karon sang aton sining sang Namfrel mismo mga ka-K5 sa interview kagaina sang Bilyonaryo News Channel. Kani sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tag parameters sa ato mga kautura, standby kamo. Balantayan, tani. Pagwas karon nga mag-reopen ang COMELEC, nga i-open nila ila sila nga opisina para sa filing sang certificate of candidacy. Bot silingon nga duwa-duwa ang COMELEC. Mga ka-K5 nga may posibilidad nga madayon gin ang barangay ni SK elections mga ka-K5. So yan, tara karon diri sa ato sila nga pagpangalagad. Diri gilamang sa K5 Nightwatch. Samtang sa iba paraton nga mga barita, sa iba paraton nga mga barita nasyonal, ika-day 31, mga ka-K5, sang impeachment trial kontra sa kay Vice President Sara Duterte, si Mayor Basti Duterte kung si Bastian Basti Duterte, mga ka-K5, nagkadto sa Senado, agod nga mag-testify, why takbalo ka nung gintestifyan yan eh? Kaya mga pamangkot sang abogado sa iya, daw parte man to sa mga kontrata, mga ka-K5 sang iya, sini nga parte sa mga kontrata kaysa sa mga projects niya to sa may Dabaw. Kaya man to labot niya, Vice Presidente to. Mga ka-K5, si Basti Duterte, kung ginpatawag siya, ginpatawag sa sang Senado, tiko mo kung ginpatawag sa sang Senado, sang Senate Impeachment Court, alang-alang magbalibad.

mga kaka-K5 nga inang wakal sa nga prosecution na inang kwan panel hambal sa prosecution sila nga patawag namon sila sa Basti Duterte kay kwano namon pisa-pisaho namon pamangkot parte sa Utodya nga inang gina-impeach subong nga si Vice President Sara Duterte. So ginimo siyang hostile witness mga kaka-K5 sa nga prosecution. Karon kumadto karon si kwan si Mayor Sebastian Basti Duterte. Waay dala abogado siya lang isa. Kung may mga abogado man ti aras palibot. Pero malayo siya likod. Waay siya may nadikta siya to. Ang mga kwan ang nagapamangkot siya nga sa prosecution nga abogado na nga kaka-K5. Huwag pagani katapos pamangkot, kinasabat siya na. Mga kaka-K5, te ang mga kwan ang mga tumalanaw, mga tumalambong. Mahilig bala K5 Andre mag kwan mag pangbati-bati mga Marites kag mga Marisol. Naras palibot. Kita nila isa sa mga natalupangdan nila nga dito sa pulungkuan mismo ni Mayor Basti Duterte nga siya ang mangin witness kay 5 Andre nagpagbalikid niya at toto si Congressman inang Bini Abante si Boy Tulog at toto sa likod nag-aantipara sang pwerte ka itom-itom ng antipara. Nga kaka-K5, hindi makita itsura ya mata niya, gali ka gakatulog. Ginsita ni kwan ni presiding judge sa Chase Escudero. Yan na sagi katulog da. Ambal ko no gaduko sa ambal ni Luis Tron niya wala. Gaduko na sa ka nagapangamuyo. Kung ako sabton, kapag amuyo ka, tulog laway mo. Kipay ba, Andre? Nasiplatan siya ni Kwan ni Mayor Basti Duterte. Tinulok siya ni Mayor Basti Duterte. Ay sus! Nagdali-dali ang malam tindog kagmaga sa iloplungkuan. Tinadukan kay Mayor Basti. Mga kaka-K5. Ano ang mga ginpamangkot sa kay Mayor Basti Duterte, mga kaka-K5? Dawa ay man sang mga... Dawa ay man! Ang ginapamangkot na nila to kung bala tuod gidman nga partner sila o kung ka-business partner ya si Kwan. Business partner ya si ang Kwan nila, ang Gin Corp. Bala nga natin hambal nila niyo. Na isa sa mga nagdaog, mga kaka-K5. May gina-expose ni Kwan bala. Ni NBI Director inang Melvin Matibag kay patay libot ito sa May Davao kag ginausisa to ang parte sa mga flood control project dito sa May Davao. So ang ila sini nga ginakwan nga ginatarget amo ni ang Gin Corp mga kaka-K5 nga isa sa mga bidder loan bidder nga nagdaog mga kaka-K5 sang balor pilato 8 billion. 8 million mga kaka-K5 nga kwan nga project sang inang flood control dito sa May Davao. Gamot na target nila ti ang mga pamangkot sang abogado sa kay Mayor Basti Duterte hindi nahanungod may kangtanan sa kay Vice President Sara Duterte kundi ang mga ginapamangkot ay ang mga parte sa mga proyekto sa May Davao. Bochilingon, gapangita sila, gapamunit sila siguro. Gapamunit sila sa mga kwan, sa mga ebidensya, agod nga gamiton para nga i-file mga kaka-K5 nga kaso nga graft and corruption kontra kay Mayor Basti Duterte. Hindi kay para mga kaka-K5 sa kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang pamangkot niya man sa kay Vice President Sara Duterte parte kay Vice President Sara Duterte kun bala nakahibalo si inang Mayor Basti Duterte.

0: Kun bala na kay balo si Mayor Basti Duterte nga ang iya nga utod mga ka-K5 ang inang taas ang iya sini nga net worth kag ang salin. At isa mahambal ni Mayor Basti Duterte niya masal mag-utod kami niya tanungan ng way ko akong kinchindi na way ko akong balos na. O hindi Blacky 5 ba Andre? Utod mag kami pero tibalaan ko na bala kung pila itong income niya pilang kwarta ya to kung ano to o hindi bla mga kakay 5 wari ay kung parte sa padamo-damo sang income ka padamo-damo sang kwarta nga tinago mga kakay 5 ariyo isa-isahon ko sa inyo karon ang net worth o kon ang kwarta kag manggad sang mga senador kag ikumparar sa kay Vice President Sara Duterte nga sila pa mismo nga mag-asawa ang nag-income sini. But silingon, amo ni siya ang kwarta pang kabilugan. Mga ka-K5. Ha? Ang kwarta pang kabilugan ni Sara Duterte kagsang iya nga bana nga si Man Scarpio. Pila ganito, 98 million. 98 milyones cents nga ini sila ang nag-negosyo. Damo sila negosyo. Hasta mga ka-K5 nga naglabot nga nangin mayor si Sara, nangin vice mayor, nangin vice president mga ka-K5. Ang kwarta ni Sara Duterte kag ni Man Scarpio combined sang kwarta na income nila, net worth nila mga ka-K5 is 98 million pangkabilugan. Ikumparar sa mga senador karon malantawan nyo bla karon mga ka-K5 kung pila ang net worth sang mga senador. Gamay-gamay lang na ang kay Sara ikumparar sa mga senador bisan sa mag-ulutod na malang mga tulfo. Ang mag-ulutod ng mga tulfo, ano trabaho nila? Medyaman, pareho sa amon. Kami nga mga medyaman, mga ka-K5, kung hindi ka kurakot, hindi ka maka-income sang dihamak nga pila ka milyon-milyon kay Pep Andrea. Magluwas kid lang, mga ka-K5, kung magpangurakot kay... Pero sa kilala namon kay Pep Andre nga nagapangurakot tingon subong di swimming pool balay nila may mga negosyo sila nga iban bata pa sa media pero di hamak nga puwerte na ka mga manggaranon amon ang mga kurakot nga mga media pero mga pareho sa amon mga ka-K5 ginawa namon ka kakwani ka ginawa namon ka pangita man sang ideya. Araw kitaon ang pagsailo ni Banti ni Abanti o pag pagtulok siya ni Basti. Sa video mga kakipay. Anong tawa lang pag video, pag pungko, yaw, pag hanaya mapungko, binalikid niya si Banti na to, binalikid niya. Pag balikid niya kay Abanti, tumindog si Abanti ka maglakat. Maja, masunog, rulawa siya ito. Ay, sa ilo, sa likod, tapos piya ko. Ah, ka-K5, no? Ah, so, muna, mga ka-K5, no? So, lang tawa niyo pala karon. Kaya, kung ano tanan na naton karon. Si karon, si Basti Duterte, muna, ginimo sa nga hostile, kung ano, hostile, pero, sang... Sang magpungko si Basti Duterte bilang witness mga ka-K5 or hostile witness. Dito naton makita ang mga naglantaw bala nga mga kwan kun isang una damo-damo. Hindi mga ka-K5 ba pila naman ka mga inadlaw nga sige-sige nga impeachment trial ne. Da wala sa bungog sang aton nga mga pumuruyo. Pero sa nabalaan lang nga si Mayor Basti Duterte ang gapungko sa witness stand. Di hamak nga pwerte ka damo sa mga naglantaw sa live video mo. Sa live streaming mga ka-K5 sa Senado. Pwerte ka mo damo naglantaw. Di hamak nga pila-pila kalibo ang naglantaw mga ka-K5. Kag makita mo ang mga comment nga nagahambal ang aton sining mga pumuluyo nga go, go, go, Mayor Basti, fight, fight, fight. Grabe nga ko nila mo. So... ini siya ang ginahimo nga sa gin-offer lang testimony ini siyang imuon nga hostile witness mga kakifive. Parte sa Gene Corp sa Davao. Nga sa din ang Gene Corp nga ni, ginalink nila ini nga mga partner o business partner nila sa mga pamilya Duterte. Di daw ginako ni ni Kwan. Ginako ni ni Mayor Basti Duterte. Niya o niya kilala ko na siya. Si Mr. Cruz Blamong. Mga kakifive. Ang tag-iya sa kineng Gene Corp, mga kakifive, na negosyo o negosyante sa may siyudad sa Davao. So, amo ni ang mga ginahamba nila ng ginpamangkot nila. Kumbala si Kwan, si Mayor Basti, partner, business partner ni Mr. Cruz, ang Gene Corp, mga kakifive, na may ara sa ginatawag mga kakifive nga mga ginpagwa nga mga negosyo. Sadto kag nagdaraog ang ining sole bidder nga Gene Corp sa may Davao sa isa ka infrastructure project dito sa may siyudad sa Davao mga kakifive. Adaway man to sila sa may ginapamangkot o parte sa kwan, parte sa kay Sarang, isa lang sa yung pamangkot na to kay Sara, parte kay Sara kung bala, balaan niyang salin ni Sara nga nagdako, nagdasaka ang kwarta ni Sara Duterte. Yan bal Mayor Basti Duterte niya, wake balo. Mga kakifive. So, historiantra, kaya mga kakifive, diri sa ito sa inyong pagpangalagad. Dirigid lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang paraton ng mga balita kaga information. Sa ibang paraton ng mga headlines, diri kita karon sa aton ng mga balita lokal. Masobra 3 million nga balor naman sang illegal nga druga na konpiskar sa ginkasa nga drug bypass operation sang aton nga mga pulis sa may banwa sang istansya. 8 kabilog mga ka-K5 ang arestado. 8 kabilog ang mga nagkaladakpan. Mga balor 3 million masubra niyo. Damo-damo naman nga mga syabo. Pero mga ka-K5, sa amo ni naton nga mga headlines nga may 8 naman ka mga nagkaladakpan kag masubra 3 million nga balor sang illegal nga druga ang nadakpan sang aton nga mga pulis dito sa may banwa sang istansya. Lantawa nyo kung ano hambal sang Philippine Drug Enforcement Agency. 99.94% ka mga kabaranggayan sa probinsya sang Iloilo drug cleared. So no sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa inyo nga paglantaw, mapatihan ang hambal sang Piriya. Mapatihan ang hambal nila ni. As of September 10, 2026. Sa ginhiwat nga barangay drug clearing o program, mga ka-K5, sang mga katapo sang Philippine Drug Enforcement Agency, ilabi na gid ang Regional Oversight Committee. Hambal sang Regional Oversight Committee, 99.94% ka mga barangay o kon mga kabaranggayan sa probinsya sang Iloilo drug cleared mga ka-K5. Pero bag-o lang mga 3 million nga balor sang illegal nga druga ang nadakpan sang aton nga mga pulis sa drug bypass operation sa istansya. 8 kabilog ang mga nagkaladakpan. Hindi basta-basta nga klase mga ka-K5 sang illegal nga druga ni. Hamakon mo na masobra 3 million pagkatapos mahambal ang taga Regional Oversight Committee nga 99.94% mga ka-K5 bot siningon 6.6% na lang ang nabilin kay Pep Andre. 99.94% mo bot siningon 0.6% na lang ang nabilin ng mga barangay nga hindi declared nga mga barangay sa bilog nga probinsya sang Iloilo? Sa malipot nga sugilanon, amo ni siya siguro ang 0.6% mga ka-K5, K500, ang 3 ka milyon nga mga balor sang ilegal nga droga nga nadakpan dito sa may banwa sang istansya? Ha? Mga ka-K5, tapos ang nagligad to, 99% kailan nagligad to, hindi ba? May mga barangay kapitan nga nagkaradakpan, may mga barangay kagawad nga nagkaradakpan, may mga barangay tanod kag iban pa nga mga barangay official nga mga nagkaradakpan sa giniwat nga drug by bus operation. Amo na guro nga nag 99.99% sang nagligad, kay pati ang mga barangay kapitan nga nagabaligya siya bo, silang nagahambal nga wala sila gabaligya. Sila mismo gasulat sa ilang nga barangay drug clearing operation nga wala sang illegal nga droga sa ilang nga barangay. Ah, sa malipot nga sugilanon, ah, sa taga Regional Oversight Committee da, ang Regional Oversight Committee mga ka-K5, ginatapuan ini sang mga masunod: Department of Interior and Local Government, Department of Health, Philippine National Police, kag Philippine Drug Enforcement Agency, lakip na ang LGU mga ka-K5. Amon ni sila ang mga member sang Regional Oversight Committee. Mga buisit, kamo ka mga animal, kamo nga mga ipatula, kamo. Kung ang akon nga tingog, in medyo mulo masyado na niya, bekag medyo, hindi pa gawag apang hawi tingog ko. Mabakulan ta kamo nga mga buisit, kamo nga mga animal, kamo. Gapi na gusto la kamo ka istorya, gapi na gusto la kamo ka himo-himo sang sulat. Gapi na gusto la kamo ka kurit nga kurit sang 99.99% ninyo nga mga drug cleared barangay sa bilog nga probinsya sang Rino mga buwisit kamo. Pagkatapos, kada adlaw-adlaw may drug by bus operasyon sa probinsya, tag 3 ka milyon ang mga nagkakumpiskar, tag 8 ka bilog ang mga tao nga mga kaladakpan. Yung napuga kamo nga mga bilik sa ngilik nyo, angay ni siguro sa inyo, ipalamon sa inyo mga 3 milyon nga balor sa ilegal nga droga ng mga buwisit kamo da sa Regional Oversight Committee. Do sa piho kamo nga mga buwisit, kamo maghalambal kamo sa kamo na. Mga ka-K5, oh hindi, Black K5, Andre, oh, pambalon kamo, Regio, pambalon kamo, 99.94%. Ano niyang 3 ka milyon nga nakuha ni nga balor sa ilegal nga droga kag may 8 ka mga nakinarakpan? Subong? Subong lang adlaw? Di naghalin eh! Sa malipot nga sugilanon, nga ining inyo ginabutang nga mga datos, nga ining nga mga buisit kamuda nga mga taga-PDIA, police, DOH, oh, ano pagit nga mga membro da, tanan-tanan nga mga member sang Regional Oversight Committee, mga yudipatula kamo, mga ka-K5. Oh, gasulat lang kamo, mga ka-K5, wala kamo sang ginahimo nga inang backtracking. Kung ano lang ang ginatunghol sa inyo sang mga barangay, nga mga numero, kag nami-nami nga klase sang paghimo, mga ka-K5, sang mga dokumento, amo lang ang ginabasa nyo, amo lang ang ginabaton nyo. Wala ka mo sang ginatawag mga ka-K5 nga back-checking. Kung tuod ini ang ginareport sang barangay sa inyo, kung tuod ang ginareport sang LGU sa inyo, mga wala pulos ka mo da, mga salaguron ka mo. Sang aton nga gobyerno, kaon lang kamo kag baton nga baton sang kwarta, kag sweldo sa mga pumuloyo. Wala ka mo gaulubra sa insakto. Kung ano itong ginatunghol sa inyo, pati magkamo nga mga yung dipatula kamo. Ihot sa kahoy. O, oh, kunang ambal pa niya, turni dan kartayna. Mga ka-K5. O hindi, Black K5, Andre? O? Oh? Hamakon mo maambal kamo 99.94%. Drug cleared ang mga barangay sa probinsya sang Iloilo. Yun na po, gabili sa ilik. Mag-ulang, may nadakpan to treat mga balor masubra, 3 milyon. Subra, 3 milyon nga balor sa ilik na drugang dakpan to. Tapos mambal ka mo, 99.94%. But silingon, 0.6% na lang niya ang 3 milyon nga nadakpan eh. Ha! to da puga. Ilik sang ilik. Krami pang di krami pang pitik sang talinga sang mga taga pidiya kag mga pulis. Ilabi na gyud mga miyembro sang regional oversight committee ni. Am pinang. Tuhay blood doon ko sa ubra nyo. Nagsaka naman ang alimpuduhan sa dugo ko stable scan. Nagsaka naman ang padugo ko sa alimpuduhan ko. Mga bilik sang ilik nyo. Grabe nga. 99.94% ba? Grabe ka mo ba? Huh? Mga kakifay. Pagkakaroon na karoon rin sa ato sila nga pagpangalaga rin lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang paraton nga mga balita, ibang pa nga mga headlines. Nga ito ay plastar sa subong gabi diri sa ato sila nga pagpangalagad mga kakifay. Dugang pa nga mga headlines. Pikao Head Neryo Luhan. Kinklaro nga wala sini ginaguba ang imahe sang Iloilo City. Kusa bagay kung aton nga lantawon ang tanan nga mga post mga kakifay kag mga post sa Facebook ni Kwani Mr. Neryo Luhan. Daway man siya gagubaya sa siyudad sa Iloilo. Ang iya nga ginakomentaryuhan man lang yang nagapalakat sa siyudad. De Blackie 500. Ang mga nagapalakat o kung nag-operate sa siyudad, amo nang ginapanghanusan niya kay mga wala kuno animo. Hindi yung kasilinga nga ang siyudad ginaguba mo na. Hindi bla? Kway ka man niya gaguba sa siyudad. Ang siyudad niya, mga kakifive, ginakuan mo, ginapataho mo, ginapanami mo, ginadayaw mo pa ang siyudad. Naakig mga kakifive si Mayor, Mayor Raisa Trinyas. Naakig sa kay Neryo Luhan. Kay, ginakomentaryuhan ni Neryo Luhan, mga kakifive, ang mga ginapanghimo, kaginang mga hindi husto nga mga desisyon, mga hindi husto nga klase sang paglumalahan. Like for example, sang isa diri mga kakifive. Ato bala ang hamakon mo, hatagan mo imo sang mga sibilyan nga mga kaswal sang syudad sing Iloilo nga himuon driver sang pulis. Nga balaan na gid nga hindi pwede ang patrol car sang pulis. Hindi pwede mamaniho sang sibilyan. Mga kakifive, di kung hindi ka mango nga classical leader. Kamu malang naging komentaryuhan ni Neryo Luhan, tanong malain da. Di Blackie 500, di napabaluya ang nagapungko. Mga kakifive, dumduman nyo nga ako mismo nagambal siling-siling ko ang nagapungko sa siyudad sa Iloilo, OJT, on the job training. Wala sang hinalungong, wala sang may nahibaluan. Te, lantawa, kung nagkumpurme si Neryo Luhan, ang balyan nyo, mayara na sa nga kanta, nagliga na, may kita ka na kipa, banding nga kanta yan, team song niya ginpa, ang balyan. Ang aton alkalde, isa ka OJT. Hindi man na siyudad ang ginapakawian ni Neryo Luhan, kundi ang leader nga lawlaw. O, tigaro kay lawlaw, kay mo gamiton mo siyudad nga mo ginapakawian. Mga kakifay. Karon, pamatian tara karon statement ni Mr. Neryo Luhan. May kang tanan. Sa pahayag ni Mayor Raisa Trinyas, nga ang hambal ni Mayor Raisa Trinyas, nga ano kunong problema ni Mr. Neryo Luhan, nga ginaguba ya kunong siyudad sa Iloilo, ginapakahuian niya siyudad sa Iloilo, ginaguba yung siyudad sa Iloilo, nga kanami man kuno sa siyudad sa Iloilo, ambot nga ginaguba ya. Pero ay man niya ginaguba mga kakifab ni Neryo Luhan ang imahe sa siyudad. Ang ginaguaway sa gaguba ah. Galing, tiginahambal niya lang eh. Mga kakifab, kung ano ang pagpamuno kag pagpalakat sa panggobyerno sa siyudad. Lang tawa bala. Ano abi kay do pa matyagan ko do bata jutay kay momong. Do bata gamay kay do bata payaon kay do bata nga inablang nga kwaan mo dulce bla mahilibion. Amo na kun way ka experience kag way ka kwan. Way ka hinalungong sa imo nga kwan sang imo nga papel bilang leader sang siyudad. Nablang nagpungko ka lang da tungod kay din papungko ka ni tatay mo. O, te, lang tawa. Ha? Lang tawa. Te, ano na tabo? Amo na sa mga kakifay bang tutuod? Lang tawa nyo, black, i-plastar ko na sa inyo. Karon, damo-damo sa mga loopholes. Sa mga ginpanghimo sang leader sa sudad, rin nga wala tupa. Nagligad to, may nang hold up, ang gin-hold up, doktor. Gin-pistol whip pa ang doktor. Tapos mga kakifive, ang suspect na dakpan. Hatagan niya mga kakifive sang kwan. Dumduman mo na kakifive, Andre. Nga isuportahon niya pa yung pamilya sang hold upper. Kaya ang pamilya kuno sang hold upper na kwan, na truma. Dumduman nyo na. O, tapos, diri sa may aton nga may dalan sang Aldeguer di kag dalan sang GM Basa. May mga payong da mga kakifive nga color pula nga gin na donate sang isa ka establishmento para sa mga kwan, para sa mga ano gani niyo, sa mga vendors. Ah, kay ang color sang payong pula pinakakasya tanan kag pinakuha tanan-tanan. Kay gainit ulo ya kay ang color pula kontra sa politika si Jamjam Barundang tag iya sang pula nga color. Gusto niya ilisan sang blue? Ano kabata ko? Ano kabata-bata? Isip ka nga klase ka, Mayor? Hindi, Blackie Five, Andre. Do bata, payaon kay mo klase ka, Mayor. Do na po, gabili sa ngilip. Gamay nga dipirinsya mo nang imuon mo. Na anong klase ka uto kay mo? But silingon, Mayor ka nga bata, isip. Hindi ka fit sa sina nga klase sang posisyon kay nga ha, daw bata payaon ka. Oh. Amo nang tutuod. That's why nahikay sa imo sineryo Luhan. Kay sineryo Luhan batikan mga kakifive nga membro sang media. Wala labot nga batikan nga membro sang media. Di hamak pati grammar mo, pati grammar ni nini gani nga amigo ko. Oh, gina-koreksyonan niya. Oh. Di gina-koreksyonan. Kaya di kakabaton sa koreksyon. Labi kay bata-bata isip ka mong lantawa. Oh. Mga kakifay. Lebla. Oh, ano pa gyud ang iban? Eh, sa isahon ko na karon sa inyo. Muna ko nga hanggang hindi na namian si mo si Neryo. Kaya ko na namian na si Neryo si mo, dugay na kanagin dayaw. Yan tawa blakon bla. San hindi lang ko gwapo pero ginadayaw kaya ni Neryo. Mga kakifay, ah, lab na lab pa ko yan ni Neryo ya kung makitaay kami. Kau imo, ah, why again? Oh, mga kakifay. Ah? Oh, sige, istoryante na karoon mga K5 diri sa ato siling ang pagpangalagad. Dirigi lamang sa K5 Night One. Ang mga balita, ang inobatan ng builog ng iradudong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500 na superior antioxidant kagsang mighty C, the alkaline nga vitamin C. Mga K5 ang kampiyon ng mga produkto sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Sa ato, sining mga pinalangga ng mga tagparamati para mga pabilin ng healthy lawas naton. Inom na kita sa klinika DTX 500 na superior antioxidant. Kagsang mighty C, mga KK5, the power duo sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kontra sa mga diabetes, oh, sa mga mga nagabatyag sa balatian, nga diabetes, hypertension, high blood, cancer, mga komplikasyon sa lawas ta. Mga KK5, no? Inom na kita sa klinika DTX 500 kag Mighty C. Nga ang mga kakifive, even cancer ni kayang-kaya niya mga kakifive nga i-stop o kung i-prevent nga magtubo sa aton nga lawas. Bangod mga kakifive, ang klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties agod nga pungga na pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas tao kung natawag naton nga inflammation. Mataas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga hali sa disuga sugarcane extract sang fibra DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer mga kakifive. Kag wala labot sina ang Mighty C naman ang partner niya mga kakifive, dugangan nyo inom kamo sa Mighty C. Kaya ang Mighty C isa ini alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa aton nga immune system capabilities agon nga patyon ang managkalaguba nga mga cellula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Ah, mga kakifive, gani ano pa ginahulat nyo? Mga kakifive, protection na ng aton kaugalingon. inom kita. Di na kinanglanon nga hulaton pa naton. Nga magtubo mga balatian sa lawas ta. Magtubo inflammation o kung bukol-bukol sa lawas ta. Proteksyonan ang aton kaugaringon klinika DTX Pabarik Agmaiti C. Adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Ang klinika DTX Pabarik Agmaiti C mga KK5. Ang sarang ninyo nga ma-avail kag makita mga KK5 sa tanan nga mga butika, parmasya, drugstore nationwide kag sa tanan man nga mga klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ang aton nga oras alas 8:20.
1: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Ito siyempre nabalaan na ito. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT sir boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya sir boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante rin kining musilinga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Amo ni pinaka importante sir boy, kay may ara mga kuan mo.
5: Kaon mo gutom ka, makaon
4: wala na niya hormones. Kaon na lang kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
7: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
8: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
4: stock mga matamis, tinapay,
8: pasta, noodles, pasta, Mickey, bihon, kanon, jutayon mo na.
4: Islin lang D3 Bio.
8: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3Bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3Bio ka.
4: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3Bio. Oo. Mas dasig ka man.
8: Hindi ka mag-hypoglycemic. Mm.
5: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano'y muon mo, kwa ka sa ka D3Bio. Ang D3Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
4: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3Bio.
8: Wow! Right?
9: D3Bio! D3Bio! D3Bio!
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio!
9: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3Bio! Health! News! D3Bio! D3Bio! D3Bio with Visio!
11: Ako si Ana. Before problema, kung gidang akong irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
9: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3Bio!
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
9: D3Bio! Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
13: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
14: Mag-TDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-TDX 500 ka na!
13: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compounds!
13: Ganagapanubos
14: ang imo blood sugar!
13: DTX 500!
14: Garantisado!
13: Epektibo!
14: Aramis
13: mo! DTX 500!
14: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
13: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
14: Masami nagkapangihi?
13: Masami ginauha!
14: Masi may diabetes ka na!
13: Mag-TDX 500 na!
14: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanubos
13: ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: garantisado.
14: DTX 500
13: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Idang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
17: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadulan.
9: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
20: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
21: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
22: Libre?
23: Libre!
21: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Kapoy.
25: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
26: Good news!
27: Good news!
26: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tumtum alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na! Check up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
28: Gabasa na naman bala ang imo.
29: Ay, gaa. Gabasa na naman.
28: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
30: Always nagabasa.
28: Kag nagabaho ang kilikili.
30: Mag-Clinica Dayo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Clinica Dayo Fresh.
29: Nagabasa na naman bala ka.
28: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
30: Clinica Dayo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
31: Gadragsa nga pungkot,
32: DTX Beauty Soap.
31: Magaspang mapanit,
32: DTX Beauty Soap.
31: Dalaong magputi,
32: DTX Beauty Soap.
31: Puro katol-katol,
32: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrede cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
31: Bakal na sa mga butika.
33: Extend Food Superman
34: for Man. Ako si Eric.
35: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sarang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan.
34: Abaw.
35: Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
33: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
36: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
33: Extend Food Supplement for Men.
37: Para sa matino nga dugo.
38: DTX 500.
37: Para sa healthy nga tay.
38: DTX 500.
37: Ang DTX 500.
38: Ang may mataas nga antioxidant.
37: Nga amo naman
38: ang nagatilo sa imo atay.
37: Basta tilo ang atay.
38: Happy kanunay.
37: DTX 500.
38: Masaligan.
37: Epektibo.
38: DTX 500.
39: D3 Bio with Physio.
40: Ako si Jay, taas akong sugar.
1: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3.
3: Yung may Visio.
2: Ang Visio,
3: yung may D3.
2: D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na nami anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5.
10: K5
8: News FM.
10: K5.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
12: K5 Night Watch. June Alojado. Kapulod. K5 Night Watch.
13: Night Watch.
14: Babalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon nakalabor kita sa 35 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa sining nga mga tinion, check na naton ang pila na ka mga detalye sa mga balita. Unaon naton check ang report na gikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan, iling parte sa Sabat mga ka-K5 ni Mr. Neryo Luhan. Parte sa hambal kag statement ni Mayor Isa Trinyascho nga pamangkot siya niya ambot na nung anong problema yan sa syudad yan nga ginaguba ako ng syudad naguba ko ng Mr. Neryo Luhan ng syudad. Mga ka-K5, ang sabat ni Neryo Luwan, sila niya wala ah. Ay, kuga. Ay, magko sila niya anong mga post ko sa Facebook ang ginaguba ko siya dahil kaya wala man. Ang akong gina-post ay direkta sa isa katawo. Nga ilabi na gid sa nagadumalas ang syudad ta. Mga ka-K5. Malabot sa ano ay hani. Siguro si Neryo ni mga ka-K5 ginahimo yaman ni tanan-tanan kay mga daw mga kwan makamuabi mong daw mga bata jutay makamuda sa City Hall gamay diferensya dayon nyo kapasaka kaso pailan nyo kaso nga ang ginahimo sing isa ni para man lang sa ka-airaydan sa syudad sa Iloilo ginahambal yung malang kamatuuran tinong malainda sagi kamo kapasaka kaso de lang tawa. Kaya mga ka-K5 ang report kay impormasyon na gikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa kampyon nga report, standby.
8: K5 News FM, kampyon report.
15: Okay, June has a Facebook post ni Mr. Neryo Luhan, ang Iloilo Provincial Committee of Affairs Officer sa Iloilo Provincial Government, din klaro si ni ka-K5 Juno, na wala ni saya nagapangguba sa Iloilo City, Iloilo City itself, K5 June. But rather, according to Mr. Neryo Luhan, kung ano man na K5 June, no, ang ginapost niya ng mga criticism mo is not directly para sa syudad ng Iloilo, but of course, K5 June, kung sino ang nagadumala sa syudad ng Iloilo o kung ang administrasyon niya nag-govern sa Iloilo City kay K5 June. Naman niya, suppose niya, normal lang man na ang isa ka official abi ang dapat bukas sa pamalikos kagisusis mo kay K5 June. Kung pumayara man siya sa ginapuna kay K5 June, it is because may mga kakulangan o kung may problema kay K5 June o kung may mga wala na obra kung sino man ang nagadumala o kung ang administrasyon na nagpungko sa karon sa Iloilo City kay K5 June. Ini ang nangyayin pahayag ni Mr. Neryo Luhan matapos na kay K5 June kay ina nalabot naton o kung nakawaan sa reaksyon si Mayor Isa Trenas regarding ni ka-K5 June sa conflict. Sa tunga ni Councilor Nenet de la Liana kay Mr. Neryo Luhan nga nag-ugat na ka-K5 June kung madumduman mo sa Facebook post ni Mr. Neryo Luhan nga gintawag niya nga wala sing halungong kung wala sa kihibalos si Mayor Isa Trenas Matapos ang ginatawag sini ang ginpag-offer niya sa civilian drivers para sa aton nga Philippine National Police. Dito nag-umpisa gid kay K512. Dili tawag question ni Mayor Estranias kung ano ang problema o kung ano ang naging issue ni Mr. Luhan na nga ang ginapabatikos niya ang Iloilo City Government, which in fact kay K512 madamo ang nagadayaw, madamo ang puri kay Fonjun sa mga programa, sa mga proyekto, kung ano katahom sa Iloilo City. While on the other hand, Mr. Luhan, ang nakita niya lang kay Fonjun is mga abi problema, ang mga pangbatiko sa sila sa mga Iloilo. Ang amo na hindi maintindihan ni Mayor Isatrenias, kundi in nagaugat o kundi in nagahalina ang ining sentimento o kung isyo ni Mr. Luhan kay Fonjun. That's why nga after na nagpagwa si Mayor Isatrenias dito sa iyang statement, nagpagwa man, nagpathag man si Mr. Luhan kay K512. Yari, pamatian natin kay K512, no, ang bugos nga pamahayag. I mean, basahon natin ang bugos na pahayag ni Mr. Nerio Luhan.
14: Sa Facebook dali lang, post, dali lang. No? Unahon, tabi yung statement ni Mayor Isa Cho. Daw may interview ka muna. Ramay tingog ka muna ni Mayor Isa.
15: Ara ka K512, wait, isend natin ang habi tingog no ni Mayor Isa K512 sa iyang pahayag.
14: Yes,
15: kasi
14: no.
15: Pwede
14: para
15: K5.
14: Para fair atong presentation bla. Unahon tang statement ni Mayor Isa Trinias para nga mabal-an ta kun nga ang nag-react nag-reply pinagi sa iyang Facebook no si Mr. Nerio Luhan. Ara K5 Andre. Ara na. Okay, dali gid lang nga kay ginaplastata para nga mauna tapabati si Kwan si Mayor Isa para nga fair atong presentation. Then after this, sa ato si ring pagpabati sa nga pahayag ni Mayor Isa Cho, amo ni dayon ang pagpasabata kag pagbasa ta sang ang iyan ni Mr. Nerio Luhan nga sabat through Facebook malang no wa isa sang tingog no.
15: Wala kay Fonjun. Actually, gintinguhaan naton siya nga makuhaan sa iya balang audio bite kay Fonjun. Pero he refused naman na nga manyagin po siya naman sa iyang Facebook. So dito na lang kay Fonjun kuhaon.
14: Okay, sige. Nabi pamatian naton si Mayor Isa Trinias Cho mga kaki five.
3: Kung lang doon di maluga ni Kenshin, di nga na siya. Katawang mo sang aton syudad. Isa pa. Maglantaw ka subong sa iyo kadamo kid nagapray sa aton syudad. Anong iya nga ginaamon niya ang syudad? May personal siyang issue. I haven't worked with him. I haven't talked to him. So, dapat ang kasunod na ito siya, anong problema niya? Kaya ang tanan nag-gadayaw git sa syudad, maglantaw ka sa threads, maglantaw ka sa Reddit, maglantaw ka sa Facebook, everyone. Why is he so blinded to that Iloilo City is very beautiful? Diba? Kaluoy sa atong syudad, we're doing all of these things to make sure that Iloilo City will be one of the highly urbanized city. And there is this one person na kakaluoy. It's not proper man siguro nga i-address ta pa na. Adamo kita ginobra. We continue to do what is good for a city and to aim our goal as a highly urbanized city in the Philippines.
14: Ang gusto abi ni Mayor Isa Cho no nga ang tanan-tanan puro lang tanan pagdaya wa niya sang kwan wa niya sang kinang batikos hindi man na pwede kabalo ka sa gobyerno no sa panggobyerno dapat balansi man mong kun may nagadayaw dapat may nagakwan man may nagabatikos man para nga kay kun wala na karon sang amo na puro tanan dayaw basi pila ka adlaw matingala sang mahambal sang ang gintrabaho ya abi in sakto gali kay sala gali so dapat kwan lang balanse bala kay kun puro tanan dayaw na ti ano lang na karon ga pinasipsip kami karon si imo bisan sala ginaobra mo din na mo paghihambal na karon oh, hindi bla K5 Jenny.
15: Yes, kay K-Fabzon, no? Kaya naman naman natin gani. Yeah, bilang isa ka public official kay K-Fabzon, normal lang na yan yung masubject ka sa criticism mo kag sa pamatikos kay K-Fabzon, no? Especially kung may ara ikaw sa mga kakulangan abil sa mga panggobyerno kasi fantoon. On the other hand, yari, basahon ko ang nangyayang statement no, ni Mr. Neryo Luhan matapos ang pagwa nga abil statement ni Mayor Isa Cañas. Yari ka Quezon Zone, according to Mr. Neryo Luhan, I want to make something clear. I was born in Iloilo City. This is my city. Part of my identity and my story. I have never put Iloilo City down and I would never take pleasure in seeing it diminished. If I've been critical, my criticism has been directed at the people running the city, their decisions, policies, priorities, and actions. This is very different from criticizing Iloilo City itself.
14: Between
15: the Iloilo City we love and those who for a time are entrusted with governing it. Administrations come and go, Iloilo City remains. Questioning those in authority does not mean being against the city. On the contrary, I speak because I care about what happens to Iloilo City and because I believe that those entrusted with its governance should be open to scrutiny and criticism. Iloilo City is much bigger than mayor, administration, political group, or generation of public officials. It belongs to its people. Its character has been shaped over generations by its history, heritage, culture, and the Ilonggos to call it home. So when I criticize something being done or not being done by those running City Hall, please do not confuse with that with putting down Iloilo City. I was born here. I care about this city. My criticism is not of Iloilo City. It is of governance when I believe governance deserves to be questioned. Mr. Neryo Kahilig Luhan.
14: So, Bochiling, o nang iyang kritisismo, Yaki Five, Jenny. Hindi kay direkta nga pagguba sa Iloilo City, kundi ang nagagovern sa Iloilo City.
15: Yes, amo na ang lulag ipalabot ni Mr. Yes. Luhan sa K5 June.
14: Tuod man na kung nasundan ko man iyang mga kritisismo, mong isa sa kritisismo ya atong parte sa pag-offer ni Mayor Isa Cho sang mga civilian nga mag-drive sang mga patrol car sang police. Amo na isa sa mga gin-offer. Ti ang ambal sa to ni Rio Luhan, sila niya tinanong nga klase ni, ikaw mo kinchindi sini, nga ang mga patrol cars ang pulis, kagbawal niya sa pa-pulis, nga ipadrive ang mga patrol cars ang pulis sa mga civilian. Dapat pulis lang niya makasakay, da kang makadrive sina. Ti galing, kaya nagsabat-sabat manabing akong kilala nga sinini, dilalyan naman, nagpinasikat man to, pinasipsip man to kay Raisa Cho. Ilan tawa ko ni siyang naukpan. So amo ni isa sa mga rason, amo ni ginhalinan. K5 Jenny.
15: Yes, amo na gyud sa K5 June actually no. Ang gitikhan ni Jenny. So actually K5 June may mga ginpagwa naman nga statements to prior kag si councilor no na nagpamanaman nga last year na to ang pagpadulong niya sa Iloilo City Hall asa kapitol ka K5 June no, nga ahinyo kay Gov and nagalaom siya nga taniman ma aksyonalo kon madisiplina ni Gov Defensor ang iyang public I mean iyang tinawo o kung na personal sa K-Fund Group.
14: So, kwan man na, nang inang ang kritisismo, abi, kwan man siya daw, ginatawag naton, bilang isa man ka hustong pag-criticize, why man na sang ti salagin man mong, kaya ano abi, kay daw pamatsaga mo daw si Mayor Isa, abi, kag ang City Hall, daw mga bingit, bla. Gamay nga diferensya panakuon ilabi kag labaw sa tanan ko daw makita nila abi nga daw makwan sila ma wadan sila daw ano ganin ni daw ma pirdi sila no ilabi na gid kon kita nila nga daw makwan sila ma maunahan sila sang ilang kontra sa politika nga daw maabansihan sila sang kontra na sa politika sado ka sensitibo dayon nila ka pamingot nang kay kamusalig sa kagalingon nyo haw kunami performance nyo sa politika kay kunami ang performance nyo sa syudad kay kamo ang nagauyat sang syudad subong kunami performance nyo nga sagi nyo gani kahingabot ang kontra nyo o kunang inyo nga kontra sa politika kay kamo ganing ara da kamo gauyat sina ara sa inyo tanan-tanan nga kwan ara sa inyo tanan-tanan nga mga resources ta. Ginagamit nyo man gani na para sa inyo nga pamulitika kung maisahan ka muda o kung malampasan ka mo gani daw mga bingit ka mga kuring. K5J ni. Kuning ano ni politika malani mong galing kay si Mr. Neryuluhan. Sa aton nga paglantaw, may posibilidad nga ti isa sa mga kritiko dire kay ti number one. No? Hindi pa na doon ipasakaan isa kaso sang tatay to. Tatay ni Mayor Reisa Cho.
4: Yes, yes, okay, sa Juan, sa Senegdan nga tuong, no, noong oh. Tapos ka sa akin, sa kaso nga cyber libel ka, administrative case ka K5, doon, no. Regarding man, actually, sa iyang mga pamatikos man, una dito sa, kumadumduman ako, ang issue sa traffic enforcers ka K5, doon, no. So, dito, good, nag-ugat kag nagmas nagano pagid man ako mas maga nag-intensify pagid ang issue ka K5, doon, sa pag-demolish sang sa super to bala ang heritage site kay Fabzon
14: sa Central Market to
4: Central Market.

0: sa katawo, ginkontra mo, ginaway mo. Pagkadto mo to siya, alang-alang mga pakauno niya ka-iskrim. Siyempre mga kikila siya mo, ginkontra mo siya mong. Ano pa, ano pa matyagan mo? Kasi niluluhan, ipasakaan kaso sa tatay, mabuot sa sabata. O hindi, bla? O, K5, Jenny?
1: Mo nga nila, K5, June, no? Kung mag-inuman mo, so statement man ni Counselor niya, eh, naghambalman siya, nga nagmangabay mo siya kay Mr. Luhan, kasi kung may personal sila yahabi nga bad blood o kung away
0: iwala,
1: sa amay,
0: hindi na
1: pagdalahigon ang bata ka K5, June. Kasi wala man na yung sa lang bata mo, sa amay man to yan, kumbaga, ang issue o kung problema sa ilang nga gawa kay K5, June.
0: Iwala man na personal, hindi man na personal, nga na personal na si nagpamersonal si Neryo Luhan sa kay tatay, ha? Okay, wala man. Ang tatay man na nagpamersonal sa iyang sa kay Neryo Luhan. Kay kun hindi tani na bingit nga kuring ning mga pamilya ning mag-asawa ning mag-amay ning mga trinyas ni. Ni tani dilo mga bingit nga mga kuring tani ni, no? Di tani siyempre nga hindi ka mo ka gusto nga maka nga hindi ka mo ka baton sa mga kritisismo. Ang gusto niyo puro tanan dayaw nga dayaw sa inyo nga wala man kamuhinimuan sa siyudad sing Iloilo. Sino ni panami sa siyudad sing Iloilo haw? Hindi si Jerry Trinyas, hindi si Raisa Trinyas, ha? Si former Mayor Jed Patrick Mabilog ang nagpanami sang siyudad sang Iloilo. Kaya nga, ha? Dumduman ko ni sang una, sang tiyempong ara ko sang una sa ibang mga istasyon. Ang komentaryo ko ni sang una kontra sa kay former Mayor Jed Patrick Mabilog. Ngambal ko, nang kupinabahian niya lang siling ko ang pangampan niya sa ilegal nga druga. Kay ginapa ang iya nga ginakonsentrahan ang beautification. Oh, hindi ba? Ako gid sina nabalanta nga ang ginakonsentrahan sa unang former Mayor Jed Patrick Mabilog is beautification sang syudad sang Iloilo. Amo ko nga nagnami ang syudad sang Iloilo mga esplanad ni iya ni tanan Trodrilon. Why niya labot si Jerry di kasi Raisa? Tapos ang tanan ng kadayawan, ginaangkon nila. Kwaon nila ang tanan ng mga kadayawan. Oh, di wala problema kay kamo ang nag-leader. Subong inadayaw man, pero hindi kamo kabaton sa kritisismo. Do mga bingit, kamo nga ido. Gusto nyo dayaw lang nga dayaw? May huwag magkamugani sa mga inubrahan din sa sudad. Oh, K5 Jenny?
1: Iban tayo natin ako kay Samson na kung paano ini, sa statement to gano'n ni Mayor actually, naghaman naman siya nga ini naman na kay Samson no, pagsapakon ang mga kritisismo at pambatikos, kaya ma-focus na lang siya kay Samson no, sa aming programa, kay mga proyekto sa Iloilo City. Agunin mas kapanami pag ito kay Samson.
0: Matiyag ko naakig si Mayor isa siya sa ining video kay ni Mr. Neryo Luhan mong pamati. Mamati, tantes ko, antes na kapag... At least nakapakuan pa ekstrohon. Matian ta bring video kay bla ni Mr. Neryo Luhan no mo ni guro matyag kung ginaakigan ni Mayor Isa Chomong. Ha? Ari ari ari bebe pamatian ta bla. Okay. Go ahead K5 Andre.

0: Matyag ko, mag-initan niya mo. Man, si Niryo Luwani, mahilig mag... Tiyan mo, naguro, kay 5G, ne? Batian niya na, ne? Na-kwa, ne? Na-batian na, ne? Kag na, nakita ni Mayor Reisa, ne? Kay 5G, ne?
1: Amo lang na ka kay 5G, no? Ang wala kita sang ideya kung aware si Mayor Reisa Trenas sa mga pag-jingle ni Mr. Duhan kay 5G.
0: Amatsyag ko mo na mo. Magluwas na, damo-damo pa na sa mga gina... Oh. Sa mga... excuse. Sang... mga ginpang kumpos. Matyag ko muna initanya mo naman kung nga namangkot si Mayor. Kaya siya dapat question no naton kung nga anong problema ya. laban-laban makuan gini mong ma-viral ning music nga bago subong niniryo luhan mo. Kaya pa, Jenny?
1: Sige, kaka-K5 siya naman din hato, no? Kaga, ini nga balita, ang yadurong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapit ka na lang ka, detox ka pa report na gikan sa Iloilo City ini si kaka-K5 at dyan ay kauyunan para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko. Gagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 Nightwatch June Alujado Kapulo K5 Nightwatch Nightwatch.
0: Kada batihan mga kaka-K5 report kay informasyon na gikan kay kaka-K5 Jenny ay kauyunan. Nagikan sa Iloilo City Hall. Ang ini nga mga balita, mga kaka-K5, ang builog na giradulong sa inyo sa kalwan sang Gold Eagle Beer.
3: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: K5 Nightwatch June Alujado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Mga kaka-K5, sa ato sini nga pagpanumbalik ko na to report kay impormasyon nagikan kay kaka-K5 Kima Kaluyo. Parte sa sining pahayag sang Regional Oversight Committee nga 99.94% na subong mga kaka-K5 ang drug cleared nga mga barangay sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Pero may report dito ang aton nga K5 Sara nga sa may banwa sang istansya subong gid labang nga adlaw may ara sang ginhiwat nga drug bypass operasyon ng aton nga mga pulis. Mga kaka-K5, masobra 3 million nga balor sa illegal nga druga ang nadakpan. Kagwalo kabilog o na-confiscate mga kaka-K5. Kagwalo kabilog nga mga persona ang mga nagkaradakpan. Pao na to na karon sa aton nga pagpanumbalik diri sa aton nga pagpangalagan. Ang mga balita ang inabatan ng builog na iradulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix ka Cafe Kanaga Detox ka pa. Kaso bumangira dulong sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga kaka-K5, isa ini ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil, mga kaka-K5, kag vitamin D3 nga pariho may maayong inang natural antimicrobial properties kontra sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga rin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio nga mo sa aton ngarawas into monoglycerides kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga kaka-K5 nga rin sa D3 Bio ang ginahimo sa aton sini nga lawas sa kag amo ni ginatawag naton nga pinakasikat kag pinakabaskog kag pinakakusog nga natural microbial sa aton sini nga palibot. Wala labot sira. Ginapapanami man sang D3 Bio ang absorption sang vitamin K sa aton nga lawas sa ina siya ka vitamin o kon isa ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Kag ginapanami man sang D3 Bio absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agud nga magtapna sang bleeding o kon pagdugo kon na dengue kana. Kani ano pang inahulat sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagpanamati sa ato mga kauturan. Patyon ang mga viral and bacterial infection nga nagsulod sa ato nga lawas. Proteksyonan tanga aton kaugalingon mga kaka-K5. Kinanglan inom kita sang The Superfood Supplement. Ang Klinika D3 Bio. The Superfood Supplement para layo kita sa mga viral and bacterial infections katulad sang sipon, hilanat, ubutrang kaso kag iban pa nga mga balatian. Kag ilabinigid ang dengue virus. Kung gusto kang mag-ayo, mag-Klinika Distribayo. Aton nga oras, in punto alas 9.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

mo pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukib butika nationwide.

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, saka sales rep.
9: So una,
8: magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadyan nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
10: Mamaka sa mga butika.
11: Extend food supplement for men.
12: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
13: DTX 500.
11: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
11: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar
13: sang Ibu Blood Sugar.
11: DTX 500.
13: Asal Rika.
11: Epic Tipo.
13: DTX 500.
11: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3
13: yung may Physio.
11: Ang Physio
13: yung may D3.
11: D3 Bio,
10: mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bito on Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5.
18: K5
17: News FM.
18: K5.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.
11: K5 Night Watch.
3: June
11: Alojado
3: Kapulot.
11: K5
3: Night Watch.
11: Night Watch.
4: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad oras naton karon nakalabot kita sa 9 minutos na ang nakaligad sa alas 9 sa sininga mga tinion na i-check naton karon ang mga balita na kaga information nagikan na sa ato sininga mga reporters unahon naton garing balita na nagikan kay ka-K5 Rigid Di Mayo direkta mga ka-K5 sa may kwano sa may banwasang Sara. Ilaminigid sa banwa sa istansya, hindi may kang tanan sa sining report nga isa ka masubra sa 3 ka milyon nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar sa gingkasanga drug buybacks operation sa Banwasang istansya. Yari may walo pagi ka mga persona mga nagkaradakpan. Yari mga detalye sa mabalita upon kita kay ka K5 Reggie Di Mayo. K5 Reggie sa report. Standby.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
4: K5 Reggie, go ahead.
10: Sa T5 June, nagdangat no sa 3.3 million pesos na balor no sa illegal na droga ang nakumpiskar no sa aton na kapulisan sa pagpangunaman sa PDEO Team 3 or Police Drug Enforcement Unit na si Police Major Daddy Dilima ang lintasa 3-5 June na drug bypass operation sa may barangay Butungol, Istansya Iloilo, Ponsarino. Ang mga nadakpan ini ang natuwaan isang masobra 395 gram of C5 sa illegal na droga. Sabihin ang mga persona naglabot ni tanan sa walis sa mga nadakpan C5 June. Ang mga nadakpan diri amo sanday alias Enaces 40 anyos alias Joshua 26 anyos sag si Jesse 34 anyos na lumisay mga residente ini C5 June ang barangay Butungon, Istansya Iloilo. Sa Kutmandrikipad din si alias Melvin, 48 anyos ng barangay Taon, Istansya, alias Teddy, 26 anyos ng barangay Takbuyan, alias Garcia, 44 anyos ng barangay Bulacina, sag si alias Percy Ryan, 42 ang edad, sag residente siya sa Zone 2. Nalimsay mga taga-ispan sa Iloilo si 5 June. Sang-sang niya, nadaktan Mandaris alias Deli na nag-edad 21 anyos sa barangay Poblacion, Carles, Iloilo si 5 June. Sandig sa report nga si nabaklan ining mga suspect sa isa pa sa shiners ng ginapasiyan Shabu sa balor nga 3,000 pesos. Kung sa diin, nakuha pag-inig si 5 June ang pilak sa mga sa shiners ng illegal na droga sa nasanggit na operasyon kag naglabot ini si 5 June sa nasobra 3.3 million pesos nga balor sa illegal nga droga si 5 June.
4: Ining mga nakuha sa sining sino gid ang pinaka subject sini dire sa giniwat nga drug bypass operation undi walo sila man nakaradakpan. Sino pinaka subject yes, nila sini dire kay 5 Barige?
10: C5 June, ining main subject, amuni si alias Tati, na nag-edad 40 anyos, na si alias Enaces, C5 June. Ining iyan yung first name, si Enaces, pero ining iyan yung hayo o tawag sa ila, amuni si alias Tati, C5 June, na nag-edad 40 anyos.
4: Alias ano, Tati?
10: Yes, C5 June, Tati.
4: Alias Tati. So, amoni sa taga-diragin na siya sa barangay. Anong barangay ni siya nag-kwan? Ginhiwat ang drug bypass operation sa iya gininga lugar mismo?
10: Yes, isa doon sa barangay Butungon, Istansya Iloilo.
4: Barangay Butungon. Uh-huh. Mm-hmm. So, sa paghiwat sa drug bypass operation, nalakip ni ang pito sa pagdakop sa iya. Ano ang partisipasyon ni isang pito ni ano nag ang lugar yan ni ang iyang balay mismo may drug den dira kaya drug mismo nagahiwat sang paghigop sang illegal nga droga ining iban nga mga nagkaradakpan dira K5 Rije.
10: Yes, K5 Juno, isang sa mga drug den nga ginahiwat or ginapatigayon isang aton ng mga nadakpan ang balay ni isang aton nga main subject na si alias Tati. Kung sabihin ang mga nadakpan ni K5 June, ang mga kaiting man ng mga barangay kag connected man ini sa main subject na ton na si alias Tati K5 June.
4: I see. So more or less mga pila kakwan, pila kagramo ang nakuha gid nga pangkabilugan sa sining may ara gid nga mga lagko nga mga pinutos galing no anong daw bilog-bilog pa K5 Rije?
10: Yes, K5 June, naglabot inoy, nagabugatanan ini sang 495 gramos sang ginapatihan illegal nga droga nga nakumpiskar kagati mayara ini sang estimated standard drug price nga 3,366,000 pesos K5 June.
4: Ba mga 3.3 million gali niyang balor sang nakuha siya na recover siya ti ginako yan eh kag nagsugid ko sa diin sa nagkakuha sang sining mga items nga ini K5 Bridge.
10: Yes, K5 June, based diri no kay Police Major Dadji de Lima ang hepe no sang PDEO kag ang Provincial Intelligence Unit nga ti ang mga nadakpan ang nagakuha ini sang illegal nga droga sa mga kaiti nga mga kabanwahanan diri sa may Quinto Distrito parte kag sa may Capiz K5 June nga isa nino sa mga connected man nga mga lugar nga ginakuha ani kang aton nga mga suspektado K5 June.
4: Obo, chilingon nga why siya kakuha diri sa sudad sa Iloilo kung dito sa Capiz?
10: Yes, K5 June.
4: Ah, Capiz, gali ang koneksyon niya. Sa malipot nga sigila noon damo pagigilit ta sang illegal nga droga man sa Capiz may kwan magali to may inang supplier magali sang illegal nga drug sa Capiz.
10: Yes, sa K5 June.
4: Okay, so karon ano niyang kwan ni gin subject sa laboratory test ang ining walo ka mga nagkradakpan nga ini kag inang anong status na subong K5 Rije?
10: K5 June subong no ang status ni sa aton nga mga nadakpan yara ini sa custody sang Estancia Police Station kag magpaidalom ini sila sa drug test kag dira mahibaluan kung ang iba ni bala positibo o kung hindi but K5 June no possible buwas ng adlaw ipasaka ini ang kaso nga Republic Act 9165 para sa ila K5 June.
4: Grabe no. So dugay na gali ni ang pag ano ano kalawig ni nga pag himo sang pag-operate ni sang ato sining mga pulis sa sining subject ngini ano ning iyang akwan ano ni siyang kategori niya high value individual or pure gijabing drug pusher no K5 Rije.
10: Yes, K5 June, ang main subject na ito niya si Alias Tati o kung si Onassis, ginakabig niya siyang high value individual o kung FBI. Ang muling ato niya, main subject K5 June.
4: Okay, sige. No? So, magluwas si na, may report kay Formasyon nga doon may ara kung noong tao pagin nga ginasirbihan siyang waranto barest, K5 Rije?
10: Yes, exactly, K5 June, live kita brigan itubong no sa may barangay si Panton, Lenar Iloilo, kung kariin arestado diri K5 June ining si Jojo Carsola, 38 anyos, matapos inigin serbihan sang warrant of arrest ang aton nga mga kapulisan. Itubong lang yun ni nga gabi, K5 June, diri no sa may barangay si Panton. At kaina, ako din diri sa aton nga pag-interview kay Police Captain John Robles, ang hepe sang Lemery Municipal Police Station. Ngayon yung suspektado kung si alias si Jojo Carsola, K5 June, bali madugay na ini siya nga ginaayam sang aton yung kapulisan kay bangod nga madamo na ini siya sang record sa mga barangay o kung banwa man particularly na K5 June no, sa Banwa Sang Sara sa especially sa Dumaraw kag Capiz kun kariin mayara ini siya nga warrant of arrest kag subong nagwa ini warrant of arrest ya sa kaso nga rabiri K5 June nga ti sa pag check sa iya sa aton ng mga kapulisan nakuha pagod ini sa iya ang pila ka mga drug paraphernalia illegal nga droga K5 June sa iya yung bag kag sa aton matandaan based diri kay Police Captain John Robles nga sang tuig 2025 padalom niya tuig K5 June i-verify ka na natin kung ano din niya tuig but sa ligad niya mga previous 35 June si alias si Jojo Carsola ni naka pangawat ini siya or nakasulod ini siya sa isa sa financing establishment diri sa may Banwa Sang Sara. Ngati ang ining operation ang coordinate man o sang Lemery MPS kaupod ang Sara Police Station K5 June.
4: So, Bot Silingon, ang pagpa-implementar sa iya sang warrant of arrest, Bot Silingon, implementation sang warrant of arrest pagdakop sa iya, kag pagkatapos pagdakop sa iya, may mga drug para pirnelya pang na recover sa iya ang pagdakop sa iya hindi kay drug bypass operation kundi implementation sang warrant of arrest K5 Rije.
10: Yes, exactly good K5 June no pag check sa iya may mga nakuha diri kang aton ng mga pulisan ng mga illegal drug paraphernalia T5 yun.
4: Okay, but sino nga higop na wanted pa ay Maria Ihu ni Stigara po ni Santisima. Anyway, salamat kid kay Fabridge sa report kay information.
10: Hindi kay K5 yun no, ang inyong balita ang ginagalong sa inyo sa MyTC ang alkaline base ng vitamin C. Ako naman si K5, Reggie Dimayo, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
18: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
20: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch.
4: Salamat kid mga K5 na batian na report kay informasyon na gikan kay K5 Reggie Dimayo. Direkta sa northern part sang Iloilo. Ang mga balita ngayon batian, Boylog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang San Miguel Beer, San Miguel Oktoberfest.
21: This news is brought to you by San Miguel Beer, San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na.
20: K5 Nightwatch, June Alojado, Kapulo. K5 Nightwatch.
4: Oktoberfest, naging manggali kita subo sa sunod nga mga inadlaw mga K5 sa Wibis. Oh. Ani sato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Ang mga balita nga inobatan ng Builog Man nga dulong sa inyo sa kalwan sang Extend for Supplement for Men. May makakaklabuwas ka nga nagabulig para sa pagpahatag extra energy sa aton nga lawas. Pag wala labo sina, nagapanami sang ato sini nga blood circulation. That's why layo kita sa stroke kung kita mag-inom sang Extend for Supplement for Men. Nagapag-gross na sa aton nga lawas. Nagapanami pa sa blood circulation kag nagabalik mga kakipive sa hoben ang performance kun upod ta si Mrs. Sa sini nga mga tinion na check naton ang mga detalye sa mga balita na nagikan kay kakipive Kim Kaluyo. Batian nyo to magulang paimplementar sang warrant o baris pero pagdakop may mga illegal nga druga nga ginadala. Tapos may mga 3.3 million pagid nga balor sang illegal nga druga nga confiscate pagid to sa sining walo tanan ka mga suspeko dito sa may banwa sang istansya. Tapos hambal sang Regional Oversight Committee ang probinsya sang Iloilo 99.94% drug cleared ang mga barangay. Yuda po gabilik sang ilik nga classic balita. Yar mga detalye sa mabalita upon kita kay K5 Kim Kaloyo.
18: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
22: Droga, droga, droga. Marijuana, kukung kag sabu.
4: Yan, sino ganing kakanta si naman? Alaw ko na. Daw kong puso na diri sa aton sa sudad, no? Nang kanta na nga. Druga, druga, druga. Shabu, cocaine, kag marijuana.
22: Maliskad.
4: Maliskad.
22: Marijuana, cocaine, kag shabu.
4: Tapos ano yung sunod nga kanta? Pagkantahon, tanong di ba lang kanta, sinabla? Kilala ko nang kanta, sinamong. Si pare, sino ganin naman? Si Gaharana na siya. Si pare, ano ganin isa man. Lipat ko. Basta gaharanan. Asa to sa una sa istasyon, hinahalinan ko. Anyway, grabe ng mga balita ni parte sa mga illegal na druga. No? Te, ano nga, balsang Regional Oversight Committee, K5KM, 99.94% na.
22: Ilo-ilo pa, Ben, si K5 doon. Oh. Kaya rana, so 99.94% sa mga kabarangayan ang drug cleared. No? Naibaluan na ang probinsya sa Iloilo sa kabugusan, no? Kung sa kabilugan, mayara no? Sa 1,721 o kung 1,721 ka mga barangay sa diin. No? Out of this number, sa 944 ang drug cleared, sa 776 ang drug free sa Sifa John. So, mali, isa na lang ang remaining barangay to be cleared.
4: Yung na po, gabili siyang ilikin. Isa lang galik ka barangay na bilhin nga hindi drug cleared?
22: Base sa ilang report.
4: Base mo ni balita ni K5 Reggie to sa may barangay, ano ganito?
22: Actually, ara, nasa sa may Estansya, kasi padron mo.
4: Gani sa estansya, ganito. Subong bagulang sa estansya. Tumong, base mo ito nga barangay?
22: Do, hindi man so far.
4: Ano?
22: Do, hindi man. I-verify na doon specific na barangay. So, it's, I believe do letter D na start sa barangay. Pero kaya, usually, do walang tinawag na divorce sa
4: ano
22: mga...
4: Ti ano to yang nadakpan to sa ngaton nga kwento barangay ano to yan barangay sumulong ano ganito man
22: revoke balikliwat
4: ti paano na lang to karon kay hambal sang taga regional oversight committee isa na lang ka barangay gali ang nabilin sa bilog nga Iloilo nga hindi drug cleared kag amo ning isa ka barangay sa may inang nga banwa sang istansya man no ti paano to karon ang balita ni ka K5 Bridget di Mayo bagulang nga may nadakpan naman to nga gin-implementaran sang warrant of arrest pero may mga dala nga mga syaboto sa may Limire.
22: At ito laban-laban niya si Pajon ang mga rason naman na nila ayaw na yun taga direksyon
4: ha?
22: At yung ayun siya na parang dahil kung may takag
4: yung mga takag yung mga
22: takag yung mga bisan
4: bisan may kalo bisan may kalo ko gakatul ulo ko ginakalot ko tapos daga kwan ano man ginainto kita sang regional oversight committee ne ano ni mando gang ginagago ta nila ni ano manu matyaga na sa aton ni mga ano matyaga na sa aton ni mga gago na gid nga ano man ni taga PDIA abi pat ipat hag abi ni ambal liog tabi pamangkot sa taga PDIA because sino spokesperson sa PDIA no pasensya gid sa taga PDIA why ta kamo igi nang pakalain ah no sindihan ko trabaho nyo pero abi explain nyo ni nga mahambal kamo nga 99.94% isa na lang ka barangay sa probinsya sang Iloilo nga hindi drug cleared nga kada adlaw-adlaw may drug by bus operation ng aton nga mga pulis. Damo sa mga nagkaradakpan nga mga barangay, sari-sari nga barangay, hindi isa lang ka barangay. Paano nyo ni mahambal? I-explicar nyo abin eh, para nga mag-alaman kami, kay gamango kami. Sang ubra nyo ni, sang istudyan nyo, doon pa matyaga nyo, mangu-mango naging kami. Kag ako mismo nagamango sa inyong ginahimbo, nga balita, ni ko na nun eh. Isa na lang kabarangay ang hindi drug cleared pagkatapos, kada adlaw may drug by bus operation ang aton nga mga pulis sa probinsya, lain-lain nga barangay ang nagakadakpan.
22: Lain-lain mga banwa.
4: Lain-lain nga banwa. Ari subong nga gabi lang oh. Duwa ang balita ni K5 Regid di Mayo. Isa 3.3 million dito sa may banwa sang istansya. Considerahon tabi nga amon asa nga barangay ang ginahambal nyo nga wala drug cleared kay sa may istansya hambal nyo. Ano to yang sa may Limire itong UDIP? Ay, bilik sang ilik mga klase ning ubra nyo ni sa Regional Oversight Committee. Gano man ginagago nyo gid kami aw. Oh, K5 Kim?
22: Pesa. Aklan ang sige kagaging maras niya na sa K5 June. 100% na sa lahat yung mga series of operations magaling sa amo nga mga areas.
4: Aklan Kapis Antique, kwan ang
22: Aklan Antique Gimaras.
4: Ah, Aklan Antique Gimaras ang Kapis, why pa?
22: 93.66% sa Kapis.
4: Oh, sabi ko na, bo grabe ang Kapis, so supplier sang ang supplier to bagulo sa nadakpan nga 3.3 million na nis Kapis kuno to. 93%. Kayo da po, gabili siyang ilik ng ubra nyo ni daw, ginagago nyo man kami man. Oh, X5 Kim, galing nga yung chimpo, tabi alang-alang, yung gamay-gamay na may oras, tayo, buwas ah, panamitan, tapagid ni, K5 Kim.
22: Sige, ka K5 John, pero may hindi na sa pamilya manaay, pero sa mga Maduryao, pero kay Mami Immaculate sa Lapas,
4: and pero sa kay... Si Mami Immaculate, kailangan pasinsyagin kami, huwag kami kantos no bingo, kasi ko sako kami, may event kami, abi, may event kami to sa may Robinson, sa sunod na lang galing ah.
22: Sa uulitin, ay sa susunod din.
4: Sa uulitin, o. Makakita, higit kami siya na sang bata, mga singer ah.
22: Oh, drakay niya pizza rin na mapa, mamay-may mong kay Mama Veronica Dresser sa Lapus, may dayag yun na gabi. Upon sa patrol, si K5 Jason Talaron, sa K5 Aaron Lloyd Repoyo. Ako naman si K5 Kim Montaño Caliyo para sa Kampiyon ng Manila. Serbisyo Publiko Kagdaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
5: K5 Nightwatch June Alojado Kapulo
6: K5 Nightwatch
4: Ya mga ka-K5 ba sa aton nga mga followers din nga naga-comment sa comment section, pasensya gid nitay kamo anay ma pag isa-isa ba sa subo nga mapag-acknowledge sa buwas galing ha, no? Kay ang tiempo talang ala na gid ubos na gid oras ta. Mga ka-K5, ita tiempo diri sa aton sininga pagpangalagad sa ngalan sa bilong nga puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman ang inyo ka-K5 June Alojado Kapulo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkaringawan sa Iloilo. K5 News FM.
21: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
23: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
24: K5 News FM.
25: 88.7.
24: Kampiyon. The best radio station.
25: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500 garantisado,
7: epektibo,
8: aramis mo. DTX 500.
9: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer. Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
10: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Bachelor GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidants na. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakancer. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, at eye. Tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
11: DTX 500
12: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligan,
12: epektibo.
11: DTX 500.
9: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
10: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
9: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, dok, ang nagapa-cancer man,
10: dapat yan, hindi gin magpasobra.
9: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit.
10: Produce ka free radicals ya.
9: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
10: Oo.
9: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakause man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
10: Di bat budgetan gina nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Abi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakusang cervical cancer sa mga babae.
9: Wow.
10: Subong man ang itawag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakusang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag Mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 Mighty C or Pure C.
9: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer ang occupational cancer risk ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
10: Ang una naton nga ginikanan Sir GP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
9: That's why ga 900 ang edad
10: kita. Ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, ara ang mga ga-generate sang free radicals. Sa subong nga moderno nga panahon sa RGP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita mag-cancer, pero namian ta magkaon sa makapakancer. Namian ta obrahon ang mga makapakancer. Ang ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag may si adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, indi magpa-stress kag inom gid DTX 500 kag may si or pure si kada adlaw and you will be cancer free.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
5: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
14: Mabagal sa mga butika.
15: Para sa matilo nga dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo nga tayo.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500.
17: Masamit ka bala gina allergy.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
16: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
17: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanamigid ang akong napamina. Salamat sa
17: Mighty C.
14: Mighty C.
17: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagid ako makabatsyag sang sakit.
17: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
22: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
23: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
24: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
25: Good news!
24: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
25: Libre?
23: Libre!
24: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones kagwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Balik ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
26: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Kadaragsa nga punggod,
28: DTX Beauty Soap.
27: Magaspang nga panit,
28: DTX Beauty Soap.
27: Dala o magputi,
28: DTX Beauty Soap.
27: Puro katol-katol,
28: DTX Beauty Soap.
29: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
31: Nestor,
0: Ang sinaing!
1: Luto na!
0: Ang labahan!
1: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
1: Naplansa na!
2: Ganito ako!
3: Tigasing!
2: Tigalapa!
3: Tigasay!
2: Tigaplansa!
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
2: Sa gabi,
3: ako ang bossing!
2: Dahil kasangga ko!
3: Ang extend!
2: Supplement for men!
3: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
3: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5 News FM.
15: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
30: K5 News FM.
31: Bardagula!

0: sa K5.
1: Bardagulan sa K5.
2: Bardagulan sa K5.
3: Bardagulan now.
4: Bardagulan.
5: Kaupod si Macho Kulit.
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
6: Sadya sa inyo.
2: Bardagulan sa K5.
0: Bardagulan sa K5.
5: Bardagulan sa K5. Kaupo si Macho Kulit.
0: Ang

0: Pag na, Maxi Nadia ta! Kadaan mo sa problema everyday, pero magbardagulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na, tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa kon, may iban ka man gali.
3: Hala ka pamantay sa iban, kagalingon mo hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa. Di, mayo na.
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
5: Bardagulan to the max! Sa 88.7
8: K5
5: News FM!
9: Bardagulan sa
10: K5! It's time to roy! Higa ko dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan sa

88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Okay, 5:10:15, and this time check is brought to us by Pre-Bio Coffee. Sa mga K5 naton, dira nga nagatutok subong sa aton, hindi yung pagkalipati. Kaya mag-inom, magbakas ang Extend Food Supplement for Men. Klinika D3 Bio, mabakal ina, dira sa kilid sa Robinson Zaro. Sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Ul. Mga K5, macho kulit. Maa sa Jahonta naman itong programa subong gabi. Kahit di mahulat-hulat naman si Macho Kulit sa mga callers nato nga gusto magtulutan niya. Callers nga gusto nga magpa-shoutout. Pwede again. Well, subong gabi mga K5. Enjoy lang kita subong. Iti, mambalta ba lang nga ang Paskwa? Lapit na. Amo ginaang nalagas-nagasan tanan. Maka-encounter na naman kita sa mga gift-gift.

0: ho, Merry Christmas!
1: 87 days na lang mga KK5, Christmas na, Pasko na. Bado ka nami, makapamati sa mga Christmas songs bala. Mga duga, nami batsagon. Nami ang feelings. Well, sa mga KK5 naton, enjoy naton natong yung program. Gati, I'm sure. Every day, every night, amulan na yung programa nga makahatag sang kalipay. Sang kalipay nga hindi mavangvang. Well, subong! Matulog tamyaw kita para nga mag-enjoy mo ng atong tumalanaw subong gabi. At tamyaw naton si Ma'am Harina. Ma'am Harina, good evening sa imo. Kanami sa ngalan mo, Ma'am. Ma'am Harina. Nga Harina, imo ngalan now. Good evening sa imo, Ma'am Harina. Nga nagatutok subong zaton. Kinatamyaw taman si Erica May Malio. Nga nagapamati subong zaton. Good evening, Macho Kulit. Watching from Yagao. Kay Ma'am Cherry Pie. Bawad dala sa prutasan sa haro. Wain ako nakabalik-balik sa imo, Ma'am ba. Sige lang ha. Basta makakulot siyempo ko karon na. Malagaw-lagaw ko dahil sa imo. Hello, gali kay JM Catalan Jimenez. Yan nagatutok subong sa aton. JM Catalan, mayang gabi. And si Shana Gabriela o Gabriel Pastor, nakatutok subong sa aton. Oh, good evening, Macho Kulit, for watching from Guimaras. And also kay April Isabella Palalimpang, yan nagamamati man subong sa aton. Good evening, Sir Matt, watching from Yagao. Sir, super miss ko ng Iconics and 1VXN. Bow, sana all. Si Ma'am Tayona, Ma'am Christine, Kate, mayang gabi si Imo, si Princess Nana Saison, si Sinon, sorry, Sinon. Ay, yan nga, daddy ni, upoy ko ni Sona sa Piyak Estasyon, ba? Kamusta subong si daddy mo? Si Erica, mayang gabi Erica, si Tayona, good evening si Imo, madam. Mayang gabi siya, from Guimaras. Oh. Si Siana, mayang gabi mga defenders ng 1VXN Iconics PH. Mayang gabi. Natami ako kaman mga friends naton. Dari sa veterans nga nagpamati sumong sa aton. Mga taga-veterans nila, good evening sa inyo. Yeah, especially pagin sa mga friends naton. Dari sa may Arevalo nga nagpamati sumong sa aton. Thank you so much. Hello, magaling kay Vernon nga nagpamati sumong sa aton. Si Vernon, Vernon de la Cruz Oriana. Gamati sa subong sa aton. Thank you so much, Ged. Especially pagi kay Ma'am Louise, kay Carding, nga nagkapamati sa subong. Si Nanay Nenfa, mga gabi. Kay Tatay Mimi. Hello, gali sa 64 viewers naton. Share the live, share the live. Iban siguro, wala live subong, wala sang load. Pero sige lang ha. Well, sa mga K5 na, kung may mga problema ka muna, kung gusto nyo magtawag, pwede di ka makatawag sa ako na. Kay machika-chika kita subo. Kung wala ka mo the load, hambal na ka mo daan sa akon kay kami manawag si mo. Tawag ka mo dali sa 0919-0999-066 sa aton nga Viver. Ha? Nagpamatida subong sa Viver. Ta, pwede ka mo rin katawag. 0919-099-9066. Alright, pwede makamukatawag sa 0919 sa aton nga call line. 0919-098-6314 mga kakayfan. Amo nang pinakanami, tawag lang kamo dili kay maulo istorya kita. Natami ako man mga friends naton, dili sa may Butda Uton. Pagpamati man sila sa mga taga Butda, good evening. Kay Janelle Balianas, na nagatutok subong sa aton sa K5 News FM Philippines. Mayang gabi. Si Albert Cruz. Mayang gabi si imo Albert. How are you, Albert? Ang nagpamati subong sa aton na si Albert Cruz. Nga nagpamati sa aton yung programa. Thank you so much, gid sa imo. Swabe. Si Nineta Arizola. Nga nagpamati sa bong sa aton na. Mayang gabi sa inyo. Mayang gabi. Shout out kay mama ni G-Boy Doromal. Live mo sila. Pasa sa akon kay pasa ko sa iya. Are, live ko. Na, dira ka comment kada bala comment kada. Dira ka G-boy comment to. Oh. Salamat, salamat kin sa pagbuli kay Ginanoy, KL. Thank you. Na ganyan na tambay-tambay ha, parang mayugid. Ayos. And natamyaw ko man si Rodzin, kag si Ramel Hunayat, gitutok. Oh. Grabe gan. Alright, diretso ka na sa aton nga problema mo, share mo sa Real Talk.
2: Real Talk tayo. Anong ito sa'yo? Real Talk tayo. Real Talk tayo.
1: Sa mga K-5 na ito, ang tawag na di ka mo? Oh, para nga makauli istorya si Macho Kulit sa inyo tanan-tanan. I-share nyo ang inyong problema kay Macho Kulit. Itawag nyo di sa ako sa 0919-0999-0666 sa aton nga Viber. Pwede ka muna katawag. Oh, sa mga K-5 na naton, bala nga wala na obra subang sa ila panimalay. Kung gusto nyo mag-share-share sa inyong mga problema, pwede get... Tawag sa 0919-0986-314. Tawag ka mo din ya. Alibaton ko mga K-5 ha. First caller. Kung may mga problema ka mo din. I-share nyo din kay Macho ulit ha. Parang makaulo istorya kita. Thank you so much again sa kay Jacob Smith. Nga nagatutok man subong sa aton. Good evening sa imo no. How are you? Tawag naman ni mga KK5. Number to call at 0919-0999-066. Tawag ka mo di. Kay mautoy-utoy, taton kadlaw subong gabi. Mga OFW naton bala nga mga friends. Abi, pamati ka mo di sa akon. Hello to Ivan Joseph. Nakatutok. Hello, Ivan. Good evening. Ayan nga, busy mo na. Oh, once again, ang tamyaw naton si Mama ni G-Boy. Si Jeeper. Jeeper lang. By the way, sir, shout out kay Mama sa live mo. Ay, pasa ko sa iyo. Mayang gabi. Wala mo ibutangan ngalan ni Mama mo. Butang mo dapat ngalan ni Mama mo. Panaswabe. Yan ay kapamati man subong zaton. Mayang ka busy mo da. Ha? Hello magali ha. Cirilo de la Cruz. Mayang ka busy mo da. Noy, how are you? Pagay na kita. Anay ba? Ha? Hello mga kay Junjun. Yan ay kapamati subong zaton. Alright. Kay Ayin. Kay Jinal, nagatutok subong sa aton. Ayos, ayos. Diyan, i-remind lang ko karon dyan na. Kaya rin ako sa stations dyan. Up to sa computer, kuy mo picture. Remind mo ko later, ha? Ayos. And sa kay Rogeline. Mayang gabi. Mayo-mayo, gida. Hello, magali kay Paolo Villariza. Pa, mayang gabi si Imuda pa. Nakatutok sa K5 News FM Philippines. Mayang gabi. Macho Kulit, hindi ko ginapungga ng akon na ginabatsag. Ari naman kita yan. Ano ba lang ginabatsag mo? Dali lang. Eh. Law ay ba lang ginabatsag mo, ha? Ang ginabatsag mo, Luna, ha? Abi, tawag ka mo di ah. Buksan ko di ang linya subong. Pasensya, wala kita telepono mga kaka-K5 ah. Sa cellphone lang kita anay tawag. 0919-099-9066. Ha? O sino na gusto magano? Pasensya, ito baka dritsong akon ng obligasyon. Ngayon ka, busy mo ah. Kay Franz. Oh, may gabi. Anong ginahibi-hibi mo, yaya? Na nagahibi-hibi ka? Ay, grabe. Hello, galit kay Lunan. Lunan, good evening sa imo, Lunan. Kay Miko Randa. Yan, nagpamati sa bangsa ito na good evening sa inyo. Thank you so much again sa pagtutok, ha. Kay Elmer. Ah, mayang gabi. Hello, galit kay Ma'am Zeng. Ma'am Zeng, good evening sa imo, da. Lagi ta kachika-chika. Sige lang, mama. Lain ako na tsagabi. Alright. And kay Verenza Hidulia. Ah, kay Renzi Dulia, nga nagamatiso pong sa aton. Ay, check ko bala. Kay Carmen Villusos, nga nagamatiso pong sa aton. Thank you so much. So, yun. Ayan. May caller kita sa line number 1. Dali lang, hindi check ko na yung caller na aton. Bala. Natawag din sa akin. Hello, mayong gabi. Hello,
3: good evening. Gabi.
1: Hello, mayong gabi. Oh, long time no hear palang ga. Badugay, takawla na batian ba?
3: Wala ka, oh. Internet na chocolate.
1: Ah, wala ka na internet, suba?
3: Oo, ka nagpuli ko sa uma.
1: Ay, wak. So, why ka nagligaw matik kay matchokulit sang sugod sang sanoto?
3: Oo, matchokulit kay nagpuli ko sa uma.
1: Dugay, kinawala ka pa matik sa akon?
3: Hindi, manggid matchokulit. Medyo lang.
1: Agarado. Ah, medyo lang galing. Hello, galing kay Sir Art. Good evening sa imo, Sir Art. How are you? Abi ko, dugay-dugay ka nagigaw. Wala ko kapatid sa imo, bisang tawag mo din sa akin.
3: Oo, matukulita.
1: Oo, gani. Ikaw, gano ka na subong?
3: Gapulupong ko, matukulit ka turo tambay ah.
1: Ah, sige pa matik, eh, matukulit?
3: Yes, matukulit.
1: Wala, iya. Adjustong ko ni bangko, kaya do, akong bangko, duwa abing isa talapakan, ang isa pulungkuan. Pero tingin niya kataas ang amo niya nga posisyonal, no? Pero tingin niya kataas, no, Bel? Hindi ulo ko, di ba pandayan ko ni mo? Dala ko ni bangko, kataas-taas, blank. Di ma, yun, nagaligay, nagalagulagaw ka na subong? Nagatulutambay ka na subong?
3: Yes, ma-chocolate.
1: Oo.
3: Tumatay,
1: mo. Oo. May problema ka na nga i-share sa akin, subong. Kasi may ara ka na nga problema. Eh, tagaik ko di ba lang istorya, anay, subong nga gabi? Para nga makaulo istorya, magkita subong nga gabi, ha?
3: Ang sa tupad balay man ang namon din matukulit ng mga ingitira.
1: Ah, muna na naman ang ingitira. Damo ginayaya. Kasabad na permi lang mga ingit-ingit. Ina-itsura do. Ahos! May sadya lang, ha?
3: Oo, matsokolit kayo.
1: Dika, ano ka naman sa piyak balay mo? Okay, ano ka naman sa piyak balay mo?
3: Kung ano ba lang amon nga ginahimo kag or ano amon ba, kung bala matsokolit, grabe, ganda yung ginasunod-sunod nila, tapos yung tismis nila kami.
1: Ah. Abot si Lingon, gali kung ano may mga bago sa inyo, itismis kanila.
3: Oo.
1: Mm-hmm. Tapos?
3: Eh, ang balya, magulang ko kuno nagbusong mula ba na, way, sa kabalong ba na, sa magulang ko, nagkwanto yaga, obra.
1: Tingnan kinanglan, gina ipabalo ko din ang bana, ha?
3: Ang busiya, matsukulit sila na, mga tismusa, matsukulit.
1: Magbusong ka man, imuya, kung magbuswang man, imo, tiyan niya, wala na sila labot.
3: Gami, matsukulit, may na sila labot, but mga tismusa,
1: oo, personal mo na, iya. Ay na ano, mga chismusa, ginman na pas ano pagin palangga ang napang haboy nila sa imo?
3: Ibal nila ko no, nakakwarta kami ko no kay kapamiga, kami ang chocolate.
1: Ayabang! Perte! Sa sunod, ganit ko magabiga else ka, updun mo ko para nga makakwarta man ta. Tuod, mo na ginamba nila sa imo, wala mo sa naging sukmaan?
3: Wala ba chocolate kay wala pa ko na batian sa iya baba mo muna ang ginakuan sa mga chismosa sa amon inawakal-wakal nila.
1: Ay sus, hindi man na namin nga sugilano ng pariusin na.
3: Gabi ba chocolate, mamiga, biga kami ano para makakwarta, para makabakal kung bago nga mga gamit.
1: Ha?
3: Gapamiga kami kung mga chocolate para makabakal kami bago nga gamit.
1: Babay, ina sila ya. Ang importante, akong gamuna, kagin man niya, wala kayo manarapakan nga tao.
3: mugid mo yung kulit niya sila, gano'n.
1: Oo, nga ilan na yahaw.
3: Mugid mo yung kulit.
1: Oo, di ba? Plus-plus sa kilala ko man balang ga-discarte man saya. Oo, di ba?
3: Oo, pasukulit eh.
1: Ah, okay. Ikaw may kilala ka mga friend mo gamuna-muna, ha?
3: Oo, masukulit eh.
1: Hindi.
3: Iyan naman na yan kabuhay, masukulit ah.
1: Gano'n sa bagay. Iyan na yan kapangabuhay yan. Nagay ka pa rin intra-intra man. Intrahan mo na ka nun yan. Why na pulos ka nun yan?
3: Intindihan
1: ko
3: ako niya,
1: pakabuhit
3: man.
1: Correct, correct, correct, correct. O, di bala?
3: Oo, matsukulit.
1: Intindihan mo lang, kasi nga, mga perfecto, gids layaw.
3: Matsukulit, hindi man eh, pero galing baba nila, mariit.
1: Abi ko, bladay, ang mariit, dahil sa lugar na baba, pagiging mariit, manggala. Abi ko, gids, sa lugar na tayo mo. Pati gali baba, mariit.
3: Tapad balay namin matsukulit mga mariit mong baba nila.
1: Hindi ka mo mayuhay sa tapad balay nyo, aw?
3: Hindi, matsukulit, ah.
1: Ngaw?
3: Di, pala sismis lang matsukulit nga wala makamaturan.
1: Ay, sus. Hindi gali namin. Budlay na iya, day!
3: Ang magig matsukulit, eh.
1: Law-law na iya! Dapat sa migahay lang bala, wala iya bala, away-away.
3: Ano kami matsukulit eh? Tigaling kayo sila mangi panguna.
1: Hmm, kain na iyan, patsagod niya. O sige lang ah, wait kami, imo ko na muna sila. Di ba lang?
3: Yes, matsukulit.
1: Ano mo gilbi idodo mo gilbi ka galingon mo kundi sila magmayo sa imo? Bayo sila! Importante ka nutok, imo takway.
3: Yes.
1: Oh. Ate sige, may gusto ka tamyabon sa mga gabi, tulo tamyaw danay. Wala
3: na ko tamyabon matsukulit ah.
1: Ati sige. Salamat, salamat kay guwapa. Babaos. Ah, grabe. Gina nga itong first caller ba? Magabalik mga chocolate. Makalipat mag-inom sa MyTC. 88.7 K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3. Mabakas,
8: magabuti ka.
6: D3 Bio.
9: At po si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: My D3.
8: Malakas, mangabuti ka.
10: My family history ba na kamuusang diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Yan aga panubos
11: ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
11: Garantisado!
10: Epektibo!
11: Ara mismo!
10: DTX 500!
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga uho?
11: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauha!
11: Kasi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
11: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Garantisado.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka.
14: Istress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
6: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa shop kag mga butika. MyTC,
8: ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo.
8: May TC! Mabaka sa mga butika. May TC, ang alkaline nga vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
8: May TC! Mabaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
18: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
19: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya rang nakamo na makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
19: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
22: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa?
22: Kag nagabaho ang kilikili?
23: Mag-Clinica Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
22: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Gadragsa nga punggot,
25: DTX Beauty Soap.
24: Magaspang nga panit,
25: DTX Beauty Soap.
24: Galaong magputi,
25: DTX Beauty Soap.
24: Puro katol-katol,
25: DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
28: Extend Food Superman for Man.
29: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
28: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
30: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaya sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
28: Extend Food Supplement for Men.
31: Para sa matino nga dugo.
28: DTX 500.
31: Para sa healthy nga tayo.
28: DTX 500.
31: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
31: Mas tagtino ang atay.
28: Happy kanunay.
31: DTX 500.
28: Masaligan.
31: Epektibo.
28: DTX 500.
31: Mahigo bala ang imo dugo?
28: DTX 500.
31: Masamit ka bala ang gina-allergy?
28: DTX 500.
31: Ang DTX 500.
28: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
31: Nga sa masami,
28: amo naman
31: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
28: DTX 500.
31: Masalikan.
28: DTX 500.
31: E3 Bio.
32: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
31: D3 Bio.
28: Ang D3.
31: Yung may BCO.
28: Ang BCO.
31: Yung may D3.
28: E3 Bio.
31: With BCO.
33: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako
0: ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
31: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM, kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
4: K5. K5 News FM.
5: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
7: K5 News FM.
9: Alas 10:42 na ka K5. Mga K5, aparikoy pa shout out, happy birthday Nolan Ablayo. Ablao. Fishan? Fishan ni Mayan. Mayan ka, busy mo ah. Mayan ka, Fishan. Si Nolan ah. Mayan ka, busy mo dira. Aparikoy pa shout out, kung happy birthday kay Nolan. Ablao. Mayang gabi sa imo. And also happy birthday man kay John Fulyones. Yan ay gamamati sa bang sa aton, ha? Grabe, good. Nami ito kaginang istorya sa babae kay piyak balay nila ko noon. Mga mariit, ba-ba. Amugi man na akong ginahikayaan ka sa piyak balay mo. Balam mo kung isa ang piyak balay mo, mahilig mang manggarit-garit sa imo. Garit-garit, tonya ka. Hasta nga mag-init ang imo ulo. May mga muna-muna ginaiya. May mga tao pag ikong kisa gani nga sobra bala ka dungol. Meron man ibang nga tao nag-enjoy lang at pero kalaing gadyaya eh. Mga piyak balay mo kong kisa nag-ilinaway ka mo may ara dito sa among gini nagpa-aso-aso lang siya. Nangaki ka piyak balay kay baho ang bayo. Tiyak to, gimana? Dapat ikaw mismo may konsiderasyon ka man bala kung magdabok ka gani. Siguraduhon mong piyak balay mo, hindi ka bala makaperwisyo bala. Kung kisang aton aksyon, amo man na naghahatag sa problema sa aton. May harap pag iban kung kisa, nga buligan mong inang tao, nga buligan. Pagkatapos gani, naka problema lang gamay, awayon niya ka. Hello, galing kay Jesse. Sir Jesse, shout out ni Machokolita. Ay, ito, gupo-gwapo. Ginibla ka, Sir Jesse. Sir Jess, din ikaw. Pang-aga ni siya, K5 Andres, ba? Pang-aga yan, duty. Ha, sa tunga-tunga. Bumayo kay tunga-tunga. Ha? Ay, kung mga panggabi, ka doon ka-practice kay Moya Pulaw. Sa una doon, nami pa yung mulawa. Subukan siya nagpulaw-pulaw. Ka doon naglanchog ikaw, no? Si Trexie, Leia A. Mayang gabi, Macho Colin. Pa-shoutout sa kay Lola, Lorna. Kaya nagpamati samtang katulog. Huwag ka pamati, pasinula mo samtang katulog. Kag sa family Emberga. Kag family Aranga. Mayang gabi sa inyo. Suabe ni Baskog niya nagpatulota. Miaw ni Sako, no? Oh, mayang gabi. Kay Sir Jason na talaron. Mayang gabi mo na sa imo, sir, sa patrona. Kasi sa aton nga mga friends, nga nagpamati subong, mayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Alright. And also, gali kay Jennifer. Good evening sa imo. Kay Anjo Biliana. Gamati man si Anjo subong. Thank you, gin Anjo, sa pag-tutok always sa K5 News FM. Especially pagin sa mga friends naton diri sa may Port San Pedro. O, sa Port San Pedro National High School, yung mga teachers natin dyan. Nagpamati sila sa bunga. Mayang gabi, mataga si Pio. Good evening, mataga si Pio. Kamusta? Lapit na lang New Year! Last year to, kay 500, may New Year, may duty. Ito, why, no? 31, why, no? Isa dyan naman eh. Amogi man niya. Si John Leo. Mayang gabi sa imo dyan, Leo. Kaga sa mga friends naton. Diri sa may Iloilo Sunset Boulevard. nga nagpamati sa buong sa aton. Good evening. Kay Nanay Luzel sang Arevalo. Mayang gabi sa imo, Nanay Luzel. Thank you again sa imo nga pagtutok. Ah. Mayo, mayo, mayo. Kay Katya gali ah. Gamamati sa bang si Katya sa aton. Hello, Katya. Kay Efren. Yan nagpamati sila subong sa aton. Good evening ah. Mayang gabi sa imo. Kaga especially pag-git sa mga friends naton diri sa may Kanlaon. Ba, bungga. Kanlaon, kapamati ka muna sa buong samon. Mga Ong family. Oh, mayang gabi sa imo da. Kaya lunch. Oh, mayang gabi lunch. Sa kadamo ma-chocolate sang problema ko. May isa gid ako ka problema nga hindi ko gid malipatan. Amo na gin ubra-ubrahan ako istorya kagin papriso ako. Ah, ikaw na nagalain na ka. Agi, agi man ko na. Kagi man ko na ubra-ubrahan istorya. Dilan ta baso mo nga nag-ubra-ubra istorya sa akon. Tubuan bata ya punggod putanan-tanan sa tsura rangin. Kaya ba, perte? Amo na rin ko sa mag-olobra ka mo istorya, piyuhon nyo, gil. Ano, pagkita, reminder sa may mga kirida. Reminder lang, gil, sa may mga kirida na, ha? Liyog ko kung magkirida ka mo, piyuhon nyo nga matago nyo. Ba, perte? Grabe, grabe. Hindi mahibaluan kung ano ang dapat himuon. Ano man, hindi ko kansindi sa himo. Hindi dapat hibaluon kung anong himuon. Ano man. Sala, guro, imo message ni Noy. Para mahibaluan ninyo ang matsokolit, adik ko subong sa Gimaras. Ay. Wala ko ilabot. Simo ko na na sa Gimaras. Hindi ka dyan mapunggan. Kung ang imo palangga, palangga niya man ka, hindi ka dyan maguba ang inyong relasyon. Maguba lang inyong relasyon kung may isa kababahi na nagapanutsot sang inyo relasyon. Amo na mabudlay. May lit manutsot, manutsot mo lah. Sutsuton niya ka dali. May pamilya ka na, sutsuton ka pa. Ay. Doon hindi sila iatawo. Ano ka mo yaman? Tabo man bala ka mo kung tawag iman bala ka mo kung sunusapat sa paton lang batasan.

Grabe ka dyan, ma-chocolate, no? Kapag ka nabodamo, subong sang tao, isa malang ang nagpalangga sa ako. Oo. Sino malang binagpalangga sa imo? Ha? Amo na mabudlay. Lagi tan lungong ko ng likod ko duga. Dumadulog ako. Si Sir Benji, nagamati sa bong sa Plaza Leganes, sa Banwa Leganes, yes, tambay. Nagamati sila sa bong sa ato na. Pari Koy, mayang gabi kay Kate Tayona, na, mayang gabi. Si Elmer Dispasas, mayang gabi.

0: para suabe. Okay? Macho kulit na taga, ikubis ang advice. Ang akon magulang, pero mila kami nag-aaway tungod ina sa sagob. Ano bala ang dapat tungay moon para madula ng away namon? Bakal ka mo motor, duwa. Bakal ka mo motor, tubo. Para nga hindi na ka mo magbaisay sa imo nga magulang, di ba?
1: Wala.
0: Eh, karoon kung di ka magbakal karoon sa motor, tiwaget. Amo na mabudlay, dapat bakal ka gid motor. Motor nga nami-nami. Para nga huwag ka mo problema, di ba la? Hindi naman ni Garanya ang ginatawag nato niyang sinuyaay sa sulod sa balay. Pero kamumula na makasolve sa inyong problem. Hello, Galisa kay Hyper. Mayang gabi sa imo, Hyper. Ha? Thank you so much, Hyper, sa pagtutok sa K5 News FM Philippines. Kay Kafer. Kay Kafer along sabi, good evening sa imo, Kafer. How are you? Gaba Matisa subong sa aton, good evening. Pag sa mga friends naton sa Las Vegas, kaga Mrs. Romalo, Auntie Nor, good evening sa inyo dira. Thank you. Kay Calvin, mayang gabi sa imo, Calvin. Thank you, good, sa pagtutok sa imo, Calvin. Ha? Maayo-mayo, good. Kay Christian! Mayang gabi sa imo, Christian. How are you? Maayo kay Gapamati man sila subong sa aton. Dira sa may Tabok Subaharo. Mga taga-Tabok Subaharo, good evening sa imo, Christian. Kag sa mga Tuvilla family, mayang gabi. Si Nerwin, Borcelas. Mayang gabi, imo hoy pa shout out. Ano man? Imo hoy pa shout out. Mandabi kay Erwin Villases. Kung pwede palihog mga yoko mong radyo sa K5 News FM. Ayo ba tig ako diri isang rihas sa drama, na drama. Da pamati man ako sang drama pinanid ni Goro. Sang gugma. Kag sang rombuhan sa kalye 5. Kag sang programa nga rombuhan ni Macho Kulit sa K-Fan. This is a famo lagi di wala gid dito. Ay. Ano ni mga chat man. So abe. Kay Erwin Villasas. It's 10:54 in the clock. Nagabalos na ang ikayong lawas ni Doc Ramil Itangoy. Only here at your favorite radio station, magabalos man si Madam Musa. 88.7 K5 News FM.
2: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin

0: ikawan. So paano bala, Doc Ramil, makabulig ang D3 bio sa atong nga digestive system?
1: Paano makabulig ang D3 bio sa imong nga digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon aton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imot tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi ya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 bio, Sir Kevin.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Makakas, magabuti ka.
0: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
1: Mm.
0: Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
1: Mm.
0: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man na ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
1: katabo sa may mga GERD mo.
0: Amo nang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
1: Siyempre, busog ka.
0: Busog ka.
1: Mm.
4: So, damo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no?
1: Mm.
4: Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala?
1: Mm-hmm.
4: Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
1: So, wala. Dapat tulog wala.
0: Tulog wala.
1: Dabi na kung late dinner ka.
4: Ginanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
1: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
5: Magandingin bala ang imo nga uho?
2: Masami nagkapangihi?
5: Masami ginauha?
2: Si may diabetes ka na?
5: DTX 500 na?
2: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar?
2: DTX 500
5: garantisado?
2: DTX 500
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM.
6: K5
7: News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Bedtime secret.
10: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo.
11: Gusto ko makaupo dagid ka mo.
12: Wow!
11: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato ang mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
13: Bedtime Secrets.
14: Bedtime Secrets
13: on K5 News FM.
11: Magabalik pa si Madam Usang.
13: Bedtime Secrets.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka. You're logging into your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM. Mga ka-K5, Tuesday, the sun's ending a program. Hello! Good evening, everyone! Wow! Kanami, isang aton subong pamatsag. Kiti, nakinom si Madam Usang sa DTX Coffee Mix before ako magkanto sa K5 News FM. Kad nakadag na si Macho Kole Kagina, kag si K5 Andre. Kiti, hamba niya sa akon. Ba, Madam Usang, nag-inom-inom ka nag-alisang DTX Servandred? Kag DTX Coffee Mix, ba na nami antigid? Siyempre, gusto ko magdiwang-niwang. Ikadimedzo na for 2 weeks ko nga inom-inom. Medyo nag-gamay, ginaman ang akon niya hawag. Oh, in fairness. So, sa mga medyo chubby dira, na gusto magpanubo-nubo or magpaniwang-niwang. Oh, sang ila kalawasan, mag-inom sa GTX Coffee Mix. Well, sa mga kagay-five naton, Tuesday edition sa ating program, good evening sa tanang mga drivers. Naton sa mga GP drivers yung nagatutok subong sa aton. Good evening sa inyo tanan-tanan. Especially, nagidira sa may alalasan yung nagapamati sa aton every night. Grabe, ang radyo halin sa agat, dumagabi, wala, patay-patay. Grabe, get. Pakadoy, Madam Usang, si Gigiapon ang ilang pamati sa aton yung program. Well, subong agabi, Merka K5. Kinatamyaw ko, ano more friends ko dira sa may, ano ha, sa tubangga isan, no, nga nagapamati sila subong sa aton. Ha, dira, ano, lapit sa Andox. Oy, good evening sa inyo, mga taxi drivers dira. Subong nagatutok, nagatulutambay while nakatutok kay Madam Usang. Wow! Manang driver! Karusa ko bala? Well, sa mga gabi, isa naman ka letter ang aton basahon. Katagaan na naman siyang advice siya sa mga ka-K5. Tagu-alangalin ko, Madam Usang, nga si Wilmer. May ara ako nga problema. Sa tutuod lang, Madam Usang, daw hindi ko mapunga ng emotions ko. May anxiety, kag may depression ako sa akong kabuhi. Sa tutuod lang, Madam Usang, may ara ako nga do ka-MU-MU. Pero wala man ko nang aluyag sa iya sa tutuod lang. Sang edad namon college or sang college level kami, Madam Usang, ara ako sa 20 years old. Siyempre, nag-eskwela ako bilang isa kasiman. So, sa 20 years old ako, Madam Usang, may MU-MU akong babae. Kag sa tutuan ng Madam Usang, in-invite niya ako makadto sa hotel. Kag hambal niya sa akon. Yabisit ka di bala kahit birthday ako, no? Sa tutuan ng Madam Usang, hindi ko tayo magkadto kahit hindi kami close mo. No, MU-MU lang. Kumbaga, blado. Ang pagka-MU namon, nagatulukalay lang, smile-smile lang. Pero hindi kami close. Sa ginhagad niya ako nga malagaw, dito ka sa hotel. Siyempre ako, habang ko sige, tistingan ko bala. Nag-kadto man ako, Madam Usang, upod ko ako niya friend ng lalaki man. Habang ko, itry ko ni bala. Malagaw-lagaw kami bala. Nag-kadto ako sa hotel, Madam Usang, pagkabot ko, ara iya friend nga duwa kami lugi babahi. Kagduwa man kami sa akon nga friend nga lalaki. Nataguon talang sa ngalan na tuto ah. Madam Usang, sa nagainom-inom kami sa nakalabot kami alauna sa agal, nahubog-hubog na gigot. Siyempre, hindi ko yung parainom. Si tuto gawpod ko, may gina-istorya man nga babae nga friend man sa akon kay MU. Wala o habaluhod din sila nakadto hag hambal nila sa akon. Mabalik lang. Natulugan ako, madamusang. Sa natulugan na ako, nakibot ako nga pagbugtaw ko mangihi, wala na ko upod. Nga barkada, amo na ginang ka-MU ko. Tag nakibot ako, madamusang, nga abri ang akon niya si Per. Dayon ko ginhikap ang akon niya, ginatago-tago nga pikulo kaginsimutan. Baku, uy! Ano man? Hindi ko madistinguish ang baho, madamusang. Siyempre, hubog-hubog ako. Nag-paligo ako pagaga. Dada sa wala, lambla madamusang. Hambal ko, sige lang. I-try ko ang best ko, ah. Ligo ko, after that madamusang napuli ako. In short, after 3 months, nanoktok ang KMU ko sa amon balay. Kaginabalan niya ko nga ako kano ang tatay sa iya ginadala. Madamusang do hindi ako magpate. Gintawagang ko dahil si Toto. Kaginabalan ko si Toto nga to, ako ko nung tatay sa KMU ko. Hambali Toto, dududala ako sa imo pre. E ti, siyang tulog ka, wala tibo KMU. At to sa barkada yan halaki. Tadalain ako madamusang, kagdo dugapitik ang uto ko. In short, ginbunag sang KMU ko ang bata. 3 years old na ang bata sa bumadamusang pero dubug at yedya po ng akon niya balat shagon sa iya. Kag, ano ang namin nga himuang madamusang? Parang kahun ko bala ang akon nga KMU kaya hindi ko yung pakasal sa iya madamusang. Asa subong madamusang galaingin ang buhot ko kaya ginpatupatuan ako nga ako ang tatay sa bata. Ako si Wilmer sang Liganes. Ay Wilmer, balikan ta ka dugay-dugay kay ti advice santa ka, ha? Magabalik si madamusang all here to your favorite radio stations 80.7 K5 News FM.

0: Bedtime in secrets. Bedtime secrets. On K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM. K5.
2: K5.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, nadamog it sa akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligat, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahal das sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500 Masaliga. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline line vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
11: K5 Kalingawan sa Barangay! K5 News FM! KKB! Ka K5 Kalingawan sa Barangay! At Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay pagkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition KKB na! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
13: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasin!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligat,
17: epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo
17: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Masalikan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
1: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
1: Yung may D3.
19: Mga butika.
1: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
1: Yung may D3.
19: Mga butika.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka-K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
2: K5.
1: K5
2: News FM.
1: K5.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madame.
1: You're looking to your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM. Oh, grabe si Wilmer ba ang ato niya, letter sender sa mga gabi? Hindi imo bata, pero gin pa amin sa imo. Amo na blakong gisa, sa totoo na mga ka-K5, mga kabataan natin, mahilig mag tilaw-tilaw. Tapos pag tilaw nila, ang gintilawan nila manilaw naman sa iban. Then nabatas mo na Wilmer, hindi gali ikaw ang tatay. May nagkuti-kuti, ito gali sa iyang turuto. Oy, grabe, may nagkuti-kuti. Kasakit ba't sa gun, Wilmer, nga ikaw hindi tatay, hindi iya ka tatay sa bata, pero ginapaamin ka bala? The responsibility mo, ginaiya magbakal sa gatas, magpaskwela sa pilakadlo, kati ikaw na ang ginkilala niya nga tatay. Ang mayo na kabrahon mo siguro, Wilmer, is para kahon mo ang babahi nga aamuni ang ginhatag mo sa akon responsibility. Tapos naging paamin mo sa akon nga hindi man dapat. O, kalain di bala? Kalain ba't sa gon kinaiya? So, ang kabrahon mo, Wilmer, is number one, isuriyahon mo babahi. Kung sa 3 years na ton, sigurado ka nga ako giman ang tatay sini. Pero sa tuntuan ng Wilmer, duurihi na ang tanan. For 3 years na mo? O kailan taani kung a month lang? Oo, pwede na yapon month. Nanti 3 years na nakilala ka na sa bata nga papa or daddy? O, or either nagadto ka kay mama mo, nagpakayo ka bully, galing kiti inubrahan mo da. Okay, let's see. Shall we say, hindi ikaw ang tatay. Kani una palang nagprangka ka na, di ba? Una palang nagprangka ka na. Amo na ang problema kay ti ikaw mismo nagkipusipos ka lang. Kung hindi mo laman nami, nagkipusipos ka lang. So, dapat ang obrahon mo, Wilmer, is istoryahon mo imo nga wife. Kung hindi mo gid matulon ang ginubra niya sa imo, mas mayo nga mag-istoryahan na ikaw mo sa isa kang isa. Kaya di kalain na ikaw mismo, hindi ikaw ang tatay sang bata, ikaw ya ang nagatindog. Di bala? Kag nakabalo ka man nga sang wala, asang kabalo ka man nga wala ang mabayos tupad mo, magbugtaw mo. Tapos, pero sa totoo lang, Wilmer, nagalibog ang ulo ko. Pero kung ikaw gaman ang tatay, panindugi. Panindugi, kaya tigin obra mo na. Tisubong, huwag ka nakatapos sa pag-eskwela, buhay wala ang nagkapati kay nanay mo, kay tatay mo. Tani, nagpati ka nga. Oo, no, tani, wala ko tunog ganto sa hotel, o wala ko nagkinuging sa una, kundi mayo pang ako nga ginabatsag. Alright. So, ikaw, Wilmer, dapat buligan mo yung mukha o galingon. Hindi pagbabae yung mukha o galingon. So, para sa akon, kung 3 years na ka mo nag-optanay sa imong asawa kay ang bata, batuna na lang. Pagkatapos, maging good ka nga father, good ka nga husband sa imong asawa, pagkatapos, taga-isang value ang mga family, eto isang pilakadlaw, no? Baka bulig na sa imo. Bawi ka lang. Or, lantawabi ko na ang tsura niya do imo man. Adiba, kung ang tsura niya imo, ti congratulations. Pero kung hindi, ito wala tabi mahimo. Diba lang? Amo ng pinakasakit, tuto. Dapat, no, ginbana-bana mo anay ang sitwasyon. Wala ka nagpabaya, no? Tapos, sila bala mong hindi ikaw, tani, nagkubod ka ng taga-unay ang bot si Wilmer. Magkabalik ka rin si Mama Musa ng mga pay ako sa DTX Coffee Mexica High Blood ako. All here to your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madame Usang.

0: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Last part sa ating program, mga K5, sa Tuesday edition, upon si Madam Osang. Hey! Hello sa mga taxi drivers natin na nagatutok every night. Well, sa mga kakifan, katumadamo ka salamat. Good boss naman. The same time, the same station, only here to your favorite radio stations. 88.7. Ay! Wait lang, good ha? Ang mga drivers natin sa taxi, black kapay pa magdamo ang inyong income tonight. Kamagdamo ang inyong dalaga kwarta sa inyong pamilya. Well, goodbye na si Madam Usang. Inom-inom ko na siyang GTX Coffee Mix kag GTX 500. Only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hospital.

0: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C. Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino ang atay.
7: Happy kanunay.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Ikaw bala ang may diabetes.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
7: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Yung may Physio.
10: Physio.
7: Yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
7: Yung may D3.
10: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na nami anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさえのエルスレイ 88.7 K5 News FM

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: my puso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, oh, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
6: Mga magabuti ka.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabo na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
12: ang alkaline nga vitamin C.
13: Dali si ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C,
6: mabakal mga butika.
12: Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
17: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
16: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: yan ang kapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may BCO.
6: Ang BCO
7: yung may D3.
6: Malakas mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may BCO.
6: Ang BCO
7: yung may D3.
6: Malakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.

0: Mike Pumso.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mataas ang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo upon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KK KB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
9: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
10: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
13: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
17: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako kung tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
18: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halinggid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: mix talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5.
1: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So, una.
4: Kunde, magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX-500. Masaligan. DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabasa butika. Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa lecithin, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, ginamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
17: Supplement for men!
16: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing
16: performance.
17: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
16: kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masalikan,
16: epektibo.
17: DTX 500.
16: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio
16: yung may PCO.
17: Ang PCO
16: yung may D3.
17: Mga butika.
16: D3 Bio.
20: Ako si Lee
15: ito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats,
21: mga buti ka.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidangiya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka.
10: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko. Mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi-gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
14: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
15: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
16: Oh, hindi! Nga, permi lang ako ginalangawan!
17: Klinika Deo Fresh.
16: Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinical Deo Fresh, ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggod,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Galaong magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
20: Extended Superman for Man.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
20: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men.
23: Para sa matinlo nga dugo.
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
24: ang nagatinlo sa imo atay.
23: Basta tinlo nga tay.
24: Happy kanunay.
23: DTX 500.
24: Masaligan.
23: Epektibo.
24: DTX 500.
25: E3 Bio.
26: With Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
25: D3 Bio.
26: Ang D3
25: yung may Physio.
26: Ang Physio
25: yung may D3.
26: D3 Bio.
28: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba lang nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM. Ilong-ilong.
30: Wow, my puso.
31: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan ng mga tagpalmati sa aton nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon, mga kapamilya, kagstanan ng tagpalmati, mga kakifay, masigyapon, dalayaw ng Diyos at sininga sa tiyon, padayon siya nga nagupod sa aton, padayon nga naghatag sa aton sang pagkamaayo, tanan nga mga kapagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, and protection, at sa sininga sa tiyon, sigyapon, aton gid nga pasalamatan siya, kagdayaon, kay padayon kita nga makapadayon sa pagtuon sa mga pulong sang Diyos. Kag kamu man, kamusta kamu? Kabay pa nga biskan sa maamon ni nga tiempo, asod-asod ang mga nagkatabo, nga linog, bagyo. Pero sa gihapon ang pagpakamaayo sang Diyos. Biskan nga may ara gid nga mga biktima, pero amo na ang mga paandam sang Diyos nga permi kita niya ginapukaw kay dapat magbugtaw na kita nga Kristiyano. Kristuhanon, kay kita ang Christian nation, the Far East. Pero, amo na nga ang Ginoo nagapamukaw sa aton. So, kamo nga nakabugtaw, ang pinaka-importante nakaangot kita permis si Ginoo. Mga muyo, dayon magsunod sa iya mga pulong, tumanon ang iyang kasuguan, agod nga kita man iya ilikaw, proteksyonan sa tanan nga mga katalagman. Kamusta ka mga tanan? Amo na ang aton nga mga pangabay kag kabay pa nga aton gid pirmi nga dumduman ang Dios kay siya gid lang ang aton nga paglaom bisan ano ang matabo sa kalibutan kaya na kita nga halungan kaya kita nga protektaran pagkag pagkamayuhon samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa gihapon mga muyo anay kita dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sanalip pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay't gabay. Maraming salamat po sa pagkataon ni pinagkaloob sa amin. At sa pagkataon pong ito na kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM at ang CEO, Dr. Camille Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani at pagpalain mo man ang mga nakikinig. Manawaan nawa ang inyong banal mga salita na siyang maging gabay sa aming paglingkod sa inyo habang kami naghihintay sa pagparito ng iyong bugtong nanak. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kasalanan laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Mipinesos. Amen. Ang doktrina sang grasya, tagsakasaad sang kalipay, tagsakasaad sang buhat sang gugma, tagsakadyos nun nga atraksyon nga ginpresentar sa kabuhi sang maluluwas sa duta. Makita naton nga ang Dios kaupod naton. Amo ni ang atong topiko. Ginarepresentar ni Satanas ang kasuguan sang Dios sang gugma subong isa ka kasuguan sang kakagod. Amo na ang pagkilala ni Satanas, amo na nga damo na kasiling ang kasuguan sang Dios, wala na budlay tumanon. Pero kung may gugma ang Dios sa tao kag ang tao man may gugma sa Dios, kay ang Dios nahigugma na pirmi. Pero ang tao lang ang wala gumamo na, nga kun may gugma lang ang tao sa Dios, sigurado gid nga hapos lang tumanon ang kasuguan. Pero si Satanas iya na ginarepresentar nga ang kasuguan sang Dios, nga kasuguan tani sang gugma gin kabi nga kasuguan sang kakagod. Ginpahayag ni Satanas nga imposible para sa aton nga tumanon ang mga pagsulundan sini. Ang pagkapukan sang aton nauna nga biginikanan upod ang tanan nga kailo nga nagresulta, ginasumbong niya sa manunuga nga nagatuytoy sa mga tao sa pagtanaw sa Dios subong nga tagsulat sang sala kag nagantos ang tao sa kamatayon. Tanan nga mga pagantos, tanan nga kamatayon, ginkabing Satanas nga ang originator amo ang Dios. Si Jesus ang magabuyag-yag sini nga pagpangdaya. Bilang isa sa aton dapat siya maghatag sang halimbawa sang pagkamatinumanon. Amo na nga samtang si Kristo nagkaridre sa kalibutan, nagpakita gid siya sa pagkamatinumanon sa tanan nga kasuguan sa iya amay bilang halimbawa sa mga tao nga gusto magmatuman. Tungod sini, ginkuha niya ang iya kagulingon nga ginkuha niya sa iya kagulingon ang aton kinaugali. Kag ginagian ang aton mga inagian. Sa tanan nga butang, nagakadapat nga mangin kaangay siya sa iya mga utod. Hebrehanon 2:17. Kung kinahanglan naton nga antoson ang bisan ano nga wala ginbatas ni Jesus niyan sa sini nga punto si Satanas mga representar sang gahom sang Dios nga hindi bastante para sa aton. Gani si Jesus nagsiling. Ginsulay sa tanan siya nga bagay pareho sa aton pero walay sala. Hebrehanon 4:15. Ginbatas niya ang tagsa kapagtilaw nga ginapaidalom naton. Kaghola siya naggamit sang iya kagalingon nga kayuhan sang bisan ano nga gahom nga wala ginatanyag sing hilway sa aton bilang tao na nasugata o nagsugata siya sang pagsulay kag nagdaog sa kusog nga ginhatag sa iya gikan sa Dios. Siya nagsiling, nalipay ako sa paghimo sang imo kabuton o Dios ko. Oo, ang imo kasuguan niyara sa sulod sang akon tagipusoon. Salmo 40:8. Samtang nagapanlakaton si Jesus nga nagahimo sing maayo kag nagaayo sang tanan ng mga ginsakit ni Satanas, ginpaathag niya sa mga tao ang kinaiya sang kasuguan sang Dios kag ang kinaugali sang iya pag-alagad. Ang iya kabuhi nagapamatuod nga posible man para sa aton nga tumanon ang kasuguan sang Dios. Sang ginpakita ni Kristo nga halimbawa sa pagtuman sa tanan nga pagsulundan sang kasuguan siyang amay, dira ta makit-an nga pwede gali tumanon sa nibisan sino nga tao ang kasuguan siyang Dios basta nga nakaangot siya sa Dios. Pagi sa pagpakatao ni Kristo, gintandog ni Kristo ang katawhan. Pagi sa iya pagka-Dios nun, nagauyat siya sa trono siyang Dios. Bilang anak sang tao, ginatagan niya kita sang halimbawa sang pagkamatinumanon. Bilang anak sang Dios, ginatagan niya kita sang gahum sa pagtuman. Amo na kanami. Parte kanami ang Dios. Parte kanami ang ulo at ginimo ni Kristo. Si Kristo amo ang gikan sa pinit sa bukid sang Horeb nga naghambal kay Moses nga nagasiling, ako ang ako. Amo ini ang imo isiling sa mga anak sang Israel. Ako ang nagpadala sa akon sa inyo. Exodus 3:14. Amo ini ang panaad sang kaluwasan sang Israel. Gani sang nagkarisya, nagkarisi Kristo sa dagway sang mga tao. Ginpahayag niya ang iya kagulingon nga ako. Ang anak sang Bethlehem nga ang malulo, kakubos nga maluluwas amo ang Dios nga nagpahayag sa unod. 1 Timoteo 3:16. Kag sa aton siya nagsiling, ako ang maayo nga manugbantay. I am the good shepherd. Ako ang buhi nga tinapay. I am the bread of life. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. I am the way, the truth, and the life. Ang tanan nga gahom ginhatag sa akon sang langit kag sa duta. Juan 14:6, Mateo 28:28. Ako ang kasiguruhan sang tagsakasaan. Ako hindi kamumaha magkahadlok. Ang Dios kaupod naton. Amo ang kasiguruhan sang aton kaluwasan gikan sa sala, ang kasiguruhan sang aton gahom sa pagtuman sang kasuguan sang langit. Sa pagduko, sa pagkuha sa iya kaugalingon sang pagkatao, si Kristo nagpahayag sa iyang isa ka kinaiya nga kabaliskaran sang kinaiya ni Satanas. Apang naglakat siya sing mas manubo pa sa banas sang kahuyanan, sang nakita siya sa dagway sang tao, nagpaubos siya sang iya kaugalingon kag nangin matinumanon tubtub sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon sa krus. Pilipos 2:8. Subong nga mataas nga pari, nagbutang sang iya matahom nga mga panapton sang portipiko, kag nag-opisyal sa puti nga lino nga panapton sang kinaandan nga pari. Amuan si Kristo nagkuha sang dagway sang isa ka lagad, kag naghalad siya mismo ang pari, siya man mismo ang biktima. Ginpilasan siya tungod sang aton nga mga kapaglapas, ginugmok siya tungod sang aton mga kalautan, ang silot sang aton paghidait yara sa iya. Isaiah 53:5. Si Kristo gintratar suno sa nagakadapat sa aton, agon nga kita matratar suno sa iya nagakadapat. Ginhukman siya tungod sang aton mga sala, nga sa sini wala siya sing bahin. Agon kita mapakamatarong paagi sa iya pagkamatarong, nga sa diin wala kita sing bahin. Ginantos niya ang kamatayon nga aton, agod mabaton naton ang kabuhi nga iya. Pagi sa iya mga pilas, kita nag-ayo. Pagi sa iya kabuhi, kag iya kamatayon, si Kristo nakalabot singkapin, kapinpasang sa pag-ayo gikan sa katalagman nga ginhimo pagi sa sala. Katuyuan ni Satanas nga magdala sing walay katapusan nga pagbulagay sang tunga sang Dios kang sang tao, apang kaysos nangin mas suod kita nga nahiusa sa Dios sang sa kon wala gid kita mapukan. Sa pagkuha sang aton kinaugali, ginhikot sang manluwas ang iya kaugalingon sa katauhan paagi sa hikot nga indi gid mabugto. Sa walay katapusan nga mga dag-on siya naangot sa aton. Ginhigog magid sang Dios ang kalibutan nga ginhatag niya ang iya bugtong anak. Juan 3:16. Ginhatag niya si Jesus indi lamang sa pagdala sa aton nga mga sala, kag sa pagkapatay bilang aton halad, ginhatag niya siya sa napukan nga rasa. Agod padasigon kita sang indi sang iya indi mabag-o nga laygay sa paghinait. Ginhatag sang Dios ang iya bugtong nga anak nga mangin isa sang tawhanon nga pamilya, sa walay katubduban agod mahuptan ang iya tawhanon nga kinaugali. Amo ini ang promesa nga ang Dios magatuman sang iya pulong. Isa ka bata ang nataho sa aton, ang isa ka anak nga lalaki ginhatag sa aton, kag ang pagdumala yara sa iya abaga. Isaiah 9:6. Ginadaptar sang Dios ang tawhanon nga kinaugali sa persona sang iya anak, kag gindala niya ini sa pinakamataas nga langit. Amo ini ang anak sang tao nga nagaambit sang trono sang universo. Amo ini ang anak nga natao nga ang iya ngalan pagatawgon makatilingala, manuglaygay, ang gamahanan nga Dios, ang walay katapusan nga Amay, ang prinsipi sang paghidait. Isaiah 9:6. Ang ako, amo ang desman sa tunga sang Dios kag sang katawhan nga nagubutang sang iya kamot sa ila nga duha. Siya nga balaan, wala sing kasawayan, wala sing dagta na hamulag sa mga makasasala, wala mahuya sa pagtawag sa aton nga mga utod. Hebrewanon 7:26 kag Hebrewanon 2:11. Sa kay Kristo ang pamilya sang duta kag ang pamilya sang langit kinbugkos sing tingog. si Kristo nga ginhimaya amo ang aton uton, ang langit na sulod sa katawhan, kag ang katawhan na putos sa dughan sang walay katapusan nga gugma. Tuhoy siya katawhan ang Dios nagsiling. Manginsubong sila sang mga bato sang korona, nga ginbayaw subong sang bandera sa iya duta. Kay daw ano kadako ang iya kaayo, kag daw ano kadako ang iya katahom. Zacarias 9, versikulo 16, kag 17. Ang pagbayaw sang mga gintubos mangin isa kadayon nga pagpamatuod sang kaluoy sang Dios. Sa palaabuton nga mga dagon, siya magapakita sang tuman nga manggad sang iya grasya sa iya kaayo sa aton pagi kay Kristo Jesus. Sa tuyo nga sa mga panguluhan sang mga sagahom nga langit nun nga ang mga duog mapakilala. Ang madamo nga kaalam sang Dios suno sa walay katapusan nga katuyuan nga iya gintuyo kay Kristo Jesus nga aton nga Ginoo. Episodio 7, Episodio 3, versikulo 11. Pagi sa pagtubos nga buluhaton ni Kristo, ang gobyerno sang Dios nagatindog nga matarong. Ang isa nga magagagahom ginpakilala subong nga Dios sang gugma. Ang mga panumbungon ni Satanas ginpanghiwala kag ang iya kinaiya ginbuyagiyag. Ang pagrebilde indi na gid magutwas sa liwat. Ang sala indi na gid makasulod sa universo. Sa walay katapusan nga mga dagon ang tanan luwas gikan sa apostasya. Pagi sa pagsakripisyo sang kaugalingon sang gugma, ang mga pumuluyo sang duta kag langit nahigot sa ila manunuga sa mga gapos sang indi mabungkag nga paghiusa. Ang buhat sa pagtubos mahuman. Kun sa diin nagdamo ang sala, ang grasya sang Dios nagdamo pagid. Ang duta mismo, ang latagon mismo nga ginaangkon ni Satanas nga iya dapat indi lamang gawaron kundi bayawon. Ang aton diyutay nga kalibutan si dalom sang sumpa sang sala, ang isa ka madulom nga mansa sa iya mahimayaon nga tinuga. Pagapadunggan labaw sa tanan nga iban pa nga mga kalibutan sa universo sang Dios. Diri sa diin ang anak sang Dios nag-star sa katawhan, sa diin ang hari sang himaya nagkabuhi kag nag-antos kag napatay. Diri kun himuon niya ang bag-o ang tanan nga butang, ang tabernakulo sang Dios mangin kaupod sang mga tao. Kag magapuyo siya upod sa ila, kag sila mangin iya katawhan, kag ang Dios mismo mangin kaupod nila, kag mangin ila Dios. Kag sa wala katapusan nga mga dagon, samtang ang mga gintubos nagalakat sa kapawa sang Ginoo, magadayaw sila sa iya tungod sang iya indi masaway nga dulot. Ang pulong Emmanuel nga nagasiling ang Dios kaupod naton. Amo na nga ang mga pinili nga katawhan sa Dios magapahimulos sa tanan nga mga pagkamaayo paglalabot sang tiyon. Kung aton basahon naman ang Deuteronomio 7, Kapitulo 7, versikulo 6-8, nagasiling, kay balaan kamo ang katawhan ni Jehovah, amo ni ang mitlang sang Dios sa Israel sang una, nga inyo Dios. Ginpili kamo sa Ginoo nga inyo Dios nga mangin iya kagalingon nga katawhan. Labaw sa tanan nga katawhan si babaw sang duta. Si Jehovah wala magpakita sang iya gugma sa inyo o kung magpili sa inyo tungod kay mas damo kamo sang iban nga katawhan. Kay kamo ang pinakadyutay nga sa tanan nga katawhan. Apang tungod kay ginigugma kamo ni Jehovah kag tungod nga tumanon niya ang iya sumpa nga iya ginsumpa sa inyo mga katigulangan. Ginpagwa niya kamo paagi sa gamhanan nga kamot ni Jehovah kag gintubos niya kamo gikan sa balay sang pagkaulipon gikan sa kamot ni Paraon nga hari sang Ehipto. Sa sulod sang kapin, 1,000 katuig ang katawhan sang Israel kag ang Hudyo naghulat sa pagkari sang manuluwas. Sa sini nga hitabo ginpahuway nila ang ila pinakamasanag nga mga paglaom. Ang abahanon kag tagna sa rito sa templo kag pangamuyo sa panimalay ginbutang nila ang iya ngalan. Kag bisan pa sa iya pagkari wala sila makakilala sa iya. Amula ng problema, dugay sila nga nagulat sa pag-abot sa manluluwas nga amo ang ilagin kabig nga Mesiyas, ginkilala nga Mesiyas. Sobra 1,000 katuig. Pero sa pag-abot ni Kristo, huwag man sila makakilala. Kuna, Juan 1, versikulo 11. Ang hinugmas ang langit para sa ila, subong sa gamot gikan sa mga mamalang aduta. Wala siya sing dagway o kon katahom, kag wala siya sing nakita sa iya nga katahom nga ila siya handomon. Isaias 53, versikulo 2, kag Juan 1, 11. Nagkari siya sa iya kagulingon, apang ang iya kagulingon wala magbaton sa iya. Amo na ang masubo-subo ng mga pulong ni Kristo nga ginsulat ni Juan sa Juan 1, versikulo 11. Pero ginpili sang Diyos ang Israel. Gintawag niya sila sa pagtipig sa tunga sang mga tao sang ibalo sang iya kasuguan, kag sang mga simbolo kag mga panagna nga nagatudlo sa manaluwas. Ginhandom niya nga ila nga sila manginsubong sang mga bubon sang kaluwasan sa kalibutan. Kung ano si Abraham sa duta nga iya ginapuyan, kung ano si Jose sa Egypto, kag si Daniel sa mga luwang sang Babylonia, ang katawhan sang Hebreo dapat mangin kaupod sang mga pungsod, dapat nila ipahayag ang Diyos kaupod sa mga tao. Sa panawagan ni Abraham, ang Ginoo nagsiling, pakamayuhon ko ikaw, kag mangin isa ka pagpakamaayo, kag sa imo ang tanan nga panimalay sang duta pakamayuhon. Genesis 12, versikulo 2, kag versikulo 3. Ang amuman nga panudlo gin sulit pagi sa mga manlagna. Bisan pa nga ang Israel nalaglag sang inaway kag pagkabihag ang saad sa ila. Ang saad ila man gyapon. Ang salin ni Jacob mangin sa tunga sang madamo nga katawhan subong sang tun-og gikan sa Ginoo, subong sang ulanon o subong sa ulan sa ilamon nga wala nagahulat sa tawo o kon nagahulat sa mga anak sang mga tao. Mikyas 5, versikulo 2. Nanungod sa templo sa Jerusalem ang Ginoo nagsiling pagi kay Isaias, ang akon balay tawgon nga balay palangamuyuan para sa tanan nga katawhan. Isaias 56, versikulo 7. Apang ang mga Israelhanon nagtutok sang ila mga paglaom sa kalibutanon nga pagkadako. Halin sang pagsulod nila sa duta sang Kanaan, ginbayaan nila ang mga sugo sang Dios kag nagsunod sa mga paginawi sang mga pagano. Wala sing pulos ang Dios nga nagpadala sa ila sing paandam paagi sa iya mga manalagna. Hindi nila gin pamatian. Sa wala sing pulos, ginaantos nila ang silot sang pagpamigos sang mga pagano. Ang tagsa ka reformasyon ginsundan sang mas madalom nga apostasya. Kung ang Israel nangin matuod sa Dios, mahimo niya nga matuman ang iya katuyuan paagi sa ila katungdanan, ila kadungganan kag pagbayaw. Kung naglakat sila sa mga dalanon sang pagkamatinumanon, ginhimo niya sila nga mataas sa tanan nga mga pungsod nga iya ginhimo sa pagdayaw kag sa ngalan kag sa kadungganan. Ang tanan nga katawhan sang duta, siling ni Moises, makakita nga ikaw ginatawag sa ngalan sang Ginoo, kag mahadlok sila sa imo. Ang mga pungsod nga makabati sining tanan nga mga pagsulundan, magsiling, matuod gid nga ining dako nga pungsod isa ka maalam kag may paghangop nga katawhan. Deuteronomy 26, versikulo 19, Deuteronomy 28, versikulo 10, kag Deuteronomy 4, versikulo 6. Apang bangod sang ila pagkadi matutom, ang katuyuan sang Dios matuman lamang paagi sa padayon nga kapit mga kapipitan kag kahuyanan. Ginpasakop sila sa Babylonia kag alaplaag sila sa mga kadutaan sang mga pagano. Sa kapipitan madamo ang nagbag-o sang ila katutom sa ila kasugtanan, sa iya kasugtanan. Samtang ginasabit nila ang ila mga arpa sa mga willow tree, ang butambalo ng willow tree sa kakahoy nga nagapangasubo tungod sa balaan nga templo nga nahapay ang kapawa sang kamatuoran nagasilak paagi sa ila kag ang ihibalo nanungod sa Dios naglapnag sa tunga sang mga pungsod. Ang pagano nga mga sistema sang paghalad isa ka pagtuis sang sistema nga gintangdo sang Dios kag madamo nga sinsiro nga manug panilag sang

nga mga nagasimba sa Diyos Diyos ginpukaw sa pagdugmok sang kamatuoran. Ang Ginoo nagdala sang iya mga alagad sa tubang sang mga hari kag mga manugahom. Agon nga sila kag ang ila katawhan makabaton sang kapawa. Sa sunod nga tion ang labing dalagko nga mga monarka or mga hari gintuytuyan sa pagbantala sang pagkasupremo sang Diyos nga ginasimba sang ila mga bihag nga Hebreo. Kaangay sa kasaysayan ni Sadrak, Misak, Abednego kag ni Daniel dito sa Babylonia. Pagi sa pagkabig sa Babylonia, pinagi sa pagkabihag sa Babylonia ang mga Israelanon, epektibo nga naayogikan sa pagsimba sa tinibgan ng mga larawan. Sa sulod sa mga siglo nga nagsunod, nag-anto silagikan sa pagpigos ang pagano ng mga kaaway, tubtob nga ang konviksyon, nangin maligon nga ang ila, kauswagan, nasandig sa ila pagtuman sa kasuguan sang Diyos. Apang sa tuman kadamo nga mga tao, ang pagtuman wala ginaaghat sang gugma. Makagod ang motibo. Naghimo sila sang nagwa nga pag-alagad sang Diyos bilang paagi sa pag-angkon sang pungsod nun nga pagkadako. Wala sila nangin kapawa sang kalibutan, kundi nagpalayo sila sa kalibutan agud makatilaw sa pagsulay sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Sa instruksyon nga ginhatag paagi kay Moses, ang Diyos nagutang sing mga pagdumili sa ila pagkigupod sa mga nagasimba sang Diyos-Diyos, apang ini nga panudlo gininterpretar sing sayo. Nintuyo ini, agud punggan sila sa pagsunod sa mga buhat sang mga pagano, pero gingamit ini sa pagpatindog sang pader nga nagapain sa tunga sang Israel kag sang tanan nga iban pa nga mga pungsod. Ang mga Hudyo nagtanaw sa Jerusalem subong ila langit kag sa pagkamatuod nahisa sila nga basi ang Ginoo magpakita sing kaluoy sa mga Hentil. Pagkatapos ang pagbalik gikan sa Babylonia, dako ang igtalupangod ang ginhatag seryoso ang mga instruksyon sa bugos nga pungsod. Ang mga sinagoga ginpatindog diin ang kasuguan ginapaathag sang mga pari kag sa mga eskriba. Kag ang mga eskwilahan, intindog nga upod sa mga arte kag mga siyensya, nagapangangkon nga nagatudlo sa mga prinsipyo kag pagkamatarong. Apang ini nga mga ahinsya nangin urap sa tiyon sang pagkabihag, madamo sang mga tao ang kabaton sang pagano nga mga ideya kag mga kinabatasan, kag ini gindala sa ilarliyoso nga pag-alagad. Sa madamo nga butang, nagsunod sila sa mga buhat sang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos. Amo ni ang kasaysayan maguturan sa mga Israelita hasta sa panahon ni Kristo. Amo na nga si Kristo samtang diri sa kalibutan na subuan gin siya katama. Amo na nga biskan nga ara na ang Diyos latunga nga ang Diyos kaupod na nila pero wala nila ginpatihan. Huwag naman kita sing timpo ato na ay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Nakilang Diyos na isakitasan po kayo ng mga langit. Sa muli, numudulog kami sinang banal luklukan at salamatan po namin inyong pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon. At maraming salamat sa inyong kasaysayan na pinagkaloob. Nawa ang paglingkod ng inyong bayan bilang Kristiyano maging halimbawa sa mga nasa kaniliman pa. Pagpalain mo ang nakahinig sa pilang ito. Pagpalain mo ginagamit ang pilang K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Camilo Hoy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection gayon din sa mga kamani. Patawarin mo lamang kami sa lahat sa aming mga pagkulang tukasal naman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.

0: via Facebook Live at Live Streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 94.5 K5 News FM Calibo. 100.9 K5 News FM Rojas City. 89.1 K5 News FM Pasig City. 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ni carrots.
4: Hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayo ang akong nulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Salingaw, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
2: Ano tayong engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Kung ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
2: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
5: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
2: Quick review lang ta ha sa pinaka-importante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Ini man ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
5: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
2: Palainom no? Ako.
5: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang nagarepair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
2: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
5: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
2: Wow.
5: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
2: tinlo. Atay, no? Like tinlo avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
5: Avocado subong.
2: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
5: Take note, ang avocado may glutathione man.
2: Ay,
5: na,
2: wow. No?
5: Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan ng organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
2: Oho.
5: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ni
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
5: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na may TC or pure C agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
2: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
5: Agoy.
2: Untat, inom alcohol.
5: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet which rustan is more on fruits.
5: Rustan, palahubog.
2: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos. Ang...
5: Ha? Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
5: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
9: Ha? Ano sikreto niya?
10: Milik siya tago ay.
5: Wala siya panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sir boy.
10: This is no this 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy ka 19 ah.
9: Ah kampyon ni
5: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
10: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
5: Maligo kadlaw-adlaw, no?
10: Basic.
5: Oh, maligo,
10: basic gina.
5: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX beauty soap ka. Ang DTX beauty soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pila kay importante. Hamot-hamot ka kung ang imo hapon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
11: 500. Si Edin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow.
11: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
12: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na kamo sa DTX 500 kay namigit ini sa akon nga lawas.
0: DTX 500.
13: Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man yung permi na mong ginakumpanya na dapat maligo gikan adlaw.
5: Dapat lang.
2: Oo, hindi pwede nga.
5: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
14: para may pares kina, may pares.
5: Di siyempre, Klinika Deo Fresh.
14: Klinika Deo Fresh.
5: Damo yung hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo Klinika Deo Fresh.
14: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag kay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipekto sinyo nga aki kaya ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ada sa Klinika Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Deo Fresh.
2: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
14: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas ka.
2: Nakapangapi ka na.
5: Of course. Burito nga kape ni Sir Iljan, wala na sa iban.
14: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Hubin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga aduwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
15: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
14: Pwede sa diabetison.
15: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
14: May protection
15: may
14: ka pa.
15: May antioxidant ka pa.
14: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine. May harap ka pa monolaw rin nga rin sa D3 bio. Ang gusto yan ni Engineer Abaga, tindog tanan.
5: Kung aga, kapangapi siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasag siya, kag-inom siya extend.
14: Oy, kampiyon. Anyway, namin extend, kinamin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Silueta.
14: Thank you, Sir JP. Kabalo na gitan, D3 Bio, gaamlik sa itong kontatang kaso, ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat, kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
5: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
14: Pinaka-kampiyon klase.
5: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
14: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang halo blocks ni lipids.
5: Tikong pala inom kaya di Tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di Tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
8: Nagpamati sa aton.
5: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
16: Uy, anak na.
5: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang-damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
8: may ga-repairman.
5: Ga-produce ang glutathione. Pero... hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment. So, sano kaya man ditribayo ya? Nya, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
8: Kulang na kung ditri lang.
5: Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
15: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
8: Correct.
15: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
5: Pero may natumpatihan sa ano? Kaon mani. Pero lain nga mani ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong aras sa mani? O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
8: Layo
5: gidya. 100 times.
17: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng
15: D3 bio. Diyari, loan mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT na responsable sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
8: Nerve cells,
15: no? Electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
8: Amo nagnatag sa D3 bio.
15: Para hindi short circuit. Amo man na ang aton nga
5: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
15: Oo.
5: Di ba gasiga-siga.
15: Kurente ka, no? Kag amuan ina ang kapundanan kun nga dasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang ginatawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagi dia, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
16: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampion. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung dito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo cellula, which increases which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
5: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoyang bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano? Hindi ba stress ang imo immune system? Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, pero binang mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Okay. Isa lang.
16: Every 8 hours.
5: Kung damo ka kwarta, damo kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
16: It's all natural.
5: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gituag
16: cancer.
5: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. May amo ka mo nang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
18: D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. For problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, sumagabuti ka. D3 Bio.
20: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
21: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Ramil?
5: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabaloni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 bio.
17: Abisan dinggi, ganig inom
5: ko. Diba dinggi subong, grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
16: Patay sila.
5: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
16: Bacteria.
5: Ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3 bio.
17: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano nga mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslandok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi tayo. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May pumso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
8: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na.
9: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 4:34. Ininga oras sa dulong susang Klinika Detox sa Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong Ago! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalagko ng mga balita kay mga impormasyon nga nagakanabo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita na nagahatag sang katahuran kay nagabi-abi sa ato sa baka K5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mlabutan sa aton siringa pagwaragwag sa mga nagatutok sa ilatag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sumuman sa aton mga relay station sa may banwa sang Leganes, syudad sang Pasi, banwa sa Kalinog, banwa sa Mayagaw, kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo. Nakatutok sa K5 News FM Sara. Ang aton man sini nga pag-abi-abi sa mga ka K5 naton sa bilog sini nga Western Visayas, sa bilog sini nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sini mga Ilunggo nga ma OFW sa di mga bahin sang kalibutan. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagid ka ba yung oras sa inyo tanan-tanan? Kagwiyo, pinalala ka mo sa maayo sa ringa kahintangan. I-like na, kag-i-share ang atong sa ringa pagpangalagad para sa di ka mga bayan sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka mo makamonitor, ma-update mga kaka-K5 sang mapikuli na kakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag-probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa ringa Pungsod, Pilipinas. Welcome na! Sa pagpalagad sang programa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Dire kita sa adlaw sininga Miyerkules, pitsa 30 sa bulan sang Setyembre. Ikalima kagatapusan nang Miyerkules, kagatapusan nga adlaw sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Bugto ng urango sa bulan sang Setyembre. Dosan sa noon kita nagsulod sa September, no? Ginahulat-hulat na panikay pagsulod sa Bermans. Medyo mangin maayong ato sa pagpangabuhi kay ti Bermans na. Pero pitik sintas daw, nagbalis ka daw. Now, kahit yung bulan sa Agosto, bulan ko sang tigkiriwi. Di pagsulod September, ay salamat, bear months na. Pero daw naglala, pagin ang pagkiwi ta. Ah, kay tungod nga daw nagpuraot, kag pigado, gin ang pagpangabuhi, no? Anyway, sa ato siya pagpangalagad, sa Gyapon, ako ang inyo ka K5, Enrico Tupasurita Jr. Welcome sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang aton sining pagpasalamat sa aton sining makaako nga nakabugta naman kita subong aga. Now, labi kang labaw sa nan, maswerte kita. Kung nakabugtaw ka, subong nga aga. Ay hindi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan. Ah, makabugtaw, no? Ang iban sila, tita yun na nga ginpapahuway. Pero amo nang aton sining pasalamatan sa aton makaako, hindi kita malipat. Sa gamay lagi nga tinion, makapasalamat kita. No? Sa sining another blessings, another sining bugay. No? Dugang sa aton sining kabuhi, nga nakabugtaw kita kag sa Gyapon. Kung ano man ang aton sining purpose sa ibabaw sang kalibutan, we hope nga ina ang aton sining nga matuman.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning kag blessed Wednesday morning sa pamilya Ilumba. Kay Ma'am Ning Ilumba sa may Dika Home sa may Banua sang Santa Barbara. Kay Sir Alex Sasabo, kay Sir Alan Ortega Tukuyo, kay Ma'am Teresa Alcunada Redondo. Kag sa kay Sir Jeffrey Nonato Pagsugiron sa may bahin sang ERM Builders Incorporated sa may Second Street, Lawaan Village, sa may Barangay Balantang, Haro.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag sa tanan ka monitor, sa ato sa nga pagpangalagad, isagid ka may ayad gid nga aga. Sa aton sa tanan-tanan, mga ka-K5. Sa aton sa nga pagpangalagad, sa Gyapon, kita ang pag-aupdan sa aton sa mga K5 News Patrol Reporter. Yan na karoon sa ilatag sa mga area of assignment sa pagdulong karoon sa mga labing talpang doon sa mga balita na dili sa baybayin sang syurad kag probinsya sang Iloilo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Upod ta karoon sa patrol, makaupo naton ka K5 ba Karen Badilla. I-check na ni karoon. Kaya ang PRO6 wala sa may na-record nga liquid shabu sa Western Visayas. Daw may konflikto sa statements ang pidiyahaw. Sa nangligad to sa report niya K5 Kim Kaluyo, daw may na-discoveryan o kung may na-recover na ang pideya ng liquid shabu sa may Western Visayas. Ano na yung istorya na ang PRO6 ng pideya? Ibaw na tayo sa report niya K5 Karen Badilla. Daw aga pa daw ng konflikto statements ang PRO6 ng isang pideya siksaw. I-check naman ka ng report niya K5 Ilmer Sable na ang Ocean Jet kag ang Roro. Nabaw at kadungan sa pagsaka sa ngaplitihan sa mga pampubliko naton nga mga salakyan, mga POVs naton, mga traditional jeep naton, mga modernized jeep naton, nagdugang subong ang minimum fare. Hindi lang gali kung nakadto ikaw sa dagat, gamit ka patabok sa mga barko sa Roro. Nagpatuman man sang pagpasaka sang plitihan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:42 sa ato sa pagpangalagad. Kainit na tanan tubig. Mga pita, dapat healthy nga kape at detect sa coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available na kay Tita Rina Mapa. Sang di kamay kalanaan sa may barangay Rizal sa distrito sang Lapus. Kay Manang Veronicada, good morning. Nagatimpla na isang saburuso nga sa bausang isda. Na si Tita Rina, kamakabataan dira sa maibayin sang di kamay kalanaan. I-check na bako report ni K5 King Kaluyo kay ikaduwa subong adlaw sang transport strike. No, sang grupo ni sang piston. Pero doon ito mga batsagan na may transport strike kay mayuriya o kon majority sa mga transport organization naton nag-upod or why mag-upod sa sangil patigayon nga transport strike.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag-direkta karon sa may bayan sang Iloilo Provincial Capital ang report ni K5 Jenny Kauyunan kay nag-resume na o kung nagbalik na ang ginahatag sang Iloilo Provincial Government nga financial assistance matapos na ang ining election banning.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero why pa man kay ginahulat-hulat naton ang mangin comment o constant sang Korte Suprema matapos natiging question ni Attorney Romulo Macalintar na before the Supreme Court ang ining pagpostpone sang barangay kag SK election. Aman nga hindi pa kita kambal nga ining mga barangay official subong humalin sa barangay kapitan down sa barangay kagawad nga hindi nagid madayon ang ining barangay kag SK election. Kay pagkabalo nilang na pirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang ining hagna o kuning layi na nga nagapostpone sang barangay kag SK election kag pagiwaton sa second Monday no sang Nobyembre sa tuig 2028. Grabe ang kalipay na sang mga barangay officials. Ano-ano man lang ang nag-igo ka sa luto nga ngintay. Ano man? May nagakisay-kisay ka nagaligid-ligid sa kili, sa kwan mo sa dalan. Aga, kwan sila gahilibi sa kalipay. Sila nila ba? Mga duwa pagkatuig ang dugang serbisyo ba? Pero hindi kita na magambal sang patapos. Kay ti kon kasuguan ang pag-istoryahan ang makambal sa nikag ang final say amo ang ato sining nga Korte Suprema.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa piyak nga bayan may 27 anyos sa babae ginold up sa may barangay Pandak sa may Banwa sa Pavia na dira sa may area sang C1 Road. Pero gina-verify pa ini na sa aton kapulisan kay basi blakon na hold up me na manihaw. Although lugar da, tama ka simong. kag madulom ang lugar, no, dira sa may Eriyagid malapit sa may ngalan nga Welcome to Barangay Pandak Pavia. Pero dira ni sa may C1 Road. Kaya ang pila ka mga area dira sa may C1 Road, ilabi na gira sa may Hacienda Verde sa Centro Verde sa kupay na sa Barangay Pandak sa may Banwasang Pavia.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ibalot ako yung report ni K5 Aaron Refuyo sa piyak nga bayan sa Nagligad sa Ningadlaw. Isang balorto sa halos 4 kamilyon ka pesos. Masobra 4 milyon pesos nga balor sa iligal nga droga ang na-confiscate sa aton makapulisan sa may Balasan Police Station. Atong isabla ka-uncall driver, tinapaskaan na sang kaso. Pero makatalagam ini sa may area sa nga Quinto Distrito. Kay kagabi, sus Mariusi po, masobra naman mga 3.3 million pesos na balor sa illegal na droga ang na-recover sa drug buyback operation sa may Banwasang Estansya.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo na yagaduging ang illegal na droga sa may Quinto Distrito. Sa nguna dumduman ko ni ang mga public officials tamay sa may Quinto Distrito. Dumay datawag nila daw one lang bla? One fifth district. Ha? Subong daw 1/5 district man sa illegal na dugaw. No, hindi basta-basta. Daw ginaguba pa lang record nila diri sa mansyonad sa Iloilo sa mga recovery sa illegal na duga kag pila ka mga distrito diri sa probinsya sa Iloilo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Just imagine sa nagligad sa nga mga inadlaw sa duwa kasiparado nga drug buyback operation da sa may Quinto Distrito, mga halos sobra 5 kamilyon nga balor sa iligang nga druga na sundan ni isang on-call driver nga naging subject sa buyback operation, masobra 4 kamilyon ka pesos. Kagagabi man sa may banwa sa istansya, walo diri ang mga nagkaladakpan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa piyak nga bahin, si Mayor Raisa Trañas na naka-reacted man sa saring mga ginapang post na sang Picao Head sang Iloilo Provincial Government na si Mr. Neryo Luhan. Pamangkot ni Mayor Trañas sina anong kwan man? Anong natabok ang problema ni Mr. Neryo Luhan man? Nga ang ginabira ang syurad sang Iloilo. Pero sabat na rin Mr. Neryo Luhan na waya ginapakalaway no ang syudad sa Iloilo, kundi ang iya siya ginakwestiyon amo ang pagpalakat sa syudad sa Iloilo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya ko lang tawo na to na ma-differentiate na to, no, kung ginapakalain mo ang syudad sa Iloilo kontra sa pagdumala sa syudad sa Iloilo. Tama na yung punto ni Mr. Neryo Luhan. Sa way kuya ginapakalain ang syudad ta. Ginapakalaway ta. Na, no? Kaya tibala, antang kadamdamo nagakadto din sa may syudad. Kagang ilas nga impresyon, na no? Matahom ang syudad sa Iloilo. At hindi matahom kayo natawag kita nga City of Love. Pero pila ka mga public officials ta, na, no? Dawain mo sa pagpalangga kada isa, ha? Kaya mo lang ginapoint ni Mr. Neryo Luhan, wala ko yung ginapakalain ng syudad. Ang ginakomentaran ko lang, amo ang pagpalakat, ang pagpanghimanwa para sa syudad sang Iloilo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Dugangan natin karon sa aton sariga pagpangalagad. Alas 4:50 sa aton sariga pagpangalagad. Sa aton sariga matalupang doon yung balita sa palibot sa aton sariga pungsod Pilipinas. Pagpasiplata na sa saning natabo sa ika-30 nga adlaw sa impeachment trial o kung ika-31 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kahapon, isa sa mga witness na no, naging patawag amo si Davao City Mayor Baste Duterte, no, ang present mayor subong, no, sang Davao City, mga ka-K5. kaginakabig ini sang prosecution nga isa sa ka-hostile a witness ining si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay luyag sang prosecution may baluan kun nga nga pila siri ka mga transaksyon ha sa Davao City LGU na ang ginhatag nga mga kontrata daw pilag di ka kontrata daw 15 ka kontrata na sa angot sa food service contract sang GenCorp Industries Incorporated kay ti ang GenCorp Industries Incorporated isa diri na sa mga board of directors si Vice President Sara Duterte Busilingon na nga may business interest si Vice President Sara Duterte. Tikulang taon naton, naugi pamangkot si Davao City Mayor Baste Duterte, kunbala kabalukaw ngang imo siling magulang nga si Vice President Sara Duterte connected sa GenCorp Industries Incorporated. Kalabanan pati antas kay Davao City Mayor Baste Duterte, ang sabatya, no. Doyos walia mo itong sabat. Dahil ko maglantaw tagani, daway gigawa may nakuha iyang prosecution sa statement ni Davao City Mayor Baste Duterte. Pero ang ban ni Mayor Duterte, silya kung ibiluan ko malang nga connected si Vice President Sara Duterte sa saning na sambit sini. Nao nga kumpanya, sila tiwa ito yung IDLE. No? Hindi magdaog sa bidding. Isa pa yung na question, only ang GenCorp Industries Incorporated amo ang nagabid lang. Why na sang iban? Grabe, ang iban galing manegosyante dis Davao. Gakadto ni kong isa sa Iloilo para mag-intra lang sang bidding. Pero dito sa may bayan sang Davao City LGU, kung may mga bidding dito, ilabi na gid na sa mga food service contracts. Why na sang liwan ang nag-join kundi ang GenCorp mga kaki-five. Tiwai kasang choice eh. Oh, isa lang nag-join. Tikun sa bagay, bisan magulang mo o kung utod mo, kung kisaway ka man gapahilabot, no? Ama lang away may baluan ni Mayor Baste Duterte nga ang utod niya konektado sa GenCorp. Kagambali ah, sinaway ko naman na gina-check. Abi ah, as long na paglabuot sa opisina ko, no? Para sa akon, okay na ng kontrata. No? Permala ko sang kontrata. Kimi mga amo gimana? No? Iban sa nga mayor, bala nato, kamudamo na sang permahan mo. Kada adlaw. Alo siguro, hindi magdubo sa tag isa kagatos ka mga dokumento nga ginapirmahan mga kakifay. Dambali mir basti, sinaway ko na naman ang gina-check ah. Kagi naman na sa akon sini nga administrator.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ah, di ba la? No? Kung na ang mga pilagro ka mga alkalde, ba si makarelate sini? Kung may mga dokumento nga papirmahan mo, ay niyo man kung isa ginalantaw, no? Kung kaysa gani, sige istorya, sige pirma. No? Pero kung mabalaho ba, hindi na alnaton, no? Gina-review. Tungod man sa kasakuon, kagga-preoccupied, paminsaron, balat naman nga damo obra sa mga alkaldita, no? Siling ni Senador Bunggo.

0: local government unit. Yambot lang ko ng Ibanyal Kalde, amo mag-imansre. Gapirma lang kita. Wait, hindi nalang tao ko nung ginapirmahan ta.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Inaguro kung grabe gidang salig, no? Kung may mga administrator ka na, kagkong sinuman ang mga head, no? Sa mga department, sang imo sa opisina, no? Kung grabe gidang salig mo na galumapaw, hindi mo na kinanglan pa nga reviewon ang mga ginahatag na mga dokumento para imo sini nga pagapirmahan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Hindi mga kahapon na nasintro ang day 31 na usang impeachment trial mga ka-K5. Kagkahapon dito man si former senador Antonio Trillanes IV. Pero may himo nga sa saling nga simana na isa si senator, former senator Trillanes ang mangin witness na no? Sa saling impeachment trial. Subong adlaw gin-cancelar ang impeachment trial. Diba kung tanay impeachment trial ang Lunes, tob-tob Miyerkules, alas 10, tob-tob alas 3 hapon ang ilasing schedule. Di subong kansilado na no? Tungod mga kakifay nga mapuro pahuway lang anay kaya ang balsang prosecution o konsang impeachment court ta hinado medyo uro abansi man kita sa schedule. Now, sa ngaton sa nga impeachment trial. That's why, nga subong adlaw, wala sang impeachment trial para kunatagan, no? Sang, kwan man, sang break ang magtimbang sa nga grupo ang nagabugos sa impeachment court, ang nagabugos sa depensa, kaya nagabugos sang prosecution.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero umpisa buwas nga adlaw, Oktobre 1, tub-tub Oktobre 15, na may mga pagbag-o sa schedule sa impeachment trial. Buwas ya dokangay nga marathon hearing na ni. Na sumugod buwas nga adlaw, ang impeachment trial magasugod. Alas 10 sa aga, tub-tub alas 6 imidya sa gabi na.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Para doon diretso na, ha? Para nga ti, din ang mga tutok sa impeachment trial ang aton sa ni nga mga senator judges. Kaya tindamo pa sa obligasyon mo. Magluwas sa ning impeachment trial, may mga kasuguan pa kita o kung may mga bill pa kita o kung hagna nga dapat nila pag-istoryahan, debatihan, i-deliberate nga mangin isa inikakasuguan kag magluwas subong na sako pagidini sa mga hearing sang aton sa nga budget para sa 2027.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Why gani hearing subong ang balik anyway? So, bantayang dugang sa nikaroon nga mga detalye. Kay pagbalik nato mga K5, mag-check natong report sang aton sa mga K5 News Patrol reporters. Kumusta palibot sang syudad? Daw medyo nagamat-amat na pa ang palibot ah. Mabatsagan natong epekto sa nga Super El Nino. Kumusta ang mga manguma natong da? Nagabaragang na ang duta. Pero bisa na rin kita sa El Nino, bulubantayan ta kung may bagyo. Ay laban-laban mga bagyo ang magsulod sa Singapore, mahimo magabaskog ngayon sa kategori nga typhoon kag Super Typhoon. Pero sumong tawhay pang palibot tawhay sa anuman nga mga weather disturbances nga nagapikto sa aton sini nga panyem. Initanan sa aton pagbalik pagkatapos sa pinaka-importante nga mga pahibalo, paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina

0: Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
3: Good news!
2: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga ginahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga. Tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Sa matino nga dugo
5: DTX 500
4: para sa healthy nga tay
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay
4: basta tino nga tay
5: happy kanunay
4: DTX 500
5: masaligan
4: epektibo
5: DTX 500
4: mahigo bala ang imo dugo
5: DTX 500
4: masamig ka bala ang gina-allergy
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
4: nga sa masami
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy
5: DTX 500
4: Masaliga
5: DTX 500
6: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
7: Premium
6: Nationwide.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agud yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mamasa ang butika.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay, oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C, tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
6: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
7: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
6: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
1: Good news!
0: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Halin na mga langaw! Amin ang paborito natin niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa K5, dirilan sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasing!
3: Tigalaba!
4: Tigasaing!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang Extend!
3: Supplement for Men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to Mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
0: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Kapamati, gid ko sa K5, kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gid ang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw bala ang may diabetes.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
7: kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
6: sa Rica
7: Epektibo.
6: DTX 500
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may Visio.
6: Ang Visio
7: yung may D3.
6: Matatags mga butika.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
7: Yung may D3.
6: Matatags mga butika.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Balitang K5 sa umaga!
7: Balitang K5 sa umaga!
13: Pabalik bang K5 sa atong sulig pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
13: Kainit na tanan tubig. Mga pikitail tinga kapia detox sa coffee mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag of course nga tiempo do alos tanan na taas na no. Ang mga plitihan hasta sa pliti sa aeroplano, pliti sa barko, pliti sa roro, tanan gasaka na. Isa lang butang way nagasaka sang gid sa hawak ka K5 pole. Bisa ano mo kasaka sa lagid sa hawak. Pero budlay pagid, no, kon magmasakit ka mo. Amo ni ganing kasamtaw ay kamo masakit. Pabaskugon yung inyong immune system. No, ang inyo sa ninga ikayong lawas dapat tataga naton importansya. No, ti kung kaisa ang mga ginakaon naton hindi na bastante. Kinanglan sa nga mga suplemento na. So gitugyan naton DTX 500, the superior antioxidant. Taas blood sugar level nyo, blood pressure nyo. Inom kita DTX 500. Kag sumuman, parisa naton sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Na sarangin ba patay mga viruses kag mga bakterya. Kaya ang D3 Bio, may D3 na, may extra virgin coconut oil ka pa.
6: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
13: Mga dekalidad nga produkto ni Dr. Melitang Uy sang klinika de Altantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyo lugar, diri sa may syudad, diri sa may dalan I. Lopez, sa hilirada sang Robinson's Place, Haro. Kag dito sa may Banua sa may Agaw, Barangay Baybay Norte, sa tupad sang MCR Agriventure, sa may syudad sang Pasay, Barangay Poblasyon Ilawod, kag sa may Banua sa Kalinog, Coast Mart Kalinog, aton klinika outlet. Kag sa may Quinto Distrito, sa may abahin sang Banua sang Sara, sa RGM Building, no, sa may barangay Apulista, sa may Banua sang Sara, ang aton sina klinika outlet. Kagining mga klinika products, pwede ginyo ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kamabakal man sa kapangunang mga butika, sa kag-pharmacy sa inyo sini nga lugar.
2: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
13: Antes pag-check naton sa aton sa nga patrol, unahon ta check si K5 karon refuyo ang 827. Now, anyos ka babayi, ginold up daw sa may barangay Pandak sa may Banwasang Pavia. Para sa kampiyon ni report upod kay K5 Aaron Repoyo.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
14: Mga ka-K5, nagahilibion kag wala na sang bag ang 27 anyos nga isa ka staff sa isa ka hardware matapos gin hold up dira sa may barangay Pandak Pavia Iloilo ginabanta alas 8 ni sang gabi Setyembre 29. Sunod ni sa interview naton mga ka-K5 kay alias Bongbong amo ni siyang nakasaksi ang ining biktima hari ni kuno sa may Ungka flyover kag nagarakat-lakat ni papuli na sa iyang boarding house sa nasambit man nga barangay. So, sa sidewalk ni mga ka-K5 may nagapungko nga lalaki amat-amat nga nagpalapit mga ka-K5 ang iban pagid niya nga mga sospek. Isa sa ila diri ang nagtaya kuno sang sundang kag nagliab sa biktima. Nalagyo gyud na mga suspect mga ka-K5 pasulod sa madulom nga dalan sa Hacienda Verde nga sakop man sa nasambit nga barangay. Wallet, passport kag cellphone ang unod sang bag sang biktima. Madulom dira ang lugar mga ka-K5 kung sa diin na hold up ang biktima kag wala sang CCTV sunod pa sa witness. Pahayag pa magluwas diri nga insidente anay nga may insidente sang pagpangawat sang motorsiklo kag pagpangsay phone sang gasolina. Wala naman mga ka-K5 naghatag sang panaysayon ng biktima sang kita ang magpakigangot sa iya sa Pavia Municipal Police Station. Sa karon, padayon pa ang hot pursuit operation sang kapulisan sa posible nga pagdakop sa mga suspect. Kagini nga balita inadulungit sang kanwan sang DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
13: Halong-halong kita subo nga tiyempo kay amon ng kapuraot sang pagpakabuhi ta. Ang iban sa ginabantayan na ginagaton sa nga ginpamalhasan. Ang iban niya ay nagkakinanglan ka pamalhasa. Ah, mang hold up lang ukon mga what? Kita mo itong natabo to sa may banwasang dumanggas. Ah, kaluluoy ito sang stinta news to nga tigulang ho. Atong ginbunoga ungot pa ang kutsilyo sa iya sa nga dugang. Just imagine sina, no? Ang problema diri kay amo ni kapigiduhon sa aton pagpakabuhi, damo pagid adiktos.
2: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
13: Kay Tudo Basco, good morning. Kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Ma'am Annalyn Panis Agravante, kay Sir Carbida, good morning. Kay Ma'am Mimi Bolivar, Kinya Nola, no? Kay Ma'am Erlina Telarma Goles, kay Sir Noel Goles, sa may telecom compound, sa may barangay Quintinsalas, Haro. Naka-detex copy mix na si Tatay Nuelda. Kay Tita Janet Caceres Villarosa, may naging agad na sa may Anaros sa village, sa may Mandurriao. Dinis Tita Janet Caligatiner sa may Anaros. Kag-subong man, ang si Sir Jesse James Garvillas, laban-laban katimplan, may subong sa inyo, akuan, kaldo, sa inyo, bachoy. Kagkay Sir Philip Louis King, good morning, sa may Luna La Paz. Kagkay Ma'am Nance Tuando Falales, kay Ma'am Nance na. Sa may Santa Cruz Arevalo, kay Tita Indang. Good morning, anong palamawon na Tita Indang? Hotdog kag itlog. Good morning kay Pamilya Falales sa Santa Cruz Arevalo, kay Ma'am Analina Pagunsan. Kagkay Samantha Feldonia sa may San Jose San Miguel. Kag sa tanan nga K5 News FM Fans Club, Iloilo and International Chapter 2, good morning. Kay Sir Binja Astorias, sang Rider Safety Advocates of the Philippines, Ocon na ARSAP. Kay Sir Benny Hermano, good morning. Kay Sir Michael Blasi Celes. Kag sumuman kay Ma'am Beth Idar, kag Sir Arturo Lilia, good morning. Kag happy fiesta kuno sa may barangay San Jeronimo, sa may banwa sang duenya, sang banwani. K5 Jenny Kauyun. Kag sumuman, no, kay Ma'am Helen Pagaypay, kay Ma'am Naning Bebot Silibrar Milo. Good morning. Kag sa Jesse Hamolis Senior sa Sityo Sapa, Zone 1, Barangay Balantang Haro, kay Marilo, kay Mulongda. Good morning. Kaga of course, kayang Bingbing, Vivian Pagtulunan sa may syurad sang Pasig. Alas 5.18 na sa ato sa pangalagad. Mga estudyante ka nagkatrabaho, amat-amat na kwan, murumadmad ha. Uruunyat na kamo. Nakaprepara ng palamahawon nyo. Pasalamat kamo sa ginikanan nyo kay aga pagabugtaw para magprepara sa ilusining ha. Pamahaw. Sa piyak ng lima kompornaton, si Kaki 5, Elmer Sable, ang pilasin ka mga fast craft kag mga ruro vessel naton, nagpasaka man sang plitihan kag mga rolling vehicle naton diri sa may Iloilo. Para sa Kampiyon Report, opo dyan, K5, Elmer Sable.
2: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
13: Kaki 5, Elmer, mayong aga.
15: Mayong aga, Kaki 5, Rick. Matapos ang pila ka adlaw ng mga pagsaka sa aton pamasahe sa pila ka mga traditional jeepney, modernized jeepney kag series bus sa siyudad sang Iloilo, nayara man sang pagsaka sa pila ka mga salakyan pandagat naton ilabi na gid sa aton nga mga roro kag sa aton nga mga fast craft diri sa siyudad sang Iloilo. Isa na dira ka T5 Rick ang Ocean Jet kag dira man dako gid mismo ang iyang pagsaka compare ini no sa aton nga mga land transportation nga mga vehicles kung sa din ang aton nga regular nga pamasahe sa business class naton sa dog 880 pesos lang ini.
13: Okay.
15: Pero subong nagsaka na ini sang 960 pesos amoy na ang aton nga business class na may aircon sa K5 Rick.
13: Mm.
15: Samtang sa aton nga tourist class same man nga may aircon sa 600 pesos lang ini. Pero sa subong, nagsaka ini sang 60 pesos kung sa diin 660 na ini ang iya nga pamasahe ka K5 Rick.
13: Sa ika, namila kita, kwa na, ka K5 Elmer, dito na kasarang sa mga tourist kag, anong isa ganito, business class nga, kwa nga aircon. Asa ika, namila, ang buta kung sa ika, namila, makasarang takaroon, pila ng, kwan, plite?
15: 60 pesos ang ginsaka ya K5 Rick sa ito nga tourist class K5 Rick.
13: Okay, sa ikanami yata pila?
15: 880 K5 Rick, sang sadto, subong 960 na.
13: Okay, amo lang pinakanubo?
15: Yes, K5 Rick. At amo niyang ato niya pamasay sa regular K5 Rick.
13: Ang regular pila na subong ang biyahe, patabok akong sa fast craft ka masakay?
15: 960 K5 Rick sa ato nga business, 660 sa ato nga tourist, kag sa ato nga non-aircon o kung open air, mayara sang 660 pesos.
13: At hindi nalata sa 660, ba o kamahal na gusto mong pagpapakulod ka ba? No, 660, baka doon pa uli mo, mga sulusobra, mil, dos ng gastuson mo, baka mahal na kakipay, meron nalata sa syurad sang Iloilo. Ano pagidama nagsaraka, pagid?
15: Samtang kakipay, Rick, sa ito ng mga senior o kung PWD, sa may mga discount, may ara na sang 842.86 sa aton nga business class o kon may mga aircon kag sa aton naman nga open air may ara sang 542.86 kon sa diin 42.86 ang ginsaka ayo sini so malin nga 500 pesos lamang nga plite sang sadto.
13: Ah sa din niya ano tong ngalan ka kwan ka fast craft
15: Ocean Jet.
13: So mas puro barato ang Ocean Jet no ikomparar sa iba siya fast craft ka K5 Elmer?
15: Yes, ka K5 Rick.
13: Pila itong bilya? 560?
15: 542.86 ka K5 Rick.
13: Okay. So, amo nang patabok sa kwan, sa Bacolod? Bacolod. Pagin nga mga rate na, o ilabagin sa mga rolling vehicles na ito? Kung naling ka na sa may Dumangas ba? O sa may syurad?
15: Aside sa ito, nung pagsaka sa mga pamasahe sa pila ka mga roro kag aton nga fast track diri sa siyudad sang Iloilo mayara man sang pagsaka ang pagdala o kung pagsulod sang aton nga mga vehicle sa Roro pakadto sa Iloilo to Guimaras and vice versa. Una na dira kay 5 Rick ang aton nga motorsiklo ordinaryo lang iniya ang current rate niya sini 150 pesos.
13: Mm-hmm.
15: Samtang subong nagsaka na ini sang 290 pesos kag ini nangin effective na sa 2 Setyembre 25, 2026 kay 5 Rick.
13: Wow.
15: Samtang aton naman yung mga motorsiklo o mga big bike bala naton ang current rate niya sini 276 pesos. Subong dako na gid ang iyang pagtaas kung sa diin 360 pesos na ini ang pagsulod ng vehicle sa Roro ka K5 Rick.
13: Mm.
15: Samtang ang ato naman yung mga tricycle, sadto 384 pesos lang ini, pero subong tumal na ang kasakit kundi 550 pesos na ang iyang rolling vehicle kay K5 Rick. Sometimes ato ng mga multi-cab, Espresso, Wigo, Brio, kag mga owner jeep type, ara na sa 720 pesos. Kag ang ato naman ng SUV, car, sedan, pick-up, kag ato ng mga L3, humalin sa 780 pesos, ara na inisubong sa 830 pesos. Samtang sa ato ng mga private van, super, grandia, utility vehicle, kag ato ng mga Travis, 876 sento, pero subong ara na sa 940 pesos. Kagang ato naman yung mga four-wheeler truck, sento 920 lang ini, pero naglapaw na inisubong sa 1,000, kundi 1,020 pesos kaki fabric.
13: Grabe.
15: Hindi nga presyo sa ato ng mga rolling vehicle, taroro Iloilo to Guimaras and vice versa, nang inepektibo ni sang Setyembre 25, 2020 sa East, kaki
13: fabric. Okay. So, dili lang tanay sa Iloilo, kaki 5 Elmera. Ni tanay mang lugayawan si ban nga lugar. K5 Elmer?
15: K5 Rick, no, mas mayo. Ni subong kung mag-kulukumyot na lang kita, Danay, kung umalin kita ito sa Guimaras, kay for sure, ang piti, garan to 30 to 40 pesos kaysa dalon pagin naton diri nga ton yung mga private cars o kung mga motorsiklo naton kasi do damo ka nang limo papliti sa mga 800 900 ning mga presyo compare naton sa kumakommute kita sa mga 30 to 40 pesos sa ferry ka K5 Rick.
13: Ang problema sana kun didto ang imo kagugma sa taga Guimaras. Sa imo ka K5 Elmer?
15: Wala gid.
13: Away gid. Dari ka lang propagita sa Iloilo, parang hindi ka na magagasto sa plate. Amo ni kamahal ka K5 Elmer. Ah, salamat, Ged.
15: Salamat ka K5 Rick. Tag sa aton ng mga ka K5 nga may diabetes, magtumar sa DTX 500, ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanubo sa aton blood sugar levels, kag nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mababakal sa tanan nga branch sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Kaupod sa patrol, si K5 Karen Badilla, kaka K5 McCoy Espea Umalay. Ako naman, si K5 Elmer Sable, para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
16: Balitang K5 sa umaga!
17: Balitang K5 sa umaga!
13: Salamat kay K5 Elmer Sable! Amo ni ka budlay pagpangabuhi ta, hindi ka mo maglugaw-lagaw lagaw na. Kaysa plitihan pa lang dumaubos ng imo sing budget. Damat amat gadalom nga gadalom bulsa ta kadya. E okay lang kung gadalom dalom may kuuton ka pa pero gadalom lang bulsa mo ay kapat kuuton. Kay Ma'am Herminia Tuando sa may kasal sa Ganpututan, may daigaaga, pamilya Pilaes sa barangay Pagaypay sa may syudad sang Pasig. Nagasaka magnubo ang gasolina pamasahe masaka lang no hindi magnubo kay Sir Erjan Pandagani sa Bahia New Site Public Market sa May Jordan Guimaras bago lang kung tapos piyesta diri sa Libon ni Mayo kay after sa piyesta ano piste ito gasto no i-check ito report ni K5 Karen Badilla. Zero ang love life ni K5 Elmer. K5 Karen, nambot lang kung zero na eh. Para sa kampiyong report, upo dyan, K5 Karen Badilla.
16: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
13: K5 ka?
18: Oo, K5 Enrico.
13: Naumpawan ka na?
18: Naumpawan na, kaya
13: oh, nagsungaw na. Oo, nagsungaw na. Ano na bulong ka, kwan? Kakispirin? Or yakapsul?
18: Kapsul.
13: Ha, ba? Oo, siling ko naman nagnasundan ni K5 Elmer nga zero love life. Duwagi ka mo?
18: Ano? Zero love life man si K5 Elmer.
13: Oo, zero, pero may kwan, may muling ibalik. Oo, muling ibalik. Oo, love ko no is sweeter than the second round.
18: Amo nga, nga ginadala ko na siya permi sa Campo Delgado.
13: Aba? Ah, basi ko ang paborito yung kanta, One More Chance.
18: So, kita ka di siya.
13: Wari sa kahapon de, eh. Manisuryahan ta, may gaya dulo sa iya mo. Oh, ga-monitor siya namin, gid ba?
18: Ga-monitor, gid siya gali.
13: Oh, ga-monitor, tiyo mo, may ga-monitor man. Why, gid?
18: Wala eh.
13: Oh, bisag ga-monitor ka man nga, kamusta ka na, ma'am ka? Oh, kumusta ang imo nga BP, kag imo nga blood sugar level? Oh, basi kami mabakal si imo DTX 500. Pero ano ni man, kasang ligad, may report siya ka K5 game nga may mga na-intercept kuno ang PDEA nga liquid siya bo. Di sa pulisya, why may monitor ka K5 game? Ah, ka K5 ka?
18: Oo, oh, kasi naligad sa pagpamangkot naton sa kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang aton nga Regional Director K5 Enrico, kung may na-monitor man di silang liquid shabu dere sa syudad sang Iloilo kag sa iban nga lugar sa Western Visayas like sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6. Pero suno sa aton nga Regional Director, negative K5 Enrico, no? Ang na-monitor lang gid nila is ang liquid marijuana nga na-confiscate.
13: So, di, ito niya nga kapulisan. Police man to, nagdakop mo. Bla? Liquid marijuana, police to yan nagdakop, no?
18: Yes.
13: Diba si ang PDEA, liquid shabu sila yung nakadakop ka K5 game, kagwagi pa'y balong pulista.
18: Tiya mo na gani sa subong K5 RIC nga gina-monitor ina sang aton nga kapulisan. Kahit isa na mention ta nga wala sila sang may na-intercept o kung may na-monitor dira nga liquid shabu, magluwas lang gid sa liquid marijuana. At isa na ligad to dito kita sa may probinsya sang Guimaras, kakung mahibaluan K5 Enrico nga ang probinsya sang Guimaras ti alagyan gid ni Negros, Guimaras, then Panay Island, K5 RIC.
13: Lapos na sa kwan eh, Cebu area, Cebu, sa kwan, ano nung party sa Dumaguete, nasa nga Negros?
18: Oriental.
13: Oo, Negros Oriental, tidirag na dyan ang palusot ka K5 ka?
18: Tisuno man sa kay Police Colonel Ferdinand Navales, ang provincial director sa Guimaras Police Provincial Office, nga muna subong ang ilang nga ginafokusan man ang tanan nga mga puerto dira sa probinsya sa Guimaras para hindi ni makasulod dira sa ila sa nasambitan nga probinsya ang ining liquid marijuana. Kag according pagani sa mga kapulisan, ta the first time ni nila yung makabati sang liquid shabu, magluwas sa liquid marijuana K5 Enrico. Ti sa subong, ang si RD Tuanyo may mando na ini sa intelligence unit naton, sa regional intelligence unit, nga i-monitor ang ini nga mga information K5 RIC. Kay kung mahibaluan sa pinalikdan to sa isa bala ka estudyante or minor nga na dakop sang Molo Police Station, ang iyan nga mga parokyano K5 Enrico sa liquid marijuana nga ginahaboy niya or sa mga ginapangbaligyaan niya, puros man mga estudyante. So amo na nga sa subong, mas ginapasangkad sang PRO6, especially sang Iloilo City Police Office o kon ICPO, ang ila pag-coordinate sa mga eskwelahan K5 RIC. Ipamatian naton bala sa makadali si Brigadier General Randolph Tuanyo, ang aton nga Regional Director.
13: Okay, so along-along kay babudlay ang liquid sa subong. Si Police Brigadier General Tuanyo.
19: Ah, wala po. Maliban doon sa report po ng ICP. Sir, sorry
18: po sa iyo. Amo lang ito K5 Enrico ang iyang statement, no, nga wala sila sang may na record nga liquid shabu, magluwas lang ito sa na record nga liquid marijuana sang Iloilo City Police Office.
13: Ano wag compare notes ang PDEA kag ang PRO6 ta nga kompabalon ang PRO ang PDEA ta may liquid shabu na gani sila nga na recover mo, no? Oh, dapat compare notes sila. Why man asang ilganay? ano ni exam nga bawal mag-ilog ka K5 Karen, pero ti ang PDEA biya kulang taon naton sila giniyan nga pangunas kampanya batok si ilga nga duga mo do support unit man lang PNP, pero kung kaisa nga do PNP lang kita anta nga do damo kwanaw accomplishment. Ang PDEA ya sako sa clearing sa mga barangay. Oh, nga mangin drug free kag cleared ang isa ka barangay. Ano pa namin amin ni notes? nga kung sa bagay ang kamaturan sa idalom kag sa komunidad ta may gi-exister gyapon nga iligang lugar K5 Karen.
18: Yes, correct. Kaya mo man ni sa subong ang ginakabalakaan man ni sang aton nga kapulisan kay ang kalabanan subong nga involve K5 Enrico puros mga lamharon. Ako na nga sa na mention ni RD Tuanyo nga ginapa-assess ni subong sa Regional Intelligence Unit ang ining mga bulutuan K5 RIC. Ipamatian naton liwat si RD Tuanyo, ang aton nga Regional Director.
19: Ang Regional Intelligence Chief na hindi dapat magtapos sa pagkaka-aresto ng estudyante pagdating po sa liquid marijuana. Matatandaan po natin na ito ay sa panahon ng inyong pananungkulan na ito po yung unang pagkakataon na makakuha tayo ng liquid marijuana. Kaya patuloy po yung assessment po natin. Pag nag-uusapan po nila dyan sa intelligence community, yung source, kung paano siya nakapasok, etc. po dito.
18: Oo, K5, Rick, si RD Tuanyo. So, isa din rin sa ihibaloon nila, di ini naghalin paano nakasulod, kagpaano nakatupa ni sa mga estudyante or sa mga kalabanan, no, sa mga minor de edad, ang ining liquid marijuana, K5 Enrico.
13: Sige, salamat ka, K5 ka!
18: Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Elmir Sable kag K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
13: Salamat kay ka K5 Karen Badilla. Ginatamyaw talang sang happy birthday sa station manager sa K5 News FM, Sara, kay SM Manilin Abaro Palik. Magpadala sang mga pagkaon do hindi man grumahal sa series, no? Maulat ang taga K5 News FM Iloilo kay SM Manida, mayadayad gid kag kwana. Happy birthday gid. From K5 News FM Iloilo. Pagbalik naton, makaupol naton ang K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Pagkatapos sa plaka importante nga mapaibalo, paliog standby.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: May
20: puso. D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Anay. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
20: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
20: Yung may Vizio.
22: Ang Vizio.
20: Yung may D3.
22: Mabakas mga butika.
20: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
20: Yung may Vizio.
22: Ang Vizio.
20: Yung may D3.
22: Malakas mga butika.
24: My family history ba na kamuusong diabetes?
25: Mag-TDX 500 ka!
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
25: Mag-TDX 500 ka na!
24: Ang DTX 500!
25: Ang may powerful compounds!
24: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
25: DTX 500!
24: Garantisado!
25: Epektibo!
24: Ara mismo!
25: DTX 500!
24: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
25: Magalingin ba na ang imo nga uno?
24: Masami nagapangihi!
25: Masami ginauha!
24: Masi may diabetes ka na!
25: Mag-TDX 500 na!
24: Ang DTX 500.
25: Ang may powerful compound.
24: Nga nagapanubo
25: sang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Garantisado.
24: DTX 500.
25: DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
25: DTX Coffee Mix.
22: DTX
25: Coffee Mix.
27: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
25: DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
25: Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika.
25: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
25: Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika.
30: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
31: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
32: Good news!
31: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
33: Libre!
34: Libre!
31: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation. Sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes. Sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
0: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman bala ka.
0: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman
8: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
7: Extend Food Superman for Men.
9: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso.
7: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Pabalik sa ato sa pagpangalagad diri sa Miyerkules edition sa Balitang K5 sa umaga. Yara na ato sa partner. Good morning. Good morning kay Ma'am Anlibadi kay Ma'am Bing Special. Good morning, Western Visayas. Good morning, Bacolod.
11: Kamusta ho na naton ang bilog nga Region 6 kag kalakip man ang Negros Island Region. Pinaagi sa aton mga sister station, mga ka-K5. Naka-standby na. Una-una aton pag-check, mga K5. Ang aton sa ring sister station sa siyudad sang Bacolod. Bacolod, good morning!
14: Mayong aga, Sir Jobert Lago, dira sa Pilar Capiz, dira sa siyudad sang Bacolod dyan. Di malaglinong ang kalibutan. Di ka pangapis ang DTX Coffee Mix.
32: Mayong aga lang da sa mga Dikito familia kay Bernie da sa Pilar.
14: Aha, may nga galanda sa Tinago, tada. May problema. Back to you, Sir Jobert, champion signal mo diya.
11: Thank you so much, Sir Babe, Sir Robert, sabay niya sang Bacolod. Pasinsya ka mo kay lain naman aton nga kuwan sa buong hawla. Alin sa Bacolod, sa ilo kita, sa aton sining sudan, sister station sudan sang Iloilo. Sir Rick, good morning.
13: Manay na yang aga SM Jobert kay sa bilog sing Western Visayas kay 5 News FM Bacolod sa NIR. Basko gang signal ah nakamay TC. Balik si SM Jobert.
11: Thank you so much sa K5 Break sa sudan sang Ilo. Ilo mga ka-K5, check nato ang sitwasyon. Signal sa aton mga kaupdanan, ang aton mga manghod, mga igmanghod ta sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, good morning.
33: Good morning, K5 West, Sir Misaya, Sir Jobert, SM Mayad nga aga, ramig rin rija sa may probinsya kang Antique, pero barantayan naman karon sa Dlawon kay Perte Kapaang. Pero why kami problema kay nakamighty si kami kadadlaw, bas kagamon immune system. Balik ka nimo, Sir Jobert.
11: Thank you so much, Antique. Ramis ang signal sa Antique, mga K5. Check nato naman sa Simatineo, nato sa Ninga Sister Station, ang aton sa Ninga Igmanghod sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, Kalibog, white please.
34: Morning Sir Jobert, kay good morning sa Iloilo kag Antique sa Western Visayas. Kampyon ang signal sang Arohas. Kampyon ang panyempo di sa amon. Naka-DTX Coffee Mix na kita ka naka-Ditri Bio. Balik sa imo Sir Jobert.
11: Thank you so much Sir Michael. Amis ang signal sang Kalibo naga sigabungid mga ka-K5. Kompleto ang grupo mga ka-K5 sa Sininga Matineon sa aton Sininga pagpangalagad sa aton kamustahan. Diri sa K5 News FM, mga kasimano, check nato ng detalye na sa mga balita nagikan sa probinsya sang Negros Occidental, Bacolod. Sir Babes, go ahead please.
14: Mga balita na mondri sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region, mga ka-K5, kahapon mayara naman sang engkwentro. Dira sa may bahin sa siyudad sang Escalante, in particular,
1: mga kaki-5 dira sa may barangay Malasibog, Escalante City, Negros Occidental, na inkwentro sa mga katapos ang 49th Infantry Battalion, ang mga katapos ang rebuilding NPA, mga kaki-5. Ang Dimalas Lande, kay napuruhan gid ang isa ka miyembro sang Kapgo, mga kaki-5 sa nagluntad nga inkwentro sa may sitio Bautista, Barangay Malasibog, mga kaki-5. Nagalawig sang isa ka oras, umalin sang alas 3 ka hapon, mga kaki-5, ang pagbayluhan na isang lupok. Gin-confirmer ni mga kaki-5 ni Captain Paul Lagarde, ang civil military officer sang 79th Infantry Battalion sang K5 News FM Sagay, kung sa din nahibaluan nga may igo sang bala sa likod sa ang nasambitan nga Kapgo sa gintunaan sa iya sininga kamatayon.
6: Sa dugang pagit nga balita, wala ga kahubas man kung si K5 Rick pa sarita, daw may tuburan man sang Shabu sa ila, diri may ari man. Kay halos 2 ka milyon ka pesos nga balor sang Shabu ang na-recover sa isa ka drug bypass operation sa Purok Gracia, Barangay Singkang Airport. Mga kaki-5, kag ining nadakpan, ginkilala sa kay 45 anyos alias Koy, no? Kag inisya karon ang na-detain sa police station kag pagapasakaan sang nagkaigo nga panumbungon.
1: Amoneng mga balita na modre sa syudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kapis!
11: Thank you so much, Bacolod. O, dulsi lang ang Shabu dres inyo. Halin dres sa may Bacolod, mga kaibis, sa iluhan nato ng mga balita na gisan sa probinsya kang Antique. Sir Mirma, Sir Mr. Guay, please.
33: Mga talalupang donamon nga balita diya sa probinsya kang Antique, baway patawad nga takawan diya kanamon kay 5 Western Visayas. Pati ang eskwelahan sa may University of Antique, Hamti Campus, insulod sang kanotoryos nga 22 anyos nga takawan, nagtaban kang mga kagamitan to sa sang ka building kang Mascobado Laboratory Building kang University of Antique, Hamti Campus, kasanagon nagintirada. Nagitaban na darwa ka grass cutter, may mulye pa, tapos may mga wire pa nga nasulod sa sako. Ang dyang 22 anyos kuno suno sa pulis, buhay rin man kag nakaagir man kuno dyan priso. Napasakaan rin dyan kagkaso, pero way pagyapon madakpan na stas talag.
12: Sa dugang pagid nga mga balita, nadakpan ang 4 ka mga individual matapos nga ginapahayag, nagbayular kang anti-illegal fishing kag sandakadya ang nabulan kang masobra 150,000 nga balor kang isda kag mga kagamitan regya sa may probinsya kang Antique. Ginpatigayon ang dyang anti-illegal fishing activity sa sulod kang 24 oras nga operasyon kang Antique Police Provincial Office halin kang lasay sa aga katong September 29 tub-tub la 5:50 inuwebe sa aga kahapon nga adlaw kay 5 Western Visayas sa Negros Island Region.
33: Para so far mga balita na mudyas probinsya ka Antique, back to you Sir Jubert.
11: Thank you so much Sir Nestor. Sir Norman sa Antique, halin sa Antique, grabing gutom na subong pangawat na no. Check natin mga K5 atong sa dinga sister station sa sudan sang Iloilo, Sir Rex Zurita. Good morning, go ahead please.
15: Mga dalag ko, mga balita dali sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Speaking sang illegal na droga, hindi gyapoy magpapyerde ang Iloilo. Kung sa Bacolod, dami sobra 2 milyon. Kahapon, may nakwaan naman sang masobra 3.3 million pesos. Nga balor sa illegal nga droga sa nagligad to sa Balasan, mga sobro-sobra 4 ka milyon. Kahapon, sa may banwa naman sa istansya, 8 ka mga individual nagkaladakpan. Si alias Tate ang magiging target kay ginakabig high value individual. Dakpan pag ang 7 ka makaupod sini, dira sa lugar, no? Nga kung sa diin na ang ining nasambit sa mga kaladakpan, mga tumandok man sa niya banwa sa istansya, halin sa nagkalain sa nga barangay kag may taga banwa man sang Carles. Amo niya ka duging sa amo lang illegal na ruga. Sa piyak na bahin, kung sige panagyapon ang inkwentro sa nga mga tropa sa gobyerno ta kag mga rebuilding na grupo, diri sa amon sa jaman ang gira. Gabay Luhanay, Mansang Tinaga, ang head sang pikaw. Si Mr. Neryo Luhan kontra sa city government. Di kahapon, nag-react si Mayor Raisa Trinias ang balyahan mo. Di ako nung problema sa kay Neryo Luhan nga ginabirayang city government. Sabat ni Mr. Neryo Luhan, waay ko ginagpakalain ng syudad sang Iloilo, ang ginakomentaran ko lang ang pagbalakat kag panghimanwa sa syudad sang Iloilo. Balik sa imo, SM Jubert.
11: Masadyang obra sang syudad kag probinsya sa buong. No? Timprano pa mga ka-K5. Thank you so much sa K5 Break. Halin sa Iloilo, tabo kita sa probinsya ka clan. Sir Michael, go ahead please.
34: Good morning, Liwat K5 from Visayas. Sa mga balita sa Aklan, kag banwa sa Kalibo, nakapiansa na ang sospek sa ginaligar ng fixer sa mga lisensya, mga ka-K5. Dire sa banwa sa Kalibo, ang sospek 57 anyos nga si Alias Bel, kag aktibo galiin siya ng barangay officials, mga ka-K5. Kahapon, nagapiansa inis ang 72,000 sa kaso ng falsification of public documents kag pagbaylar sa anti-fixing law. Mga ka-K5, nadakpan siya sang September 28 sa sangka entrapment operation sang kapulisan dira mismo sa LTO compound diri sa Banua sang Kalibo sa barangay Tigayon, mga ka-K5. At angot sa nasabitan nga balita, suno sa Chief of Police si Police Lieutenant Colonel Vargas, ang mga driver's license ka wala mag-aagi sa insaktong mga proseso, rason sa mga aksidente sa mga dalanon, mga ka-K5. Suno sa iya, ang pagkuha sa lisensyang walang agi sa nagkakaigo nga proseso, kakulangan sa dokumento kag mga examination. Halimbawa, wala kaman sa mga biometrics. Amo nang rason nga wala kag mga certification gikan sa mga driving school, nagiging rason nga dagadinamo ang aksidente sa mga karsadahon, mga kakaifa. Kag sa katapusan nga balita, supply sa palay sa Aklan, posibleng kapuson. Presyo sa bugas, posibleng man nga magsaka, mga kakaifa. According kay Engineer Alexis Apolonio, ang provincial agriculturist, 20% gyamang ang nagapamunga subong, mga kakaifa, no? Sa nasambitan niya mga pananom diri, kag 10% ang mga bago lang mga gintanom, mga kak-K5. No? Mangod sa sini, posibleng nga kulangon ang supply namo sang palay diri, no? Sa oras ang tag-alani, kag ang presyo sang bugas, posibleng nga magsirit pa ibabaw, mga kakaifa. Ano mga balita ni Sir Jobert? Balik sa imo.
11: Thank you so much, Sir Michael, sa mga balita sa Aklan. Nagagalang po ng mga balita diri sa amon sa probinsya sang Kapis, mga kakaifa. Daw hindi kami magpapirde subong sa Iloilo, kag Negros. Kaya ang pagtamwa mo, halin diri sa Pilar, pag-igha mo, batio na sa Balasan, Carles, kag istansya. Kahapon nga dlaw, diri sa Pilar, mga K5, may ginaristo nga itong sini mga tapos ng kapulisan pinagi sa warrant of arrest. Ining persona nga nag-edad 43 anyos, mga ka-K5, sa Barangay San Ramon, Pilar. Na-recover sa nga itong sini nga mga kapulisan pinagi sa duha ka search warrant na gin-issue sa nga itong sini nga korte sa sining si alias Bambi, ang isa ka kalibre 38 revolver, may tatlo kabala, mga ka-K5, kag may ara pagid. Siyam ka sachets, ang transparent plastic sachets ang ginapatihan, mga ka-K5, nga syabo nga nagabugat sang 60 gramos. Purin may arani nga more or less mga 400,000 pesos nga drug bypass or standard price, mga ka-K5. Sang balor sang shabu nga gina-recover sang Pilar Municipal Police Station. Ay base sa report sang investigasyon, ari lang sa piyak nga banwa nagahalin ang supply, mga ka-K5. Samtang kahapon nga adlaw, nangin man nilalagon man ang pagbisita ni Secretary Rix Gatchalian matapos nga nagpanagtag more or less sang 105 million pesos nga ayuda sa mga biktima sang RSSI sa aton sini nga mga katubuhan diri sa probinsya sang Kapis, mga ka-K5. Kahapon sa ginpatigayon nga press con sa banwa sang Pilar, mga ka-K5, ginpahayag ni Secretary Rex Gatchalian nga may sunod pa ni, no? Kay kahapon, kapin pa lang sa more or less mga 12,000 ka mga beneficiaries ang gintagtagan, mga ka-K5, kag nakabaton sa kapin 10,325 pesos. Tayo yun ini nga serbisyo or bulig sa gobyerno para sa aton sini nga mga nguma, pero pigado pagyapon ng tawo. Mga K5, why na ta oras? Kit anay naman ta buwas. Hindi ko na pagbalik sa inyo. Salamat, kid.
7: Balita K5 sa umaga.
11: Alright, mga K5,
7: salamat. Balita K5 sa umaga.
15: Salamat, kid. Sa ito makaupod sa bilog sining K5 News FM Western Visayas at K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Alas 5.53 na saga! Himos na, paligo na! Maligo kita, gamit kita, Detex Beauty Soap, ha? Para sa mahamis, maputi, singapanit, kagbatok sa mga skin diseases. Now, Detex Beauty Soap, may mga alap-up ka na, may mga arikis ka, kakasang Detex Beauty Soap, mga kakifa. Kagpagtapos paligo, hindi lang kita kontento sa babasa-basang buhok na kagmahamot-hamot. Kagprotektado kita sa mga skin diseases na ito paggamit ni Detex Beauty Soap. Gamit man kita Clinica Deo Fresh sa aton mga kakilikili. Para karon do, medyo gutok ang salakyan. Bisa magburubayaw ka sa imo sa nga kamot. No, hindi man imaho balas, hindi man imaho bayabas. Clinica Deo Fresh sa aton sa mga kilikili. Kagproteksyon aton sa aton kagulingon. Mighty C, alkaline base ka vitamin C. Kag D3 Bio, antiviral, kag antibacterial specialist. Kag Detex 500. Para protektado kita sa pagtaas sa atong mga blood sugar level. Kag blood pressure naton, mga kakifa. Good morning, Ibam Anil Bahadi. Kay Sir Rujin Tupas. Kay Sir Darjel Hikana. Na pamilya Sir Cedillo sa Hamod Batad. Na kay Baby Heart. Kay Mami Angela Sir Cedillo. Always siga pamati, mga kakifa. Kay Ma'am Bing Space J. Kag sa kay Ma'am Lulit Sudayon Fundal. May dayagid nga agak sa nanga monitor sa ato sa nga paggapangalagad.
16: Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
15: Ang iba sa mga balita, kag mga impormasyon mabateron sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Kag standby na kamo mga ka K5 sa DTX 500 Morning Newscast. Sangalan na lang sa bilog singa puwersa sang K5 News FM Iloilo. Samon sa nga President kag CEO Doc Ramil Ud. Samon sa nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Samon sa Station Manager kag K5 Warren French. Ako may ulagad ang inyo kag K5 Enrico Tupas Surita Jr. Pas kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.

0: sa matilong adugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500
0: masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500
0: masaligan.
1: DTX 500
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio
1: ang D3
2: yung may Physio,
1: ang Physio
2: yung may D3.
1: D3 Bio,
2: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio
1: ang D3
2: yung may Physio,
1: ang Physio
2: yung may D3.
1: D3 Bio,
2: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana, before problema ko gid ang akong irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio
1: ang D3 Bio
2: yung may Physio,
1: ang Physio
2: yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio
1: ang D3 Bio
2: yung may Physio,
1: ang Physio
2: yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag DTX 500 ka.
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DTX 500 ka na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: garantisado
1: epektibo
0: ara mismo.
1: DTX 500
0: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga uno?
0: Masami nagapangihi,
1: masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na,
1: mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubos
1: ang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka, mabuti ka.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika, kadlayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C,
1: mabaka
2: sa mga butika.
1: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:00. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer Bites Beats na!
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
13: Good news!
12: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.

0: Aloy naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Rinnegan Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Galao magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro kapulkatol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Hood Superman for Men.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Hood Superman for Men. Extend Hood Superman for Men.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tay.
6: Happy kanunay.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: Mahigro ba na ang imo dugo?
6: DTX 500.
9: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigko nga dugo.
9: Nga sa masami,
6: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: DTX 500.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio. Ang D3
9: nga may Physio.
6: Ang Physio
9: nga may D3.
6: D3 Bio.
9: D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio!
6: Yung may Visio!
9: Ang Visio!
6: Yung may D3!
9: Mabagat, sumagabot ka!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
3: Mom,
2: Angeline?
3: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer! Mag-klinika! Spore Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
4: Good news!
3: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
5: Libre!
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
8: Klinika Diofresh.
7: Available now.
9: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamoy-poy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
10: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So una,
13: problema, gid ako sa akong body odor.
14: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: naghamis ka, nagputi gid akong nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong servisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Superman for Man.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, Lasais Jess sa aga.
8: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
5: DTX 500 Morning Newscast.
8: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
5: DTX 500 Morning Newscast.
15: Mayong aga Banua, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga, Western Visayas. Good morning, Philippines. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Martes nga adlaw. Martes nga adlaw pet sa 29 sa bulan sang September 2026.
4: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
15: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si ka-K5 Christian Hagurin.
4: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
15: Kag sa headlines nga, dulong sa inyo sa kalawan sang DTX 500 with Ampalaya leaves with the sugar, the sugarcane extract para sa may mga diabetes sa kagud makalikaw sa high blood pressure. Kag subog man sa balatian nga cancer, mag DTX 500, the superior antioxidant.
6: Top story of the day,
15: Davao City Mayor Baste Duterte nagtistigo sa impeachment trial. Defense team ginpamilit nga irrelevant ang testimonya sang alkalde.
6: DTX 500 Morning Newscast.
15: Sa mga balita lokal, oil price hike, oil deregulation law kag excise tax EVAT ginapanawagan sa mga mamumugon sa duha ka adlaw nga transport strike.
4: Sa dugang nga balitang lokal, padayon nga pagpakamalaot ni Luhan sa Iloilo City Government, ginakwestiyon ni Mayor Raisa Trañas, pikaw head nagpaathag.
15: Sa balita regional, University of Antique Hamtik Campus ginkawatan suspect 22 anyos nga notorious.
4: Sa K5 Network News, 14 kabenepisyaryo sa balod Masbate nakabaton sang livelihood assistance gikan sa DOLE.
15: Sa balita national, impeachment trial ni VP Sara sining ang Miyerkules ginpaiway sang Senate Impeachment Court.
4: Gobyerno ginabalanse ang suporta sa transport sector kagkaayuhan sang commuter sa dugang nga pamasahe.
15: Sa balita international, US President Donald Trump ginkonfirmar nga nagahinon-ano ng US kag mga mediators agud mauntat na ang giyera sa Iran.
4: Sa balitang negosyo, mas hugot nga kontrol sa imported nga baboy ginakonsiderar sang gobyerno.
15: Sa balita naman sa patagsang sports, mas hugot nga kontrol or EJ Obiena nakuha ang gold medal kag bag-ong Asian Games record sa Aichi, Nagoya, Japan.
4: Para naman sa balitang entertainment, Bea Borres ginblock si Andrea Brillantes sa social media.
15: Kag balita extra special, identical twins sa Australia. Pareho nga na in love kag na-engage sa isa kalalaki.
6: Story of the day.
15: Sa atong top story of the day mga ka-K5, nag-atubang kahapon sa ika-31 nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Davao City Mayor Baste Duterte bilang hostile witness. Si Private Prosecutor Attorney Theodore Te ang nagpatigayon sa direct examination kay Mayor Baste kung sa diin ginusisa iniangot sa nangin kontrata sang Davao City LGU sa GenCorp Industries, ang kumpanya nga gindeklarar ni VP Sara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ginpahayag sang alkalde nga hindi siya pamilyar sa GenCorp kag ginpahayag nga sa sining impeachment trial lamang niya na batian ini. Samtang ginpamilit naman sang defense team nga irrelevant ang testimonya ni Mayor Duterte sa impeachment trial sang Vice Presidente. Suno kay Defense Counsel Justin Gular, yara nasa testimonya sang nauna nga testigo nga si PhilJEPS Division Chief Rendel Sopenya ang issue sa procurement transactions nga ginhimo sa tunga sang Davao City kag GenCorp Industries. Kabangdanan indi nakuntani kinhanglan ang testimonya ni Mayor Baste.
5: X500 Morning Newscast. Balitang lokal.
15: Sa mga balita lokal, mga ka-K5, oil price hike, oil deregulation law, kag excise tax IVAT, ginapanawagan sa mga mamumugon sa duwa ka-adlaw nga transport strike. Si ka-K5 Elmer Sable ma-report.
20: Tama na, sobra na. Ini ang isa sa mga panawagan sa mga mamumugon kag nagkalain-lain nga organisasyon sa duwa ka adlaw nga transport strike sa siyudad sang Iloilo, Setyembre 29 tubtob 30. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Arlie Bosque, Secretary General sang Kabataan Party List Panay, iya ginpahayag nga nagsugod subong Setyembre 29 ang ila protesta bilang pagpahayag sa mga pagkontra sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Lakip man sa ilang mga panawagan ang pagbasura sang oil deregulation law pati na ang excise tax kag EVAT sa petrolyo. Dugang pa ni Bosque, ginpanawagan man nila ang pagsaka sang sweldo sang mga mamumugon sa bugos nga Pilipinas. Ilabi na bangod sa nagasaka nga presyo sa mga nagapanguna nga kinahanglon. Nagsugod ang aktibidad alas sa isang aga kag magapadayong tubtob alas 4 sang hapon. Samtang alas 4 sang hapon magaprotesta ang mga nagapartisipar sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Western Visayas bilang panawagan para sa pagsaka sang sweldo. Ginalauman nga magatapos ang protesta alas sa isang gabi, samtang naguntat man sa pagbiyahe ang pila ka mga jeepney driver bilang suporta sa duwa ka adlaw nga transport strike kag sa panawagan sa mga nagaprotesta. Kaupod sa aktibidad ang Iloilo Public Utility Vehicle Alliance, Iloilo City Jeepney Operators and Drivers Association, Negros Panay United, Piston, Manibela kag iban pa nga mga grupo halin sa nagkalain-lain nga bahin sang Iloilo.
21: Ini si K5 Almer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Sa dugang balitang lokal, nagsaka ang plete sa Roro, Iloilo, Guimaras kag vice versa epektibo Setyembre 25. Angot diri ang ordinaryong motorsiklo halin sa 150 nagsaka na ini sa 290. Samtang ang motorcycle big bike halin sa 276 yara na ini sa 360. Sa bahay naman sa multicab, Espresso, Wigo, Brio kag owner type Jeep yara na ini sa karon sa 720. Samtang sa SUV car, sedan, pickup kag L300 halin sa 780 yara na ini sa 830. Ang private van, Super Grandia, utility vehicle kag Travis halin sa 876 yara na ini sa karon sa 940. Yara naman sa 1020 ang bayad para sa four wheeler. Lakip na ang Elf kag Canter gikan sa 920.
15: La size 20 mga ka-K5 sa dugang ang mga balita lokal. Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque kinkakibot ang pagpostpone sang barangay and SK election sininga 2026. Si ka-K5 Jenny Kauyunan may report.
22: Kinalauma ni Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque ang pagpostpone sang barangay kang sangguniang kabataan election kon BSKE 2026 kagapag-extend sang termino sa mga barangay officials. Sunod kay Dibuque nga ang mga barangay officials sa probinsya sang Iloilo ang nakahanda na para sa transition sang bagong administrasyon. Dugang pa sa natungdan nga nakahanda naman sila nga magbiya sa pwesto pananglitan mabadayon ang eleksyon. Panugyan naman ni Dibuque sa mga opisyal nga madayon man o kung hindi ang eleksyon dapat padayon ang ilang pagserbisyo sa barangay official sa ilang lugar. Nakaroon, ginatutukan sang Liga ang mapasiguro nga marilis ang pondo nga 200,000 pesos para sa bawat barangay makikinabang program sa barangay. Iban pa nga proyekto kasunod sang ila duwa ka tuig nga term extension.
23: Report na gikan sa Iloilo, inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Sa pihak nga bahin, nagbalik na sugod kahapon nga adlaw sang Martes, Setyembre 29, ang paghatag sang Iloilo Provincial Government sang financial assistance sa Kapitolyo. Ini matapos ang ginpatuman ang banning sa Commission on Elections angot sa barangay kag sangguniang kabataan elections. Sunod kay Provincial Social Welfare Office Acting Head Rani Melvi Cuarte nga nagresuma na kahapon nga adlaw matapos nga mabaton ang memorandum circular circular order halin sa COMELEC nga pwede naliwat makahatag sa financial assistance matapos gin-postpone ang BSKE. Dugang pa sini ginpahibalo naman sang ila nagpahibalo man sila sang ila nga schedule sa pagkuha sang ila pinansyal nga bulig ang pila ka mga benepisyaryo nga wala makakuha sang assistance sang pila ka adlaw. Nahibaluan nga naglabot sa 7 ka adlaw ang temporaryo nga ginpauntat ang pagpanghatag sang financial assistance sa Iloilo Provincial Capital.
15: Sa iban pagid nga balita lokal, sunod-sunod nga rank 1 awards ang ginhakot sang Iloilo City sa nagkalain-lain nga locally sourced revenue category sa Western Visayas kung sa diin nalakip pa diri ang Negros Occidental para sa calendar year 2025. Ginpresentar ang mga awards sang City Treasurer's Office, Office of the City Assessor kag Local Economic Enterprise Office sa flag ceremony sang Lunes sang aga, September 28. Kung sa diin ginpasalamatan ni Mayor Raisa Trenya sa mga empleyado sa likod sang sining mga pagkilala. Sa bayan sang City Treasurer's Office, 5 ka rank 1 awards ang nakuha sang Iloilo City sa highly urbanized city sa Region 6 kag Negros Island. Nagpanguna man ang syudad sa highest locally sourced revenue in business tax and other taxes, real property tax, fees and charges kag economic enterprise. Ang Iloilo City mo man ang number 1 sa overall highest locally sourced revenue sa highly urbanized cities. Dugang pa, nakasunod ang syudad sa top 3 nga may 90% collection efficiency sa local economic enterprise para sa calendar year 2025. Ang mga pagkilala nagapakita sang performance ng Iloilo City sa revenue generation kag collection nga importante sa pagpondo sa mga programa, proyekto kag serbisyo sang lokal nga gobyerno para sa mga Ilonggo.
4: Sa dugang nga balitang lokal, ginkwestiyon ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas si Iloilo Provincial Information Community Affairs Office Head Mr. Nirio Luhan kung ano ang problema sini sa syudad bangod sa iyang pagpakamalaot sa Iloilo City Government. Suno sa alkalde, wala ini nakahibalo kun nga ginapakamalaot ni Luhan ang syudad apisar sa mga maayong programa sang Iloilo City Government. Kag madami ang nagadayaw ka sa katahom sini. Naibaluan nga nagugat ang issue sa tunga sang syudad kag kailuhan matapos ang komento sini batok sa alkalde. May kaantanan sa pagtanyag ni Trenya sang civilian driver sa ICPO. Magluwas pa diri makitaan man sa Facebook post ni Luhan ang iban pa sini nga pagpakamalaot sa Iloilo City Government. Samtang nagalao mga alkalde nga ma-address na sang Iloilo Provincial Government ang issue sa ila opisyal kag nagpabutyag man ini nga hindi pagsapakon ang amo nga issue. Yari ang kabahin sa pahayag ni Mayor Raisa Trenya sa subong nga issue.
0: Akon lang doon di madugan ni Kenshin, di nakatamon na siya. Katawang masang aton syudad, maglantaw ka subong sa inyo, kadamon, kid nag-praise ang aton syudad. Anong iya? Nga inaamon niya ang syudad. May personal siyang issue. I haven't worked with him. I haven't talked to him. So, dapat ang kasunod na ito siya, anong problema niya? Kaya ang tanan, nag-gadayaw git sa syudad, maglantaw ka sa threads, maglantaw ka sa Reddit, maglantaw ka sa Facebook. Everyone, why is he so blinded to that? Iloilo City is very beautiful. Diba?
15: Sa kaangot nga balita, ginathag ni Iloilo Provincial Information and Community Affairs Office Head Nirio Luhan nga ang iya mga kritisismo wala nagatumod sa syudad sang Iloilo mismo kundi sa mga desisyon, pulisa, prioridad kag aksyon sa mga nagadumala sini. Sa iya Facebook post, ginpahayag ni Luhan nga natawo siya sa syudad sang Iloilo kag kabahin ang syudad sang iya identity kag indi niya kalipayan ang pagpakanubo sa syudad. Ginpunto man ni Luhan nga mayara sang kinalain sa tunga sang pagpakamalaot sa syudad kag ang paghatag sang kritisismo sa mga personalidad nga yara sa pwesto. Para kay Luhan, ang pagquestion sa mga otoridad ang wala nagkakahulugan nga nagapamatok siya. Sa baylo, isang gidamang ini kapag usisa. Dugang paniya, nagakwestiyon siya bangod nagaulikid siya sa palabuton sang syudad sang Iloilo kag nagapati nga ang mga ginatugyanan sa pagdumala sini dapat mangin bukas sa mga kritisismo. Bangod sini, ginpaathag niya nga ang iya nga pagsaway sa mga ginahimo o kung wala ginahimo sa mga nagdumala sa City Hall, hindi dapat kabigon bilang pagpakamalaot.
4: Sa dugang nga balitang lokal, mas sobra 900,000 nga balor sang kagamitan nga gingamit sa illegal fishing na kumpiskar sa Banwa sang Concepcion. Ka K5 Reggie Di Mayo sa report.
1: Nagdangat sa 955,000 pesos ang kabugosan nga balor sang fishing boat, mga isda kag fishing parapernalia ang nakumpiskar sa isa ka manog pangisda nga nadakpan sa Ginpatigayon nga anti-illegal fishing operation sa Sitio Barigyan, Barangay Marangabang, Concepcion, Iloilo sang Lunes, Setyembre 28. Ang nadakpan mo si alias Elmer, 33 anyos, may asawa kag residente sang Barangay 6A, Victoria City, Negros Occidental. Suno sa report sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, nadakpan ang suspect sang Iloilo Provincial Bantay Daga Task Force kag Regional Intelligence Unit o kun RIU-6 samtang nagagamit sang troll ukon pukot sa Municipal Water sang Concepcion. Lakip sa nakumpiskar ang isa ka fishing boat nga nagabalor sang 800,000 pesos, assorted fish nga nagabalor sang 5,000 pesos, kag fishing parapernalia nga nagabalor sang 150,000 pesos. Ang suspect temporaryo nga gindala sa kustodiya sang Concepcion Municipal Police Station para sa nagagaigo nga proseso. Samtang yara sa kustodiya sang Iloilo Provincial Bantay Daga Task Force ang nakumpiskar nga bangka kag mga gamit sa pagpangisda, samtang ginahanda ang pagpasaka sang kaso batok sa suspeka.
23: Report nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
15: Sailo kita sa mga police report. Pila sa ulo na angkon sang 67 anyos nga lalaki matapos madisgrasyang nga ginamanayo nga motorsiklo sa Barangay Poblasyon Ilaya, Sara, Iloilo, pasado alas 5:30 sang hapon sang Martes, September 29. Ginkilala ang driver nga si Pedro Posadas Balugal, pumuluyo sang Barangay Domingo, Sara. Suno kay Police Corporal Cesar Medina Jr., investigador sang Sara Municipal Police Station, nga halin ang biktima sa ilabalay, nagpakadtukuntani sa ospital agud magdudong sang pagkaon sa asawa nga na-admit. Apang pag-abot sa Barangay Ilaya, hinali nga nadulaan sang control si Balugal, rason nga nabungguan sini ang concrete gutter kag nakabunggo sa may pader sang isa kabalay. Bangod sa impact, nakaangkon sang pila sa ulo kag iban nga parte sang lawas ang biktima, kag ilo naman gindala sa ospital. Sa karon si Balugal ang yara sa Sara District Hospital para sa duga nga pagbulong kag conscious naman ang kahimtangan sini. Temporaryo nga gindalang motorsiklo sini sa kustodiya sang Sara Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
4: Sa dugang nga police report, kumbensido ang pamilya nga wala sang foul play sa kamatayon sang 73 anyos nga lolo nga nasapuan pasado alas 4:40 kahapon sang hapon sa Barangay Santo Niño, San Miguel, Iloilo. Sunod kay Police Major Brian Alejo, hepe sang San Miguel Municipal Police Station, nagapang-arado sang talamnan ng tigulang antes ini nga nasapuan. Ginpahayag nga sang nakit-an ang biktima, wala na ini sa pangalibutan kag pag ginhawa. Ginsaysay naman sang asawa nga may balatian nga high blood ang biktima kag masobra isa ka bulan na nga wala nakatumar sang bulong. Wala man sang pila sa lawas ang biktima. Dugang pa bangod sa tuman kainit nga panahon sa tion nga nagapang-arado ang tigulang, rason nga nagtukar ang iya nga balatian.
15: Sa iban pagid nga mga police report, 8 ka persona ang arestado sa gipatigayon nga drug buy bust operation sang Police Drug Enforcement Unit or Provincial Drug Enforcement Unit Team 3 sa Barangay Butongon, Estansya, Iloilo, Martes, September 29. Ginkilala ang mga nadakpan ni Sanday alias Onassis, 40 anyos, Joshua, 26 anyos, kag Josie, 34 anyos, nga lunsay mga pumuluyo sang Barangay Butongon. Dakop man si alias Melvin, 48 anyos, sang Barangay Paon, alias Teddy, 26 anyos, sang Barangay Takbuyan, alias Garcia, 44 anyos, sang Barangay Bulakenya, kag alias Percy Ryan, 42 anyos, sang Zone 2, lunsay mga pumuluyo sang Estansya, Iloilo. Samtang nadakpan man si alias Billy, 21 anyos, pumuluyo sa Barangay Poblasyon sa Carles. Sandig sa report na bakla ng mga suspects ng isa ka sachets ang ginapatihan Shabu sa balor nga 13,000 pesos. Na-recover sa operasyon ang 495 grams ang ginapatihan illegal nga droga may standard drug price nga 3.3 million pesos. Sa karon ng 8 ka mga arestado ang yara sa Estancia Municipal Police Station nagpasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
4: Sa dugang balitang lokal, 27 anyos nga babayi gin-hold up sa Banwa, sang Pavia. Ka K5 Aaron Refoyo sa report.
2: Sa K5 isa ka staff sang hardware sa Banwa, sang Pavia ang nagalakat-lakat na kontane papuli sa iyang boarding house sa ang ginaligar gin-hold up. Yaring report. Nagahilibion kagula ng bag sang 27 anyos nga staff sang isa ka hardware matapos kag in-hold up sa barangay Pandak Pavia Iloilo ginabantala sa 8 sang gabi Setyembre 29 sunod kay alias Bongbong nakasaksi halin sa ungka flyover ang pick ni Makag nagalakat-lakat na siya kontaneng papuli sa inang boarding house sa nasambit nga barangay sa sidewalk sa nasambit ka lugar may nagapungko nga lalaki. Amat-amat ka nagpanapit ang iban pa nga mga sospek. Isa sa ilang nagtaya sang sundang kag nagniab sa biktima. Nalagyo ang mga sospek pasulod sa madulom nga dalan sang Hacienda Verde. Wallet, passport kag cellphone ang unod sang bag nga nakawat sa mga sospek. Madulom ang lugar sa kung diin natabo ang hold up kag wala sang CCTV. Payag pa sang saksi pagluwas diri. Anay nga may insidente sang pagpangawat sa motorsiklo kag pagpang siphon sang gasolina. Wala naman naghatag sang panaysayo ng biktima kaya nakaroon sa Pavia Municipal Police Station.
3: Ali, ang isa ito nagapungko, ang isa radio.
7: Gaulat na nga.
3: Ako gaulat na ito.
7: Ang isa nagapungko na ang isa doon.
3: O, radio ka nang tabok na.
7: Nagtabok na?
3: Oo, nagtabok ako.
7: Okay.
3: Amo ito na gano'n sa, ano, sa bahay ng palapit. Tapos ang isa nang dalaga ni Kagin Liabiang Bay, nagtutukan sundang.
2: Kang sa karon mga ka-K5 para yun pa ang hot pursuit operation sa kapulisan sa posibleng pagkatakop sa mga suspect. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: Sa katapusan ng balita lokal, ginbato ni President kag Chief Executive Officer ng K5 News FM Philippines, Doc Ramel Uy ang plaque of recognition bilang isa sa mga outstanding stakeholders ang 301st Infantry Bayanihan Brigade sa Philippine Army nga ginhiwat sa Camp General Adriano Hernandez sa Dingle, Iloilo. Personal nga ginpasalamatan ni Brigadier General Neil Richard Patricio ang mga stakeholders sa ila kontribusyon sa pagtapna sang insurhensya sa Bilog, Panay kag Guimaras. Intambungan ang ini nga kahiwatan sa mga nagkalain-lain nga organisasyon, government offices, local government units. Suno pa kay Police Brigadier General Patricio nga hindi masarangan sang 301st Infantry Brigade ang ila kausa kun wala sang bulig sa mga stakeholder. Lakip sa mga ginhatagan sang pasidungog amo mga masunod outstanding community partners, private sector, civilian institution kag outstanding military units. Nagpasalig naman si Brigadier General Patricio nga magapadayo ng maayong relasyon sang 301st Infantry Brigade sa mga stakeholder. Agud nga mas mapasanyog ang ilang misyon sa pagpabilin sang kalinungan sa Bilog nga Panay kag Guimaras. Dako naman ang pagpasalamat ni Doc Ramil Uy sa pagkilala nga nabaton sang K5 News FM Philippines. Ang mga balita lokal, ginadulong sa inyo sa kaluwansang DTX 500, the superior antioxidant.
9: DTX 500, morning newscast, Balitang Regional.
15: La size 36 mga ka-K5 sa ilo kita sa mga balitang regional. University of Antique Hamtik Campus, Binkawatan. Suspek, 22 anyos nga notorious si Family Palanog sang K5 News FM Antique. My report.
10: Napasakaan ron kang kaso nga robbery ang notorious nga 22 anyos sa residente kang barangay Linaban Hamtik Antique. Suspect sa pagpanakaw kang piraka mga gamit sa Muscovado Laboratory Building sa University of Antique Hamtik Campus. Ginabanta alas 3 sa kasanagan na September 23, 2026. Sa interview kang K5 News FM kay Police Master Sergeant Mar Jopet Halyurina, investigador kang Hamtik MPS, ang naging payag nga gintaban kang suspect ang grass cutter, Honda 4-stroke cutter, gear, o kung na molye kagsang kasako nga tackle wire. Suno kay Police Master Sergeant Halyurina, nga nagsalad sa laboratory building ang suspect, pinaagi sa pagkas kang 5-layer kang jealousy sa din, dyan naman naging paagi pagwa ang mga gintakaw na nga gamit. Sa kabugusan, nagdangat sa 15,000 pesos ang balor ka mga gintakaw na nga gamit. Sa talad, nagapabilin sa 5 kang suspect ang molye kagsang kasako nga tackle wire, samtang na recover naman ang grass cutter kag Honda 4-stroke cutter matapos na nga gintapok sa kilid kang old male dormitory kang eskwelahan. Namanaan nga sa record kang Hamtik MPS, regyan pa lang sa ginabanta darwa tub-tub tatlo kasimana nga nakagwa sa presuhan ang suspect bangod sa kasuman nga pagpanakawa. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
12: Sa dugang balitang regional,
4: $105 million nga pondo ginpain sang DSWD para sa mga manugtanom kag obrero sa tubuhan nga apektado sang peste sa Capiz. Ka K5 Darren Salomeo Hinson sang K5 News FM Rojas sa report.
13: Masobra 10,000 ka mga planter o kon mananom sang tubo kag mga obrero nga naapektuhan sang peste nga Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI sa apat ka banwa sa probinsya sang Capiz ang nakabaton sang bulig pinansyal nagikan sa Department of Social Welfare and Development. Suno sa datos sang DSWD, 10,325 pesos ang mabaton sang kada benepisyaryo sa idadom sang programa nga Emergency Cash Transfer Assistance. Sa kabugusan nga 10,194 ka mga benepisyaryo sa unang hugna, 4,055 ang nagikan sa banwa sang Pilar, 2,914 sa President Rojas, 2,910 sa Maayon, kag 315 naman ang nagikan sa Dao. Nagdangat sa kabilugan nga 105,253,050 pesos ang pundo nga gintalana sang gobyerno para sa nasambit nga programa. Ginpamunuan mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang distribusyon sang bulig para sa mga apektado nga pumuluyo. Samtang ginalauman naman nga mahatagan ang iban pa nga mga apektado nga benepisyaryo halin sa iban pa nga banwa sa probinsya sa idalom sang masunod nga hugna. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
15: Ang mga balita regional, ginadulong sa inyo sa kalawansang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Sailo kita sa K5 Network News. Sa K5 Network News, 14 ka benepisyaryo sa Balud Masbate nakabaton sang livelihood assistance gikan sa Department of Labor and Employment. Si K5 Emer Habulin sang K5 News FM Masbate ma-report.
14: 14 na benepisyaryo sa bayan ng Balud Masbate ang nakatanggap ng livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment or DOLE sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program on September 28, 2026. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang mga negosyong kariton or nigo carts at mga kagamitan sa pagluluto na layong makatulong sa mga benepisyaryo na makapagsimula or mapalago ang kanilang pagkakakitaan. Isinagawa ang awarding at turnover sa covered core population Balud sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng bayan. Ayon kay Pablito P. Lusanta, livelihood focal person ng DOLE Masbate, hinikayat niya ang mga benepisyaryo na pangalagaan at gamitin ng maayos ang mga ipinagkaloob na kagamitan upang mapalago ang kanilang kabuhayan at magkaroon ng tuloy-tuloy na pagkakakitaan. Pinangunahan naman ang aktibidad ng DOLE Masbate Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Head Lynette H. De La Fuente, katuwang ang LGU Balud. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si K5 Emer Habulin para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko, K5 News FM.
4: Sa dugang K5 Network News, person of interest sa pagpatay sa retirado nga soldado sa buntong kamamaan, kamamanan, ginaayam na karon sang kapulisan. Ka K5 Rufa Diveros ng K5 News FM Dumaguete sa report.
11: Pirma ng Cagayan de Oro City Police Office o CUCPO na may tinitugis na ng person of interest kaugnay sa pagpatay sa retiradong sundalo na si Marlo Valmoria noong Biyernes, September 25 sa buntong Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Ayon kay CUCPO spokesperson Police Major Emilita Simon, hindi pa muna pinapangalanan ang person of interest upang hindi makompromiso ang isinasagawang investigasyon na pinangunahan ng Police Station Tukugon. Tiniyak naman ni Major Simon sa pamilya ng biktima na ginagawa ng pulisya ang lahat ng kanilang makakaya upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng retiradong sundalo. Matatandaan nakahandusin na lamang sa gilid ng daan ang biktima matapos binaril sa ulo ng naka-riding in tandem sa nasabing barangay. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki 5 Nanette Pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
15: Ang K5 Network News, dulong sa inyo sa kaluwansang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
17: Balitang National.
15: Na size 43 mga ka-K5 karon sa mga balita national. Kanselado subong adlaw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Saging pagwa nga abiso sang Senate Impeachment Court, mapirmado ni Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr. Gin kanselar ang trial subong nga Miyerkules kag ipadayon sa Webes October 1. Paathag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol ang temporaryo nga pagpaiwas sang trial ang kabayen sang strategic procedural pause bilang pagpanghanda sa bilog nga adlaw nga marathon sessions nga magaumpisa October 1 tubtob 15-2026. Umpisa sa Webes, bilog nga adlaw nang trial nga magaumpisa alas 10 sa aga nga makatapos alas 6:30 sang gabi. Ginpahig ni Tonggol nga mahatagan man sang panahon ang prosekusyon kag depensa nga matsekyar ang tuman kadamo kag madamol nga financial records gikan sa Anti-Money Laundering Council or AMLC ug sa Register of Deeds.
4: Sa dugang balitang nasyonal, ginbasura sang Sandigan Bayan 3rd Division ang ikaduha nga hingyo ni Anay Senador Bong Revilla nga mag-inhibit sa pag-uyat sang iya kaso si Associate Justice Carl Miranda. Sa resolusyon nga napetsahan si TM Rev 24, ginpamilit ni Revilla nga posible may bias si Miranda bangod utod sini si Attorney Buenaventura Miranda nga nangin abogado sang prosecution witness nga si Anay DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Apang ginpahayag sang korte nga wala sa maathag kag mabakod nga ebidensya sang pagkabayas sang US. Ginathag man sini nga si Bernardo ang testigo lamang kag hindi partido sa kaso. Bangod diri nagapabilin si Justice Miranda sa 3rd Division kag magapadayon sa pagpamati sa kaso ni Revilla.
15: Sa piyak nga bahin, makatawo kag balansing at ikang piso nga dugang sa pamasahe sa mga PUV suno sa Malacañang. Ini matapos sa aprobahan sang Department of Transportation and rekomendasyon sang LTFRB para sa fare hike suno kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro. Gintun-an kag imbalanse ang dugang sa pamasahe agud hindi lamang ang kaayuhan sa mga driver kag operators ang maproteksyonan kundi subong man ang ikasarang sa mga pasahero nga magbayad. Aminadong palasyo nga mahimo mabugatan ang pila ka mga pasahero sa dugang nga pamasahe apang hindi mahimo nga isa lang ka sektor ang makabenepisyo sa desisyon. Ginakilala man sang administrasyon ang kinahanglanon sa mga driver kag operators kabangdanan ginaprobahan ang fare hike o galing mahimo hindi ini maglabot sa ginapangayo nga saka sang transport sector.
4: Sa ulihing nga balitang nasyonal, handa ang Commission on Elections sa anuman nga desisyon nga ipagwas ang Korte Suprema angot sa petisyon nga nagakusyon sa postponement sang barangay and sangguni ang kabataan elections sa kon BSKE. Suno kay COMELEC Chairman George Garcia, handa na ang poll body sa aspeto sang budget kag operasyon kung maghatag sang ruling ang Korte Suprema. Apang iya ginatagan pagtamod nga hindi na pagiduso sang BSKE ang orihinal nga schedule schedule nga Nobyembre 2 bangod una na nga gin-suspend sang COMELEC ang tanan nga election-related activities kasunod sang pagpatuman sang bag-o nga kasuguan. Samtang nakagasto na sang 8 bilyones sang COMELEC sa preparasyon para sa BSKE, sakop ang mga kagamitan, balota, kagman, power.
15: Ang mga balita nasyonal ginadulong sa inyo sa kaluwansang Klinika D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
16: DTX 500 Morning Newscast Balita International.
15: Sa mga balitang international, ginkumpirmar ni US President Donald Trump nga makahinun-anon sa mga US officials sa mga mediators nga nagaduso sang paguntat sang giyera sa Iran. Wala na naghatag pa sang iban nga mga detalye ang US President kung anong nakatalakay sa mga mediators gikan sa Qatar. Natala na man nga istoryahon ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang mga mediators sa pagpadulong niya sa New York. Pila sa mga pagatalakayon, amo ang lubos nga pagpauntat sang giyera kun sa diin matagan sang ligo ang pagbukas ng Strait of Hormuz. Diwat nga ginpamilit ni Trump na magadaog ang US sa giyera nila sa Iran.
4: Sa dugang balitang international, ginkastigo tumapatay ang isa ka senior member sang ruling party sa Congo matapos nga nakigbahin ini sa isa ka programa sa radyo agud maghatag sang paalinton na tuhoy sa Ebola outbreak. Natabo ang insidente sang Domingo sa Butembo, North Kivu Province nga amo karon ang nangin hotspot sang Ebola outbreak sa nasambit nga pungsod. Ginatake sa mga pumuluyo sa palibot sang iya balay si Maris Celestine Carondua, acting president kag spokesperson sang UDPS party, matapos nagpalayag sa radyo kung sa diin ginpahibalo niya kung paano makalikaw sa Ebola. Ginkastigo siya sa mga attackers tubtob mapatay kag ginkuha ang iya pagkabutang kag pagkatapos ginsunog ang iya balay. Hindi pa matag kung sino ang nagpanguna sa pag-atake kag kung pila katawa ang naghimo kag kung ano ang nagtulod sa ilang nga himuon ini.
15: Ang mga balita international, ginadulong sa inyo sa kaluwansang DTX 500, the superior antioxidant.
16: DTX 500, Morning Newscast, Balitang Negosyo.
15: Plano nga hugtan sang Department of Agriculture ang control sa pag-import sa mga karne sang baboy agud maproteksyonan ang mga lokal nga hog raiser. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro, ginatun-an sang DA ang mga tikang matapos ang padayon nga pagnubo sang farm gate prices kag kabalaka sa pagdamo sang imported pork sa pungsod. Kalakip diri ang pagtaas sang taripa sa imported pork products tubtob sa 35% sa masunod nga tuig. Ginsuestyon man sa mga leader sang industriya ang time-bound limit sa imported pork, local shipping permits, kag testing para sa mga imported frozen meat. Sa peso-dollar exchange rate, ang isa ka US dollar nagabalor sa bong sang 62 pesos and 56 centavos. Ang balita sa negosyo, ginadala sa inyo sa kaluwansang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
16: DTX 500 Morning Newscast Balitang Entertainment.
4: Para naman sa aton Balitang Entertainment, Bea Bores ginblock si Andrea Brillantes sa social media. Kay K5, Kija Marie Harisay sa report.
8: Gin-reveal ni Bea Bores nga gin-block niya si Andrea Brillantes sa social media agud ini makita sang aktres ang iyang mga content upod ang iyang ex-boyfriend kasi Mariah Mada. Sa vlog ni Benedict Cua, gin-pahayag ni Bea nga plano niya i-unblock si Andrea pagkatapos siya makabakas ang isa ka-asset gamit ang kita halin sa mga video nga iya ginhimo upod kay Mariah. Sunod kay Bea, dako ang bulig ni Andrea sa pag-atubang sa mga mabudlay nga tiun sa iya kabuhi. Karon lang, nagkita ay liwat si Bea kag Mariah nga among mahimong amay sang iya bata para sa paghimo sang content. Madang dumana sang Disyembre 2025, nanganak si Bea sa iya bata nga si Victoria Hope ukon si Hopi. Sang Agosto sininga tuig, nagbalik man si Bea sa pag-eskwela sa Ateneo de Manila University.
6: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
16: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
15: Sa Balitang Sports, sa EJ Obiena, nakuha ang gold medal kag bagong Asian Games record sa Aichi, Nagoya, Japan 2026. Sika K5 Rick Sorita Jr. sa report.
17: Madinlan po yung nadepensahan ni Filipino pole vaulter AJ Obiena ang yakorona sa 28th Asian Games matapos manguna sa men's pole vault final sa Aichi, Nagoya, Japan. Pinaagi sa matinlok na 5.91 meter clearance, opisyal niya nga ginguba ang iya anay tournament record kag liwat ka naghimo sang kasaysayan sa patag sang athletics. Liwat ni pamatud-an sang world number 2 pole vaulter ang iya kasagad kag paghari sa pole vault sa bilog nga rehiyon sa piyak sa mabug-at maksumpong nga mga atleta. Ang inyong balita na dulong sa insang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inong kamusang Mighty C ang alkaline-based na vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: DTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special.
15: Ay na, rin na, rin na, rin na. Ang balitang extra special for today. Langin hot topic sa Australia ang identical twins nga sanday Anna kag Lucy Desink. Bangod hindi lamang itsura nila ang pareho, kundi pareho man sila sang boyfriend nga si Ben Byrne nga isa ka electrician. Be, pareho gimana? Pareho no? Madugay na nga nangin magkagugmang tatlo kung sa diindungan man sila nga nag-date kagsang ulihi, nag-propose ang lalaki sa kapid kabangdanan nga pareho sila nga na-engage. Wow! Tawag nga hitting two birds. Do sa laaw, ang daw bird daw naka... Ano, luyag man sang kapid, nga dungan man sila nga magbusong! Kag makaangkon sang anak sa ilang nobyo nga si Ben. Kag agod matigayon ang ila plano na istoryahan nila nga magamit sang IVF o kon in vitro fertilization. Abaw. Harap lang artificial insemination. Apang bangod, wala ginakilala sang kasuguan sa Australia ang kasal sang masobra duha ka tawo. Hindi man mahimo makahiwat sang legal nga marriage ceremony ang tatlo bilang mag-asawa. Kampiyon, kampiyon! Imaginabi ka pa yung kaka-K5 alira, abe.
4: Nga.
15: May kapit ikaw, tapos gina-share ka mo.
4: No! No.
15: Ano gawa ito? Sandwich?
4: Sandwich.
15: Sana all. Swerte ni Ben ba? Kada liso, lubo.
4: Pariyo malang galing itsura.
15: Diba mo? Ati ka ni, pero ti... Dito na pagdugangan.
4: Oh, hindi na pagdugangan. Ato na ato last, na lang na.
15: Si last date ba sa Biyernes. Okay na tamya, tatis na magtakop kape kay yes. Kay 5 lira. Si Ma'am Beth Idar Lilia kag Sir Arturo Lilia dira sa Kalinog. Nagpasabaw sa buong sang ilang batsoy kag lumi. Si Ma'am Gerland Sumido nagatutok man. O man si Ma'am Anna Libahade. Agang akon tiyo, paka isa ni Mama nga taga Sara kay 5 lira, si Tito Noli Banyas. Nga number one fan gid sang K5 News FM. Diba? Ikaw ya?
4: Speaking of Sara, K5 Christian. Birthday subong sang ilang station manager.
15: Ay! Kay ka K5, Manilin
4: Abaro Pale. Kag second anniversary sang K5 News FM Sara.
15: Ay bongga bongga ang handa dito laban-laban.
4: Nagsaka-aplite sang si Res.
15: May ara
4: ano?
15: Pero ti uyang.
4: Barato. Barato mo lang naguro kung magpadala di sila sa pagkaon.

0: Usang nga bulan sang Setyembre 2026. Ako inyong tagbalita, ako si KK5 Christian Hagurin.
1: Kag ako naman si KK5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampyon nga istasyon
1: K5 News FM.
2: Was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
5: Ako si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man nami akon na kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3
7: para sa mga butika,
8: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500,
9: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo nga tay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500,
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500,
8: mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500,
8: masamig ka bala gina allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500,
9: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo,
8: nga sa masami
9: amo naman
8: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
9: DTX 500,
8: masaligan. DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
11: Join Iloilo Supermarts Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-time fuel from Petron. Plus, 1-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO 100017 Series of 2026.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C,
7: mabaka butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, dalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7 impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
4: D3 Bio Health News, D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
17: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, sir boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, sir boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, sir boy? Kaya may ara mga kuhan mo,
18: kaya hormones. Kaon mo, gutom ka, makaon
17: wala na niya hormones, kaon na lang nga, kaon ka. importante ni siya para sa gitawag health

0: Antibody. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adla-adlaw sang ditribayo, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka-ditribayo ka adlaw-adlaw.
1: Ditribayo with Physio!
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo, pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko dasig na lang bagayo.
1: D3Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
3: So ang D3Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no, ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki, both male and female, sa baba naton, no. So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 bio may ara medium chain triglycerides, no, tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi: ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
4: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
0: stock mga matamis,
4: tinapay,
0: pasta,
4: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
0: Islin lang, ditribayo ah.
4: Oo, o galing. Galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga-ditribayo ka, ang ditribayo ga-provide si mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga-jita ka, dapat ga-ditribayo ka.
0: Namiya jita, tubig lang ang tubig, tapos ditribayo, ditribayo. Mas dasig ka man.
4: Hindi ka mag-hypoglycemic.
5: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka D3Bio. Ang D3Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Para anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang muna ganyan ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
0: So, muna, ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom ditribayo, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo mga virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom ditribayo.
4: Wow!
1: Right? D3Bio! D3Bio! D3Bio!
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio!
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3Bio! Health News! D3Bio! D3Bio!
7: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
9: Good news!
8: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre! Libre! Woo!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Hali na mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
10: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
15: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
14: Mamamatay? Ganun katindi?
15: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
16: Isang paalala mula sa NGC.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplanta na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi! Tigalapa!
19: Tigasay,
20: tigaplansa.
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
20: Sa gabi, ako ang bossing.
19: Dahil kasangga ko
20: ang extend
19: supplement for men.
20: Cortez,
19: tapos ka ng maligo?
21: Yes, darling. Come to mama.
20: Extend food supplement for men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend food supplement for men
20: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatindo sa imo atay.
20: Basta tindo ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
22: kapoy.
23: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
24: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may VCO.
27: Ang VCO.
26: Yung may D3.
27: Matatags mga butika.
26: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may VCO.
27: Ang VCO.
26: Yung may D3.
27: Matatags mga butika.
26: D3 Bio with VCO.
29: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may VCO.
27: Ang VCO.
26: Yung may D3.
27: Matatags mga butika.
26: D3 Bio.
30: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
26: D3 Bio!
27: Ang D3 Bio!
26: Yung may VCO!
27: Ang VCO!
26: Yung may D3!
27: Matatags mga butika.
19: My family history ba na kamuusong diabetes?
26: Mag-DTX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag-DTX 500 ka na!
19: Ang DTX 500!
26: Ang may powerful compounds!
19: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
26: DTX 500!
19: Garantisado!
26: Epektibo!
19: Aramis
26: mo! DTX 500!
19: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
26: Magalingin pala ang imo nga ulo.
19: Masami nagkapangihi.
26: Masami ginauha.
19: Masi may diabetes ka na.
26: Mag-DTX 500 na.
19: Ang
0: DTX 500
1: ang may powerful compound.
0: Nyalaga panubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
27: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Lasang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Oras sa K5 News FM, Prime Center Time, alas 7:12 sa aga. Ang oras, ginadulong sa atas kalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
18: Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sa ginakahadlukan. Tagpangapil sa mga Ilonggo na wala sa dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
22: Komentaryo nga patas. Kag serbisyo nga wagas.
24: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
18: Maskin pabasko. Maskin pasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Oras sa Foro de los Pueblos program, alas 7:13 sa aga mga ka-K5. Adlaw kita sa nga Miyerkules, September 30, 2026. It's a payday, mga ka-K5. Sa ton sa ni mga pinalagga ng mga taga-palamati. Kamusta ka mo tanan? Good morning and welcome sa palatuntunan Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Sa inyo kinandaan kaming inyo lagad sa kahanginan ko upod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
18: Kaaga ko si ka-K5 Christian Agurin.
7: Ginatamyo tagad sa mayong morning ang aton sini nga mga listeners kada katutok na sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Sa tag sa ka mga kuturan naton nga nagpamatigid sa 88.7 K5 News FM Iloilo sa ilang mga FM dial. And of course, sa aton sini nga mga mamang tsuper, nga nagapasada aga pa, may pagsaka sang plete, may rollback. Medyo makagruginan siya, kag makagiliginhawa gamay. Ang aton sini nga mga PUV drivers, kag mga operators. Pero kung gasolina ang imo sini nga ginatugong, di guwanta-guwanta lang anay, kitido 24 sitimos. Ang buhin na sa presyo sang gatong sa gasolina.
18: Kabay pa nga next week makabawi ka kay February. Mga lima mga blaka piso saw.
7: Oh, animal ba ko may rollback bala. Oh. Sunod-sunod mga rollback. Hmm. Kaya rollbackan ka usang ka isa ka bisis, sakaan ka sang katatlo ka bisis mga ka K5. So, hindi get even ang tawag ni ang pagsaka kag pagnubo sang presyo sang gatong. Alas 7:15 oras ato sa ding pagpangalagad. Kapon din ba nagtalalaas naman ng mga prite sa mga sakayang pandagat, sa mga roro, sa mga bus terminal, sa mga ato ning mga ano mga modernized and traditional jeepneys. Sa aton sini nga mga ka K5 sa mga pinalangga naton nga mga taga Palamati. So padayon pa rin, no? Ang pag-antos-antos ta sa aton sini nga mga ka-K5. Basis plakad lalo, lapit na lang December, ka-K5 Christian. Minsang una, makahanda ka pa sang pila ka putais lamisa mo basis
8: pila ka
7: pililiyon na lang ako ang una ang imo spaghetti do overload overloaded pa sa cheese
8: may mga kan ka pa luwasa ka hotdog may mga kulo corn beef ka may mga ground ground beef, pork ka pa ano, nabutang
7: corn beef yun yung nalakot sa ano
8: hindi kami kaya kasarangga na iya iway kami sang kasang ground ano ground beef ground
7: ano
8: beef
7: man na imo yung mga
8: corn beef
7: ground beef ground ground pork
8: oh.
7: Oh.
8: Corn beef eh
7: corn beef
8: oh ay pigado mo isubong basi kun
7: sa una ya, ang nabutang mo sa spaghetti mo, corn beef.
8: Oh, corn beef.
7: Oh, corn beef.
8: Subong.
7: Oh, corn beef nabutang mo. Kasi ang pamangkot ko din ka sa una, din ka pa sa una.
8: Gamay pa ko to ya.
7: Hindi ah. Oh. Din ka pa sa, din ka pipag ka matang, din ka malinaw.
8: Ah, good morning. Good morning na, good morning na sa mga tricycle driver, tada, mga migo, tada, sa Altachira Village, sa Guada, saan doon ako nga building, da?
7: Oo, oo. Pero kay tungod ng priado, kanay ni Doc Ramil, oy, hindi ka na yung mag-convert, no? Convert, no, eh.
8: Pinapakataga, pati ganun nga isang kwan, isang handa. Pila ka na ito, door price, ano to, no? Pila to, ito, incentive, door, door price na ito.
7: Oh, door price na ito, may arakang, anong, tawag ni, isa ka set nga refrigerator.
8: Ay, grabe.
7: Isa ka... tawag ni isa ka brand new nga
8: mga...
7: BYD car.
8: Wow, may mga smart TV,
7: hybrids,
8: smart TV.
7: Smart TV no
8: ina. Pinaka nobo
7: kanang gamit siya sang ano, sang remote control.
8: Oh grabe,
7: voice command. Voice command kag motion ano.
8: Tiya mo sa tama kami nga kuan ng microwaveable container.
7: Wow. container lang hindi siya microwave.
8: Itawa na lima kabilog isang pasampaw na.
7: Oh, isang pasampaw na.
8: Muna.
7: Amot imag may microwave ka dapat may gamit mo microwave bubble container mo.
8: Oo.
7: Container. Hindi masunog.
8: Tiko ay man microwave.
7: Oh, may microwave. Container lang.
8: Ay.
7: 7:17 sinampal na naman tayo ng
8: kahirapan. 30 subong.
7: 30 subong.
8: Okay, 5 Ray, first ko ning sweldo.
7: First mga sweldo. Oh, te ano ang aton da ano ang barato malang ang SNR ambal ni kaki 5 alira apin.
8: Hindi kay matikot kay na may birthday di mo sa nagligad kay kaki 5 kisya.
7: Oo.
8: Oo. Oh, te ang mga gasto pa ko kunara man si kaki 5 kisya be.
7: Aling budlay be may mga birthday ya panata na diyan ako may birthday ka mapanda ka gede.
8: Aba.
7: Hindi pwede nga magya birthday ka maliblib kay moya. Speaking of birthday.
8: Oh.
7: Tamyaw tasang malipayo ng Kadlawan.
8: Sika K5.
7: Sika K5 SM Manilin Abaro Palik.
8: Sang
7: K5 News Sara. FM Sara Iloilo.
8: You know?
7: Sa iya sining Kadlawan and of course at the same time ang K5 News FM Sara nag-celebrate gids ang ilang second anniversary.
8: Grabe.
7: Ang iya sining pagbukas ang K5 News FM Sara na tuon din siya birthday.
8: Doble ang celebration.
7: Double celebration. Tiwag gid tada.
8: Mga yaba lang yung ni K5 Alira kay K5 Ray. Lumpia, spaghetti, kag fruit salad lang goods na kami day. Kailan man na padala mo sa series man?
7: Diba si kagi pag-abot ni boy na ya lumpia ya.
8: Hindi, ikuan lang eh. Ang hilaw, kita lang di ma-deep fry ah. Kita lang maluto di ah.
7: Oh, na importante na, ano na, no, na tawag ni na,
8: narap. Na
7: baruro na. Oo. Alas 7:19 oras sa K5 News FM Iloilo Foro de los Pueblos program. Good morning, kid. Live na live kita mga kabiyanan sa aton sa official Facebook page sa K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagiging mga K5 daton around the world. Makapamati sa aton sa pagpangalagad. Good morning sa mga overseas Filipino workers OFW abroad. Sa mga online netizens naton nga nakatutok na sa aton sa pagpangalagad. Good morning. Sa kay Ma'am Asha Ahmad, Annalyn Bahade, Rosalie Silyurar. O si Ma'am Rosalie, always listening na. Always listening, always nakatutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo while driving. Halong lang sa pagbiyahe, mama. Okay lang nagpamating dulungan, basta ang mata sa dalan lang.
8: Si Sir Allen Boteha, si Ma'am Edith Boteha, adlaw-adlaw, ginaka K5 rin magdulong sa kabataan sa ato nakatutok.
7: Ayos.
8: Good morning.
7: Good morning. Sa ato sa mga pinalangga ng mga taga-Palabati. Damo kita sa mga istoryahan subong aga, sa aton sining mga K5 no diri sa Puro de los Pueblos sa program dugay-dugay kwa unta ang update ni K5 Karen Badilla sa patrol at K5 Elmer Sable sa aton sining mga K5 may kang tanan ini sa bag-ulang sulod ng mga impormasyon kay nasang aga ini mga K5 nga ti may yara sang na nagluntad nga pagpang hold up sa isa ka barangay dira sa may Pabia, Iloilo. Padulong karon nga aton patrol didto mga kabiyanan para magkuha sang dugang mga information ang pagpang hold up ni mga ka K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalmati do nagauso naman
8: basta
7: K5 Christian basta kuno crisis kag tagkiriwe
8: dugangan pa sang iba ni ga preparar man para sa Disyembre nila kay balang nilaway maslahang sapun subong tigkiriwe kamahal sang tanan ng pangita nila pagi nga pakakwarta mamintaha sa iban
7: mamayo tani ko nga ang ihatag sang gobyerno nga ayuda ano ang tawag ni ang ginatawag naton sinibla nga Christmas
8: bono.
7: Hindi. Christmas sa gift packs ba na mga hindi mo panganda bla.
8: Mga
7: para nga December tatagan kay mo sang bugas kag noodles,
8: noodles kag sardinas bono.
7: Dali na naman, December, may tani ko mga spaghetti ni kiti maluto pa namon kag mahanda pa namon. Oh, sa aton sini nga mga kay iti siyempre mga sobra-sobra gina tagda sa mga politiko mga nabilin to sa ila to nga quarter to.
8: Na-recycle.
7: Na-recycle. Sa aton sini nga mga kakipipe sa mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pero ti despite sa mga crisis kapag ginuhon tagkiriwi nga ginatawag no. Bangod sa ginaagyan aton sinisubong tama ka ano ka puraot na tiempo sa aton sini nga mga ka K5 kay tungod sa nagamahal nga mga balaklon nagataas nga inflation nagataas nga presyo sang gatom sa aton sini nga mga ka K5 dugangan pa sang gera kag away didto sa may Middle East sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati no indi ya rason para kita mag-obra sang katuntuhanan. Hindi iya rason para kita yamang hold up, manakaw, mangawat, etc. Sa aton sini nga mga ka-K5, kumpleto yung tuhod mo, noy. Kumpleto kamot mo.
8: Pag-gross no? Lawas mo.
7: Pag-gross lawas mo.
8: Pahapos kao.
7: Sanag mata mo. Sa aton sini nga mga ka-K5, di kagbalo mag-obra.
8: Baluya sa ibang ka-K5, rin yung mga may ginabatsa, sa lawas. Ibang tayong mga katuwaran, PWD, katrabaho pa. No, may mga ginaatubangan, mga pagpanghangkat sa ilang kabuhi. Pero nag lumalaban ng patas. Ito, kagabi, pinatos na kabilog, damo-damo ito ang nagpuli ng hold up sa pobre nga trabahador sang isa ka hardware sa Pavia, binantayan ng basikon, kilala naman na guro ah. Hindi na katalambay ka kay Favre mo.
7: Eh, Sol Baron, dapat din yung mga kaso nito to sa may databo, to sa may bungko, pututan, to nga nagdalin lang to si Hepe, to duway gito masulbaran kung sino itong nagipang hold up to sa ahente to sang sigarilyo, sa ito sa mga ka-K5. Kung hindi din sila magkaladakpan, mangita din sila simpo nga maliwat-liwat ka K5 Christian. Muna nga kung kaysa, dapat pa nato ni paluap ang aton mga kapulisan kung kamusta ilang ng mga investigasyon sa aton sining mga ka-K5, no? Kahit kung sige-sige ang mga hold upanay sa iban nga mga banwa, kag wala sang kasulbaran, nano ni hindi ayhan ini makatingala ka K5 Christian na gawin. So mag-create ni siya sang chaos, mag-create ni siya sang doubt sa mga tao, sa mga pumuluyo. Muna nga gina-challenge man ato ng aton mga kapulisan ilabi na gidri sa may probinsya sang Iloilo nga masulbar ining mga sahi sang mga pagpang-hold up, pagpangawat, no? Diri sa probinsya sang Iloilo ka K5 ba Christian Agurin. Tagamo man sa syudad sang Iloilo. May ara na kung kaysa nga mga uso naman ng mga salisi sa lisi ni ho.
8: No.
7: Salisihan istoryahon ka lang grupo-grupo sila makadto si modali nga won ka lang. Dugay-dugay ang imo sini Arinula nga buta sang sinsilyo na dalasa na.
8: Dawes so, una sa merkado sa ka public market naging lingaw-lingaw lang dugay-dugay bit-bit ang bag nga may kwarta. So dapat mangin vigilant kita no sa mga modus subong sini mga balain ginhawa kiti ginabantayan man lang ning aton nga buli mo no kun way kita nagabantay way kita galigmat no hindi kita alert no maatake ma strike ining mga kawatan mga ka K5 basi ko maka-explain man karon na si Police Major Bonifacio Alabe sang Pavia Municipal Police Station hindi ani basi may update na kita sa pagpangita sining mga suspect nga nag hold up sa isa ka trabahador sa barangay Pandak ka K5 Ray.
7: All right, alas 7:25 oras ato sining pagpangalagad mga ka K5 kuwaon ta magkaron dugang update ka K5 Karen Badilla kay ang Police Regional Office 6 nagsiling ka K5 Christian nga wala sang may na record nga liquid shabu sa Western Visayas.
8: Nabo!
7: Abo, wala sang may na record.
8: Wala, wala.
7: Shabu, ha? Manik kung kaysa mo nga magambal kita why man sang the drugs is not alarming here in the city no. Of Iloilo in kasi the province of Iloilo in the Western Visayas pero pagi ano gani
8: budlay budlay magambal ka na
7: pagi ano gani sila mag-monthly report.
9: No.
7: So, hindi po gagabinilyon ng presyosang values ng illegal drugs.
9: Pinakakilo?
7: Pero it's not alarming ha. Sa ito sila nga mga kakipan.
9: Kasi may mga kota si Mokron, nga, anong problema mo sa Iloilo City?
7: Ha?
9: Nga gina-criticize mo gandang Iloilo City, kanami man sa syudad ta?
7: I am a Filipino citizen and I paid my tax monthly, in a monthly basis. And
9: ginaguba nyo ang Iloilo City nga kagwapo.
7: Ay, hindi ka na magkabala mo na sa K-5 pisan.
9: Hindi mo kaya pagkabala. Parang talagang karoon na. Iyano talagang na. Ipagsasadula. Pagsasadula.
7: Excited si mo, dabi mo.
9: Ay, dumdumaan ko naman.
7: Tulata ka ron ah. Nagpuhuway si Nini, nagbulos naman isa.
9: Si Inday. Si Inday.
7: Si nagbulos si Nini, nagbulos.
9: Napuhuway si Nini.
7: Naguntat si Nini, nagbulos si Inday.
9: Ay,
7: tapos. Si Nonoy Nurse sa Luloy.
9: Lamalhas ang ulo ya. Pruwaya.
7: So, sorry, Anthony ka ron ah. Sa itong sinin mga pinalangga ng mga tag-palamati, sa itong sinin ng mga K-5. And, of course, no? Ang aton sining ginaisa man sa mga ginaistoryahan naton sa aton sining mga pinalangga ng mga taga-palamati, no? Ining ginahulat-hulat man sa gyapon nga desisyon sang Korte Suprema sa sining postponement, no? Sang akon sa sining pag-declare o kung pag-issue sa temporary restraining order sa sining pag-postpone sa barangay and sangguniang kabataan election kay si LNB President Amalia Diboke, ginakakibot niya kaki 5 Krisan ang pag-postpone sa BSKA 2026. Good bala! Ano tsura sa'ng nakibot, babe? Bored?
9: Dumduma ako na pamangkot mo sa taga... Dumduma ako pamangkot mo sa taga... Kwan? Taga isa.
7: Hindi, isa to.
9: Taga isa to.
7: University, no?
9: Ay, Diyos ko.
7: Alas 7:27 oras sa ito sining pagpangalagan mga kakikay ang Foro de los Pueblos program ng Dulungit sa Rascal 1 sa DTX Coffee Mix ang paborito namon nga kape ni Kakipay ba Cristiana Gurin.
9: Ay! Ang kape ay, limayin taka ha?
7: Ha?
9: Ang kape mo na.
7: Ay, ang kape kini ni Tita Rina Mapa. Tita Rina Mapa, 30 ka boxes ka kape na pero may order yan.
9: Sa
7: ito sining mga Kakipay ba. Good morning kay Tita Rina. May higop tayo sa kape tabla. Kain mo kape na higupan.
9: Kain ako pa, kain ako pa na ubos. Budlay sang kwan sang kape ni Bikay doon sulit-sulit no black kun wala akong maluwas sa kagulingon ko.
7: Why problema nga maade ka?
9: Maade
7: kas kape.
9: Hindi
7: kape
9: lang sa
7: na, DTX Coffee Mix.
9: Oh.
7: Hindi lang niya kay maade sa iban niyang bagay. Hindi kaya maade sa illegal nga droga.
9: Online gambling.
7: Hindi kaya maade sa online gambling. Hindi kaya mag-addict sa marijuana. Hindi kaya mag-addict sa liquid marijuana. Eh labi sa tanan hindi ka dapat ma-addict sa chicks.
9: Yan. Sa piyakabahin.
7: Oo, piyakabahin na tayo.
9: Maigo. Si Kaki Paypol ka. Kaki Paypol nag hulag-hulag ang...
7: Bet Edar Lilia.
9: Kay Sir Arturo. Sa Kalinog.
7: Kamayara siyang tawag ni isang
9: Batuyan. Kaglumihan.
7: Kaglumihan. Kay Ma'am Bing Space J. Kay Ma'am Nadeline Sautong. Sa kay Mami Mobik.
9: Wow! Paldo na sa kapon.
7: Si Mami!
9: Si Ma'am Lulit Fundal dira sa Simone Desmaharo. Doadlaw na. Kag si ang mga senior citizen dira sa Takasado ka K5 Rebo. Kada agagid, why mintis? Te.
7: Te. Morning ah. Alas 7:29 oras ato sa Libar magapagpakalagal. Kuwaunta ang latest update subong sang Asian Games. Kay may newly set record ang aton si Pinoy Paul Bolter nga si
9: EJ
7: K5 AJ ka K5 AJ
9: Cordoba
7: hindi obvious na
9: ni mo pang Paul Bolter si ka K5 AJ Cordoba
7: kasi malay mo may inspires ka Kipay, medyo magpulo practice kay mambasa speaker lang nga sir, mauntat ko si Kipay bakay matutok ko sa akon nga ano ah. Sa akon nga sports ah.
9: Madulaan ta di sa mapisan kag mabakas sa field.
7: Ay makasarang nga kay Kipay BJ Cordoba. Pwede na gani siya nga magpadlagan di sa syudad sing Iloilo. Mo kalabanan pumuluyo di kalayan na.
9: Kalayan na tanan.
7: Libot na tanan nga barangay mo sobra pa sa politiko.
9: Sobra pa.
7: Libot na tanan nga barangay para lang man nagtag kape. Kung nagapamati ka Kipay. Sige wait kag pamati Kipay ti ah. Wait kay timplahon nga DTX Coffee Mix kag Christian eh. Aranas ka K5 Alirapin, naka-standby sa ton sining linya. Ka K5 Alira sa report, please standby.
10: K5 News FM, Kampyon Report.
11: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
7: K5 Alira.
12: K5 Ray.
7: Mustada sa K5, Japan.
9: Makakuan ka man abing signal may bagyo garobla.
7: Mustas Japan da.
12: K5 Ray medyo maturutog na diri sa bungang hangin sa Japan ah.
7: Wala spelling sa pangalan bro sa laki gamo lang teka. Okay, go ahead.
9: Medyo kuan sa Japan gimang guro no.
7: Oh. Musta ang ramen da?
12: K5 Ray magahatag kita ya sang ano asang duga nga update sa aton nga 28th Asian Games na duga nga na sang apat ka medalya ang Team Philippines sa nagapadayon nga 28th Asian Games sa diin ini matapos no nga nakakuha si EJ Obiena sang gold medal sa patag sang men's pole vault. Samtang nakakuha naman sang silver medal ang women's sepak takraw doubles team. Kaduha naman no, ka bronze medal sa patag sang men's short board surfing kag women's 800 meter. So sa karon K5 Ray nagapabilin ya no nga yara sa ika-17 nga puesto ang Pilipinas nga may 3 ka gold medals, 3 ka silver medals kag 12 ka bronze medals. Samtang naman iya nagapadayon sa gihapon no nga nagapanguna ang China nga mayara sang 143 ka gold medals, 62 ka silver medals kag 49 ka bronze medals. Nagapangaduha ang Japan nga may 45 ka gold medals, 71 ka silver medals kag 67 ka bronze medals. Yara naman iya sa ikatatlo nga puesto sa karon no ang Team Korea no kun ang South Korea na mayara sang 24 ka gold medals, 27 ka silver medals kag 44 ka bronze medals. So sa subong nga adlaw K5 Ray balantayan iya ang hampang naman no ni Pinay tennis star Alex Yala batok iya sa Chinese Taipei subong nga odto alas 12 K5 Ray K5 Christian.
7: Pila na ka team ang naperdi ni Alex Ayala?
12: So far K5 Ray, 3 na ang iyang napierde, no? Una is ang singles naman iyang sa Thailand, kontra batok sa Thailand. Ang ikaduwa K5 Ray, amo ang doubles niya, no? Nga upod si Shaira Rivera, batok niya sa Hong Kong. And then sa karon naman niya K5 Ray batok naman iniya sa Chinese Taipei. So tuwa pa lang gali no ang iyang
7: Why pagagi perde no ang aton sinipambato sa tennis nga si Alex Ayala.
12: Yes, K5 Ray wala pa siya nakaagi subong no perde sa
7: ang ila to nga double. Daog man sila.
9: Daog sila sa doubles eh.
12: Daog sila K5 Ray sa double.
9: Okay.
7: So ang nagdugang ang gold medal is ang kay AJ Obiena. Kag newly set yes. Record sa Asian na games ha, kay K5 Alira.
12: Ano kay K5 Alira?
7: Newly record, newly set nga yes. Record. Ang ginaobra ni AJ Obiena kay 5.91 ang kataason sang iya sini nga gin perform nga lumpat sa iya sining sports sa K5 Alira.
12: Yes, K5 Ray. Bago inasubong niya nga record no sa Asian Games kay Tik no. Sang una iya ang mga pungsod, no? Nga, tawag sina, nga nagapa, ano tawag sina, nagainta, no? Sa isang din sa polvo. Masami man nga, nagatag-isa lang ka, ano pala, no? Magagmay ang distansya sang, tawag sina, sang distansya, sang kataason sa taga record nila. Para nga, sige-sige ang pag-break sang record sa among patag.
7: Ang ano ang medyo ano ni kasabayan na mas bata pati gani kay ano eh kay AJ Ubiena eh, si Armanda Duplantis ba sang Swedish and American pole vaulter nga amo ang nagakapot sang record sa Olympics ka K5 Christian kag may ara man nga newly set record ni sa during that time sa Olympics to sa may
8: Amon siya ang kwan, world number 1 eh. Si EJ Obian na yung world number 2.
7: Number 2, so, number
8: 3. World number 2 siya sa Bong. Number 2 siya sa Bong. Kina-expect natin nga maka-gold siya sa Asian Games kasi siya pinaka-kwan eh, pinaka-pag-on sa bilog ng Asia.
7: Medyo, amon na ang medyo ano, ginhambal nila nga doon medyo balakid sa kay AJ Obena si nga makakuha sa gold medal sa may Olympics. Pero sa performance subong ni ano ni AJ Obena do hopeful kita ka K5 ba Christian nga may ipuli gid sa nga medalya sa Olympics if it is not a gold medal at least may bronze or silver kay world number 2 sa mo.
8: World number 2 siya eh.
7: Kung hindi lang magpalso kay hindi matama kasiling mo bisan na sinopa nga sagad kag sikat nga atleta no hindi mo mapaktan ang ila sining ampang ka K5 Christian kay kita siyempre depende na kung kondisyon ang lawas mo mentally ready ikaw sa aton sining mga ka K5
8: okay.
7: Ang pinakamataas ni ano Duplantis sa iyang bulting world
8: Sobra
7: record
8: 6.3
7: sa aton sining mga ka K5 kumbaga ang iyan ni nga gin perform gin lumpat ni sini sa iya sininga pole vault game ang equivalent sini sang 6.3 ka K5
8: pila ka kuna patalgan
7: Christian 20 feet and 8 inches 20 feet and 8 inches ha
8: tumako mo na
7: ang imo ya ginalumpat niya sa Chinese garter mga hasta lang din hasta sawak
8: duwa ka dangaw dako kag medyo dako ka K5 ka K5 lira ang kuan ang highest nga nalumpat ni Duplantis 6.3 kay ambot ko naka do naka 605 ni Blasi kuan mo si EJ Obiena pero timbot that's 25 centimeters ka K5 ray daw mga isama na katapak mo
7: tisubong 5.9 siya
8: oo
7: Di mga four. Gusto niya i-beat ang record ni Duplantis.
8: Sobra, dapat isa katapak.
7: 6.5 or 6.4 siya. No?
8: Isa katapak ang distansya.
7: Sa so, itong sining mga ka-K5. So, pero pinaka... Before, hasta lang si Obena sa 5.7. Eh. 5.75 ang magiging pinaka-strength niya sa iyang performance.
8: Pero kapila naman ka-best nga naka-6 naka-six siya or nakalapaw sa 6.
7: Nakalapaw sa 6. So. Pero tido medyo ano no, medyo hindi gid
8: consistent. Oh, mga kapila ka na mag-try.
7: Hindi consistent.
8: By the way, I stand corrected. Ang highest galing ranking ni EJ Obiena, world number 2. Pero currently, world number 5 siya.
7: Oh, world
8: currently.
7: Number five.
8: World number 5. Okay.
7: Kaagi sa world number 2.
8: Kaagi sa world number 2.
7: Mamutiga ilis-ilis.
8: Oh, depende sa
7: tennis. Depende sa... sa
8: mga performance
7: ikaw,
8: mo eh.
7: Nagdaog ikaw, kakadugangan. But still, number one, world number one si Armand Duplantis.
8: Yawa ka ka.
7: Sang Swedish.
8: Pinapray
7: na dyan dito, 20 plus.
8: Baitihon pala ni mga 27. Tubo-tubo, goro ni kakay, 5 alira.
7: Kami-kami goro ah.
8: Oo. Hindi na naman tugda.
7: Sige, sige. Salamat kid, kakay 5. Anong standing ta? Subong number 16, Gapon ta?
8: 17 ta, kakay 5.
12: 17.
7: Ay, nanaog ta?
12: Oo.
7: Tika, punto number 16 man kita.
8: Nagsaka na ta. Ano yung sa 21?
7: Diyanin ko ka, punto 16 kita, kakipay balira.
8: Nalaik kakipay break. Kung gadugang kita sang duwa ka gold o isa ka gold, tatlo ka silver, iba gadugang tag-anom.
7: Gani, amo na nga gaus-gaus man ka. Kapit pang China, makon mo pila to ka gold medal China, 145?
8: 143
7: 143
8: Diyos mara si Yusef.
7: Gold medals sa China.
8: Ato pila ganit, tatlo?
7: Tatlo.
8: Oo, may 140 na lang nalagsan.
7: Okay na nga tatlo ang gold medal ta.
8: Oo.
7: Mamu ko mag 143 gold medal ta. Malibog naman ulo sa gobyerno ni makuha kwarta.
8: Hindi naman na pangwato ng inugatag sa kwan.
7: Kung din sila makuha kwarta nga inugatag ng incentive sa mga atleta.
8: Si Dadamo Onyok Milasco. Buksidor blanga.
7: Sa subong nagtupa to.
8: Sa subong ay mataga.
7: Amo to na uya sa dapat na og ni Hedilyn Diaz. Sa first Olympic gold medalist. No, sa tonsini nga mga ka K5. nagatag sa lagi patupa gini lang. Because of the ano mo, demands ng public mo.
9: Oh.
7: Oh. Pero kung ano lang to, basi binulusan na to sa pila ka mga official sa
9: Ako na problema ka kay Fibray kay nag-retire lang sa boxing na nigulang lang si Onyok Velasco, ng taga Bago City sa Negros Occidental, nagkabata lang dugay-dugay may apo na. Why mabato nang ginpromisa sa kay Fibray sa iyang silver medal sa 1992. Panay din 96 Atlanta Olympics.
7: Dapat ano to siya eh. Damo to nang ambal nga dapat gold medal to siya.
9: Oo, mandaog to siya tanay. Kontra to siya Daniel Petro Bujilog.
7: Eh. Kaya mamo ang taga Atlanta iya kontra eh.
9: Kado-kado Bulgaria to. Double Bulgaria to ang iya kontra.
7: Pero tinudugin isaan. Dugin ni ihaw to. Dugin sa puti yan atong kontra.
9: Oo. Ang iya inumol gato pa. Ang piyak na score. Yung sa piyak na score.
7: Ay sus. Sa itong sining mga ka-K5. Tapos. Komedyante na lang si Onyok Velasco.
9: Okay. Kung okay lang kung nagasaputi si mo kontra. Pag abo mo sa Pilipinas, sa putihon ka pa sa gobyerno, kaya hindi ka pagtagaan sa imong premyo.
7: Oh. Why ito? Why ito nagtupa? Sa itong sining mga ka-K5. Pero tayo may ayaw na lang subong ka-K5 Christian. Kaya ang gobyerno tali nagpanago. Sokton mo yung answer. Kaya mo birahon sila sa social media. Sa kung ayaw lang pa Facebook mo.
9: Kag may layi na eh. May layi na subong eh. Kung magdaog ka, may certain amount kang mabaton.
7: Kagdamo na subong sa mga, in fairness, damo na sa mga private companies nga nag-pledge, nag-hatag sa ilang donation sa mga athletes nga nagadala sa kadalagan.
9: May kapangatag, mga kondo, salakyan,
7: salakyan,
9: mga unlimited fuel.
7: Kasi hindi rin diya, so may pagkari ka pangapi sa amun, katigin obrahan amun ito nga lifetime.
9: GTX?
7: GTX ko pimi.
9: Makaw mo na. May laki makahapit sa balay. Munuhan. Munuhan ko.
7: Sige ah. Kakay 5 Balira, salamat good.
12: Sige kakay 5 Ray, kakay 5 Christian, gikan diri no sa News Center in EC kakay 5, Alira Alvarado.
7: Anong News Center?
9: Sabi ko sana ay chinaguya.
7: Ikaw sa...
9: Ipilitihan ka pa Japan na, drakay mo sa News Center ka.
12: Sa Media Lounge.
9: Media Lounge sa Nagoya. Okay.
7: Sang ano, sang Jap, sa ano ito? Sa gini-gino? Sa Japan?
12: Ay, si Nagoya, Japan.
7: Okay.
9: Masi sa Nagaraya dyan. O, sige.
12: Sige ka kay Fabrega, kay Van Christian, gikan rin, no? Sa Media Lounge sa IC Nagoya, Japan. Inisi ka kay 5, Alira Alvarado, akin. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kantalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: Amo na diyang kamahal sang ticket pa lupad sa aeroplano. Ano kalabot pa si K5 Alira tuya sa may Japan.
9: Why man sa...
7: Pero kainala na siya naglakat.
9: Oo, okay, tinag-newscast.
7: Mabalik man na sa Japan. Balik man sa... Di ba nag-newscast mo sa kainala?
9: Balikan lang na mo.
7: Nag-newscast na sa kainala. Grabe ka sigma. Alas 7:43 oras sa atong sininga pagpangalagad. Pagbalik natin mga kabiyanan istoryante na karon ang mga balita ng tipon sa atong sininga mga Unit 12 reporters. Kagapilan natin sininga mga balita nasyonal nga atong sininga barwa pagkatrak kayon sa atong sininga barwa pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos program. Kaupo Diyos Gapon, kakay pa Ibrahim Espeo Malay, kakay pa
9: Christian Haguin.
13: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the

0: 100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, mas safe ang pamilya.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Uswag Ilonggo Portalist, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Portalist, aton ini. Uswag!

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika de Iofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika de Iofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika de Iofresh.
6: Klinika de Iofresh.
5: Available now.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So na.
12: Problema, gid ako sa akon body odor.
13: Buya na ako magatubang sa kong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
15: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
16: Mami!
15: Angeline!
16: Walang masama sa okay lang.
15: Pero
16: sa Star Canal.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuhusong diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
4: TTX 500
5: ang may powerful compound
4: yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
5: TTX 500 garantisado,
4: epektibo,
5: para mismo.
4: TTX 500
6: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
7: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung kapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kan salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500
4: para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500
4: para sa healthy nga tay.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tay,
3: happy kanunay.
4: DTX 500
3: masaligan,
4: epektibo.
3: DTX 500
8: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
7: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agad tigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 ka Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
6: Hydroxyl radical.
7: Hydroxyl
6: peroxide.
7: Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imo guya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar, amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag vitamin C para nga ano, layo ka sa balatian.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may kumso.
10: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:56 aga. Welcome back sa pagpakalagad sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sige po ko po ninyo ka K5 Reyes Peha Umalay.
11: Kaga K5 Christian Hagurin.
12: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
10: Bago ta ko on report ni ka K5 Karen Barilia, development kag update sa sining natabo nga

0: nakaraan, sinanay, si tatay, si lolo, kag si lola. Eh, ang Clinica D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Napamatundaan na sa mga eksperto, labi na ginit sa Department of Science and Technology, kung gaano ka-epektibo ang virgin coconut oil o kung ang VCO sa pagtapna sang viral infections. Kaya kapag Christian?
1: Tandaan mo tong punta sa kape-kape, nga politiko, sa 4th District.
0: Si BM?
1: Si BM.
0: Siya mismo ay ilawag ha?
1: Si BM, Rolly, ang balya. Sa na-COVID ko, ang nagbulig sa akin, ang D3 Bio.
0: Si board member na Rolly Distura na.
1: Wait na naman, Kut.
0: Board member.
1: Board, good morning, ha?
0: Rolly Distura. Sa itong siya nga mga kakipab, ikinimit lang yun namun, kiti iyan yung testimony.
1: Siya nga ambal?
0: Siya nga ambal, yun. Ambal niya siya na-COVID ako, D3 Bio lang ang akon, ganino.
1: Sa itong siya nga mga kakipab. Ang D3 Bio.
0: Ang epektibo mga kakipab, ha? Pero dapat ang baklo nila D3 Bio, gan? Hindi nga vitamin D3 lang.
1: Oh, kulang na.
0: Oh, kulang na.
1: Kulang na. Hindi na, ang iba na kulang na.
0: Dapat niya, vitamin D3 with, may with dapat.
1: With.
0: Extra virgin coconut oil.
1: Hindi lang ang virgin, ha?
0: Hindi lang virgin.
1: Extra virgin.
0: Extra virgin. Kaya po siya virgin na virgin coconut oil. Datong siya nga mga kakipay, ha? Mamundi mo na, gipahapos na ni Dr. Mil, uy mo. Alangan nga mainom ka para siyang virgin coconut oil na wala siyang vitamin D3. Di kulang yapon. Dapat combination.
1: Isa lang kagi.
0: Vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Nang hindi mo man basta-basta makuha ng virgin coconut oil ng BCO. Extract mo na compress extract ka virgin coconut oil. Kaya kung saligan mo lang niya pang usang gata basi mag sila rakit chan mo bla hindi kaya kakuha sang VCO dira ka K5 Christian. So sa mga K5 na ton Clinica D3 Bio, ha, basta ubot rang kaso sip on hilanat dengue virus COVID-19 pneumonia tibe Clinica D3 Bio. Kipapisan?
1: Sigurado, gid, kay pati ang board member nga waitaman gin na pabangkot, nag-volunteer mo lang, nagambal gid siya nga epektibo sa iya ang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
0: Kapalit nga suplemento ni Dr. Amel Oy ang kampiyon da?
1: DTX 500. Why na liwan kundi ang DTX 500 the superior antioxidant? Bala nyo man na ipikto sa antioxidant sa lawas. Tanan-tanan nga nami, kapanami isang imong kutis, isang imong supat, no? Gapatanlas ang imong paminsaron. Tanan-tanan na! Minna ang DTX 500 antioxidant. Dugangan mo sa D3 Bio, imnan mo kape ka kada aga ka kada hapon. Tumnaran mo pagid sang mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Why na? Sure ball na.
0: Ang DTX 500 mo nang balmo nga doon nag-rejuvenate ka
1: ba?
0: Bata ka. Okay, tungod nga...
1: Hindi nga bata ka nga, gusto nga bata ka. Oh. Nag-doga younger looking.
0: Younger looking.
1: Kita mo si ka K5 Redo, hindi
0: halata.
1: Hindi halata.
0: Pero hindi halata. Hindi halata. Hindi halata.
1: Hindi halata. Hindi
0: halata. Hambal mo, abi-abi mo doon mga...
1: Eh, dito to.
0: Nag-lupdanay lang kami ni K5 Enrico, ha?
1: Oo. Abi ko batch ka muna ni K5 Enrico, eh. Mga lapit 50 na.
0: Kung bata pa siguro ni K5 Enrico.
1: Isala. Ano dito ka na?
0: Ayo. Alas 8 in punto oras sa to sining pagpangalagad. Basta Clinica D3 Bio DTX 500 Mighty C DTX Coffee Mix. Mabaka sa Clinica D Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Amel Itang. Oy, may mga free consultations kita libre, wala bayad ang check up.
1: Kadto lang muna.
0: Kadto lang sa may Pasig City Clinica D Alternative Kalinog Co Smart Kalinog Clinica D Alternative. Miag awag Clinica D Alternative dira sa may MCR Agri Venture tupad lang. Kag diri sa may Haro Branch naton sa may tupad sang St. Robert International College. Kag sa may Sara Branch naton sa RGM Building Sara. Mga kakipay, may mga free consultations, free check-up kita, magkonsulta dira sa atong mga klinika staff. Nag-available always ang atong mga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amel Itang Oy ng mga produkto. Alas 8:01 sa aga. Naka-standby sa linya si K5 Karen Badilla para sa pinakalatest nga development kag update sa saling nagsulod nga balita kinasang aga nga may pagpang-hold up dira nga natabo sa may Pabia Iloilo, particular na sa barangay Pandak Pabia mga kabyanan. Sila naman ang nakuha sa mga haslo ng mga old-upper ni K5 ba, Christian?
1: Mugani, ang ahay, ang...
0: Sino ng mga old-upper na eh?
1: May ara na kuno nga person of interest. Na persons of interest ng Pabia Municipal Police Station sa mga nang hold up sa sining pobre nga trabador sang lumber ka K5 Ray. Pero tayway patakbalo kon
0: na pangkot tabi ko ang mga nagapang hold up ni is the same person nga nagapang hold up sa mga ibang pagid nga mga kabanuanan no? Sa aton sining mga ka K5. O kung lain naman ni nga mga tao ang ining nagpang hold up ka K5 Christian.
1: Oo, basi kung na kuging lang hubog or kulang sa inugbakal nila kag natripingan lang nilang pobre nga naglabay dira ka K5 Ray. Munang hibaloon naton sa Pavia Municipal Police Station kay daw na interview niya ka